0: Kalatian ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga tuang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato paminawon karon ang ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ni Edward Liga sa ato linya. Kasama ni Edward, maing buntag.
3: Mayong buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Napalagpot sa round of 32 ang tennis sensation nga si Alex Iala sa Bad Homburg Open dito sa Germany. Maayo og showing si Iala sa first seat apan si Elise Mertens sa Belgium mibawi kini sa second og sa third seat pinaagi sa 3-6 og 3-6 nga diin na napildi si Iala. Tungod sa maong kapildihan mag-focus na lang si Alex Iala alang sa Wimbledon Championship dito sa England no o sa London karong Hunyo 29 sa maong championship sa Wimbledon Open. Sa boxing ang pagtawag ganiya nga magtataho mao iyang hinagiban nga gipildi niya si Iman Bakusa Pacquiao no sa ilang away ni adtong miaging adlaw matud pa ni Rodilyn Perez nga medyo daghan kayong basher nga mitawag niya nga mamaligya ay lang siya og taho maong sa away nila ni Iman Bakusa iyang gipakita no og sa maong away kapito gyud niya gipakamang og gipildi si Iman Bakusa sa maong away pinaagi sa usa ka majority decision. Sa susamang kalambuan gi-unpalo ni Iman Bakusa ang iyang amahan nga si pambansang kamao Manny Pacquiao diha sa Instagram wala pa hinuoya explanation nganong gi-unfollow ni Iman Bakusa ang iyang amahan og usab si Manny Pacquiao wala pa ya explanation nganong nabuhat kini sa iyang anak. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 indotosab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, Iron Man.

0: Salamat kay kasamang Edward Liga sa ato mga balita sa sports. Busari na ta sa atong announcement sa winner. Kisa magkaroon sa atong 200 pesos nga GCash. Kaya nasakto ang iyaha nga tubag sa atong pagutana asa man to nga eskwelahan. Ang correct yun nga name ni Adto, dinaitabo itong shooting incident sa Tacloban City. Sakto ang iyahang tubag. Plus, gili-li ni kasamang names kung naka-follow ba ni sa atong promo mechanics. Busa! Siya mo'y makaluwat sa itong 200 pesos nga GCash. Congratulations nga ito ni Gemma Harantilia Madora. Congratulations, Gemma Harantilia Madora. Ikaw maoy makaluwat sa itong 200 pesos nga GCash. Kung kayo saktong imong tubag, mas naka-follow pag yun, naka-like, naka-share sa itong mga Facebook pages. Kung yung i-share sa mga programa ni Attorney Rufil. Congratulations! Unya, palihog lang ta, Ma'am Gemma. Chat, og balik diri sa itong Facebook page. Send ang imuhang sakto nga pangalan or complete name. Plus, ang imong GCash number. Para ito na ito i-forward or i-send ang imong premium nga 200 pesos. Nalalang ka sa yun, ha? Ang pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Sa kapangutana nga simple kayo, ikuha na ito sa itong mga balita. Iguman, mag-follow sa promo mechanics. Maka-share, maka-follow, maka-like sa itong mga Facebook pages. So, congratulations. At tangin ninyo ang dugang hugna ni ining DYHP Answer to Win promo sa musulod na sad nga mga oras. Nabinapod na ito karon ang R-Band Office sa PRO 7 Camp City, Osmeña. Dili sa may Osmeña Boulevard, Master Warren Perez, ang Pretty Boy sa Minglanilla, Corporal Dalugdog o Kento Ledo. O niya, si Corporal Lindon Figuera. Pinaslab si Patrolman Gian Palaon o Patrolman Ivan Kim Makadaig. Salamat kayo sa pagpaminaw. At lagi po ninyo karon taon-taon ha ang pagbalik ni Attorney Rufil para ipadayo na iyong isyong mga komentaryo. Guban pa nato ang mga balita. Standby lang, human sa itong pipila ka mga pahinomdo. Manako din is control kasamang cases many ha. Nems Quiñones o Gerald Albio. Sa kasap niyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:08 na.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Samaan ang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtong 20,000 pesos. Kada buwan na grocery sud sa usakatuig. Libre pa na nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka-Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
15: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
16: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
19: Pakakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system ug kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naa mahimutang sa Osmeña Boulevard, alam paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Konsolasyon Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Konsolasyon. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
6: New Alaksan Extra. Karoon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
6: New Alaksan Extra. Karoon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
10: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm!
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS!
14: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
15: Maayo na lang na ay Kidilets.
16: Chewable paracetamol and candy flavors.
17: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
18: United Home. Unilab yan.
19: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
21: Tanggaling-galing mo. Smart to. Smart Dishwashing Paste ko.
22: Smart to.
21: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
22: Smart.
21: Tanggaling forever.
20: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
21: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
20: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
10: Ang galing! Pang matagalan!
23: Parang tayo lang, han.
24: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
23: Siyempre, building a home with you.
24: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
26: Atong attack na las 8:18 na mga higala sa atong buwan uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
26: Now atong balikan mahigala ng mga dugoong panghitabo dito sa Tacloban City mga kahigalaan. Unsa ba ning kalakiha mahigala? Nya dili malikayan ron nga ang mga tao, ang mga netizen di malikayan mahinumdo mahigala sa balaod nga gipasar ni Senator Kiko Pangilinan labot sa juvenile justice law. Gumikan mga higala kay naamanggo din mga kaigalaan ang paghatag o paborba sa mga kabataan ng mga commit o crime. So, medyo mahinumduman guski ko pangilinan aning kalakihan. Di gimalikayan. Pero ato lang ang isgutan. Kaya nga naman, doon na mag-conversation sa mga bataa dahil nga, masabot ang premeditated na kin. Kamantay ka rin? Sa ilang conversation? So, doon ay discernment ng mga bataa? Atong isgutan o tataod, may standby lang una. Sa dilipatamad to, kay stressful kaya ng maong panghitabo. Ato sa nga tagag pagtagad, mga kaigalaan, ang atong kininiang mga winners ron, no? Nasakpang naminaw sa DYHP busa makadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Kaya tanig pagtagad, mahigala. Kini mga bataa, mga kaigsunan, aware sila sa ilang himuon, premeditated. Nag-chat-chat sila duha, nagsabot sila mo nilang buhaton, niya aware sila nga na'y balaod niya, dili sila ma... dipinsa, nasa na'y balaod niya, mupabor nila. Parehan niya sa giingon nga kanang mga madakpan nga mga minors ba? Hindi ka human, ang pulis pa inon nga, sir, karantong tao sa nabuhian, mamisa no, kay minor, good me, sir. Kuyaw, kuyaw, kini mga bata, anak, ako anahin noon, kalabang, aware sila ba? Karantong tao, buhian, mamisa no, kay why, minor, good me. Mausan niya, sa ilang conversation, masabot na to, nga aware sila kayo. Stilan, sige, kanuntong taon lang. Ito sa tagapagtagad, mahigala. Kaya di na si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Eh. Ito sa nge-check, kadali mga kaigalaan. Alang sa atong mga nasakpang na minaw sa DYHP. Busa magkano at mga palipay. Gikan sa itong Sibianan. Yes, kasamang Lailin. Kumusta, Lailin?
0: DYHP. Tata, Araman Report.
1: Mayong puntag sa samang regimen na Tony Rufilo. Mayong puntag sa tanang suking take pamilya itong sasyon, DYHP. Lagi kita karoon sa Sib.

0: Sacra Mapahalipay, nga bugas, of the reason. Isi pa salamat ilang kanunay pagsuporta sa transasyon DYHP. Sila Ricardo Bonete, Lita Mihurada, Milita Baluran, Cornelia Andrino, Cosima Caniete, Linda Orcales, Josephine Mainit, Soledad Valoria, o para lang sa ikasingitin niyo sa DYHP.
1: Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na.
2: Okay, mahigala mo ni atong mga nasak panaminos DYHB kay FM. Busa na galaw tama palipay gikan sa tong sibianan. Okay, Julius Balilig Idol B. Exercise sa kabuntagon.

0: dopamina una.
1: Ala, kumbati na!
0: Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo andar, sugo ready sa impormasyon. Politika, balita, upang hita mo sa ad.
1: Bawa sa stress, kabuntagon!
0: Siya dayon mo tawa.
1: Samtang dili pa tamad to sa stressful nga mga nga.

0: Oke, selamat Julius Balili, Idol B, o kasamang Lailin Rabani Saligada sa inyong report. Onya, mga higala, mo ito mga nakadawat, mga palipay, gikan sa itong sibiyanan. Arita, mga higala, sa atong discussion, labot sa balaod niya gisponsula ni Senator Kiko Pangilinan, na di malikayan yun niya mahinomdong yung mga tao niya. Gumikan ining maong insidente karon mga sukit ni Paminaw. Unsa man eh, kining Republic Act 93, 9344. Kining otherwise known as Juvenile Justice and Welfare Act, na nariha mahigala ang kwan, nakapatik sa mga provisions niya. Ang problema ini ron, gihimo ni mahigala sa ubang mga bata nga nahimo mahigalang gipanggamit sa mga krimen. Kay total, wa man sila liability. 14 anyos ning usa, medyo kalikawas. Kining usa, 15 anyos, tanawon ang discernment pa ni. Kay 15 katos, 18 man. Ang bracketing ani mahigala, 18 years old to 15 years old to 18 years old, minor man sila. Unya 15 years old paubos. Nana diha gi discuss balaod, diskutan niya tataod mahigala, standby lang una. Humalamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:25 na.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Fried! All you need is Fried!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga

0: relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS.
5: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
6: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit ng pudug-uwan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho, labinag, magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw ng gimbuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag, magsigit ang paghot, tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balik-balik na lang ang sudan.
8: Momshie!
9: Angeline!
8: Sulayi!
9: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
8: Grabe

0: sa ulam na. Sa mini sarap og sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na las 8:32 na sa atong uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: At sa tagag pagtagad, may galang tundugang sutanan labot ng mga panghitabo dito sa Tacloban City. Kining nga portion na tulgalan itong mga kagalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular mahigala nga pag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa bumayong itong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sari pa ni musulod sa itong mga cell wall. Busa, inom ka na daw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended is mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Consolation Branch. O din sa Cebu City, Miguel, sa may Usminya Boulevard, dool mga kagalaan sa Cebu Doctors Hospital, o iuman dito sa Consolation Branch, sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolation, fronting Jollibee.
7: Straight to the point.
6: Okay, ugun niya, kini nga portion sa Miguel atong gato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang pagpaligon sa itong paglimpyo, pagligon sa itong panglawas, paglimpyo Miguel atong tinae, kulon, o ingon man na malikian niya magpundo mga hugaw, nga may makaingon ani mga kulon polyps o na motubo sud sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong nga imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa wala ko oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong tiyan, kulon o sa lawas. Ang Super Fiber mahigala mao kini ang number one na kulon cleansing plada kanon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha na kayo sa kasasya, imong isagol sa kabasong tubig, imong ishake o mayo, kutawa na rin mo mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pag-iod kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
7: Straight to the point.
6: Now, ato sa pagtagad, may katong balikan kadali ni nga maong panghitabo, ha? Dito mahigala sa Tacloban City. Una, tamuhatag sa tunduga mga pag-analisar, mahigala. Katong dito, dong, balikan sa tunduga, gamay lang, sa patamad to sa kwan, kini, oh. Doon ay naigo ni day, kini usa ka kwan nga laki, no? Kani, oh. Oh, to.
8: Ato pa to sa raportahan.
6: Oh, kani, oh. Hmm. Oh? Naigot mo siya, naigot mo siya. No? Oh, naigot mo siya, no? Kuya, wawin. So, kini random, may kailangan pagpamusil. Tara, oh, kini lahi po niya sa may kwan. Courtesy sa tag-iya sa video, ha, kay... Believe kay ko, bisa pa man sa panghitabo, wag din sa muhunong sa pag-video. Oh, kuyawa. Oh, sunod-sunod ha. 40 ka mga empty shells. Ang nakita dito sa school campus, imagine ka na. Sa lakto na ka-change magazine pa ng tawhana. Kining bataa.
8: Lord, Lord. Ayaw, please. Ikamusaba. Ikamusaba.
6: Oh, mga waray-waray man eh. Muna sinultian. Ikamusaba.
8: Gago.
6: Hmm. Oh, wag isa mohunong sa pag-video. Mahigala, bahala og luha kay video. Masabot sa mana to. Kay limang kaanang hitabu, ama kay galaan.
9: Yung lurog.
10: Oh, kaputa.
9: May ano? May ano? Gago. Huwag ka mong
6: pulis. Si Chris Lawrence Fabian nang nagsilas pultahan. Aron dili makasulod o tatong ganman.
9: Na ito,
6: kung ano siya, no?
9: Uy, dito ka, Pogi!
6: Pustilan, ginoo ko.
9: Gawas ka mo, dagmit, dagmit! Ay, naka mo pa!
6: Moni asa pikas nga rom. Katos pikas nga rom to na kwan si Fabian. Sus ginoo ko kaluoy tao.
9: Uy, dagmita ni iyo. Puta ka mo! Yaw, masakit na ba sa nang pin?
6: Sus limang kanin mga, duha ka babae ang naigo patay, usa ka lalaki ang naigo patay. Sus kaluoy sa mga estudyante may higala. Oh, mo na itabu ang mahigala, ha? Okay. So, kini. Ah, balikan tani, kanidong, kanidong. Kay kini di ay nga usa ka lalaki, mo na si Kwanday, Rins Fabiano, na iyang isulat ang pultahan. Kaniho, kaniho. Kini lalaki humitindo ka na, isulat ang pultahan, aron di makasuod ang suspect, na igo siya. Kung siya may namatay, tawaw. Oh. Oh. Oh, nabulag ta, taon. Sus, ginoo ko. Oh, kamino, kamino. Naigo, huwag namatay na yung mataaday. Jesus, ginoo ko, mang higala. Muna, at balikan nyo, mayroong. Kini si, kwan, si Chris Lawrence Fabian, mo din yung mga higala taon. Chris Lawrence Fabian, siya may lalaki dito. Iya, mga higala, ang gisulat ang napultahan, aron dili magkasulod, tunggan man. O, muna, kini lalaki nga mitindog. Ug unya, gipusil siya, abi na tugbukton lang naigo. Siya may nabutata, day, no? Jesus ginoo ko. Ato balikan ko noon, kining iyang pagsilado niya sa pultahan. Kana, kana. Katong pagsilado sa pultahan. Ato balikan. Kana, kana. Sige. Audio daw, audio. Ah, katong, katong kang Fabian. Kana, kana. Kanidong. Audio ko no, audio. O, kani ha? Iyang ginoo ulo pultahan para siladaan. Natumba man siya. Oh. Oh, tumba. Igo siya, gire. Igo, tumba. Kini mao lalaki. Oh, nakalakaw pa siya, pero may samad siya mga higala. Apan human ining maong hitabo, pagsusi na, na bugtuan dahil kinabuhi ng tao mao lalaki. Siya si Chris Lawrence Fabian, nga nagsilas pultahan alon dili makasulod unta katong ganman. Pero gipusil ang pultahan mo to, nga naigo siya, og namatay. Paita. Kaniyo? Nabulag ta taon mga sukit di paminaw. Grabe ha, random ang pagpamusil ini maong lalaki. Inindoha ka mga minors nga namusil mga sukit di paminaw. Okay, sumuna na yung mga higala. Asa man tong video na doon ako, natulang siguro ng ikuan gamay. Ako lang i-blur gamay itong pagpakita na nga namatay dahil siya mga kagalaan. O kani ako, kani naglakaw, kani mauna siya mga kagalaan. Unya, pagsusi na dito, dito lang siya mga higala na bulag ta dito sa sulod sa classroom. Kining maong kuan si Chris Lawrence Fabian nagsilas pultahan mahigala, no? Iyang gisilahan pultahan pa di tatong makasood ang ganman, gipusil man. ang pultahan, naigo siya, o gunya, nabulagta siya diha mga higala sa sulod sa classroom. At ay itong video kadali mga higala, itong tagay-pagtagad, sige names, iandam sa kadali names. Kini nga portion tol kanato mahigala sa The Original Koi Herbal Detail Supplement sa tanag andam at mga video mga higala labot sa pag-check na kato si Fabian mga kagalaan. Hatod kanato kini sa The Original Koi Herbal Detail Supplement. Ang Original Koi Herbal Detail Supplement doon na kini nagkadaya vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa itong panglawas ingon man sa itong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Detail Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o unya gidistribute kini sa Belgian marketing o FDA approved. Bisa pa man mga kagalaan sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang tag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Detail Supplement.
7: Straight to the point.
6: Human sa maong pagpamusil dong, nakita dito sa video nga dito na bulag ta in town. Kini di ay mga kagalaan si Chris Lawrence Fabian. Atong ipakita ang video dong, nanato dong. Sige, kuno ka niyo, umaw na niyo. Okay, umaw na niya siya, dili siya na kuwan di ay. Katong pagkaigo niya. So, nanan niya siya kuwan dong, nanan siya audio. Bigay may lang kuno. Kani pagsusi na sa mga polis.
10: Huwag yun sa...
6: Kagubot yung taong mga kuwan, malingkuranan. Mga bangko. Tanaw mo? Butata, gisya. Nabutata taon siya mga higala. Oh. Morning bata akato nagsilado sa puntahan. Sir, kwan, nakadagan pa man siya. Habi na ito ang iyang igo ko, ano? Sa dughan dito ang iyang igo. Balika ko nung gamay dong. Ato ipaklaro ko nung kini-kini pagka-igo niya. Audio ko nung audio, eh. Kani. Ngayon ko sa puntahan kayong siladaan. Okay. Kani o? Oh. Oh. Bangon sa iyang islad ang napultahan mo na o. Sila napultahan. Pero gipusil pultahan. Oh. Tumba siya, tumba. Pero nakabangon og ni kuno bangon mo siya. Igo siya nakabangon siya. Pero pagkabuso na natumba siya balik. Oh, diha pitar tumba siya balik. Okay. Ah, sige, post dong. Katong sa ka-video dong, pagsusi na. Siya dito na, kunday? Katong pagsusi na sa mga polis? Okay ka na. Sige, audio ka na. Wow, na siya, oh. Pwede niya iguagi taon, mga higala di ay. Nining Chris Lawrence Fabian, usa sa mga lalaki, mga higala nga na, kunday dito. Usa ka lalaki ang namatay, o duha ka babae, ang patay sad, mga sukit di paminaw. Pero heroic to yung gibuhat na ihaki, itong isalad at tupultahan, aron nga dili makasutong ganman, at masifty itong mga estudyante dito sa ilang classroom. Ang problema, saman mo yung naigo hinoon mga sukit di paminaw. No? Perting luuya in taon mga kaigalaan. Unya mo to nga, dito sa gawas na, nagkagubot na, unya doon na naman higalay pag-rescue dito mga kaigalaan, ato ipadayon, kistal may laki, ato sa ipadangat, ang pipila ka mga mahinumdan ng pahinumdom, unya ato nga tagagpagtagad. Ang pag-rescue na ito sa gawas, ug unya ang kanto ng pagdakop mahigala ining mao mga gunmen. Standby human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8:44 na.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: Mami, makahilumdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tiri Robles.
10: 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: In 5 meters, turn direct.
17: Ha? Asa ko no?
18: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
20: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
21: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
22: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
20: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
23: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
24: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
25: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na.
26: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
27: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

0: Anhin. Karon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Anhin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anhin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anhin, Abot Kaya na.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong atak na ala sa 8:50 na sa atong banuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Pagkadugoon sa panghitabo, kagahapong adlawa, mahigala, pastilan, Ginoo ko. No? Kini nga portion sa mahigala tod sa kanato mga kagalaan sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagulin ni ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang saban o labihuhan ang sakit tod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang AXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
4: Okay, ato sa nga balikan mahigala to mga video no. Katong pagrisko na nila dong dito sa gawas nga bahin. Human sa buto-buto girisko to sila nagkagubo to dito mga kagalan niya ang pagdakop sad. Nya karon to tawto kwaon ang dugang update gikan sa atong RMN Tacloban aron nga makahatag na to dugang report nini mga orasa karon. Unsay latest dito sa Tacloban City mahigala kay nanamatay sister station nga to adito. Muhatag na to ga report mas dili pa. Ato sa ibalik kadali to nga mga nahitabo kaghapon labi na ang pagrisko kasamang names ato kuno paminaw names. Kani mo ni? Ang pag-rescue ni? Katong pag-rescue sa? O sige. Muna ni o? Kagubot mga estudyante. Sus, Ginoo ko o, gidayungan. Oh, linaganay gitaon mga higala.
6: May sarakyan, sir. Ayun, ayun, may sarakyan para di. Lingkod lang, lingkod na gilingkuran. Kanila ni tabok, kanila ni tabok na gilingkuran. Doy, doy, doy, doy, buhat yan, doy, buhat, buhat. Lingkod lang, lingkod, lingkod. Ano yung lahat, tangit? Ano yung lahat, paglaptik, Juan? Dawan, doy, doy, doy. Dawan eh, makadi na ito, makadi. Sarayla, ay na paghinapte, paghinapte. Panginay yung nangin.
4: Mauna may higala o.
6: Ilugar dawan eh, di ho. Kita ang sato.
7: Sir.
6: Sabat kay gihapon sakay nga di. Sakay na lang di. Sir, sir, ato sir, may igot ni sir.
4: Rabihan ni tabua. Oh, gidayungan tao ni Miguel Asus Ginoo ko.
6: Ani sir, sakay pa di.
4: Kaluoy mga babae man ang gipampusil in taon Ginoo ko eh. Pagkasalbahis ni mga bata.
6: Waray na nga, Dayba.
7: Waray na iba.
6: Waray na iba, darag doon.
8: May da pa.
6: Kain pa. Ha? Waray. May mga darag iap. Amo to may darag doon pa. Di may...
4: Okay, sumunay ako. So, pag ginaganay, mahigalag hapon. Ako lang ang ituyo, nga giblur na mo ha. Kay lahat magod may media outlet, magod may dako, may og coverage. Ang mita mo palag na yun. Ito mga private nga kuhan, lahat to sila. Ang amo, natagi-follow ng mga standards lang. Purbida ni mga bataa. Dinaganay, oh. Sus, Ginoo ko. Kani? Muna ni suspect. Okay. Mauni may galang pag mga kwan. Sus, patay taon mga kagalaan ay. Eh. sus Ginoo ko. Oh, morning, Miguel. Nanang taga-suko. Are mga higala nga nagbindita. Sus, Ginoo ko. Pagkangidlis nga hitabo. Paita. Maka ni pao? Jesus, Ginoo ko. Kaluoy mga higala. Oh, mga babae, duha ka babae. Usa ka lalaki ang napatay. Ah, sige, audio dong. Audio dong. Eh, gamay lang ha. Kini oh.
7: Gawas.
4: Sus, nilaka yung tao mga estudyante.
8: Mr. Akin, sir. Ayun, ayun. Mr. Akin, para di. Lingkod lang, lingkod, tagilingkuran. Kanila ni tabok, tagilingkuran. Doy, doy, doy, doy. Buhat yan, doy, buhat, buhat. Lingkod yan, lingkod, lingkod.
4: Lalimang ka 40 ka empty shell sa tupan na ka chins magasin. Mula sa mga higala o kanang anad o pumusil. Grabe, ha. Ang uban na anday, marato naman ako mag-kwansok sa ka magasin. Kanay, naka-chins magasin pa. 40 good. Kano yung bata ako? Igo sa tao, no? Jesus, Ginoo ko. Sige, sige. Audio dong, audio dong. Okay.
8: Ilugar daw na diyo. Kita sa to.
9: Sir, sir.
8: Sabat kaya yapon sa kanya di.
4: Gumuta sa eskwelahan.
8: Sir, sir, ato sir. May igutil ito sir.
4: Pati gumuta.
8: Ani sir, sakay pa di.
4: Okay, muna yung pagpahiskyo, may gala. Atong taga-patagal ka itong pag-dakop doon, pag-dakop. Ang usan na dakpan sa eskwelahan pa, ang usa sa hot pursuit operation na nila, manhunt operation. Okay, atong pagtagad tong live videos pagdakop atong mga suspect. Nato na dong, may kono-kono. Oh, Moni. Ang pagdakop na yung mga higala.
10: Adi no sa guys. Guys. Morality adi no sa. Adi na nakitaan. Nakadiamon balay, guys. Nakadiamon balay, boy. Nakadiamon balay. Siya, aray.
4: Mhm.
10: Nakadiamon.
4: Okay, atong pandakop na ni mahigala.
11: Adi kini chakulo ni adi.
4: Ari nga rin dia, ari nga rin. Mhm. Kuya wa. Kay dako maglawas ning usa dai. No dako maglawas ni. Kuya mo sukol. Amo na ni. Kani, kani, lahat po ni. Ang padakop ni Susa.
12: Igit siya nga na kapagwakan.
13: Lupas.
12: Asa ating bado.
13: Pagdalagan.
12: Team Eroy.
7: Sa ating bahay, pagdapag! Talikod! Ubuhatanan! Ubuhatanan!
13: Ubuhatanan!
7: Ayaw na.
4: Alam mo sil.
7: Kaptibo.
4: Mo na ni ang pagdakop mahiga lang hapon.
7: Ubuhatanan lagi. E bangin na yaw may dapdara.
4: Bangin may dala pa, may. Basin may dala pa, una. Bangin may dala pa. Lintik nga iro ya. Ah, wala na yung pagdakop. Sus kaluoy taon may gala mo ning tabu ang kagahapon. Ato kuhaon sa mga kagilaan ang atong live report gikan sa RMN Tacloban mga higala. Ato kuhaon og dugang update dito atong station manager RMN Tacloban. Diastuli niya karon si kasamang radyoman Justin Traya alang sa dugang mga updates pagkakaroon mga higala. Atong hatagan og pagtagad mga sukitig paminaw.
14: DYHP RMN Report.
4: Radyoman Justin, kumusta? Unsay latest niya karon sa Tacloban City?
15: Yes, maayong buntag sa inyo diha sa Cebu City, Rajman Serophil. Maayong buntag po sa inyong mga suking mga tigpamati karon sa inyong programa sa DYHP Cebu. Karong adlaw, Rajman Serophil, no? Walay klase karon sa iba-ibang mga eskwelahan, no? Sa tanan eskwelahan diri sa Tacloban City tungod sa natabo na insidente kahapon kung saan, no, tatlo ang namatay at 13 ang nasugatan sa pangyayaring shootout, no, kung saan mga pawang estudyante lamang yung mga biktima at suspect kahapon. At nananatiling under custody pa rin ng Philippine National Police ang dalawang suspect. Hawak pa rin nila ngayon at patuloy na ini-interrogate ito ng Philippine National Police. Kinumpirma na ng Police Regional Office 8 na ang appeal na ginamit ng mga suspect or ng isa sa mga suspect ay pagbamayari ng PNP. Kinuha ito ng batang suspect, no, sa kanyang titang naka-assign, no, sa Police Regional Office 8 kasi iniwan ito kahapon ng suspect, no, itong minor de edad, Rajman Rufil.
4: Okay, Justin, kumusta? Gusto na namin ma-confirm kay ang uban ng mga dunay na mga social media nga kininian nagpagawas nga naupat na kun ang patay. Ito'y paklaro, tulo ra ang patay.
15: Yes, no. Kahit yung Police Regional Office 8, they can verify, no, na hindi rin na ma-announce na apat ang patay kasi sa paglilibot nila as of 11 PM kagabi, tatlo lang yung namatay, Attorney Rufil, no. Yung isa kasi, no, nasa ICU ng hospital, buhay pa rin, no. Yung isang isang biktima. So tatlo lang talaga yung confirmed deaths sa shootout, Attorney Rufil.
4: Okay, so unsa man dead on the spot ang katong pila kabok ang dead on the spot o pila kabok ang nadapa sa hospital?
15: Duha ang dead on the spot, isa ang lalaki at og isa pud nga babae. Actually mag-neighbor lang ni sila sa San Jose Tacloban City kaning duha, no. Og ang isa nadala pa ni sa ospital pero na dead on arrival due to fatal shot sa dughan nga dapit sa iyang lawas, sa Attorney Rufil.
4: So kining usa sa mga nailhan nato katong lalaki nga dunay heroic nga gihimo ba iyang gisalad antong pultahan pero naigo sa pusil kadto si Chris Lawrence Fabian, diin man dapit ang iyang tama diay.
15: Napod sa inigaan, no, kung dili ko, kung di ko nagkakamali, nasa dughan pod iyang shot or nasa mayroon din siyang shot sa braso niya kasi parang twice ata siya ito natamaan ng bala Attorney Rafael. So siya yung dead, isa sa mga dead on the spot, yung isa naman yung babae kasi no nagtry talaga siya na iligtas yung ano niya yung classmate niya kasi sabi daw ng sabi ng mga classmate niya na sige ako na lang yung magsisave sa inyo kasi may tama na ako. No, tinry niya talagang i-block yung door kasi ayaw niyang maapektuhan din yung ibang kaklase niya.
4: Mm. Unsa man mga graduha, kini mga bataa, kini mga nangamatay?
15: Grade 9, Attorney Rafael, no? Mga grade 9 ni sila, no? Mag-classmate. Pero napoy ibang mga section na naapektuhan kining shootout kay nilibot maning mga suspect, no? Mm. Nilibot sa hanay ng mga classrooms. No, umikot itong mga suspect at randomly they just ang makita 40 empty cells, no? Yung nakita na scene of the crime operative sa a crime scene kaya no, yung 40 empty cells na napaputok talaga nila sa mga sa iba't ibang parte ng mga classroom sa Attorney Rafael.
4: Oh, so unsa man ay magkaklase, magkaklassmates na sila kining tulong na namatay o kining mga namusil?
15: Yes, no? Yung dalawang namatay, itong lalaki at babae na dead on the spot, magkaklase ito sa isang classroom ito. Meron din sa isang classroom na namatay, ito yung dead on arrival sa ospital na natanamaan sa dibdib. At meron din critical ngayon na pinaputukan, no? Actually, tumatago lang itong estudyante na to, dumaan sa printer ng teacher at nag-pass through sa TV at nag-pass through din ito sa ano sa isang ano plywood at doon na natamaan itong bata. So critical ngayon nasa ospital, hindi maganda yung kalagayan ng bata.
4: Pero itong suspects, kining duha ka mga suspects, unsa ni classmate lang nila kining duha nga nangamatay pod?
15: Yes, magkaklase daw ito eh sila Rajman Rafael, Attorney Rafael.
4: Unsa may motibo ini mo papamusil, tinuod ba nga dunay bullying nga nahitabo or tripping lang gid ani nila kay naaman sa mga nanggawa sa ilang mga chat, mga text, ilang mga chat ining duha nga premeditated man ang ilang gihimo, Justine.
15: According to the teachers, no, parang naniniwala din sila na bullying is one of the factor na itong parang isa sa mga reason kung bakit, no, parang meron daw itong mga nakaalitan na build up daw yung galit sa mga bata kaya parang plinano nila yung insidente. So naniniwala talaga, no, parang sinabi ng teacher na posible, no, na meron talagang factor na bullying yung pangyayari, Attorney Rafael.
4: At tinuod ba nga kining usaani children in conflict with the law na?
15: Dalawa sila, CICL, 14 and 15
4: sa una, years old. Sa una pa, pero dili na. Kinikaro, mao pa ni pagka-so nila ani, na problema, dili ni daan.
15: Okay, ulit, Attorney Rafael?
4: Hindi ni may record na noon. Itong dalawa.
15: Previously, patuloy yung investigation ng PNP Attorney Rafael dahil sa incident kung meron bang mga record itong mga batang ito. But yung isa, yung 14-year-old na pamangkin ng ano ng police, sabi ng teacher, mabait naman daw 'yun, hindi nila inexpect that would commit. Pero parang may alam talaga sila sa baril eh kasi may mamangkin ito ng PNP, dinadala ng sa firing ng tita niya. So may meron talaga silang ano knowledge how to use no the gun no itong dalawang mga suspect na minor de edad.
4: So itong may dala ng Glock 9mm yung pamangkin ng pulis, siya ang may dala sa Glock.
15: Glock, yes, yes.
4: Yung yes, isa yung 38 caliber.
15: Yes, oo. And connectado daw siya, confirmed na ng Police Regional Office 8 na registered, no, nag-match siya sa information or registered firearm na nakarehistro sa isang security agency dyan sa Cebu City, Attorney Rafael, no? Pero sabi din ng PNP, hindi din nila ninalwala yung ano, yung angulo na meron din itong relative na isang former member of the armed forces, Attorney Rafael. Kaya meron talaga silang mga ano eh background, meron talaga silang mga background, mga relatives na nasa authorities, kaya siguro may mga alam sila sa baril at yung nerf.
4: Mm. So sa ngayon itong pulis na may-ari ng baril, kumusta na sa ngayon? Nandiyan pa sa Tacloban, assigned ba ito?
15: Yes, nandito ngayon sa Tacloban City, under custody ito ng Police Regional Office 8. Actually, nakausap ko kahapon yung Regional Director ng Police Regional Office 8. Na humingi talaga siya ng tulong no sa Regional Director, kaya base baka daw no marami kasi dong galit ngayon daw at nandun muna siya sa custody ng Police Regional Office 8 sa ngayon no para maprotektahan din siya. Hindi niya ine-expect, actually she's still in shock. Umiiyak nga daw siya kay Regional Director kahapon at hindi niya daw in-expect na gagawin daw yun ng kanyang pamangkin Rajman, no? At sa ngayon, no, possible na maharap ito sa administrative case at yung crime naman it depends daw sa investigation ng Philippine National Police.
4: Okay, itong police woman na may-ari ng baril, naka-duty dyan sa Police Regional Office Region 8, no? Sa Eastern Visayas.
15: Finance service or office ng Police Regional Office 8.
4: Bakit
15: isa,
4: na...
15: Hindi sa directly na sa Police Regional Office 8, pero yung opisina nila nasa ilalim noon sa same camp lang ng Police Regional Office 8.
4: Oo, pero she was on duty yesterday.
15: Yes, bumasok daw ito.
4: Oo, yung nagtaka, nagtaka ako dahil if she was on duty yesterday, why did she leave her firearm doon sa bahay nila? Kaya nakuha ng pamangkin.
15: Yes, Attorney Rafael, no? Kasi sa base sa conversation ng bata, hinihintay niya eh, naiwan ng ano, ng tita niya yung baril, no? Inintay niya at nagsabi pa siya, nag-go signal pa siya na matutuloy sila ngayong kahapon, no? Sa pagsagawa ng krimen. So, naiwan talaga ng police yung kanyang service fire.
4: Oo, dahil on duty siya, dala sana niya yung baril issued by the government. Dahil on duty siya.
15: Yes.
4: Yun ang problema.
15: Isa din yan sa factor na titignan ng Police Regional Office 8, iimbestigahan kung meron ba siyang lapses, kung may kakulangan ba siya. At yun na yung titignan ng Police Regional Office 8, Attorney Rafael.
4: So ilan lahat yung may tama ng bala? Dahil tatlo yung namatay, pero yung iba injured. Mayroon pang mga injured na walang tama naman ng bala, pero na-injured dahil mga parang na ano sa, na shock sila kahapon.
15: Yes, oo. Yung 13 na mga nasugatan nasa hospital ngayon, no? Sila yung 13 accounted. Pero kahapon habang nagre-report tayo kahapon, no, doon sa National High School PM, no? May mga bata pa rin na pumupunta sa kanilang mga teachers, pinipresent nila ang kanilang mga sarili kasama yung mga magulang nila. May mga sugat.
4: Mm-hmm.
15: No, may mga sugat sa ulo, yung isa nga parang nadaplisan daw siya, pero naniniwala ang police hindi daw yung daplis, parang naano lang daw yun dahil nasugatan. Kaya no, marami pa nagpa-present ng kanilang mga sarili doon. Siguro mga 6 sila na or kung nadagdagan pa, yung iba nag-hyperventilate, yung iba mga minor scratches dahil nasa pangyayari, Attorney Rafael.
4: So ano daw nangyari kahapon na kasamang Justin? Dahil mga 9 o'clock nangyari ito, so wala pang recess siguro o anong subject kaya yung nag-klase sila. Tapos ano nangyari? Na-late ba itong dalawa? Tapos pumasok na Maril agad or pumasok muna doon sa klase tapos nakikinig sa leksyon ng guro nila tapos na Maril? Anong nakatrigger sa kanila?
15: Kahapon, Attorney Rufil, no, pasado alas 9 itong pangyayari. It's between recess time, no, yung iba nagpa-klase pa, yung iba nagre-recess na. Fortunately, yung iba naka-recess na sa hanay na yun, may mga ibang estudyante nakalabas nandun sa mga kantin, no, so recess sila. So, yung iba nagka-klase pa, yun sila, no, yung mga part, yung mga klase na ongoing yung classes, yun sila yung parang may dalawa na tinamaan, Attorney Rufil. Kaya, no, pilinano talaga ng ano, ng mga student, yes, tama ka din na nagpa-late yung dalawa, hindi nga naka-uniform yung isa, naka-black pa, yung isa naka-white t-shirt, pero naka-pants. Kaya nga sinabi ng Department of Education dito, Attorney Rofiel, na dapat talaga, no, naka-school uniform yung mga bata, no. Kaya yun din, yung magsuset sila ng mga rules na nila, no, dahil sa insidente na nito.
4: Oo. So sa sinabi na parang random ang shooting na ginawa nila, so wala silang target talaga?
15: Hmm, so nangyari kakulok, kahapon, parang wala lang, ano, randomly na lang, parang wala lang silang target, Attorney Rofiel. Kung sino na lang yung makita nila, babaralin nila, Attorney Rofiel. Yun yung nangyari kahapon.
4: Dahil dalawang babae.
15: Attorney Rofiel, yes?
4: Dahil fatalities, dalawang babae, isang lalaki, ang question ko, kung nambully man sila, dahil yun ang angle na inimbestigahan ngayon, kung totoo man, yung dalawang babae at yung isang lalaki, sila ba ang nambuli? Or bakit hindi targeted?
15: Damay na rin ang nangyari. Nasasarili na sila yung nambuli sa dalawang bata. Parang ano na lang, damay-damay na lang talaga yung ginawa ng mga batang ito, sabi ng PNP.
4: Dahil kung yung angle na nagbully, na victims for bullying sila, so sana yung nambubuli nila, sila ang target. Bakit ito parang random?
15: Yes, random. Na nandun nga sa ano, sa conversation ng dalawa, nabasa ko kahapon, verified naman din ng Police Regional Office 8, kaya pwede nating sabihin, na may parte doon no, na sinabi ng bata, I tried to warn, no, yung pamangkin nito ng police, I tried to warn good people to na mag-absent today, but they didn't listen. May part doon sa conversation na nag-warning na daw siya sa mga mababait na mga tao na mag-absent ngayong araw, but they didn't listen. Yun yung sabi.
4: Okay, dahil nakapagtataka ba dahil kung victims na ng bullying, kaya kailangan ang in-depth investigation nito kung talagang bullying ito or talagang tripping lang sa kanila. Dahil kung tingnan mo yung mga itsura nito, mga batang ito, parang hindi naman mabuli yung mga itsura nila.
15: Yes, tama ka, Attorney Rofiel. Parang yung isa, malaki nga yung katawan. Yung isa, parang hindi naman bully dito kasi from a well-known family nga ito dito. Yung ate niya, attorney, yung tita niya na police. Attorney pa yun, kilala yun kasi sumali yun sa isang national pageant. Kilala talaga yung pamilya nila at di natin talaga may expect na coming from a well-known family and professional family, yung bata magbe-build siya ng galit at mamaril, no, at magpaplano ng ganito. At
4: so itong pamangkin ng pulis, yun ang well-known family diyan, yung pamangkin ng pulis.
15: Kilala yung ating nila, lalo na yung ano, yung tita niya, no, sumali sa isang national competition, parang gandang pulis ata yung tita niya, maganda yon, no, at nakapasapas sa ano, sa bar. Attorney rin, kaya nakilala talaga yung pamilya nila, Attorney Rofiel.
4: Hindi ba membro ng mga gangs itong dalawang bata na namaril?
15: Isa din yan sa iniimbestigahan ngayon ng PNP, Attorney Rofiel, yung mga background no nitong mga itong mga suspect no, itong mga bata na ito.
4: Mag-neighbors ba itong dalawang suspects?
15: Actually no, hindi natin nakuha yung information na yan kung mag-neighbor. But mga taga San Jose, Tacloban City sila. No, marami kasing barangay within the San Jose Tacloban City. Ito yung barangay Attorney Rofiel, no, ng airport, no. So kung galing ka okay. Ng Tacloban Airport, yan dinadaanan yan. So maraming mga barangays yan, barangay 88, 87, 89 yan. So yung mga nag-aaral diyan, pawang mga taga San Jose Tacloban City lang din, Attorney Rofiel. Magkalalapit lang sila ng kabahayan.
4: Mm-mm. Pero ito, dahil sa, nakita ko sa uniform na public school talaga ito, Justin. Sige, okay. Naputol mga sugit ni Paminaw. Sige, Landay. Ito yung balik tong kwan dong, bay. Itong pag kanikinay mo, polis. Ipakita talang ko na yung kwan, bay. Medyo bitaw mo. Kwan bitaw, medyo may tsula sa nimang polis na yung mga sugit ni Paminaw. Kanidong, ipakita ko no gamay lang dong. Kanadong. Mas mo ni yung tita. Gidaldala ng firing ng maong bata. Kaya maklaro man ni mo, doon na sa mahigalay kuan, gitakin nga pusil, unya doon na mahigalay iyang earphone. Sige, ito balikan ka dali si kuan. Radyoman Justin dito sa Tacloban City, mga higala sa dugang report. Okay, Justin, back to you, Justin.
15: Yes, Attorney Rofiel, pasensya na, no, naputol tayo, Attorney Rofiel.
4: Okay, pinakita ko dito sa screen namin, sa social media namin na platform, itong lalaki, ito ang 14 years old, no, yung may yung pamangkin ng pulis.
15: Pakiulit, Atty. Rufil?
4: Itong pamangkin ng pulis ang 14 years old, yung 15 years old.
15: Yes, yan ang 14 years old na pamangkin ng pulis. Yan, may picture sila, may selfie sila.
4: Okay, pinakita ko dito sa social media platform namin. Itong pulis na ito, ito ang may-ari ng baril.
15: Yes, ito ang pulis na may-ari ng baril, Atty. Rufil.
4: Okay, so ibig sabihin, itong pamangkin niya ang may, especially if makita na sa autopsy report, yung tama, kung sa 38 caliber ba yung tama o sa 9mm. So, ibig sabihin, itong pamangkin niya, yung maraming na biktima, kung ganon.
15: Yes, Attorney Rufil, no? O lalabas din yan, no, sa ano, mga pagsusuri ng PNP.
4: Dahil kung 40 empty shells, meaning galing yan sa 9mm, dahil wala namang empty shell yung 38 caliber na ano,
15: yes, yung... so marami silang dalang bala kasi may picture pa nga sila na may bala silang dala, Atty. Rufil.
4: Okay. So itong police na ito na assigned dyan sa Police Regional Office 8, ito ang bago lang naging lawyer na police? Are you referring to that policewoman? O mayroon
15: yes,
4: pa siyang...
15: Ito yung naging lawyer na tita niya.
4: Oho. So, okay. Ano, bakit, dahil may question tayo, bakit hindi na dinala yung service firearm niya? It's OP yan eh. It's OP yan. It's a government-issued firearm. Pag mag-duty siya,
15: alam, parang,
4: kasama ng uniform yan.
15: Alam talaga ng bata saan nilalagay. Siguro nasanay na siya na parang iniiwan ng kanyang tita ang kanyang firearm.
4: Okay. Kumusta po ang record ng mga batang ito? Wala pa bang additional info kung ano ba? May mga gang ba ito? O anong mga records ito?
15: Yes, oo. Atty. Rufil, under investigation.

0: may sinalihan ba itong dalawa, no? Under investigation pa ngayon ng Philippine National Police Attorney Rosel.
1: Oo. Base sa conversation, dalawa lang sila talaga ang nagplano o mayroon pang iba o grupo sila na may mga kasama pang iba?
0: Hindi pa yan ngayon pinapaalam ng PNP ano na as to kamusta na yung investigation nila kung meron ba itong kasadwat Attorney Rofil, no? Pero hihintayin natin yan ano ang resulta ng kanilang investigation Attorney Rofil.
1: Okay, sige. So anong mga intervensyon na ginawa ngayon ng DepEd para sa mga bata na na-trauma sila dahil sa mga pangyayari?
0: Yes. Sa ngayon, Attorney Rofil, no, magsasagawa ng psychosocial intervention itong Department of Education sa mga teachers at sa mga students na affected, no, hapon sa pangyayari, Attorney Rofil. Nanawagan na ngayon ang ilang grupo ng mga kung meron ba daw gusto maging volunteer na mag-under ng psychosocial intervention sa kasi maraming bata ang apektado kahapon, no, iyak ng iyak ng mga bata dahil sa pangyayari, na-build talaga yung takot sa kanila. At sinabi na ng Department of Education that they will respect if itong mga magulang o itong mga bata, no, ay nilipat ng mga eskwelahan, papayagan nila ang mga bata kung gusto nilang lumipat ng eskwelahan. Sa ngayon, Attorney Rofil, wala munang pasok ang San Jose National High School until such time na maayos itong insidente na ito. At dito sa Global City, wala ngayong pasok. But tomorrow, no, babalik na agad ito. Pero mas pinaigting, ito na yung mga private schools dito sa Tacloban City, mas pinaigting security ang kanilang ipapatupad, no, na considering na merong nangyaring insidente kahapon. So, magpapatupad din sila ng mahigpit na pagbabantay at pag-check sa mga gamit ng kanilang mga estudyante papasok sa school premises sa ngayon. So, pinapatupad different schools sa Tacloban City at sabi na rin ang Philippine National Police na sila ay malalagay na rin ng magkakaroon na din ng police visibility in the schools, no? Para ma-prevent na maulit itong pangyayari at hirapin.
1: Okay. Okay. Thank you, Justin. Yung final report na kasama, Justin.
0: Yes, galing dito sa Tacloban City, maraming UHP sa Blue and Attorney Rofil. This is the Regiment Justine Taya, Tapak Arme.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Regiment Nationwide. Salamat Justin Taya sa report. Alas 9:24 na, standby.
3: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257 576 series of 2026.
5: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
7: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag,

0: ug akong ihimurag na ibula. Sakit pud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Maayong balita mga ka-Pure Gold. Mibalik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items, panalo sa presyo ug di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw ug uban pa. Doon na kapahigayon nga makadaog sa free usa ka tuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka-Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
5: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstry Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Lagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
6: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
9: Unilab yan.
10: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Zed, health testimonies.
16: Health testimonies.
15: Mom Jean Fuentes at Dunay, hyperthyroidism.
17: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng brogpirminti, kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, hindi karoon, hindi na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
15: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
18: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
20: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
19: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
20: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
23: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
24: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
28: Atong attack na migala sa 9:31 na sa ato babanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
28: Astilan mahigala ning panghitabo sa takloban bida. Natay mga issues ng atong gi andam na mahigala pero naunsa magkalit man ning panghitabo sa takloban wa kay gilaan oi. Pagkakalita ba ni? Pati kalita gyud wa ta maka gahapon mahigala na programa pata. Wa ita magdahom pag alas 7, dahay na nga. Nangamatay mga sugid ti paminaw. Pastilan. So muna nga ito nang itagag pagtagad mga kagilaan niya. Karon, to amo adto si Secretary Angara, Sunny Angara sa Tacloban, pabuton to sa duga mga updates niya. Ang investigation na nagyod kay kinide ang tita day indekin mo itag iyas pusil pulis. Niya iya mang gibilin day. Kana mga pulis mahigala ni duty ni mo kanang imong firearm issued by the government. Imo nang dalhon. Kay part pa na sa imong pag duty na. Part pa na si mga uniform. Pero naun sa mga hitabuan ni mahigala nga pida. Lisura ni pagkahitabuan. Ay, mo naman mga higala magkapanimbawot sa balhibo, no? Mga kaigsunan. Muna, nga ato lang ang kuhaan o dugang pang mga kining updates mga sugit ni Paminaw, kanama o panghitabo. unya mga higala o dugang pang mga hisgutanan labot ana. Pero sa pikas nga bahin, gamay lang kay mga kagilaan kay ni apoy laing panghitabo. May ganunundo mo atong dito sa may Mindanao, may galang mapahigayon o taog kinini ang relief operation. Ako atong mga bisita karon mga kagilaan kay ato sa nang tagag pagtagad before nato balikan tong Tacloban kay ito pa man nag imbisigar pa man to sa mga higala. Kadtong ato mga kaigsunan nga nanawagan ta para magtinabangay, kini sila nag-appreciate ko ni nila kay mga vloggers ni, unya nagtinabangay sila nga makatabang sa mga nabiktima sa linog. Ang problema pag adto nila mga sugid ng Paminaw kay ilang dikarga na tagak mas pangpang. Jesus Ginoo ko. Na ato balikan kay lang itong video gamay ha. Kadali lang mga sugid ng Paminaw, medyo kuan kay ni kini. Ato ning audio ko no dong, audio ko no dong. Oh, sige, kini.
0: Go!
1: Ini lang.
0: Up. The plane.
1: Alah, dibuhin lo gitu.
0: Ah, wala gitu.
1: Wala.
0: Awas, silami.
1: Uy, kuang itu. Wadag break. Ayo mo pala, dilang.
2: Nawadanog break. Aga tong nagdasa ko, Lord. Tabangi ko. Lord. Nawadanog break. Kuan man po dira.
1: Pang-pang
2: man na dira. Wala din o ako.
28: Okay, so gamay lang kay Mahigal ha, mauni ang nahitabo mga kagilaan sa ilang relief operation. Sus Ginoo ko mga sugid ng Paminaw. Kanabang muna nga ako na sanggi ato sa bisita karon mga higala before ta mo balik atong Tacloban, subo man sa to pamanandungon tong Tacloban, but kini mga kagilaan nagkwans la, nag relief operation unya ang ilang dikarga nga gisudlan sa ilang mga relief goods nga ipanghatag sa mga nabiktima sa linog ni sa girit mga sugid ng Paminaw. Okay, kanang lugar la diha. Mula ni sa kanabitong Transcentral Highway, nana siguro ning lugar la nga kanamang madugay glugsong baday. Nga madugay glugsong basin og naka-engine brake, baka to mahigalan driver or baka dunay problema o ang sakinan baka dunay problema or naunsang hitabo ah. Disgust siya lang yun. Ni sa girit siya mahigalan ni sutoy. Unya kay panman, kanana ang kurbada man, nilahos kining maong dikarga. Unya pagka-describe pa mahigalan ito mga bisita karon nga kanang lugar la diha, akalaw mo na day, mura ka ng tanawan karkar day. Imo pang dublehon ang tanawan karkar, katong gilabayan ni Marie Joy o Jacqueline Chong. Nga sumay karkar, anong pangpang niya napita. Inana, kagrabe ang pangpang. Nanghilan pa yun eh, kay na sangit mga higala ang dikarga. Puting kuyawa mo na nga, ang ato mga kigsunan karon no, nga magpahigayon ta, of course, akong gi-appreciate nga, mutabang ta sa mga nabiktima sa linog, pero kinahan sa careful sa ta. Unya, ako na silang gi-imbitar karon kay aron mga higala nga atong mapasulti nila ilang experience unya ma-warningan po ng mga tao asa dapit mo agi kay medyo kuyaw ni agyanana mga sugid ng Paminaw kining atong mga bisita karon. So kining nakita ninyo sa video ni Aneron live personal dito sa atong Sibianan, mga vloggers ni sila nga nagkahiusa nga magtinabangay, nagamot-amot ni sila para ipalit og mga relief goods para itabang sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Parihan na ito ng DYHP ba? No nga, nagtinabangay sa ta para atong ihatag dito. Ang ato mga kagilan, paano ito mahatag na yun kay doon na pamanta mahigalay mga gitanaw ng mga pizza ang ato mga sister station sa Mindanao nang hatag naman. So naula-ulahit na mahigala ang atong target yun kato mga namatyan. So muna nga, in fact, kita ganit sa DYHP, nakakuha naman tayo mga 1.3 million ang atong natigom na, no? Muna itong ihatod sa dito mahigala sa General Santos City. Kini sila paspas silang pag-responde ni adto ni mahigalang June 17. Paspas, pagtanaw nila na nasa ilang kwarta, ipamalit na nila mahigalag mga relief goods. Dito na sa relief operation na sa dayon. Ang problema na disgrasya mga sukit di paminaw. So ni astong si Bianan karon ang magtiayon mga higala nga sila si Limbo o si Arley Brothers. Mga kwani, mga sikat ni nga mga vloggers o ako naka-appreciate mismo sa ilang gihimo nga kana na ang kung sila nga tinabangay ta para sa mga biktima dito. Pero disgrasya lang gindi mga tabu ang mga kahigalaan. So ni akaroon sa itong si Bianan ang ato mga bisita. Ang pwede ba na ako mention ang tinuon niyan? Okay. So atong si Bianan mahigala, mayong buntag ninyo, Limbo o Early Brother. Mayong buntag.
3: Mayong buntag, Adorne.
28: So, astila no? At least, kalon nakamaon na mong ni Smile noong taon.
3: Malagi.
28: Okay. Mga katong traumatic ang panghitabo, no?
3: Sobra.
28: Katong nagkuan ng babae nga, dito, hala, nawala break, ikaw man to. So, may ganit karon kay Muragwa na, at least, nakakuan ko anak ka, pila ka days naman nahitabo. Itong June 17. At least, karon Murag na, kuan ko anagamay.
4: Na okay na kunti.
28: Okay na gamay.
3: Kanang magbiyahe mi pero bakuyawan gihapon mi.
28: Oh, murag
3: nagi trauma gamay gid kay.
28: Trauma no?
3: Saksi gyud mi sa nahitabo sa sakyanan nga padung lugsong ano wadag break.
4: Bisan gani inig play ra sa video ulit murag dili na ho kaya pa mabalik didto sa nahitabo.
28: Mao na nga ako play video ni lingyo ka. Di ka sum tan-aw.
3: Say ako sa badlungon kung nahimo kuan. Akong badlong nga ay sigtanaw video kay maghilak mo siya.
28: So mo ni mahigala si Charlito Villaver o si Joy May Villaver. Si Joy May Villaver, mga sikat sila nga mga vloggers, mga kaigalaan. Si Limbo ni, o niya si Charlito Villaver, mahigala si Arley Brother. Mo na yung iyang kwan. Ito pong tanong si Joy May Villaver. Tagaliti na ba rin kung siya mga kaigalaan? Asa dapat saliti inyo, Limbo?
4: Sa kuan. Hinapo Tomas Opus, Southern Leyte.
28: Southern Leyte. Okay, mga jadja-jadja na inanaadi ha?
4: Jadja.
28: Oo. Okay. Unya, si Kuan, Charlito Villaver.
3: Lumadyo ko diri, taga Cebu, sa San Fernando.
28: San Fernando. Asa ba nabit San Fernando?
3: Sa Lower Tunggo.
28: Lower Tunggo, San Fernando.
3: Bukirang bahay na nasa...
28: Okay, so manay magtiayon na sila mga kagalaan nga nahimong mga vloggers sila na mga magtiayon sila. So nganong Limbo may imong gingan aning imong vlog? Kani imong
4: kuan agahong last name pagadaga Limbo. So aho ra sa gipabisaya Lembot. Tapos aho ra gidugtungan og ti kay kulot man ko.
28: Okay.
4: Yun, Lembot.
28: Kanang imong mga content sa imong vlog kasagaran
4: mga kuan ra kaning mga comedy, mga sadyaw-sadyaw, mga pasiaw na mong duha.
28: Pasiaw niyong duha, no?
3: Sadyaw-sadyaw.
28: Sadyaw-sadyaw. Sa Cebu na sayo-sayaw naman. Ikaw, kinini ang Early Brother. Ang imong tinod niyan, Charlito Villaver, nga nung Early Brother may imong pili nga ngan?
3: Sa akong pangan, Charlito niya, ang kwaon ng CH o ang TO, Early nakapangan mo. Ang ako yung anggas mo, Early.
28: Early, yun ka?
3: Gibutangalan ako brothers kay... Kontento ko sa una kasi sayo-sayo man yung kanta niya. Over ako mga igsoon. So, muna nagkuhan ako brothers.
28: Nasa yung content na names? Ipa-play na ko yung content ano name na ikuha name. Kaya mga kanta-kantang maksulban ano names. Nagkat ko yung mga followers. Imagine ka kini si Arlie, 2.8 followers, 2.8 million. Ang kang Limbo, 2.4 million. Imagine ka, anak. So, ang kanindot kay inyong mga followers ba na amoy mga followers ninyo niya, inyo pong gigamit nga makatabang ta pag-abot sa dunay mga biktima sa linog inyo sang gigamit mo na ka appreciate kyo sa inyong ginahimo mo na yung ilang mga vlog at ang paminaw ni mga higala kalalay be si Arley mga higala sige ko no names namo na sa ilang duha po names asa man to sige ko no gamay lang kay ha ato sang paminawon kadali mga higala mo ni sila mga higala ano niya mo lagi na disgust sa taon itong ilang sakinan dito akong pangutan o sa dugang anilabot anibat ako sang itanong ilang background mga kagigalaan. Nama to itong video names? Tanawa ko ng names. Okay.
3: Sa akong mga kanta sa YouTube?
28: Diba? Pakikanta sa, kano?
3: Sa YouTube na akong na-upload.
28: Itong mga maksurban mo. Yuyo, ito yung mga maksurban.
3: Yuyo, yung akong gawin.
28: Yung imong ipang-usap ang kwan?
3: Naiuban akong ipang-usap na sa akong gisuon git. Yuyo yung tingog lang.
28: Na, kaya dahil kopya dong? Nasa kopya? Ato sa kanang pabati kadali mga kagalaan. Pero napon sila nagtandim sa duha. Nakakita ko ano yung nagtandim sa duha. Aligri sad, no? Okay, gamay lang kayo mga higala. Okay, kani. Tanawa ko na lang. Katawa si Daikino. Ah, sige, kamay lang. Tose, preparar ka dalim hanggang ang video. Standby, humalamang sa pipila ka mga mahinong-danong pahinom-dom. Alas 9.43 na.
27: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
5: In 5 meters, turn around.
6: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
28: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
26: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka to duwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
27: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Mami, makahilom-dom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na!
11: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
12: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
16: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Rest Time Drops!
13: works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
14: Restone to the rescue.
15: Unilab quality yan.
13: Simeticone is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bilang kilos karne?
17: 500.
16: Hulo!
17: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
14: Sarap magkasama.
18: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
15: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
21: Ilong Ranger?
29: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
21: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
29: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
21: Sip-on dayon?
29: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C+ 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosec C+ 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
28: Atong attack nala sa 9:50 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
26: Straight to the
28: point. Now, kini mahigalang magtiayon nga mga vloggers, ato ni mahigalang gitagaag pagtagad kay gawas sa ila mga higalang mga vlogs, unya gawas nga naghatag og lingaw sa sila makigalaan na may mga komikal kung ano ni si Arlie, mga sugid ni Paminaw, no? Unya paghuman si Limbo na po siya mga lain-lain po niya mga content, no? Unya mo to nga paghitabo mga kagalaan sa Tahidya sa Mindanao, na po sila ilang kagaling initiative nga nitabang sila mo na ako mga higalang ipasaysay nila itong hitabo ang mga sugid ni Paminaw na na gidimalas itong ilang track mga sugid ni Paminaw town. Nagplano ro ba tayo mong adtos ni YHP? Ito lang sa itong timanan itong agianan, din lang tayo mong agi itong napita na ikin. Medyo delikado man ito, pang-pang man itong lugar na di ay mga sugid ni Paminaw. Pero si Arlie mahigala, tapos nabalikan, kaya naanay siya ikuan, naanay siya kada na ang amuhulman kadali imong kuan ha. Katotoang imong kuan Arlie, kada na ang usas imong mga giblag ba. Asa man to na yun siya? Kani-kani. Mone, nanay udyo ni dong? Kada gano dong?
30: Yung pinakamalaki, lantaka sa buong mundo.
31: 1, 2, 3!
32: Paano ba namin to ginawa?
30: Ikaw pa padugkat to na ni.
31: Di ka makatita ito ni.
28: Dako ako lang taka ah.
30: Request nyo. Dami mga basher. Sabi nila mahina daw. Mas malakas pa daw utot ko. Kao ng kalboro yung mga. Kung sabi na ganyan. Kasi tao rin kami masaktan. Hindi nang kaya nyo eh.
28: Mabali. Pila ka minis yung kan? Kana siya?
33: Tastaas kaya siya.
28: Tastaas ni?
33: Iplastar
28: niya direk vlog mga higala. Diyan na Sir Fernando? Nagihimo?
32: dyan sa mga git, bukit-bukit mo.
28: Oo.
31: Ginig ba to?
30: Ano to, guru? Okay. Chansa. Okay lang,
31: guru. Huwag niyong gagayahin to, guys. Mga professional lang po ang pwedeng... So, hihintayin natin mga 1 minute.
30: Suka. Patay ni. Gawa, gabi ko suka, boy.
31: Ito sabi nyo ang hina. Gawa. Suka, oh. Kapit lang kat, God.
30: Aso, oh.
31: Diba? Naglino, eh. Rukila. Guys, lilipat po tayo kasi sobrang lakas. Baka mabarangay tayo bukas.
30: Ligid na, Bert. Iwati na mong sabi. Guba-guba. Ano natin? Magkara kayo tubig eh. Ayaw, pwede na magpalikan. Basta ka po. Ang wala yung!
31: Sinilas, Bert. Sinilas. Oh, siyok na oh.
30: Ayaw mo rin. Ayaw! Ayaw! Ayaw mo patungo na naman ang kuhan mo. Kanang buslot sa tubangan ba?
31: Bantay din!
30: Ben, ayaw patungo na naman kayo. See? Bukto ka na. Bas ba?
31: Last na to, guys.
30: Ano ba? Sakit ko. 1, 2, 3, fire. 1, 2, 3, 4!
28: Okay, mo ni mahigala pa sa ina mga vlog. Mahigala daghan pa ni mga vlog na yung ginahimo. Unya, moto, nangatong sa Mindanao, pero si... Limbo sad na po na siya yung mga sayo-sayo nga gihimo. Padung na din mo at itong panahon na sa ako, ano? Aba to dong, katong kang limbo dong. Kani. Padung na mo, ane. Dito na mo.
30: Padung na mo.
28: Sige daw. Nag-tiktok pa mo dito. Okay, so dito naman sa Mindanao, ane. Padung na mo sa relief operation?
0: Padung na.
31: Sa kwan pa na, wala pa mahitabo.
0: Sa malita na na.
28: O, wala pa mahitabo.
0: Wala pa.
28: Kani, asa man eh?
0: Padung na may ingan sa airport.
31: Padung na may lupad, padung lupad. Sa Mindanao.
28: Okay. So, asa man eh, namo yung mga istorya na yan, vlog po ninyo na eh?
31: Oo. Kani siya, Igor may nagpa-update nga, padung na may dito sa Davao.
28: Ah, padung na mo sa Davao? Oo. Muna na ito katong sa kuwan na, padung sa inyong kuwan. At least, padung na mo sa relief operation.
31: Mm-hmm.
28: Okay. So, pagkahumanan eh, unsa man yung gihimo, gikan mo doon sa San Fernando sa Cebu, doon na mo yung mga... Sa to pa inyong truck ninyo, dili to digikan sa Cebu?
31: Dili. Nag-rent to gimme dito.
28: Nag-rent mo?
31: Kung wala mo to gipa rent kay ang isuguro na mo ang kwan ba itong kauban gini na mo sa mga vlogger po dito, si Pius. Siya ra mong ipakuha ng sakyanan dito.
28: Nga,
31: ang katong tagiya sa sakyanan, niingon mo siya nga unsaon ko nung paggamit.
28: Mga
31: itong kwan ra siya, niingon siya nga among gingnan nga para tabang ni sudlan ra o mga bugas. Siya. Mo tong kwampod nang gipagamit.
28: Volunteer po siya, no?
31: Volunteer nga, wapon niya paabang, volunteer siya nagpakuan po.
28: Limang kana, no? So, doon na mga tao nga doon na mga malumong kasing-kasing ba? Atul sa mga panghitabo. Sige, gamitan lang niya sa kina na, okay lang na. Mo to, nagkuan mo. Unsa man yung mga dala ninyo sa likalga?
31: Bugas o mga noodles, dilata.
28: Mga dilata?
31: Oo.
28: So, gipansod. Ready na to panghatag?
31: Ready na yun.
28: Good for how many persons ta to?
31: 1,000 plus.
28: Daghan-daghan gid matabangan ta niyo to.
31: Usa kanang bugat-bugat na ginagda kay full pack kinang sakyanan na to tong forward.
28: Oo.
31: Napay mga tubig.
28: Oo. Okay, so kini ni ang hitabua pila man ang inyong target ato? Sugikan mo sa Cebu padung mo sa Davao City?
31: Oh, dito ra mi ang tumong kwan dito adto ta mi mukuan sa Jinsan, so naguba man kunong airport dito nga time.
28: Mm-hmm.
31: Nya, dito rin sa Davao, among target, ato may mag-stay dito niya, ato rin may
0: mag-repack.
28: Repack. So, pila mo kaadlaw ano dito? Asa ipakita na yung video dong? Alisa, at sila sa ato ipakita sa dong? Kasi lang dong, pala dili makuansa dong. Ato si pa-explain nila kadali. Kanisa si Kwansa. Kinini ang Arli o si Limbo. So, gikan mo sa Cebu City, doon na mo yung mga vloggers po niyong gikasabot sa Mindanao?
0: Oo, naapod.
28: Unya, tungod kayo, ngalita magda og mga sakinan diri adaan, mga dika... Ato di kargagi kan diri layo naman kayo.
0: Layo na kayo.
28: So inyong gibuhat, at least maghatag idea nga to sa mga kaigsoon nato ba nga nag relief operation dito mo sa Davao City, dito mo nang gumpra.
31: Dito.
28: Unya dito niyo gipangripak sa Davao City na.
31: Oh, sa Davao.
0: Davao na pod.
28: Unya ang inyong target ano nga kuan ang dili jinsan, ang katong laing biktima sad.
31: Nami kuan daghang ni comment good kay nagpost man mi kung i-comment niyo kung asa pa wala na tagay.
28: Yeah. Okay.
31: Ingon sila sa Jose Abad Santos sa Jazz.
28: Okay.
31: Moingon so mo tong naka-decide ang kauban po namong vlogger nga itabang po dito nga ato ta sa Jazz.
28: Okay.
31: Kaya daghang kayo mga comment sa Jazz daw kay nagrabihan so kayo kayo kayo dito.
28: Mm-hmm. Kailan man kung nukauras ang biyahe gigigas Davao City pa nung sa Jazz?
0: Four to five hours.
28: Mm-hmm. So, gikan mo sa Cebu City, padung mo dito sa Davao, mga unsa man tong pitsaha?
0: Kuan, 16.
28: June 16?
0: Oo.
28: Okay.
31: Kuan mo, abot na mo sa Davao, kanang time nga namin gitagbo may sakyanan, diretso gimi sa palitanan, sa bugas.
0: Oo. Gikan sa airport. Pahinga. Diretso na may sa bugasan.
31: Oo. Oo man, repack diretso. Oo man may mga 12 ng ito.
28: Mayo kayo ka po nitabang yung repack nito?
0: Oo. Kalayos, ginoon.
31: Nagdang mga volunteer po.
28: Di mo nag-repack?
0: Sa Ilap Yoles. Hindi ko lang sure kung as unsa
31: sa ito. Balay sa mama sa among kauban.
28: Kauban ninyo?
0: Sa vloggers.
28: Oh, so doon kayo nagtabang ninyo repack? Ito na human yun, no?
31: Mga, kung dagang kinitabang volunteer yun.
28: Oh, so pizza 17, mo yung hitabo, no? 17, no?
31: Oo.
28: Mga unsa ulas sa mamigikan. Muna yung, kuhan muna yung update nga pa doon na mo?
31: Oo. No.
28: Ato ko na paminawan ko no doon? Dong names. Sige, mo na at least i-update ninyo kani-kani.
1: Sa mga buga sa mga grocery, so ato ari Andre, ikarga ng uban. So, napatay daghang ko ano? Sa pagani, trapal. Trapal pa rin. Mo ni atong ikargahan sa bugas.
28: Sumo ni ang iyong forward ng ikargahan?
1: Ako kayo, burak truck bidala.
31: Mo na siyang
28: Mone si kinana.
2: Abot na bidala rin.
1: So, pwede pa naghahan na ditong gusto nun. So, ang ubang na human nagkutos, di rin na nagkutang. Hindi naghahan na. Kanya, ugma. Puntag sa'yo, mugikan namin para ito na ipanghatag dito sa Jinsan.
28: Mm-hmm.
1: So, yun. Karga na. Sugo na karga.
31: Ano na nang mabugas eh.
28: Mo na yung mga bugas sa inyong ipanglipat?
31: Mo na siya. Bihako sa nanang bugas. 100 ka sako din siya.
28: 100 ka sakong bugas inyong giripak-lipat?
1: Malita may bugas. 100 ka sako. So, ikaw man na ni mag-umplan may mga grocery o uban pa mga kagamitan.
28: So, ipahipahoy, dito-dito inyo?
31: Wala, giripak na yun. Pag abot na sa balay, dito din may repak. Diretso para ugma among tanggi diretso na may hatag alas 3 sa kadlawon may
1: nagikan. I-comment lang ninyo sa comment section kung asa may dapita mo ato. Salamat o kaamping tangtanan mga idol.
3: Okay. Sa limbo. Ugas nga arang daghana. Oh. Naapoy mga dilata, mga tubig nga arang daghana, mga kanton, mga unsa itawag nga ni Bit?
1: Tarpaulin
3: tuloy. Trapal nga arang daghana. So makita-kita ta dinha sa ugma sa Jazz. Okay, see you guys.
28: Update okay. So, muna na eh, no? So, nag-update kita eh mo. Kada ako, no?
31: Okay. Para manay mag-atang dito sa Jazz ba?
28: Yung
31: naman sa migi contact dito nga, kuhan ka ng, sa, kuhan niya ta, LGU dito sa Jazz. So, mo to, magka-contact kung asa may dapit mo ato.
28: Okay. So, pizza di size mo, niya pagka pizza di city mo, sa ulasa mo nagikan?
31: Alas 3 sa kadlawon.
28: Uy, kasayo good eh.
31: Okay, layo-layo.
0: Kay
31: layo,
0: manjid po.
28: Kung sa mga ulasa na itabo na yung pagkarisgas yan, ha?
0: Mga 920.
31: 20. Ano agad?
28: Layo na rin yung biyahe, no?
0: Medyo lajo na, Jud.
28: Okay. So, muna yung mga higala. So, ni kuha na sila. Ilang i-update ang mga tao. Muna yung mga kuhaan. Padoong na sila, ana. Unya, muna itong mga kagilaan nga. Pag-abot na dito. Unsa man yung exact lugar nga na kuhaan? Don Marcelino, Davao? Muna ang area nga na tagak nung sa kinan?
31: Don Marcelino, ya, sa kuhaan itong sa itong kuhaan? Sinugpang.
28: Barangay Sinugpang?
31: Sinugpang.
28: So kung rin na suito, ano diha? Kung ano eh? Mo na yung isakyan ka eh? Isakay, lagi ka sa truck?
0: Oo, nimbalhin sa truck. Nimbalhin sa
28: truck. Oh, sakay gede ka itong truck?
0: Ay, dili sa truck. Sa pick-up.
28: Sa pick-up?
31: Oh, ang backup na mong sakyan.
0: Backup na sa sakyan.
28: Okay, ang katong truck ngayon yung ipilaman ka sa kinan, tanan mo na ito panahon na?
31: Upat. Dala sa katang gikargahan sa bugas.
28: So nag-una itong gikargahan sa bugas?
0: Oo, mo ito yung pinakauna
28: yun. Kanya, nagsunod mo.
31: Kunboy ramelo yun. Tulo ka sa kinan.
28: Okay. tulog mga sakyanan ng convoy. So ikaw sakay pagkalimbo sa kwan, pick up mero.
0: Oh, ay kaning nagbalhin-balhin ra ko.
28: Ah, nagbalhin-balhin ka?
0: Kaning doon man pod ag view jud pod ditong lugar ra. So
28: Oo. Mo balhin ka? Ang kuya ni nimo Arlie, kuni balhin ka dito sa Dikalga.
31: Ito gyudto. Ang
0: plano.
31: Plano nga mo balhin ko nang time mo tong gibaraw ko nila nga unya ra kay layo pa kayo ang
0: Jazz.
31: Si Abad Santos layo pa. So mo tong ni wala ra sad ko. Pagka tataod na nadihan na ni balitok ang
28: Dikalga.
31: Dikalga.
28: Wa mo makabantay mo ra bagka nang pagsugod pa na mo dunay kakulian Dikalga na.
31: Naa si
28: or mo lag dunay mga signs si mo kuya man.
31: Naa katong ni action og atras na niatos ni action jug atras. Dali na mo kauban na mo og bangil sa bato. Ya ko man ni balik ra man ingon driver na okay ra man balik. So padayon mi sa akong biyahe.
28: O sa may yung tanaw kanang kalsada nga mura og nagdulhog yun siya?
31: Ah, grabe git ka dulugon.
0: Sa pilmero ana pasjatas biglang mo ingon siya.
31: Siko kay siya kay mo liko man siya.
28: Mula sa Trans Central Highway inana.
31: Naa isit unana gyud pero mas bamino ko bakilid gyud dito kay maglakaw ko kay ako magi-parking ang sakyanan sa ubos. Bas imburkag magduol mo suwang lagi mong tikang-tikang nimo.
28: So simentado lang ni siya pero bakilid.
31: Bakilid gyud.
28: Oh, kay mo man hitabuan eh. Ato balikan ko no dong, may kato pagka ko na gyud dong. Ang video dong, sige dong, sige ko no names. Nya, taga iko audio names. Kani. Asa mong audio.
2: Ala di buyon gyud. Aw wala gyud.
28: Kanang alikon.
0: Oh,
31: mura lang. Dulugon na kay na siya.
28: So, siko kay siya mura sa guwan? Dulugon pa, unya. Kurbada pa yun?
31: Kurbada.
28: Na may nag-unang sakinan. At balikan na gudong, kung saan mo nag-unang sakinan, nga mura yun i-ubritikan si Dikarga?
31: Unay dump truck, nga nasa ang sakayan ng SUV, unsa nang ako, tira nga sakinan.
28: Oh.
31: Nay pamilya na siya, nay mga guwan ba? Nga kung dasmagan pa na niya, muhog na siya mapipi, dagyod,
28: matumat
31: ba? Murasag mapalaman. Muto ang gibuhat sa driver. Iyan ang giliko. Giswayan niya giliko nga hanto dito nga para di siya makasaog lain. Pagliko na niya, mutong ang sakyanan ko nung nibalitok.
28: Tuyok ang sakyanan, no?
31: Tuyok ang sakyanan, mutong nasangit sa kahoy. Kung wa pa tong kahoy nga nakasangit, diretso gisla itong pangpang. Kaya kung saan ang kwa na kahoya, purti na pangpanga.
28: Purti na pangpanga. Umuling gini sa pag-describe ni mo nga purti na pangpanga ni mula nagtarawan karakal nga pangpang.
31: Kaduhaon mo yun. Nya ang naistorya dito nga sila ra daw buhi dito nga na disgrasya.
28: Grabiha no? So daghan na accident prone area na area ha day?
31: Una nam gi sa kanan daghan dito sa ubos nga natagak. Wala ko ah. Nagtapok dito.
28: Kuya ano?
0: After inga nang itabo awa ray 1 hour.
31: Wala sa oras na nay
0: disgrasya.
28: Nana puy lain.
31: Ang una na to gamay. Na balitok ang sakyanan gadag tubig para tabang bagid.
28: Sus grabiha no? So mo ni itabo ah, kung nalahos pa ni one mo ni dong. Atong balikan dong. Sige, audio ko na dong. Audio dong. Para makakuan itong maayo dong. Sige, names.
4: Kuan mang po dira. Pang-pang man na dira. Wala din o ako.
28: Sus, maon na niyo. Okay, posa dong. So, daghan mo mga kuyog ano dito di ay? Mga vloggers na po ni mga kuyog ninyo?
31: Oo, lima may kabuok.
28: Lima mo kabuok? Oh. Kaya kini mga uban nga daghan, ang saman eh?
31: Mga kauban, ang lima na mga vlogger, may back-up nga mga volunteer.
28: Mga volunteer siya nga to? So, daghan-daghan na yung mga volunteer.
31: Daghan-daghan may.
28: Okay, mo man hitabo ano nga kanana ang daghan mga tao kini kini mga volunteers ninyo ni.
0: Oh, mga kauban namo mga vlogger.
31: Oh, kanang uban ni vlogger nang talikod.
28: Oh, so from Cebu ka mundo ha.
0: Oh, upat ni kabuok ka Cebu.
28: Sa Cebu upat mo.
0: Oh.
28: Nya dito nas Davao o sa Mindanao na.
0: Arang daghana na jud.
31: Daghan mi kay dala sa mga volunteer ug mga vlogger.
28: Okay, okay. Pero originally kamo nagsabot mga pila mo kabuok?
0: Kuan, tulo.
28: Tulo mo nagsabot?
0: Ay, upat. Upat mi. Okay. Tapos na yung mga nanguntak nga ganahan ko na sila mo volunteer.
28: Mm-hmm. So, lima ka ko last week kadlaw mo nigikan. Taud na din yung biyahe, no?
31: Grabe gyud. Bugay layo ah.
28: Taud na yung biyahe, so
31: hinay ra man mo biyahe na kuan ra nang
28: o hinay lang kay di kalga ko na inyong kuan. Naguna. Ang di kalga man yung pauna gyud.
31: Among gi kuan gyud. Gagad ra mi sa dagan sa karga mo sa among gi kuan. O gi mi mo birthday. Kaya amo mangi ko ang dikarga.
28: Oo. Okay, sige, play balik dong. Play balik dong. Sige, names.
4: Lord, Ginoo ko. Okay lang. Basta okay. Bala na ng mga kuan. Basta okay si Ja. Ay, Ginoo ko. Lord, tabang. Tabang yan, Lord. Kumusta si Ja? Kumusta si Ja? Kumusta?
28: Kani si Jamon ang driver ay mangingon?
4: Matabang guno, paliwag be, please. Kuya, paliwag.
31: Ang driver ang mangingon na nagawas. Nadako, nagigisi ang unang tinanggarugo. Ang kapatay yung assistant, wala, lugay na kuha, kinapiit yung speed. Pangit yung paan.
4: Halali, tabangin sila, daddy. One, two, three. Daddy, tabangin ito, daddy. 1, 2, 3! Sige, go, go!
28: Sus, Ginoo ko. Inkuan yun eh, no? Tuyok, ang truck nun na, oh. Nabalay siya, ba?
4: Yes, Lord, thank you, kaayo, Lord.
28: Natang-tang, lagi sa abangan?
31: Tang-tang, nara.
28: Oh. So, kamukamu rin nagbunlot, ane? Bumiro?
31: Naikuan.
4: Ambulansya,
31: na, na, mga kauban ng mga volunteer na uban niya. Ang uban na niya. Taga dito. Pagkatao na nabot na ito mga kuwan.
4: Astinan, Ginoo ko. Ay, Ginoo ko, Lord. Astinan.
5: Sanina na kami.
4: Sanina ko.
5: Sanina ko.
4: Sanina ko.
28: So ang driver may una naluwas?
31: Oh, ang
28: nakagawas?
0: Ang nakagawas. Kasi siya may dapit sa diri.
28: Bandira gini ang ligid, no? Balig yun? Oh, sige, gawin lang ha. Tapos mo ginawa ko dali. Kapag-explain niyo mo ng totoon.
4: Ambulansya.
6: Abuhat mo siya. Hindi naman siya mo.
4: Hindi na mapunit, be. Hindi na mapunit. Importante, save lang. Save batong kuyog.
0: Guys, hindi may makalahos diha sa unsa ni sa jazz. Kay na-disgrasya at sila katong nagpuan sa mga bugas.
28: Okay. So, muna ni Tabu. Ah, unsa may sultis driver ani Arlie?
31: Akong ipangutan na, unsa may inyong nag-istorya na iba mong doha dahil nang wala ng brake. Ang surya sa driver nga, kuhan ko nung, niingon rin siya nga, one eye brake, gunit mo itong kuhan, gunit ang gato ko nung usa. Ang usa mo yung balitok-balitok dito may sa sulod pag liko ko nung lag nung, itituyok pa ko nung may una pa ni banda to sa kahoy.
28: Oh, kinituyok pa ang truck, no?
31: Paling ko na niya. Ang uho ko nung sa kuhan, pagsangit ko na sa kahoy, ang uho ko na sa ilang sakyanan mo, ito'y giugbok mo, itong naugbok ko na sila doon.
28: So, ang hilan pa yun, kaya nasangit siya sa kahoy. Kung sa mga kadako ni kahoy na nakasangit?
31: Mangingurag yung paa, gamay na yun siya. Nibong ko, gamay na yun.
28: May ganit kayo nakapugong siya?
31: Kapugong yun.
28: Kaya guwa pa makapugong, tagak sa pangpang.
31: Muti, ingon nga na ako niliki sa kahoy nga, kuhan mo itong wala pakuan ito sa pulis, kaya basin niya ako nung mabali. Mula ko silang manaya, midatugan to sa ubos. Kaya namin niya mo kuha dito itong mga grocery.
28: Oo, di lang ipakuanan. Grabihan, no? So, wa madayon ang inyong relief operation at the time?
31: Wala na lang. Among unang yuhikot.
28: Yung unang kinabuhi yun.
31: Ang driver yun. O ang katong kauban niya. Among yung gi-rescue daan. Perdito na mo, CT scan, X-ray.
28: So, kaloy sa Diyos, nining hitabuan nga ni balitok ang kay na napangutanan mo ni mong driver, no? At least, okay na ang driver. So, kapila mo ko ni sariling attack?
31: wako ka kuha niya ng tanaw ng pila, basta ni tuyo ko no siya. Murag ko no siya lagi, siya na, gikungkuhan ko sa sulod. Siya ni Gunit, rin ko no siya na nubila, mutong nabali yan, taw na kuha niya rin, nalisa.
28: Okay. So at least, kaloy si Ginoo, why namatay? Niinayin mo ang hitabo.
31: Salamat.
28: Kaloy ang bagay mo si Ginoo, no?
31: Salamat ko, Strider, po nga huwag sa mga angin at itong pamilya sa kaya sa kinan.
28: Oh, kaya iyang manggilig ka yan?
31: Iyang gilig ka yan.
28: Kung saan to si kinana?
31: Tira man tingali itong kuha na. Si kinana niya nabi, sakay itong mga pamilya.
28: Niya, ang saan to? Pagka discussion ni Hunong sila?
31: Ni Diritso sa ubos, kidaga naman kay sa kinan sa babaw, makuyawan sa itong, makuha niya ako no ba, mag-break. Nilahong sila dito sa unahan kay ingon itong nang tigkuan dito nga lakos mo dito sa unahan ayo mo diri kay basi niya budulog no sa tong sakyanan dagko.
28: So gikan Davao City gid mo adto niya padong mo sa Jinsan kana agi anana. Di ba ta makaagi na day? Ato lang batayan day ha. Dayken. Karang iriya ha nabay lang agi anan kumadto Jinsan.
31: Nay lang agi anan.
28: Kay mo bay may plano sa namo nga kuan nga mongadto.
31: Una man say daghang nangadto dito sa kuan nang muagi anang gadaog mga relief goods. So kung basin nay mongadto dito mutabang amping-amping lagi nga digit lang mo agi dito para safety na lang.
28: Nako nila yung agianan?
31: Naa.
28: Pero unsa man? Basig layo po kayo sa tanan po.
31: Layo. Kung at to me suggest, layo ko no. Kung kato mong gagian nga na discuss siya, may more ko no to yung doldool shortcut. Unang gusto yung agianan, pero tuyok na. Ari may agi Jinsan. Tuyok na kuno siya. Sumubiyay ba siya mga 8 hours?
28: Sumahulot ang oras kalsada? Kumutuyok?
31: Oh, magabian pag yung make about ito.
28: Kisa may suito inyong kauban dito nga arita agi?
31: Kuan?
28: Kato na pure suito to dito?
0: Dili po.
31: Dili po.
28: Kisa may nagkuhan niyo nga arita agi dito?
0: Kato mga nag-contact sa jazz, sinadirin laman mo agi.
31: Yeah, ang driver po na kaagi na daw siya one time dito. Napalyar lang yun sa
28: kinan. Napalyar lang sa kinan?
31: Oo,
28: ang niya. Problema ko na kung panalitan ko si dulhog-dulhog ana, buto ang brake ba?
31: Mulay.
28: Kaya basin na, ka-engine brake siguro to siya, butanta lang, pero... Tungod siguro sa kuwan pala ng Trans-Central Highway ba, di man ta kumpiyansa niya. Kay, huwag inanay ang dulusugon, sige yung dulugon niya, pa magsige ka-apply o brake, kadugayin mo buto ang brake pad.
31: Okay.
28: So medyo maos ko yung nahitabuan eh. May gani kayang gili kayang tong usaka kuwan, munang pilting kuwan ano, grabihan yung disgust siya ha eh. Makalilisan kayang disgust siya. No? So kining inyong ginahimo, muna ang tanan mga higala nga abot mo tabang, naatay atong intensyon, kinasingkasing sa pagtabang, pero careful sa kita.
31: Okay.
28: Careful sige ta. Oo.
31: Double check lang yung sakyanan.
28: So at least inyo nang naatiman ang driver o ang,
31: okay
28: ang iyang kwan, truck boy.
31: Oh.
28: At least kalos si Dios nang luwas na sila. Sa ko yung kahimtang.
31: Nanagi sila sa kwan na. Nang kwan na gito. Balik na as normal lang kwan.
28: Oo.
31: Kalakulakaw na.
28: Pero pwerte yung lubatan na yung hitabu, ano?
31: Grabe gito.
28: Di naman mo kayo ba ang nawad ag break? Kaya ikaw nagyaw yung maghala nawad ag break, anak.
31: Kuan man kanang
0: paharurot
31: ni,
0: naman si Jack.
31: Paharurot naman. One again as in kuan mo to ingon sa tong nagam video tong kuan nga nawad ang tog brake kay porti nang kusuga. Mo tong pagday nang liko ni piyong ko gag ako may ga drive ako mismo nakakita sa pagliko. Pero ako kakita pag bulintang.
28: Oo.
31: Nakita ko liko na didto ko ni
28: doko. Ikaw nang drive to sa kanan nga nagsunod?
31: Oo, katong gisakyan
28: naman. Katong yung sakyan?
31: Sunod gyud mi ato. Sakyanan.
0: So, pero bago nun, Jude, naaji magpahinto nga lucky ba to dadi na yung nagpahinto.
31: Na, hinto nga,
0: hunong sa
31: padong
0: na, to, na sila lag, gilid.
31: Kahit lang kung ano, ni palyar ba, no, wag tang nagkalit ang yung
0: break.
28: So, gipahunong ang katong dikarga?
0: Oo. Padong na, Jude, to hunong si Ja, padong gilid.
28: Oh.
0: So, pag tamag ni Ja kunos break, di naman mo kagat. Mo tong ninlahos na.
28: Kung saan matutuhan ng anong ipahunong man sila?
31: Kuan sila mo ikuan dito kanang kung uber kuan ba kung tama bang sakyanan o pila ka karga lang gid ganun nga di ba sila mo kuan dito sa bag brake ba na may sakyanan dito gipahunong gid nila ingon sila nga ipapahuway ninyo yung sakyanan o ipakuha ninyo mga karga pa-deliver lang dito kay kung disgrasya mo diya delikado kung kayo.
28: So doon na yung mag-cushion na dito daan doon na yung mga tao nga ayaw kayo sobra lang inyo.
31: Oo, nana.
28: So kuyaw din ang lugar agad. Eh, daghan din ang disgrasya ng lugar ha?
31: Protege ko nung daghan na.
28: Kung saan nga na ng kuna ka sa daha?
0: Kung saan ka nito?
28: Don Marcelino.
0: Barangay Sinugpang. Barangay Sinugpang.
28: Barangay Sinugpang. Kuyaw ang kasadaha, no? Umauho na mga kaigalaan. So, ikaw, Arnold. Sito ka na. Asa man si Arnold? Tagadabo mo na si Arnold. Basig suito siya. Kisa may mga suito ng lugar ha. Miro siya ka ng mingaw siya ng lugar, no?
31: Ang grabe mingaw. Why signal?
0: Why signal?
28: Pero kato inyo, sige lang mong video, bahala away signal.
31: Pero maka-update lang may nga, naunsa mong kuhan, kaya dagang gigawad dito mga followers po na mga, kuhan ba, atang sudan para makadawat lang ng ayuda na mong...
28: Still, ano? So, katong nakabantay mong mga ni Atlas sa sakyanan, layo-layo pa to. Pagsugod pa lang to.
31: Layo pa.
0: Medyo layo-layo na to.
28: Pero ang ato lang ano nga, kuhan nga, at least why na, why kasulti, why namatay.
31: Why namatay.
28: May pinaka-importante. Oo. Kay kini ang yang kuanan kuaman gyud kana na ang kato inyo banabana na to inyo nga one break na wala break anak mo lang to inyo banabana.
0: Oh, mao na to kay nganong nindritso man siya. So wa na joy moray rason ba?
28: Oo, oo.
0: Nawad ana jug break mo nindritso-ritso na siya.
31: Yeah, pag kuan gyud mo sa ako may pagabot sa ambulansya ako may nisakay.
28: Ito
31: sulod ako ga asoy sa driver.
28: Mm.
31: Mutong dito akong gipangutana si Sheko po siyang bukton. Nung unsa man itong nikalit magkuhan ko, nawagtan ko ng break, nawagtangan ko, no?
28: Oo.
31: Muto yung ganyan nga, palyar ang break.
28: Mm-hmm.
31: Tritsug isa dito, muto yung gikuhan.
28: Sus, ginoo ko. So, kini, pero dili ni first time nga naghatag mo o doon yung mga biktima yung nanino?
0: Hindi.
31: Sa kuhan po, dari sa lino ko sa...
28: Sa bugo.
31: Price got lang.
28: O, price got. O, naka-addosan mo. O, sa mayin yung gikuhan, na-napon din ni karga gamit dito?
31: Kung taga, kuhan na mga... Kailar sana mo dito sa San Fernando.
28: At least na wala na yung Alberia to inyong pagadto. Okay rin kayo.
0: Wala is Ginoo.
28: Kaya katubaya pong sa, dito sa Bugo, ako ba nimbalik diri agi sa Transcentral Highway? Doon na po yung mga na-discuss siya?
31: Diri may agi sa Toledo.
0: Toledo naman may Naga pa doon Toledo.
28: Pero dito mo ito mga sa Bugo, itong Sabado, bitaw nga traffic kayo, wala mo ito panahon na?
31: Nauli na may. Sa yung mga magigikan yun.
28: Ah, okay, okay.
31: Eh, mag... Ngatod mi gayud
28: so anad sad mo nga dunay mga relief operation adto gid mo sad no kini sa Davao layo ni at isu ka pareha tag mga kwan ba mga tumong sad no so ang ato ani dito sa Davao ang problema lang na disgustya lang gid taon
31: nagalgit sa swerte gid nga kon
28: so unsa may mga tan-aw ninyo unsa may inyo mga na mga experience nga atong ma-share sa mga kaigsoonan nga kwan labi na kining dita ato advice sa dito mo agi dito lapita
31: oo gid.
28: Oo.
31: Mas may na lang dili mo agi dito. Bahalag layo basta ang dan safety nga kuang gid nang dili ibakilit patag lang.
28: Kisa man tong driver, kisa may na provide sa driver.
31: Si Fuels yang amigo.
28: Inyong kauban dito sa kuan.
0: Vlogger.
28: Vlogger po. Oo. So kato mo driver, okay ra man to sa mo driver. Ang problema lang kuan lang gid, wala gid to yan disgust sir gid. Pila mo tanan, paltan lima mo ka vloggers plus inyong mga supporters at the time. Kay dagdaghan mo to. Upat mo ka sa kinan, mga pila mo ka buok tanan ito.
31: Dala sa driver mga 15 na ana.
28: 15 mo ka buok. So inyong tong target adto mo sa Jazz, pag human unta adto asa mo padong.
31: Mutuyok na mi kay amo mangingnan nga dita mo agi diri kay naam gid to yung landslide adto nga kuan skorsada sa dagat na. So unso nga din lang ta mo balik agi diri diretso na mi tuyok pa dinsan.
28: Moto
31: yung plano tayo na mo. Pero napakunay mas bakilid pa atong karsadaa katong gidisgrasyahan na mo ang tawag ato nila Winston man to yung
28: napay mas bakilid ato
31: silang nga kung diri pagali mo na kwa nakakita aning bakilid mas labaw pa kuno dito mas grabe ang Winston tawag nila.
28: Okay, so muna yung hitabu ang mga kagalaan ang ilang experience ni Limbo o ni Arlie dito mahigala sa Davao. Pero pasalamat tagdako. Sako pa ni sa Davao or Jin sa nandapit?
31: Davao Oriental.
0: Wala lang ko yung
31: Occidental.
0: Sure.
28: Davao Occidental?
31: First time pa manggaw na mo sa Davao. First time ko may ka-sweeto kayo dito.
28: Oh, so mo itong kung ano itong hantong mo kayo itong aning relief operation. Oh, pero daghan mo mga friends dito ng mga vloggers. Sama na, magkakuanay mo, magka-communicate na na?
31: Oo, communicate na. Chat, kumusta diya, na.
28: Oo. So mo ni mahigala si Arlie o si Kuan kinini ang Limbo nga ato nga mga bisita karon pero kana inyong content pa siyang vlog ba no aside aning atong paghatag og kana na ang lain nga kon pod nga tabang ta pero kinini mo ba unsa man tingon lantaka nga gihimo ko dako abad to
31: oh kanang mo to every year nga way mo on dira nya munang one time nga musilingan di sa ganahan kay grabe kuno kusuga
28: adtong sumbuto gyud kusog dayon kayo.

0: ni sa sapa niya musuko mako mama kay di pa man kusuga to sila ni balin migbuntot didto ng nga bunturan
1: limang kang dakua nila nataka unsa man ni
0: og baril upat ka baril
1: upat ka baril gani yung gikuan
0: oh na pa na didto every year man ako habuao na pod pabuto na pod pero mananghid mi daan sa barangay
1: mananghid mo sa barangay mo permit daan
0: oh, sa kapitan mo may permit nanghid mi ka pabuto mi kay
1: ano kusuga yung buto gina no
0: kusuga
1: so inyo gi wielding ninyo ni
0: gi wielding para di mo bungkag ba di magbuwag
1: okay standby sa kalay mga higala mo pahinomdom sa tagadali niya atong balikan kani si kining Limbo og si Arling atong mga bisita kalawang nga buntaga standby humalaman si pipila ka pahinomdom alas 10:22 na
2: si Anan Nebres alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
11: The Original Koy Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
6: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong atak na mga higala alas 10:29 na sa atong manuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
9: Straight
8: to okay, the nga portion sa mga higala tod ka na to sa Sed Panyawan Liniment Oil. Mga sugit ni Paminaw. Oga, shout out nga to kang Sir Jerry. Good morning na muna Sir Jerry sa Panyawan Sab, no? Oga, kini nga portion na to ka na to mga higala sa Sed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay may balita gikan sa pait. Kana ang Sed Liniment Oil nga may muhatog kahupayan sa atong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakas, gagmeng mananap o mga insekto, bisan ng lamok, dili magadulo, dili magkapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa, gamit ng mga kapanyawan, sa Sed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling.
9: Straight to the point.
8: Alas 10:30 na mahigala ang atong mga bisita karon nga di astong sibianan di lalim ning ilang experience mga sukit ni Paminaw pero naka-appreciate kay mga vloggers ni sila mahigala pero appeal sila no nga nitubag sa mga panawagan ay ako sang gi kuanan si kinini ang Limbo og si kinini ang Early Brother kay namo ko na sa mga content mahigala kani ila mga content sad do na sa mga pamaagi mila sa ilang mga vlogging o niya doon na po na sa mga partner sa nila sandu ha kung sa magi inyong kanang kaagi ane, kanan ay ang Arli pagsugod yun partner na mong daan or dili pa?
10: Dili pa
11: dili
10: kulab ra min do
8: nagkulab mo?
11: Nagkulab ra
8: oo oh, yeah. Nga kadugayan kulab na kasinabot
11: sinabot ra
8: okay, pero pilan mo kakatuig nga nag-kwan, nag-vlog-vlog?
10: Pag-pandemic, sugod ko.
8: Pag-pandemic, pag-sugod. O, ikaw po, kinini ang Limbo?
11: Ako, nag-start jud ko 2016, tapos murag ni Bumbum si Arlie 2023-2022.
8: Mm. Pag-collab ninyo?
11: Mm.
8: Pero pa mong collab, pa mong boom kayo?
11: Or wala pa.
8: Oh,
11: I see Johnny Boom na.
10: Sa kanta-kanta, na natoy dagang mga OFW po, mga followers.
11: Si Johnny Ilado.
8: Niya mo ito nga, kwan, naman mo yung kanta-kanta nga, kwan, asa mo ito, at yung hulaman ka dali inyong vlog, ha? Asa mo ito dong, ito lang content dong, nga sila ando ha dong. Natoy, kwan dong, kanta yung kanta si kwan, kani. Kani, kani, kani. Nay audio dong. Eh, ato kuno dong. Si Arlie o si Limbo, mga higala, ato sa tagagpagtagad, be. Pa'y kayo mga antahay?

0: So kung niya mga content, may gala, gamay lang kayo. Kung sa may inyong mga umunahunaan ngayon yung pag-content anak kasagaran?
1: Kuwa naman, mixed content, content rin. Sa kung sa rin, kuwa na mo.
0: Pero kato mga yuyo, bilamini mo nga mga kanta, kung sa mo to, mga kuwan to? Iyang kanta mo imong sundugon yun?
1: Oo, iyang yung kanta.
0: Unya, pero na po kayo mong gikumpos-kumpos ngayon mo, niya butang itunong ka kang yuyo eh.
1: Una, pero nasa ko'y mo composer nga, mo siya'y mo, ako'y mo kanta.
0: Ah, okay, okay.
1: Amigo na kong OFW po.
0: Oo. Sumuha niya inyo mga kwan. Muna nga daghan kay mga followers kay Morganaha na mga kwan. Sa mga followers yung kasagalan, mga OFW?
1: Ako ang OFW kasagalan.
0: Oo. Ang imo po, limbo?
2: Taga Derera, Pinas. Napoy taga ibang bansa. Pero more diri.
0: Sumuha niya inyo mga kanang nag-collab na mo. Muna inyo ang kwan.
2: Oo. Oh. Pujo-pujo na may anak.
0: Pujo? Asa mo itong kanta ni niya gisundog si Maxul Asik Wandong? Yuyo Bilami. Asa mo yung kanta ni Mato? Ato konong-konong. Nakadiha? Nakadiha?
1: Wala
0: pa nakaready.
1: Wala pa nakaready? Wala
0: pa nakaready. Wala kay katong kanta ng katong Yuyo Bilami nga imong nasundog.
1: Naaman.
2: Sige, isa.
1: Layo na ba ito? Isa ako.
0: Isa? Layo na. Pero mas taghanig follower si Arle kung nani mo. So, 2.8 million man iya. Ang imo, 2.4.
2: 2.4.
0: Oh, limang kana mga kagalaan, kadaghana sa inyong mga followers, no? Kung sa may mga kuwanaan lang, ka nang mo-follow sa, ka nang ganahan sa mukhang tungkol sa mga content, no? Lain lang kuwanaan, sa mga pamaagi ninyo?
2: Ang uban mang good, ganahan jud po sila og mga comedy.
0: Oh, no?
2: Dili, kuwan ba, dili stress sa kinabuhi. Oh. Ay namatanawan, dapat murag happy, ra ilang ganahan. So, ang among mga content jud more on mga comedy. Kanang among amon duha.
0: Oh, no moy mga comical so, kon ninyo gipanghimo.
2: More on pakatawa jud mi. Dili na mga drama-drama, mga stress sa kinabuhi.
0: Bitaw. Kay tungod sa kadaghang stressful na kaiba mo ganahan tan-aw mga tawo nga kanang katawa sa tabay nana.
2: Oh, kana.
0: Oh. Asa mo mga comical kon ninyo naa mo diha katong mga kon. Daghan kay sa mga katong partner ba nga mga pakatawa ba? Na ito nito daghan, oy, pasahe ko nito si Kwandong. Ato na sa inyong kanilidong, ha? Mauna yung mahigala ang kwan, oh. Sige, padayon to sa kuno itong kwan na dong.
1: Akong, di maun.
0: Nana, i-mong i-send na dito. Oh, sige, mahigala. Ato sa nitagag pagtagad, mga kagalaan, gamay lang kayo, mga sugit ng Pamino, kay pangita, pagkadali ng ibang mga content, kini nga portion sa mahigala, tulad na ito sa Sugar Troll. Daghan ka lang ng mga dunay gipamati, dunay mga balatian, sama ining insomnia, constipation, high blood, or diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kining A, B, C, D formula, A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan yun sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mao makatabang kini mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation o ingon man mga higala ang pagpugong, pagsaka sa blood sugar level nga moy mahimong hinungdan ining diabetes. Mao sama kanato matag adlaw naga Sugar Troll.
3: Straight to the point.
0: Okay. Na ni ang mga higala ang kini ni ang daghan sila mga kwan, daghan sila mga higala og mga kini ni ang mga contents ba? Unya kana na ang nakoy mga pangutana lay pero off the air lang to mga pangutana kay ang patudlo kani sa pag-vlogger. Kini sa mo kini mga vlogger nga kwan gyud. Kay kini ako mga kagilan vlog bag-o pa mo kuno practice ining vlogging. Napulsa man ni ako pagka-vlogger kana bang na pulsahan na ba tungod ni akong trabaho nga na Miss Media. Unya medyo kay plano ina na unya tungod kay ni ata ning trabaho na naman koy content daan sa kong komentary. Himo lang sa taga ng Facebook kung ano lang po, kining Facebook page. Kaya muna nga na ahat ning ako, kining akong pagka-vlogger, ahat-ahat lang eh. Pero nakasuway ko mahigala, bisag ka na mga inato lang kayo nga kuan, pwede lang nang i-vlog-vlog din mo ha. Ginuminom ito kong tuba dito sa Negros, ha, gi-vlog-vlog na mo, na okay man. Nana kay na pasa dito? Nga kwan, Ali?
1: Oh, nana.
0: Tana, asa man ko na dong? Ikuan ko na dong? Atong lain nga content niya dong? Atong i-play ko na dong? Gamay lang kay mga sungit di paminaw. Kay kinis na, mga vlogger na sila, pero di siguro na sa mutugaan o mga techniques na lang sa pag-vlog-vlog. ayo lang itong antanan, pero unsa may inyo pagsugod yun mo early, unsa may nakaagat yun mo nga mag-vlog, mahimo kang vlogger?
1: Kuan ng...
0: Pag-pandemic, unsa may hintabu ah?
1: Nagtrabaho, construction worker mago.
0: Oo niya.
1: Kanta-kanta ko yun, yung mga kung kuan.
0: Mm-hmm.
1: Nisuway ko live sa Facebook. Nga mo itong ni-view mo sa 400. So, ipay ko, idagan mo na now. Mo itong ako lang ni career every Sunday or Saturday ko mag-live. Dagan ang tanaw, tag 500, 10,000.
0: Mm-hmm.
1: Pinakadagan yung tanaw sa kanang on-time live, 23,000.
0: Sumutun mo yung hatag na mong idea nga, ati ko, son ko lang na yung vlogger, ron ko lang eh. Tumay kay masundog ni mo po ang kanang tingog ni Yoy.
1: Okay, bukid man mo ang ginapaminaw sa kong papa. Mau
0: mga Yoy Villami.
1: Yoy Villami, magsurban mo ang idol po niya.
0: Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh.
1: Oh. Okay, usa sa kong ikanta sa Sikoy kanang Sikoy Festival sa San Fernando.
0: Oo. Oh, oo. Oh,
1: oh. Pasigarbo.
0: Pasigarbo?
1: Oh, kanang sa kanta ba? Sa lungsod.
0: Daghan sa mahigala mga content sad no. Onya, sige ko nolong, ato ko nang paminawon dong. Atong kwan dong. Nana? Ah, sige, atong na tagay pagtagad mahigala.
1: Kini.
0: Sige. Kanina nasra po ilang kulab mga kagalaan nga kuan sad. Mone ang nagkasinugdana ni Kuan, ni... Kanyang sama ni, komikal skit ninyo ni?
1: Kuan, komedira mong sasayaw ko nung ari.
0: Komedira, sasayaw ko nung.

0: nila higala ilang mga kanya mga kumikal skit nila ba mo ti ayo ni sila mga sugit di puminaw mo na nga mga tao kanang mukwan sa nung lahim mo kay panahon noon gusto kanang makatawa ta ba tuwon sa kalisod panahon noon bidang ngita tag mga vlog vlog nga murag mugaan ang tupaminaw no mo na ilang kisa ba mahimog script ni ana mag script mo na or inyo sabutan ka muna magsabot-sabot lang mo
1: kung sa iyang gustong kuan nga ati maghimo tayo nga nani mo na so siyari mo kuan niya kuha pong content nga mukuan po ko siya.
0: Sa kayo po kayo, lala.
1: Siya may mag-edit siyang video. Ako siya mag-edit sa kuwang video.
0: Ah, so kumplito po nung mga gamit dito sa inyo.
2: Oo. Edit, lala. Pabili pa rin natin yung lapar.
0: Masama ni Nong? Like po ni Nong? Like po ni nga content? Sige ko, Nonems. Sige ko, Nonems. So, kumplito mo computer sa inyo na i-edit ninyo?
3: Oo, oh, naapod siya. Pero ako, direra ko sa cellphone.
1: Yeah, ako, PC mo mag-edit yun.
0: Oh, so kanang imong gamitan yung PC? Kanang imo limbo sa makan pagsugod niya iya pandemic man. Una day kanang sugod niya.
3: Mura pero si Jay una ning boom jud. Tas pag collab na namo didto na mi murag sabay.
0: So sabay ang yung kuan. Kay mo lang alegre noon niya dula kay partner ni gako ano, istorya ana. Ah, natoy lain niya kuan niya dong, natoy lain niya nagpasak ng lain content.
1: Oh, katong kanta.
0: Oh, kanta-kanta dong, kanta dong. Sige ko no dong names. I-play ko no dong. Mone mahigala ang ilang kuan. Sige, gamay lang kayo mga sukintig paminaw. Ato sang i-prepare niya, murag gitanaw pa sa mga technician din. Okay. Tingali ko, bukat baka ito tingali mo, siguro nga malangan.
1: Bahasa sa YouTube nito.
0: Oh, sa YouTube nga ko, ano? Okay, sige. Kini nga portion, may gatol ganito sa DTX 500, taas mga presyon sa mong dugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niya wala ka mahibaw. Ang taas ng level sa bad sugar kung glucose na nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mong dugo. O sa nakalason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon nagulat pa nga magkagrabe inyong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging dikan sa palia na nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity. GERD pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, at tumalikan, may galak. Kini si Arle, niya sugod-sugod yung katong makantang yoyo bilami. Ito, moto yung nakatrigger niya. Uy, okay man dahin eh. Sa ato ko nung paminaon, may galabi, gamay lang. Nana names, sige names. Kumati names. Ah, kani.
4: Saki Honda, Adrino mo Toyota. Moto ko ispikiti kagoy. Toyota mo kitirikitirikitoy. Sigarong aguroy agokoy. Sigarong aguroy agokoy. Moto ko ispikiti kagoy.

0: 元ヤマハ川崎ホンダ味ぬ元ヨタ。
1: Oh, lo tengo tomar todo. Okay. Ah, ¿cómo me compuso? ¿Y cómo me compuso, ne?
2: Ah, dile, sa kang kuana, kang yoyoy.
1: Kay yoyoy ne, kanang yang wordings, antanan?
2: Oo.
1: Amo ba?
2: Oo, ne, practice lang mayo, mata na ko wala.
1: Bola bola ya tong chungkoy la no. Kato, unsa? Kanang chungkoy la. Pero kanang sa mo man
2: mutukoy may tawa kay tong
1: mutukoy. Mutukoy. Wala chungkoy la, kamo ka chungkoy la.
2: Oo, kamo
1: ka. Kay ikatay ko chungkoy la kadoy. Pwede naman kagawa-record ka. Dito sa inyo ni. Nana sa inyo? Nana mo yung kwan dito? Recording?
2: Katong time, katong kwan siya, katong balayang akong ikantahan. Sa ako tong trabahoan, ako, kwan sa ko sa pandemic, kanang, sana, frontliners, wag nang ako yung mga pasyente dito sa Tsungwa.
1: Oo. Oh.
2: Yeah, kanang akong amo dia, nasakit man nga time, ako mm. sigatog sa kwan drive niya, padong sa hospital.
1: Mm.
2: Yeah, diyan lang kong ga-stay, kay bawal man ko mo gawas.
1: Mm. So na ni kanta maksud karon pa ko kuno to murag kadungog ko nga gamay pero
2: yoyoy ito nagkanta.
1: Aw kang yoyoy ito nga kanta. Kay ko nim duman yoyoy kana man ang chungkoy la.
2: Oh na gyapon.
1: Kamo kan chungkoy la.
2: Oh kamo.
1: Di ato kitawon ko no.
2: Okay ra ba? Kuan la akapila lang.
1: Akapila lang, pwede lang kapila. Sige kapila. Akapila mga higala be gamay lang.
2: Okay.
0: Chungkoy la. Atiri kongkoy lang, numbo chikik, ikikik, ombo bo chichang, chichiri kongkong lang, numbo chikik, ikikik, chiri wong wong choy, choro kongkong loy, chidang bo bo chichang, chiri kongkong lang, chiri kongkoro lakang kong wop, numbo chikik, ikikik, chororo kongkong yok, Chododo kong kong pluk, chirang bobo chichan chiri kong kong pluk, nambi bay bochok, chiri di pluk, chiri di wok, wok chododo kok ngok ngok pong choy la, chiri kong koy la, bumbo chikik, ikikik, hum bobo chichan, at chiri kong tong nang, bumbo chikik, ikikik.
1: salamat kayo, hasta ngilngija mga sugintik pabit. So kwan yon na may talent si kaya may talent kasi Arley mga sugintig pamina kanindot ni mo Arley kay may talent ka magigikan ka nagtrabaho ka construction no niya paghuman
2: ni dito ra ko nang kanta-kanta
1: niya human na, kuan na nimo so na mo ni accidental po na yung pagkakuan dai nga kanta-kanta ka na may nanaw
2: dito ra ko na kwan kay first na kong live na may nanaw 400 so daghan ang kinaskuha niya mo tong kanta ko padayon lang ko nag live niya ako sa mga igsuon si tambayan ni inting mo imo saya sa loyo hasta akong papa maginom inom og tuba
1: kay San Fernando gud anak kanindot ini mo samot kag kuno samot imong vlog na kay imong partner mismo imong asawa mismo moy number one nga fans nimo
0: wa gabae
1: Bitaw, kuan kayo siya, kanuna ang malipayon kayo na minaw sa imong kanta, Arley. So, kiniang kanindot, no, nga atong mga bisita karon, mga vloggers sila, mga kaigalaan, ya, nag-collab ni sila sa social media, daghan sa buiking gani, ingos buiking, masikat pa na imong mga bisita, atong manager sa IFM, gani, sunod na sa inyo, sa Idol Buike. So, muna nga, salamat kayo sa inyong pag-alis ng sibianan, and akong pasalamat sa kuna ko nga, naapon mo'y kaugalingon nga kwan ba, no? Aside sa pag-vlogging, unya nindot ang inyong mga content kay para pagkatawanan, pa pagaan-gaan sa atong mga problema sa pagkakalon, muna na aming mga followers, pero aside ana, naapon inyong krusada, mo itong nitabang mo dito sa Mindanao, nitabang ganin mo sa Bugo, unya nitabang mo sa Mindanao, ang problema lang nagka-problema lang ta, katong sa Mindanao. So at least doon ay mga kuan ato dapita ang ato lang pahinaot nga ma-okay na tong driver hasta tong konduktor. Kumusta naman sila sa pagkakalon?
2: Na okay na.
1: Nakagawas na ang driver sa ospital?
2: Oo, nakagawas na hasta tong isa.
1: Ang katong iyang truck boy nakagawas sa pod?
3: Nakagawas sa
1: pod. Okay, so nagtapad na sila ang lingkod ato panahon na?
2: Oo, tapad. Naramit ka sa kuan.
1: Pero una na kuha ang driver?
3: Ang driver.
2: Nikamang ang driver de dali niya ang katong usa na piit man mo tong gialsa na lang ang sakyanan para magawas iyang tiil.
1: Pero Kumusta man ang mga rescuers dito? Nakaabot ka ba sila dayon?
2: Nakatabang? Oh, bilib ko. Kay paspas ang ilahang kuwan ng pag-rescue.
1: Mayo kay nakakontak mo? Awa man kay signal?
2: Naaman sila sa radyo nga kuwan.
3: Wukitoki ba tawag yan?
1: Oh, so, abot sila dayon? Nakakuwan na? Paspas na pag-abot po?
2: Paspas git.
1: Okay, in fairness na ha, mayo ilang respondi.
2: Bilib ko dito sa kuwan. Samot na dito sa Don Marcelino ilang health center. Paspas kay atiman da yon. Mo gani pag humanatog tayo sa audit ko, pasalamat sa mga nurse or unsay na doktor dito. Thank you sa inyong pag-atiman. Paspas gid sila.
1: Motong pag uli ninyo din sa tem gisulti, pag uli ninyo din muraga ga bagibagyo muraga kwan po ng kwan.
2: Ano pang eroplano samot silmi pangadji dito sa kwan lagi.
1: Si eroplano?
2: Eroplano kay kuyawan naman.
1: Oo. Ngano mo tunong murag na ibagyo pag uli?
3: Oo, murag na.
2: Nay kwan man kanang dagom.
1: Dagom.
2: Pag landing na ni dagom ba niya. Dito na mina kulbaan mayo.
1: Oo. Limang kana. So kini ila mahigala paligri pa kuan na pero na pos lay kasing-kasing sa pagtabang. Unya kaduha pag pamauli pun ladri abi to gisulti ni Arlie nga pag uli ni kuyaw kuno kayo no plano pag uli dito lang sa Tuninyo. Nagkot sa Tuninyo. Sige Ali, salamat kay sa inyong paganhi og limbo sa inyong mga mensahe sa to mga naminaw karon sa DWHP kay FM.
2: Salamat kay inyong tanan sa katong kuano nang nagsend og message nga sa pagampo na okay ra among biyahe dito sa Davao. Og sa mga followers, thank you very much. I love you all.
1: Okay.
3: Og sa mga kuan ganahan jud pud mo tabang pa dito sa na Lindolan. Ay mulaman mo kataha jud pud og adto tungod sa mga sa nahitabo namo. Dito laman mo sa safe nga danjud kay daghan jud pong tabangunon pa dito. Labi na sa pagkakaroon nga daghan pang aftershock jud. So maura to. Thank you guys.
1: Salamat kayo so si Limbo og si Arlie kasama niyo kauban.
2: Si Nilbert.
1: Mineralaw. Okay. Bert, salamat kay Bert ha. To sa taga San Fernando rin, at least makakuanta. Matag ka nung unya, siguro kasi mukuntak sa kuninyo kay ka na na ang, kuan ba, sito mong gimuan yung vlogging, no? Salamat kay si Arlie Mahigala o si kinini ang Limbo atong kauban karong buntaga. Niya standby, mapapicho sa kunila kadali. Nagkahumanan itong program. Para akong ipusad, no? Hinahina lang sa akong pus-pusad, Mahigala, no? Practice-practice muna yung ako. Bitaw. So, ato sa tagapagtagad, si Laylin Rabales Aligara sa Mahigala sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP Karunog IFM. Busa makadawat o mga suriso o bugas. Ikan sa itong sibianan kay Sipa ang DYHP. That's itong Laylin Karun sa itong linya. Yes, Laylin, kinsan yung mga nasakpan diya, Karun?
4: DYHP. RMM Report.
5: Mayong buntag pag-usapan sa mga regimen Atty. Rufil. Balik diri sa Cebu City North District. Kailang grupo na sa mga kadawat sa itong pahalipay ng bugas o chorizo. Masalamat nilang kanunay pagsunod sa magprograma sa DYHP. Sa Beatriz Alianek. Raul Pavador. Amelita Apiho. Betty Villena. Karin Gabato. Rosaline Hambre. Pagkala na sa ikasigitin nyo sa DYHP. Tama na kung sika sa mga Julius Dolini Double D o Idol D sa 93.9 IFM. Kinisika sa mga Laylin Rabanis Arigadas DYHP Tatak RMM.
6: Tapos sa adlaw kung unsay tinuod siya dayon mo tawa. Walay lipod-lipod kung muhatagog komentaryo. Diretso good ka ayaw murag pa na sa targetaryo. Kung sayop-sayop kung sakto-sakto.
1: Salamat ka sa mga Laylin Rabanis Arigadas sa imong report. O sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM, busa na kadawat mga palipay gikan

0: Okay, naminaw ron ang taga band office. Our band office sa PRO 7 Camp Sirio Osminya, Master Warren Perez, the pretty boy of Minglanilla, Corporal Dalugdog, o si Ken Toledo, Corporal Lindon Figueroa, si Patrolman Gian Palaon, o Patrolman Evin Kim Makadaig from Idol Treaty. Unya, mayong pagpaminaw sa itong chaplain, atong pari mahigala nga may chaplain sa PRO 7, nabalhin na siya sa ito sa kwanday, sa lain nga lugar, si Father Police Colonel Marlo Labaris. Mayong buntag ni mo, ha? Mone mahigala, Colonel pa, pari pa. Okay. Good luck, Father, sa imong biyahe padong sa Mindanao area. Ito na yung assignment ito. Ang atong donations para sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao niabot tatag 1,318,942 pesos mga higala. So amo ning ihatod dito sa Jensen ang italamig time nga kananaang kuan lang yun. Muna nga kung inan si Endekin galinya nga kuanta sa ilang mga area ha. Nag-text na ko si Sir Jerry sa Panyawan. So ito sa itong lugar dito. Makakuha sa tagliksyon dito mo agito lang nag-anday. Ni Limbo og ni Arlie. Ayaw na paglaan. Ayaw na planong Arnold nga ito tadapit agi sa may Davao pa doong Jinsan. Ato sa isyo daan hakay ka na ang kuyawan ng kalakiha. So mo na yung mga sukit di paminaw unya sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinag-ispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak! RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak! RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
6: Number one.
2: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
10: Kuin ako'y Pasultihon. Ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fare trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangalaman.
3: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong sigur nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bila-bila herbal oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
12: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati o kidney problems. Ni Sandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.
2: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayabana, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website ara makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
7: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
8: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usan lang diha daghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisuwayan na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Jewel Benzi, kaumusta kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga kingson na mga kasama, awhagong ka mong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga nato. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan ang atong magtatampo si nato.

0: Kini akong asawa ba, ahinte ni Puriraria. Manikamol gitaon siya mga tabang-tabang taon sa mga kalisod. Pero, naun sa bang problema ni manon ko ading style no, niya nga ahinte sa usa ka Puriraria. Kung nga nung na problema ko, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga paghitabo, ha? Okay. Pare, do. Pare, do. Kantatabi, kayo murag laay. Pamati, aros kalibutan, purting inita. Grabing El Nino. Ay, kanta ko dong, Drove. Kanta nga, handumanan sa gugma. Kanta ng Greg Makin. Buhi pa ba sa Greg Makin, Ron?
1: Wala, uy.
0: Marok patay na, no?
1: Wala.
0: Kung kinsa itong mga kaliwat ni Greg Makin, suod na na ito sa una.
1: Si Romy Pinyunis.
0: Oo, masing nga matay na ni. Kanta ko tanong yung gugma nga, kaling handumanan sa gugma dong.
1: Kung sausay may tuno na.
0: Karang, ang kanhitang gugma, ang kanhitang gugma, di ko malimutan. Okay.

0: nakuha sa nato na. Pero timing kayo nga, tulur ka bukod, so tulur ka bukod. Di ba, dog? Dro, ha?
1: Ah, susunod. Ay, okay, pre.
0: Alright pa? Alright, ano ba?
1: Alright, kay pre. Murag itinuod, pre. Murag plaka.
0: Ah, ang atong mga naong? Ang atong kata?
1: Ang atong naong?
0: Ay, kong nagway. Ngamong mga pre. Ikaw ba? Murang imong naong murag plaka. Ay, ring apil taon. Damay taon sa imuha taon, ay. Oh, katawal ka. Ngabungungay mo rin yung style. Ay.
1: Ala, pre. Pagkakulong minggulong stungod, pre.
0: Kaya pagkita
1: na. Binawang niya, kisama yung namatay.
0: Stage 11 na kong ka. Ha? Kaya gipagita, stage 11 na ka. Joker na, pre.
1: Joker na, pre.
0: Joker na, pre. Ay, kanong nanaw? Kaila ka?
1: Kaila ka na.
0: Ha, kaila ka na?
1: Kaila naman ko, anak, pre.
0: O, kaila, bitaw ka?
1: Ikaw, pre. Nakaila ka, anak. Kung kaila na.
0: Uy, hala. Muro kaila po ko, anak. Uy, hala. Bida, no? Ako nang asawa! Ha?

0: Abuela, nade ka? Paripeds?
1: Ay, tukar mo ni Mayo na unsa.
2: Ay, ang adlaw dyan ni mo, Marie. Ay, ning doon sige kag-service, Marie.
0: Ay, sa amo na ang kumpanya.
1: Oh, unsa di? Kumpanya, day? Unsa kumpanya? Na, nakas-funeraria?
0: Dili, uy, sa ako nang gitrabahuan ba? Na naman ko magtrabaho sa funeraria. Usa man ko ka ahente. Usa ko sa mga ahente.
1: So, day ka dito, day?
0: Oo.
2: Bida. Haya-haya ni mo, Marino?
1: Yahay ito.
2: Pusod na kuliha, Mari.
0: Ha?
2: Gusto kong usod.
0: Oh, pwede man. Masood pa man ka sa lungon.
2: Di, yung trabaho ba? Masood lang kung yung trabaho.
1: Ay, nasao, masood lang sa lungon.
2: Di mo na yung kusuklan sa buhi pa.
1: Kung alam ba, kanang siyang tig, bantay las patay, nga di mo lakaw. Siya yung tig bantay.
2: Sa sabihin mo, ang yapri, uy, akasin mo yung bantay lang pagiging minatay. Bantayan pagiging na siya, nga patay naman na.
1: Ah, perbida, sanibida, sanibida, sanibida. Bantayan, ginapri, kayo lakaw pala yung noon din bang nangin. Mabaw, pangitaw na matiyan sa ilang patay.
0: Ay, kanang pero mangutanan sa ako sa among manager pre ha. Paripeds, okay? Para magdungan, basi ka nang magdugang pasiya o mga tao ba niya, ipasuda ka.
2: Ay, salamat taon, Mari.
0: Di magkakamahadlo ka makakita o patay.
2: Ha, patay na, mahadlo pakid ka. Mas kuya ang buhay, kayong sukul.
1: Ah, wow, mawag yun na pre.
0: Ah, sige pre, ingnan dalang unya ka pre ha.
2: Okay, salamat kay Mari.
1: Timing nga sa nagtak og tawo nga mong ang gitrabahoan sa akong asawa. Taon mo ito nga nakasur ming duha sa akong asawa. Kanya gipitrabaho mo yung spoleraya. O niya, nag-i-istorya na mo ang manager. Sir.
3: Sige. Samtang wa mo eh. Patay nga ihatod. Inahinay sa mong panglimpyo din niya. Kay atong janitor absent man.
1: Ah, absent. May problema, sir. Sir. Kami na bahalang limpyo din niya.
2: Kami na ibala, sir. Bisan apilon pa na mo naglimpyo ng mga minatay niya. Okay na kayo, sir.
3: Sige, sige, sige. Dahala. Kamu na ibahala niya, ha?
1: Ah. Pre, pre, pre. Tagsaon na tingog na magpatay.
2: Di, pre.
1: Umuungo ito yung tingog. Pre. Di ka ito sumbi.
2: Pre, ikaw nilimpyo niya kaya ato kuspikas, ha?
1: Ah, sige, sige, pre. Ako ibahala niya, eh. May galing pasutan, mismo asawa din, hida. Bakante sa hinihinay ko palimpyo na rin, eh. Okay, abida. Ako na lang tayo trabaho na rin, eh. Doon namin trabaho. Bakit tayo trabaho? Ano nila ta? Uy, asa mo na ito mga silihingan, eh? Asa ang kagibutang?

0: Anya dong, kung saan naman inyong trabaho?
1: Okay naman dahi. Gilaay, gilitaon ko sa trabaho. Taon kaya, huwag patay eh. Papa may patay, trabaho na mo.
0: Unsa ko'y huwag patay? Kadagang patay dito sa sud.
1: Adi ba, ambot ako'y pasabot. Hawa pa, igikuha nga patay.
0: Ah, okay.
1: Pero, kuhan, liho ko mo sa dumi dito. Bisag, hawa pa'y patay. Limpyo mo sa dumi dito.
0: Ah, may nuoin, uy. Basig ugma, nanay ko haon. Kaya dito ko ganina sa ospital, na may dagang himatyon dito.
1: Mm-hmm.
0: Ako tong ipakuha daan, ako tong pakuhaan daan og insurance.
1: Mo, baday, inana din na.
0: Ana na, uy. Sige dong, kayo mapawad sa ugadiyot ha, kaya may lakaw pabaya ko, may appointment ko ron, nasa may meeting.
1: Ah, sige day.
2: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Masubayon man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini ipagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong June 17 to June 26, 2026.
11: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
18: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
17: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga

0: Jerica Drugstore, ginhawang hatid ng Jerica Drugstore.
1: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao kanang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: kusog kay recruit sa kong asawa ay kay maayo mo sa'yo mong convincer. O niya? O, Jay, ano ang bisita di ay?
1: O, Dong, nag-inquire ni siya bahin sa insurance. Ay, sir, akong bana di ay, sir.
2: Ay, may adlaw.
0: May adlaw, sir.
2: Insure na po rin ng inyong bana, ma'am?
1: Ay, oo, sir, oy, insured na siya. Kay naman na siya trabaho, naasa na siya magtrabaho sa punerarya po. Nananak siya libre nga lungon, just in case.
2: Yeah, ma'am.
1: Yes, sir. Kining insurance, dili man gud niingon nga manungot ano or unsa pa diha. Kini siya pagpangandam ra man gud ni kay ibaw na ka, halos tanan nanay bayad. Mo bitaw nga gi-offer gid namo sa mga tao agig pagpangandam gid, sir. Parehas nimo karon mukuha ka sa mong insurance, pananglit mamatay.
2: Huh?
1: Ay, sir, palanglit na, sir, ha? Kaya di maganito mahibawaan, o gasara takutob. O di sa gani kalimut, na kitang tanang tao din is kalibutan, mga matay, magita, di ba, sir? Pero maulagi na, sa makauna lang.
2: Uh-huh.
1: Di ba, sir, no?
2: Oo, bitaw.
1: Dili masad sa pag-unsa, no? Kanindot anang imog yung gipangandaman, gid imong kamatayon, para inikabot sa panahon, nga bawion na ta sa kahitasan, di na ta maglisod. Aw ang mahabilin di na maglisod kay narabay uban tungod sa lisod wa gitawon masud bisag sa banig ang minatay kay wa lagi kwarta mo ba kanang wa kapangandam ba
2: bitaw no
0: yo salamat man lang patay lang day yo salamat
1: ay naning kamo tragedy in town ang minatay sa pagkama nga maabot sa cemeteryo luoy ka ayo sir oy pero mas luoy gyud tong wa kaabot sa cemeteryo
2: na di wa kaabot sa cemeteryo
1: na aoy katong ni kama nga wa katultul sa cemeteryo.
2: Nasaag.
1: What? Mo nang lahi ra gyud kon makapangandam ta, sir, di ba? Pananglit ikaw no. Ngibaw ka nga lisod kay imong mga anak. Di ikaw na lang gyud maningkamot. Maninga maningkamot ka nga mokuhag insurance. Lungon nya yuta sa cemeteryo. Awa na, ini katutyo nimo okay pas all right. Kay og pananglit way mo ati man nimo. Naa man ming taga-insurance, sir. Kami na'y mulihok, ana. Ipahimutang gid ko na. Kamu ikaw, ipahimutang jud ka namo kay beneficiary man ka namo. Nya panalitan, ikaw, akong beneficiary sad no. Nikuha kag insurance. Inikatutyo sa nimo, bisan og wapay mo atiman ni mga tagtungod, kami naghapoy bahalang muhipos nimo kay naa mga insurance.
2: Nindot
1: mo lang, sir? Suway, sir!
2: Huh?
1: Ay, suway, kuwag insurance ba? Basta lagi, sir, di siya ka magmahay, sir. Kay bisag buhi pa ka, ang servisyo namo na, naglihok na. Di pareha sa ubang insurance company nga, huwaton pang mamatay ang ilang client.
2: Nindot lang inyo.
1: Ay, nindot ka ayos, sir. Oy, oh, sir, sultihan ta lang ka, ha? Wa pagipatay nga nibalik na mo diri aron sudyaan mi.
2: Huh?
1: Oh, sir, tinukot na, sir. Kayo dili pa maayong amon serbisyo, awa na, oy, gipangkag na mis mga kliyente na mo, gipangmulto na mi. Pero tungod kay maayong amon serbisyo, sir, wa gipatay nga nakaako og balik na mo dinhi aron multuhon mi.
2: Maayo.
1: Pakpak, sir. Mga karon, sir. Akong tambag ni mo, sir. Kuha ini among insurance kay limited ra na baya ni.
2: Ha? Mau ba? Sige, mukuha ko.
1: Good! Pakpak, sir! Sige, sir. Nya samtang maghikay ko sa imong filapanan, kanang order sa diha, sir, naman tayo libre nga snacks.
2: Wow, may libre na mong snacks din eh.
1: Ay, syempre, oy, pastilan kami pa, naunsa man ka, sir. Sir, unsa na yung lunguna ang imo, sir? Katong special o ordinary lang?
2: Unsa may diferensya sa special o ordinary?
1: Ang atong special, sir, kay nindot ka ayo. Nindot kay ang lungon kay aircon.
2: Huh? Wow.
1: Yes, pakpak, sir, aircon. Unya, sir, naapag-stereo, sir. Stereo, ha? Kabantay ka. Unya, ang latest kita mo, sir, nga among ika-offer sa among lungon is free Wi-Fi.
2: Huh?
1: Bisag testingan pa ni mo, sir. So, ayang higdaan na among lungon,

0: isil ke yawan aku di musil. Kaya kau sama sir.
1: Tuhan inyong sisin si. Kito ay patay ngayong kuhaon.
0: Ah, okay sir.
1: Pauban na lang si Pedro.
0: Ah, okay. Okay sir.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS. Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
6: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: MaxVit Kargado.
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
13: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
13: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tofu sisig?
16: Pwede sa ulam yan?
17: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
19: Kichay, Rebecca Baligwat. Saan is Rebecca Baligwat?
20: Ako, sir.
19: Ma'am, taga-puner, yung may katong gikontaktaan ninyo ba? Ni Ameron, kay kuha unong mapatay. Niya, amunad doon dito sa, nimutangan ang minatay sa lungon, ha? Itong mga puneraria. Ikaw, saan ninyo mo namatay, ma'am?
20: Ako ng bana.
19: O, yung din mo na. O, saan namatayan na naman?
20: Ay, wapa rin ka mahibaw. Di ba, gisultahan ta naman ka? Sige ka na malagbalik-balik.
19: Ha? Awo din, no?
20: Sige na. Kuhaan na ninyo ang minatay.
19: Release paper na naman, ha? Diyan ba na ito makuha tao nung itong release paper taon? Meron na tao ninyo sa hospital ba? Okay na?
20: Oo, man ha.
19: Nakasamay niyo yung release paper, ma'am, kay ako na ipakita sa gwardyo?
20: Huwag mo kita kai.
19: Gwardya ba, gwardya? Oo. Oh. Kuhaas ka, sir, ma'am, taon, probida. Pumutan na, o asa na mo kuhaon ng release paper, kay kuhaon sa na mo, yung nga, taga-punerarya, kuhaon ng minatay.
20: Okay, dito sir, ako sa atoon.
19: Kaya ma'am pa eh. Pabida. At saan mo ka to sila magkuha taon sa mga release paper taon? Saan pagkuha ni Patay Uwa to?
21: Baka ni Ay. Murag maon eh. Iputos na panapton. Tungtong puti ah. Ay, excuse me. Ika mo itagtungod aning minatay?
19: Ako ah. Di rabaunta nga naman.
21: Paano nga? Wow, anong taon na mo ng mga minatay? Ah, minatay, mga minatay. Usar mo na ipatay. Among taon sa among purinarya?
19: Ikaw, amura, magkakaoban ako. Ano, so, priha mong tingog.
21: Madali, isnan ito eh.
19: Isnan ito? Asawan. Ano eh?
21: Kinsa kasi, tagtungod ka?
19: Di, lagi taon. Tagtungod ko taon. Di ro ba taon ng ano? Kuhaon na ninyo? Taga-purinarya, di ka? Taga-purinarya ka, ha?
21: Ah, purinarya, eh.
19: Purinarya yung tingog sa kong kuyog na. Ha? Isawan.
21: Naku, magtagtungon ka. Dili ka tagtungon, sir.
19: Adi, taga-prunari ako ko.
7: Ha?
19: Nami, arom ko as natay.
21: Usay ka mo. Kami mo ko as patay. Uy, amo ng patay.
19: Ha? Uy, sa inyo, binataka ulang taon ka. Kami ikunta ka na taon nga mo yung kuha ng minatay. Nounsa.
21: Ayaw, paghilas-hilas diya dong. Kanang inyo prunera nyo, wag yun na mailhi.
19: Probida, lasa niyo mong biyuta kay. Ha? Nga naman taon ka? Nga nung inyo prunera nga, sikat na inyo prunera, kailan din na? Tarong niya.
21: O sa mga, nabinuang niya ko, ha? Hoy. Alang si mo ko sa iyo, Rando, kami ang numero unong prunera din is atong dapit.
19: O sa mga nga sa prunera niyo?
21: Ha?
19: O sa prunera niyo ba o sa nga?
21: Sandayong prunera homes.
19: Sa?
21: Sandayong.
19: Sandayong?
21: Sandayong Prunaria Homes. Kaysang inyo, unsa man na inyong Prunaria, sabi.
19: Holy Horror Prunaria Homes.
21: Holy Horror, sabi.
19: Ah,
21: nasa yung Homes.
19: Kaysang inyo, unsa yung mga promosyon na, mga special offer, biyo unsa man?
21: Uy, kami,
19: ah,
21: sige. Uy, kaning amo, na kami special offer. Buy one take one, eh. Hmm? Buy one take one na mong lungon niya. Na amo, ano?
19: Ay, binakaraan, special offer, eh. Buy one take one. Hmm.
21: Unsa lagi inyo?
19: Naami o, pero nga patay to day, lubong tumaro ka mo. Naamo ana, di ba wa?
21: Da. Wa, nilami inyong special offer. Oy, basta kay, kami ang kuha ng minatay. Amo ning minatay. Kami ang muservisyo, ani.
19: Eh, sige. Suway, di ba pakulata ka sa kukauban ng parin mong tingog?
21: Ha? Lalawin.
19: Kagubot ka na, suway. Sige.
21: Naunsa na.
19: Suway!
21: Sige na. Kuhaan na ninyong...
19: Kuhaan lagi na ninyo, di ba? Bida, magkagubo. Pinlo, arirakon. Ah, kuhaan na itong matay. Ah, matay, minatay. Dali na.
21: Ah, amo ning minatay. Oy, amo ning minatay.
19: Hawa lagi ni ha. Kami tayo i-contact tayo ni Sagtungod. Naunsa mo ka.
21: Kami taon. Oy, kami.
19: Uy, ina ba? Ah, dali, Pids.
21: Nagluto ning minatay.
19: Ay, nagtigo, Pids. Pariha, magtigo ka ning bayot.
21: Bes, manginilog mo patay, ha?
19: Manginilog.
21: Ambini!
19: Ah, unsa?
21: Hala, pre.
19: Oh.
21: Ang patay na huwag sa saw.
8: Huh? Oy!
19: Rita!
8: Halaga mo sa mga na kung bala yung taon, oy! Nga nung rala mo na sa saw. Ganoon ko, bro, yo!
19: Patay tani, bro.
8: Mga animal mo! Ikihata mo!
19: Uy!
8: Ikihata mo!
19: Patay tani, pre!
21: Patay, pre!

Mao ni ang problema taon sa akong asawa taon og ingon sa akong partner si Pedro nga parihag tingog sa bayot nga nagkuha sa sundatay. Gikiha man yung taon eh. Kaya mo kung nung binastusan taon minatay. Sa akong ito bayot nga taga-pikas pag nararihan mong ilog minatay. Saon man na mo. Di kami ba football taon sa mong itrabaho ang lisod na ba kayo panahon? Palihog na pagi ko. Usaban ko kamo'y pasultihon. Nato. Nato.

0: tanan, Mama Mary, salamat sa mga paglampo. Thank you kayo.
1: Good morning. Good morning sa barangay.
0: Good morning, barangay Ate Pres. Good morning, Mudia.
2: Good morning, Gulyat.
3: Good morning, Ate Pres.
1: I-greet ito ang taga-barangay Santa Rita, Asturias, dong.
3: Ah, sige, sige, i-greet
1: yan. Si barangay Captain Vicente Pintor. Ah, sige. Ang sa barangay Carmelo Pod. Si, kuan, si barangay Captain Kisama. Piris. Captain Piris.
3: Aha.
1: Kapag sa iyang iski nga si, kuan, Miguelito Husay.
3: Ah, sige. Mm-hmm. Nga, pasalamatan sa naku si Kapitan Earl Anthony Tapayan II, diha sa Tulo-Tulo. Thank you kayo niyo, diha, kap. Sa imong mga konsyal, salamat kayo ninyong tanan, diha. Thank you kayo. Nga, sa tanan pong mga tao ni former Kapitan John Ramos, nga nabuhat siya, Miguel Pulyar, fertilizer, good morning ni mo, diha, kap. Salamat kayo. Ate Chichin!
4: Yes, Kuya Alan, mga mama, thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa Dawn PPW kay Tasang Energy. Happy, happy, happy ang... Mga bata, Kuya Alan.
3: Hindi mo kong kaping bata pa, para makondisyon ka.
4: O niya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate, labaw na nga makahappy para nila. O niya, ogong-ogong sa Diamond Yema, OBM Special, palit mo kay Lami ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay. Palit mo ha.
3: Salamat kayo, Ate Jijen. Salamat kayo. At inoon na mga bata, ha? Kamong mga dagko, ogong-ogong OBM Special. O Diamond Yema Special, kanindot kay na, samtang, on sa imo trabaho, drive ka sa motor kung magbalhabal baka o gunsa pa na diya mo na yung go pero inumsan mo anang atuang kaping matapang na kaya kang ipaglaban para kondisyon po kayo ang atong utok, ang atong pagtrabaho, ang atong pagdrive po kanang doon na gita yung mga idea kung saan pag lusot-lusot nga dili ba timing yung kayo ba dili ka absent sa imuhang gilusan o niya mga dagko po kinahanlan mo inum po taog doon pipitabliya ha mga bayong doon pipi tabliyaw niya inom mo niya kaun-kaun po nung paulito sumakaroni crunch o taste taste cracker sa mga bata ang ato ang doon pipi tabliyaw kay para taas ang energy happy kay ka sa mga tao ni former Kapitan June Ramos kung nabuhat siya Miguel Pulyar Fletcher good morning mo di akap og ni Vice Mayor Choi Asnar Siriki Asnar Sirayang Kangki Ma'am Kasmer Araw good morning natong tanan og sa tanang mga tao ni Kuya ni Pipito Dudu GR Pipito og Inday Chain Pipito sa Brumich PH. Salamat kayo ninyong tanan. Ate Press?
2: Okay, ang... salamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka rin ng Set Panyawa Herbal Capsule, uh-huh. Set Panyawa Herbal Capsule with garlic, Set Panyawa Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa atong lawas, ato na imlan ng Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom daan ng usay ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, mag-gapon, usag-gapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay kamukaon sa imong paniuto. Mag-gapon sa gabi, sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na po daan ng usay ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema sa kidney o UTI ayaw na magkahadlok tungod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O good, okay na. Usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
3: Salamat kay Ate Bres o sa tanan ng mga kaigsunan ngambigamit sa itong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo sa tanan ng mga kaigsunan nga gustong matapos ang ilang trabahoon sa matag-adlaw sa ilang opisina, bisag-asa, mag-drive ka sa tanan nga ito ang mga drivers nga minum sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Labi na yun si Inday Marich so ara abiso nga magpadayo taon siya na kog para palit og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay nimo Inday Mercho og ni Nanay Nipod. Salamat kayo nya. Thank you kayo. Og sa tanan po nato makaisunan nga bigamit sa tong number one nga plus sa Kabisayan og Mindanao labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Faye Bayarcal og ni Ma'am Lenen Moreno, Sir Cardo Moreno nga kanunay migamit sa ato ato ang sedlement well, ang tinuon nga mutabang na tumbuwag ta sa itong panuot, pamaulos, palakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos, kawatay, lilikay, pagyuta sa ringgi, kung mga plasta sa ito ang sedlement well, nga tinuon mutabang na ito sa mga tao ni Bro Joel Diaz, bien aqua, ni Paribini Umadak, nga ito ang umabot, nga puli ni Paribini Umadak, si Pari Joel Bitsi, nga kunsyal sa wabag. Salamat kay natong tadan sa imo mga tao, bro, nga imo ang gipahapla sa ito ang sedlement well, pero sabotan ninyong tanan ha kung mo gamit mo sa sedlement well, anha yun ta palit sa butika, di ba, Ben?
5: Pero na, sa butika rin kita makapalit, pero na agi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pang Panyawan Herbal, yun niya, makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
3: Shopee lang ihatod pa. Unya sa mga tao po ni Kuya Ricky Bangis, galing nagbuhat siyang Bangis Sinaw Dishwashing Liquid. Bangis sa ugaw, sinaw, pas, upaw atong mga plato. Salamat kay ni mo diha, Kuya Ricky Bangis Garing, sa pagpagamit sa imong mga tao diha nga nagbuhat sa imuhang Bangis Sinaw Dishwashing Liquid nga imong gipaplas sa ato ang sedlement oil. Thank you kayo. At si Jijen, nakisulti?
4: Yes, Kuya Alan, para sa mga problema sa mga dry skin, wala na ginay. Sulbad na ginay siya, Kuya Alan, kay ang atong gamiton, Ana, Sed Celebrity Beauty Soap o Sed Celebrity Kojic Soap. Ang inyong mga bugas-bugas, ang inyong mga kanang blackheads, bawa na gina siya kung inyo na siyang gamitan anang sabon na mo, anang palit mo ha.
3: Oh, di pa mag-uga ito ang palit na natin dyan kay moisturizer mo na siya. Ano saan natin dyan?
4: Moisturizer.
3: Moisturizer. Ano siya? Ha, gamit mo ano ito ang celebrity kujik soap o celebrity beauty soap. Muna nindot kayo natong isabon. Unya, sa tatong mga kaisodan po, nga kita nasayod na magyuta nga grabe gyud kaning toksin nga mudaot sa atong kalawasan, igsud aning toksin nga mupundo sa atong kalawasan. Oy sus, grabe ha, mga major nga mga sakit may mutakboy na to kay kaning toksin. Mauni tigdaot sa ato ang puto sa blood cells nato. Ang puto sa blood cells nato may dauto na niyo nya kadi atong blood cells importante ba ni kay mauni tigatod sa oxygen nutrients og tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ini mistake mulapot ang atong dugo mao nang mahimo kang poor blood circulation. Unya ini ka poor blood circulation nimo, daghan kay mga major nga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, kung ba pa na ito malatian, constipated ka o yun man nga ito ang kidney problem, mao nang kinahanglan yun ka mo inob o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang kinis balatian, puno sa nutrients na mao'y makapaligod sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR87715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan ng mga idungdan sa imong balatian o karong ligon yun kanunay ang ato vital organs. Inom yun tam matangad laog G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Press,
2: okay, ang sender na ito karagad lawa
3: para parte ng sali. Ati Press,
2: tali
3: sali o dili ba isip Doris kato si
6: Nato.
3: Oh, Nato. Si Nato at Press kaing iyahang asawa ni Nato. Ang kanin sali sunod pa ba ni? Kani si Nato, ang iyang asawa hintis po nila riyan Ate Press. Kunya karon nanay mga gipanguha dito ang mga patay. Daami kipaadto sa CCMC kay daghan matay. Naambay
6: Pulinarya
3: ni Sue dito. Oh,
6: iyahagi ko no.
3: Oh, ila ko no patay mo to ga. Ilo sila natagak ang patay.
6: Hagbong sa sawag ang
3: nahog, patay. Oh, naliki ba ko nung
2: oh, natay na matay, no.
6: Namatay ka daw kanin mamatay ta niya.
3: Okay, hagbong patay na da, naragbong pag hagbong dodro. Naliki. Naliki ang oh.
6: Napiang ko no man pa sila.
3: Napiang. Tungutos bayot nga parehas ang tingog sa iyang amigo nga kuyog ni Aspidro.
6: Sinanay ko eh.
3: O sinanay. Mauna nga, ayaw problema Ate Press, kay ikihar ba ko nutihan sila sa tagtungod? Problema o sa ikihar, di mo takilbutan o sa ikihar.
2: Kaling, silang dua katong nag-ilog.
3: Katong mga nag-ilog, may pwede ito mo sa ako anda sa St. Francis, ilahang kunsyal Aldin Diaz, kaya huwag yun ay problema. Diretso-diretso pa ng St. Francis.
6: Special pa, Irko.
3: Special pa.
2: Pag-ilog ni Lagulyar, Unsa may lang gigunitan ang kamot, nabitad.
3: Nabitara, siguro sila ti Pres, na ang stricture siguro, na lagpot, na ito, natagak, ito, minatay.
2: May kay wa mahulbot ang usa ka kamot.
3: Mo eh. Huwag na hulbot pa, samot at Tipres. Samot na peligro, samot ka na kuberanan. Mao na nga sunod, St. Francis, lang Moritzo. Ayan mo dagang istorya, St. Francis. Taugan nyo si Kusial Alin Diaz. Kayo St. Francis, Brato, pa, nindot, pagyo kayo. Ay, kung anong mga, way klaro nga mga punerarya.
2: Kring na, kring?
3: Kring. Oh, ati, kring. Ako ang nang amigo si Sir Aldin. Ang ato ang Kusial, sa Talisay. May kring na. Eh, tanan na itong mga hangyo po diyang Sir Aldin at Tipres, parte sa mga, adunay mga problema sa tao na Tipres, ba nga, dili kay saktong makabayad sa kanang anak sa yahon sa St. Francis. At ang yun si Sir Orlan papang kuan na Tipres, no? Sir Aldin. Nya, mao na nga, maukir sa taon sila. Bisag, masugot na taon nga datadatahan na Tipres. Thank you kayo, Sir Aldin Diaz. Salamat kayo. Nahala, ana na lang dugoy. Sabutan lang na ninyo. Pakailong
1: buka. Nya ka lang usang prinarya. Sabuta po na.
3: Ayaw mo pag kuan. Kanang sama, sila may kaunang abota to. Sila man, nya, sila Snato o si Pedro, si Peds. Nya, ang problema, kay naaboto sila. Akan eh, mauning minatay.
1: Mauning minatay yan, nga ana pa.
3: Yan na. Kwaon ta ni. Kinsa may nakauna. Kamu man. So, isulti na nga kami nakauna. Sila yung nangilog.
1: Bida dubling insurance oh. Pagka di
3: ay. Doble ay. Doble ka. Doha ka lungon. Gisapaw na datong ilang lungon. Ate Pres. O, Dong Pedro. Di ba? Gisapaw para mausap. Para, why, lalis ba? Ha? So, ano lang ninyo? Dong, nato. Ano lang, Dong. Pasabtan lang tao ng tungtungon nga. Kamu may nakauna. So, dili. Okay. Dili lang sila mangilog. Huwag ka nang tagalain po na riyaan mo. Pangilog ko doon na yung makauna. So, salamat sa inyong pagbarangat ng atong tulbaron.
2: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
9: Habang kag ugway mo sakit. Haba! Wala na tan ang gwata sa bangko. Patali! Ang gwardiya, grip!
8: Nidagsang ang tulisan.
10: Hey, mommy!
8: Kidnapping! Kahilayan!
11: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
12: Taong na maskara!
8: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: In 5 meters, turn direct.
15: Ha? Asa ko no?
16: Hapit na mahurot ang load? Bit
10: bitin. Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin. Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Ahibalo!

0: Mahil tiyo ka, automatic, doon na bagay ang palaya. O balunggay, imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan, gasa kini. Sa kahitasan, ang original Koi Herbal Capsule. Makaingon tiyo ka, o sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-all, sana all.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
11: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
12: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
14: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
15: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
17: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
16: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
18: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website ara makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2036 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
19: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
6: Burn
10: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
20: May buhay sa makabuhay.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Unsay nga?
2: Kabantay ka na rin? Matagigaw na ko ba? Matag ka na ko. Tag 5,000. Basta masood sa Alpha.
1: Okay, deal.
2: Oh, good, good. Okay. Karon, saksihi ang akong pagka-sharpshooter, Daddy Rafael. Nia!
3: Hala! Tanawa! Tanawa, Darlene! Tanawa!
2: Kibantay mo na?
1: Why nasood sa Alpha, Federico? Bisag ko sa...
2: Warm up palang kito daddy. Warm up.
1: Oh, abi ko bag unsa.
2: Pero saksihi pag-usab daddy. Tanawa. Sigaang imong mga mata. Og andama ang i-premium mo nako. Saksihi daddy. Oh. Ah, hola, ihap.
4: Ah,
2: 1, 2, 3.
4: Ah, sige. 1, 2, 3.
2: Nakawantay mo na! Kita mo dali!
1: Okay, good. Sa pito ka bala, o sa ray na sod?
2: Wapagay ko manginit. Wapang manginit yung akong pulso dali. Kabantay ka na.
1: Ikaw, Marga, darling. Gusto kong musaksi sa imo abilidad o sab sa pagpunting.
3: Yes, Rafael, darling. Pero... It's so hot here. Darling, ini.
1: Hola. Paypaye si Miga, darling. Init kayong kalibutan, ang palibot ba? Paypaye ang ako, darling.
4: Yes, nyor. Paypaye na ako.
1: Pagdali. Kikalimutan si Marga, darling.
4: Kipaypayan na ako.
1: Good. Okay, darling. Ining 9 mn ang gamita.
3: Yes, darling.

0: Oh, ready ka na, darling?
1: Yes, ready na ko.
0: Okay. One. Two. Three.
2: Wait, it's a papel. The target people.
1: Oh, no.
3: Okay. Ako yung tudlo ni mo, Marga. Dali. Come on, dali.
1: Federico.
3: Dali. Distansya tayo kamay. Distansya tayo kamay, gigan ni Daddy Rafael. Dali. Kaya.
2: Miss Marga.
3: Dali ka lang, Ola, ha? Dali ka lang.
2: Makuyog ko.
3: Ayaw. Dali ka lang. Steady ka lang di, ha? Steady. Sabag ka yung steady. Dali ka lang. Dali, Marga. Tudlo ka. Unsa on yun? Sa pagkapagunit sa armas ba? Ha? Ugun sa oli mo nga makaigo ka sa target. Kapantay ka na. Okay?
1: Okay.
3: Hans. Dere. Ops. Stop.
0: Federico, ayaw kayo ka mo pagpalayo. Ano bang gidaman mo diha si Marga Dapita? Marga darling, ha?
3: Daddy, ayaw na pagsilos, Daddy. Ha? Kaya sakto mo ko, Daddy. Para sa ingon, matudluan din ako siya sa hustong posisyon sa paggunis armas. Diya ka lang, Dari, ha? Stay put lang niya. Lingkod lang niya. O, panabako lang diha sa imong tostos.
1: Federico, kinahanglan pa kayo mo distansya kita ni Rafael?
3: Psst! Ayaw pagreklamo. Dali, tudlo nga tika. Unsaong sa paggunit sa armas. Sige. Ari ko si Muloyo. Guniting armas.
1: Niya, ako nagkikunitan.
3: Inaani sa pagunit sa armas. Inaani.
1: Federico, ang imo atubangan, sangko kayo sa kong sampod.
3: Psst! Kibantay ka na. Ayaw pagreklamo. Pa plus daddy, mo ni akong pagunita ni mo. Sige. Baya, kahumot sa imong tingkoy. Paing pa ako.
1: Nabuang na ka diha. Naa si Rafael.

0: Salamat, Federico, salamat. Maayo kayong pagkatulunin mo kang Marga Darling sa pagpunti.
1: Ako na ganun din. Ako na ganun din. Ha? Ano yan? Asa man? Kuhaon pa rin mo sa bill?
0: Federico, kuhaon.
1: Pagsulti! Kuhaon pa rin mo o dili?
0: Federico...
1: Tumag!
0: Agad lang ko sa sitwasyon, Federico.
1: Oh, ha? Tao ba? Sa ato ba? Di gini ka matuman sa kong gusto.
0: Gusto ko lang hulipan ang akong pagkuwang sa akong anak.
1: Ata, Litsa! Litsa! Masina ko na, daddy. Prank ang pagkasulti. Ha? Masina ko! Masuko ko!
0: Pwede ko.
2: Pwede ba? Di lang unang mo mag-isgot, anak. Ni ato di rin maglingaw. Mag-practice o punting-punting. Unang karun, maglalis na inuon mo.
0: Darling, ako ang banggot.
2: Mamauli na ta! Litsa!
0: Sorry na, darling. Sorry na.
2: Sige lang maglalis. Kapoy paminaon. Gusto kong peace. Kalinaw.
0: Sorry na, darling. Ayaw lang kasuko.
2: Mamaulit na ta. Kisapot na ko. Paulit ta.

Kamu mau usah di Semarigara. Maya, kebantai ko. Nagkurug in town si daddy. Sariang gisaput na Semarga. Baya, no? Nian ko dari sa kong gingon kaniya. Nga dapit. Ah, umot kayo ang hinampak kaniya. Sariang gitudluan ko sa pagpunting. Ah, nanginit ang akong lawas. Ah, arr. Kambaton ko niya. Karon ka. Kan unti kang animala ka.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuwat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: mo apil ba ko?
1: Kipagbugno ka ni para ni mo, maong apil ka. Kung mo daog ko, dili na ka mahimong muling ipasaban. Ako nalang imutan awon. Ako na imong ubanan. Nakasabot ka.
0: Unsa?
2: Kung ako'y makadaog, ako nasabot ka pababi. Ah, wani bali banrain. Ate man, nakasuway ka na ba?
0: Unsa? Sino suwayan?
2: Ang kwan god.
1: Huy, payot po ang.
2: Huy, tiguang.
1: Kung makatiguang ka, mura nagpilay akong edad. Huy, payot, 24 pa lang ko, payot.
2: So, mas tiguang ka pa na ako.
3: Care to share ko doon sa inyong gisigihag tabi, Desloyo?
2: Nothing.

0: So, what are the key aspects of information analysis? Anyone?
1: Me, ma'am, me!
2: Kakit ka ni ma'am kung magtabi eh. Dito kayong tanaw lang yung hapin kung magkibot-kibot.
0: Ikaw, Mr. Sebastian.
2: Dili ko pulaan ng tutok siyang naong nga hamis kayo.
0: Mr. Sebastian, please stand up.
3: Pilo! Pilo, itawag ka ni ma'am ko eh. Nagsigira pa kong kagtutok niya.
2: Ako, ma'am?
0: Yes, you.
2: Huh?
0: Answer my question.
2: Oh, question? Asa to, ma'am?
3: Hello?
2: Asa to?
0: Quiet. Waka ba dahil maminaw sa akong discuss karon pa lang yun, Mr. Sebastian?
2: Sorry, ma'am. Nabisi ko.
0: Busy with what? May I know kung sa'yo mong nabisihan?
2: Tutok ni mo, ma'am. Adi, tutok sa blackboard ba? Pero ako'y nasabtan, ma'am.
0: Please, class. Kung may wak mo masabti sa akong i-discuss, please feel free to ask questions, okay? Anyway, take your seat, Mr. Sebastian. Ikaw, Ms. Agay-Ay, what are the aspects of information analysis?
4: Say, ma'am.
0: What? Come again?
4: I said, say, ma'am, my answer is sama ra sa kang Piolo.
0: Wa siya makatubag sa akong pangutana, Ms. Agay-Ay.
4: Same gani ni ma'am. Andi sad ko makatubag.
1: Ako na lang, ma'am. Me na lang, me.
0: Yes, ikaw.
1: There are 5 key aspects of information analysis. These are process components, purpose, techniques, fields of application, and on the home! On sa ganito ay!
0: And? Kuwang nalang ko sa?
1: On sa ganito ay! Wait sa mam, ha? Kung sa matigisulti ni Chip on si Rocks na ko ay? Limit mo ko ay, let me think sa mam, let me think.
3: Mauna diha, pabida-bida ka man.
1: Hila ka sa!
3: Feeling bright.
1: Ay!

Thank you, ma'am. Thank you. At ka tubag ko. Okay, ikaw kapiling sa tubag sa uman. Wait, tubag. Oops. Sorry, Papa Pie.

0: langs me gif ta.
1: Mama
0: get. Gudde bin gif oi. Mak gudde bin ka hasil me dudlo so bang manga is to jump tingo. Du gai ke mak gates. Di ba mam denes.
2: Pero atong katungdanan ang pagtudlo nila. Kay mao na atong profession.
0: Well, husuka. Kapo yung gira sa highway. Marang, hatuagan lang na ako sila og taas, nga kopyahono na sa high, o baka ha? Mag-quiz ko, oy! Daulay! Anong mga makalingkod ko ang maka check sa akong FB?
3: Uy, bawal na ha? Kilalan nga maayot ang ihimplo sa ato mga estudyante. Kaysa gikaingunan ni Miss Denise, maukini ang atong gipili nga profesyon.
4: Chay, kay ka, sir. Oy, so kadi azi, Ma'am Denise, no, ba na to sa faculty? Mag-sige na mag-gani sa buka o cellphone sa imong vacant time sa una, pero karoon, lahir ang imong gikabisihan. Busy na ka og tutok o sunod-sunod ni Ma'am. Chay! Lahir na sa imong bitimahon, sir, ha?
3: Uy, ikaw, sir, ha? Basin mo to na si Ma'am Denise sa imong binuang. Basin mo hinoon og likaya na hinoon ko, ana.
2: Dili ra hinoon, sir.
3: Thank you, ma'am. Kay seryoso ba ya kay ko sa kong tuyo nimo?
4: Ay! Kada atigid ko. Nakalive yun ka ni ma'am, sir. Nawa, kariyo ba ang akong stress? Ay! Pero in fairness, ma'am, may usa ka estudyante ko ka doon, no? May good guys klase, no? Mga tumayang citizens sa bago para ako ang lesson. May guys, but...
2: Mao ba?
4: Ah, yes, yes, ma'am. O, mausap na'y sultis o ba maistra nga nakahandol sa inyong klase?
2: Under na ko?
4: Yes, ma'am. Nakaundang ko na nasa una, o karoon lang may balik. Pero, mayo kayo, uy, ma'am. May kayo, gawas ng bright. Ay! Ay! Guwapo yung sadyati, ho! I'm sure, nakailangan niya, ma'am.
2: Well, daghan og maayos akong klase.
4: Pero, mas outstanding ning estudyante, ha? Si! Si Piolo Sebastian!
2: Ha? Si Piolo?
4: Yes!
3: Katong estudyante ni mong hambugero?
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This time check is brought to you by BMEG Premium, kitang-kita ang galing. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
4: Ay, digin sir, nasayop tingali ka. Pwede ka magiro ba ta, ano? Humble kay siyang. Og, kuni pa lang ko, di pa lang angkong estudyante, oy. Palitan ko gyud og motor. Bright ma'am, no? Una, gwapo pa. Dami na ba kayo barug?
3: Pero dako nag edad, estudyante pa.
4: Oo.
3: Labing siguro, ligoy sa una.
2: Sir.
4: Hala ha, kon makaundang ligoy na dayon. Dali pwede makaundang lang kay may financial nga problem.
3: No. Di na mahimong himoong rason nga dili magkahuman sa pag-eskwela, sir. Daghan kay mga estudyante diha nga nagkalisod pero nagkahuman sa paghihapon sa pag-eskwela, sa pagtuon. Nagkahuman gyapon nakalampos. Mm.

0: naningka mo. Wa magsalig sa ginikanan.
1: Wa na ginikanan si Piolo. Iyang apuhan na lang ang nagpadako niya.
0: Mm. Aw, samot! Gasalig sa apuhan! Oh. Way ayo.
1: Sir!
0: Oh, way ayo yun!
2: Ba, sir, lagi ka, sir. Ba, sir, lagi ka. Kung unsa kaya rason, no, at least, karan naningkamot siya nga makabalik sa pagskwela. O, nakita lang ko nga may dakong potensyal ni bagta kay Otokan.
0: Otokan, kon mo padayon. Basig mo kalitla sa nag-undang inig tunga-tunga sa tuig kay gikapoy na. Kaysa kung tanaw, mura magbugoy.
2: Ay! Ay, managlakit ang pananaw, sir. Kaya ko personally, no? Butanan ko niyong.
0: Kay gikapuhan ka lang.
2: O.
0: Unsal matang naungaoy.
2: Ay! Il-argue ka, sir. Murag, kuha ang gari ng Prince Charming sa umaabot ga activity na to inihil sa skwilahan?
0: Kung siya?
2: Oo, oh, basta.
0: Uy.
2: Nakoko pagsalig nga, mudaog siya sa bang contest. Kay, gwapo na o nindutog barug. Bright pagayod. What do you think, Miss Denise?
1: Ha? Huh? Mga una ta ninyo, uy. Ani, ao? Share ta ini. Gipahatag ni sa apuhan ni Piolo na ko ganina.
2: Ay, winner ka, ma'am. Winner si ma'am. So close mo sa masudyante di ay.
1: No. Dili mi close.
2: Ay, si ma'am.
0: Naunsa ka ba ya, sir? Dili na mahimo maong hunungin na si ma'am Denise, di na mao. Nahibao ka yun ganda ko kalapasan ka na sa school ethics.
1: Mao. Ani, ao. Dali.
2: Ah, man.
1: Share ta ini.
2: Man.
1: Lami ni. Paborito ni namo ni aning tiya sa probinsya pa ko.
2: Ha? Mm. Oh, hala, no, giputos po ba nag-down sa saging lagi?
1: Mm. Gipaisan nga okra nga may ginamos og mga lamas. Mm. Anya ni asay gipada nga limonsito.
2: Ah, uy. Limonsito. Ay, lami na.
1: Lami.
0: Mumukaon eh, kana. Denise? Uy na, manimaho ka na.
2: Lami da.
0: Niyama ko'y sulan nga adobong baboy og manok ko. Ah, kinilay ka na, ayaw ana.
2: Uy.
0: Ilabay na.
1: Unsa?
0: No. Ayaw panaginot anak, ma'am.
1: What?
0: Nga may mas tarong ako nga da nga sudan. Ako mismo may nagluto ini para ni mo. Ang binanggihata ganina sa imong estudyante, be. Ako'y labay ini.
1: Oy. No.
0: Ayaw ka ikog, ma'am. Naibaw kong dili ka ganahan ini. Pero mapugos ka sa pagkaon kay hinatag. Mao nga, ako na mismo ang mulabay niya na.
3: Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami! Undangi ang drama!
5: Angeline!
4: Na ako'y na-discover nga timplado

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Bense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko, I love my teacher, yes I do.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita ni mga oras sa bagyo nga si Francisco gikan sa super typhoon. Mihinay na kinikaroon o naana sa typhoon na category. Samtang dinis sa ato si City Mayor Nestor Archival nagtinguhang masagup sa mga establishment sa syudad ang alert app sa kapulisan. Kapulisan is dakbay sa Subo, magdugang mga personnel alang sa mga tunghaan diris dakbayan sa Subo human sa insidente kinatabo dito sa Tacloban City. Defense team ni Vice President Sara Duterte nangangkon nga ilahang ang House sa prosecution panel nga listahan sa mga witness alang sa upcoming impeachment trial nga gitakda na karong sunod buwan. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud. So, sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
10: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
14: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
15: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: At oras karon alas 12:44 na. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita, ano na ta sa atong DYHP Answer to Win promo.

0: Kini nga promo, maghatag ninyo kay Gayunan, makinawa itong 200 pesos nga GCash. Kunin nyo matubag ang ato mga pangutana nga simple kayo kay ato ra nang gikuha diya sa ato nga mga balita. Balita gikas bunta, garis sa kadlaong dako. Garis sa bunta, garis sa udto, ini kahapon, inya ini kagabi inasan. Basta maminaw lagi mo kanunay sa DIY issue, matubag ra gini nyo kining atong simple kayo nga mga question. Gato nga ipasupot diri sa atong DYHP Answer to Win promo. Line ninyo, importante kayo nga pag-abuhaton, mao ang pag-like, pag-follow, pag-share sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP RMN Cebu. Umanosab ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Katodunay, blue nga mark check sa kilit siyang pangan, ha? Pagitaan ninyo, Attorney Rufiel Fernandez Banyo nga dunay blue nga mark check sa kilit sa iyang pangan. Unya, i-share, nahala, i-share ang atong programa karong duha. Metro Ratchada, para daghan po sa atong mga Facebook friends na makakita. Magkapamati sa atong mga balita, unya, pariyan po din mo maka-join sa atong DYHP Answer to Win promo. Ay, kalimot ha, na i-share na din ang atong programa karon ang Metro Ratchada, kada nag-live na itong programa. Kaya naraban ninyo din na ibutang po ng inyong mga tubag, unya, no, sa akong ipa... Mabati nga question o niyang taon-taon. Niya ko na makapangutana na ganita, pwede na mo start sa inyong mga tubag. Ibutang ninyo sa comment section sa nag-live na itong programa diri sa Metro Ratchada, niya sa itong Facebook page. Okay, so muna ha, inana lang ka sa iyo ng pag-appeal sa DYHP Answer to Win promo. Ato nang balikan karong taon-taon ang atong question. Aritas dugang nato ka mga reminders usab. Taas bang presyon si Mundugoy Kabadunay, hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka niya, wara ka mahibaw. At taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis arterial walls, mapalapot si Mundugo ka sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaot si imong kidney, ugdaghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabutang ka, bugrabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gikan sa paliyaw, nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, controlled pud ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katulog. Makapugong pag-is hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Huwag bisitaw sa bangklinika, the Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakin may mutang din sa Maydia, Consulim Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Mino ato karos, Jack Jake Villa Hermosa, Ronald Lynn Mancha, Maria Carl Himarangan, dira sa Saga San Fernando, Ranzel Masbang Morales, inguman si Rexel May Ryle App. Masakto ba na akong pagabasan sa imungan? App or AP? Alas 12:48 nagkaroon sa detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, nagtinguha nga basagup sa mga establishment dito sa syudad, ang alert app sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension, Vitamin D3. Gitinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga sagupon sa mga establishment sa syudad, ang alert app sa kapulisan. Kailan sa daling at pag-respondi sa mga otoridad, panahon sa emerensya o alarma. Ang mayor na plano pag-awag sa konseho sa syudad ng panlay o ordinansa na magmando pag-install sa alert app sa cellphone ilabi na sa mga security guard. Pinaagis na nilutang application, naingon sa Archival nga mas dali na lang unya pagpangayo assistance sa kapulisan. Ang mayor mapatawag sa mga school principal sa syudad sunod semana, aron butangan sa naisgutang alert apps ang mga cellphone ini, o kininausap ang mo-install sa cellphone sa ilang mga magtutudlo. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, anaani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion, anaa sa ADM Building sa Barangay Kensaga, sa Nasutang Lungsod at Bansa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin ni mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Daily Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay! Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
7: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: At oras karon, alas 12:54 na. Ang mosunod na balita itong kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, nga ikaw adunay daghang toksin sa mulawas, mandili ka regular, nga magpagawas imong hugaw. Doon ka may lisan, magbuto ni muntian, makasinate kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan o glutahan. Bili paginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Iwan ang paggaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Paginumatagad law og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain ng mga butika din sa Subway ng Wansab sa Banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan, nag-Mindanao. Padayon ta sa itong mga balitang kapulisan din dakbay sa Sugbo, magdugang og mga personnel alang sa mga eskwelahan din sa syudad, human sa insidente, gatabo dito sa Cloban City. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Magdugang og mga police personnel ang Cebu City Police Office sa mga tunghaan nga nagbukas na nito ganda ka na may simana og aron nga malikayan ang netabong shooting incident sa sulod sa publiko nga tunghaan dito sa Dakbayan sa Tacloban. Matod pa ni Police sa Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga doon na kasamtangan ng mga police nga gi-deploy diha sa nagunang nga mga tunghaan o mga tunghaan diri sa Sulay sa Sugbo sukad pagbukas gyud sa klase nitong nakadabay nga mga semana. Apan matod pa niya nga gubikan sa nitabo dito sa Tacloban, ila pang pakusgan o hingusgan gilahagan siguridad na ipatuman sa mga tunghaan na makig-meeting usab ang kapulisan sa Sulay sa Sugbo sa mga kadagkuan sa eskwelahan, labi na sa mga principal, aron nga buhatag sila og pabaog kining pamulong at si paigayin nga uplan na pakisandurot nga to sa mga estudyante o ilahang nga ihatag ang mga pabahayag may labot na sa pag-alikay sa posibleng nga mahitawong shooting incident. Dito kang usap ni Oriol nga lakip sila nga tigumon ang mga security personnel. Aron masayod sila kung unsa ilang gamuhaton sa pagsulod sa mga tinunan nga magdaog ang mga bag. Kinahanglan pa bang rekisahon ang ilang mga bag o tanaon lang ang ilang mga bag kung wak makini daan ng mga armas. Lakip sila ang ipa-deploy sa nagkaring mga tuhaan. Kini nga mga pulis nga nag-beat patrol ilahang usbon ang ilahang deployment kaniadto kung butag sila sa mga repeat nga wa nakaikrimen ibalihin sila sa dool sa mga tunghaan. Hinon matod pa ni Oriol nga naapaghihapon ang mga police outpost nga ipabutang sa mga dool sa mga tunghaan o kini posibleng ibalihin nila aron nga ipaduol gyud sa gate diha sa mga eskulahan. Hibawan hinon nila nakasagaran sa mga tunghaan diri sa Sugbo, doon na mga blue guards nga mubantay sa mga tinunan nga musulod o mugawas aron na kung dunay mga tinunan nga magpapadlong mahimong madakop tayong kini sa mga security personnel. Dugang ni Oriol nga nakigalayon na sab sila sa kapulisan dito sa Region 8, labot na sa gingong kalabigitan sa Osaka Security Agency sa maong nga krimen din ang armas nga nakuha gikan sa crime scene o nagigamit sa pagpamusil sa mga tinunan din higikan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang Police Regional Office 7 o ang Police Regional Office 8 nagunan ay coordination kasamang Ken aron sa pagtamayayong sila hanggang himoon nga investigasyon kanong naabot dito ang armas nga gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyo man almost naman TDYHP. Tatak, amen.
1: Radyo mo nationwide.

0: A tu oras, karon, alas 12.58 na. Sa dilipatawa pa dayo, no? Sa unahan para sa ato mga commercials. Ato nang ipasupot ng atong question, ha? Nga simple kaayo. Usani sa mga activity nga gitambungan kagahapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang pagbisita sa Sugbo kagahapon. Doon na to siya gilaunch, gilusad, nga usa ka programa nga mutabang to sa mga beneficiaryo, no? Nga baka provide og healthy nga pagkaon alang ato sa mapili nga mga beneficiaries, ha? Unsa bay tawag adtong maong programa nga gi-launch kagahapon sa DSWD unya gitambungan ni Presidente Marcos diri sa bay PR area. Okay. Hala, bahin tog kuan, maghisgot tog wa nay kagutom. Mo nay clue, mo nay pinaka clue. Karon sa bang gitawag adtong maong initiative or programa. Okay, pwede na mo nga mubutang sa inyo mga tubag. Dinasa to mga comment section, atong comment section ha, sa nag-live na to nga programa karon ng Metro Ratsyada. Isa man to nga programa ha, tulo to siya ka-words, ang tawag ni Addo. Okay, so inigbalik na to. Atong tanahon, kung nanabay nakasaktog tubag plus nakafollow pagin sa tong promo mechanics para sa nagpaabot na to nga 200 pesos nga Gcash. Balik na karon taon-taon ha. Atong oras karon untop ng alauna.
1: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
9: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Mahigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Mahupong mo sa gmayo. Itain naman po na ko Set Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Nagka-poblasyon na gunoy na model sir. 40.
10: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
15: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
18: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay kinimo Mordica Sherantia compound. Gikan sa palya, dili ka hatag og proteksyon batok sa liver failure.
19: Ang pingyang imuatay.
18: Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
20: DTX 500 mapalit sa mga butika.
21: DTX 500.
22: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
23: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
24: duha sa gabi.
23: 2 weeks pa lang
24: may alibyo na.
23: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
20: DTX 500
21: mapalit sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
26: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
27: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
25: Life extension, vitamin D3. For longer life.
0: At oras karon, alauna, 5 na. Padayo lang mo din na og comment sa inyo mga tubag ha kay wa pa man ta announce diri og winner karon tawtan mo pili ta og kinsa may magkaruwat sa tong 200 pesos nga GCash. Lami bag ipagapin ni mga orasa kay ikan kang nakapaniod to nya medyo relax man sa lunch break la pagapin din ha para dili ka magduka permanente nga energetic hangtod na sa hapon nga pagtrabaho na to. Mga pikagani ang imna mao gid ang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami ningning maong kape sa kahumot sa aroma ni ini. Makakuha pag ikaw dugang ang mga health benefit gumikan usab sa mga sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Kini may pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3. Mao na makakipin makakape na ka maka vitamin D3 pag yon. Plus gidugangan kini og rishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties, gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugagan pag kini og mangosteen, a fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kini dali nga pagadaot sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobra ga free radical sa itong lawas. Mo nang mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon, makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa linay nga mga butika, pilos sa Binhay sa Dakbayan sa Subo, ha? Diri sa mga Life Extension Clinic. Hindi po ka makapalit din, ha? At oras karon alauna, 7 na. Samtang adugang pa nga mga balita, si Senador Erwin Tulfo, nanawagan karon alang sa dinalian o glaom nga Senate investigation. Ah, yan yung panawagan para imbestigahan po sa Senado ang nahitabo nga shooting incident sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Bintutuna ka mga kabataan ang nakalas o dunay ubay-ubay nga mga nangaangol. Sa iyang statement, si Tulfo nga maoy chairman sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Iyawag sa iyong mga kaubaran nga mga senador nga i-appeal ang insidente sa nagpadayon nga inquiry sa Senate Bill 441 of 1582 nga retinguha sa pag-expand sa coverage sa anti-bullying law. Samtang sa pikas nga bahin ang defense team ni Vice President Sara Duterte ni salikway sa pangangkon nga nangupya kini sa listahan sa prosecution panel sa ilang mga witnesses alang sa umaabot nga impeachment trial sa Vice Presidente. So, sa ka-interview sa ikatulong adlaw sa pre-trial conference karong adlaw, mato ni Attorney Michael Pua nga ang depensa o ang prosecution teams nagdungan o pagduso sa ilang mga pre-trial briefs ngadto sa Senate Impeachment Court Yato nga, Hunyo 15. Tungod nini mato ni Puwang, dili makaiangayon nga pasanginlan sila o gamitan o terminology nga mirroring na ngupya o kaha ni Adak sa susabang listahan sa mga testigo sa prosecution panel. Tungod kay mato ni Pua, dungan silang nagsubmit sa ilang pre-trial brief. Katapusang balita, duha ka mga area sa Luzon ang nagpabilin nga gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 samtang ang bagyo nga si Francisco nga unang nakaabot gyud sa kategorya nga super typhoon kagabi. Nahimo karon nga mas nihuyang kini og gibalik sa iyang pagka-typhoon nga kategorya og nakaron sa ibabaw sa karagatan sa Babuyan Islands sa alas 11 nga weather bulletin gikan sa PAGASA. Ang mga lugar nga nagpabilin sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 mao ang Batanes ug ang northeastern portion sa Cagayan. Apil na niini ang eastern portion sa Babuyan Islands. Ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 nagpasabot nga masinati ang gikusgon sa hangin nga 39 ngadto sa 61 kilometros matag oras nga mapaabot sa musulod nga 36 ka oras ingon man usab nga pag-uwan-uwan sa mga lugar nga gipaubos sa maong signal number 1 samtang ang south west monsoon kun habagat ingon man nagagianan sa Typhoon Francisco maoy magdaog makaingon sa mas kusog-kusog nga hangin nga masinati usab sa bag-ong nga mga lugar.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna, Jess na.
1: DYHP abroad ngayon.
3: Ato balita nga abroad atong kanato sa said marketing ang tiga-maugtiga pura po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Herbal o said Coffee Mix o said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, 13 ka mga tao ang natala nga nalumo sa France taliwa sa pagpangita o paagi sa mga tao sa Europa nga matambalan ang ilang nasinati nga grabing kainit sa panahon. Gibuti sa tigpamakba sa Civil Safety Service umantulo ka mga senior citizen ang namatay tungod sa nasinati nga grabing kainit sa maong nasod. Nasairan nga libuan ka mga eskwelahan sa Pransya ang nanira o ni-modify sa timetables na ini umanan sa pag-issue sa European authorities o heat wave warnings umanatala sa Britanya ang taas nga temperatura. Kasama mo sa abroad ngayon kini yung Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita atod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa epektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sa ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Busaon sa Panyawan yung gihuat mga kapanyawan palit na sa tanang produkto sa said marketing available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: pagpaybaw kon kinsay makinawat sa itong 200 pesos nga GCash nini mga orasa kaya nasaktong iyan tubag sa itong panguntana. Unya, naka-follow pagin sa itong promo mechanics. Ang pag-like, pag-follow, pag-share sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyok nga Facebook page. Katundun ay blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangalan. Plus, naka-share pagin sa itong programa karong hapuna. So, 200 pesos! Congratulations! Para kang, ang iyong tubag di ay walang gutom kitchen. Sakto ang iyang tubag. Plus, naka-follow pagin sa ito nga promo mechanics. Busa, congratulations! Ganto ni Maria Cristina Pahayahay. Maria Cristina Pahayahay, sakto ang iyong tubag. Busa, badawat ni mo ang 200 pesos nga GCash. Paliwaglan tag-chat ha, Maria Cristina Pahayahay. Diri sa atong Facebook page, i-send ang imuhang kompleto nga pangalan plus ang imong GCash number para ato na to dito ma-forward ang 200 pesos nga premyo ato i-agi sa GCash. Congratulations! Inanalang ka sa'yo ng pag-appeal sa atong DYHP Answer to Win promo. Tagin ninyo ha, ang laing hugna nini sa musulod ng mga oras. Kamu ni ato mga pamagi, usab nga ato mapalipayin og atong mapasalamatan. Ang atong mga suking tigpaminaw, dili sa DYHP o sa IFM. Naminaw din nato karon si Jess Borja. Dinha ni Lloyd Opilar, Coast Guard Officer Tata Joseph Borja, Paulino Pauling Borja o Prensi, Buabog Pilar, Camotes Island. Wala man tayo nga oras, uban ako diri sa control kasama Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea. Ngay kalimot na ha? Nadili pa na ito malimot ka. Importante kaayo ni, makatabang kaayo ni nato para magpabilin kita nga healthy kadadlaw. Pag ino mag 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na ni sa mga medical doctors na maayo kayo nga supplement. 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3 para protected ang imong panlawas. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa imong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagang, mupatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Busa, 2 to 3 soft gels sa Life Extension Vitamin D3 ang imna para igo nga proteksyon. Unya ko na ganahan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit ha sa mga Life Extension Medical Clinic. Ay mo hatang kinig libre quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kinig may mutang din sa may Ismenia Boulevard. Huyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, na po'y Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City, House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Taka ang Life Extension Clinic's hotline ni ining ang 416-1655 bagang 0917-318-1161. Alang sa inyong dugang pang mga pangutana o katugustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3. Diyas inyong tagsa-tagsa ka mga balay. Samtang sa pikas, gabahin ni ka ba kanunay nga makonstipated. Pag-inumaning super fiber, kaya makatabang kayo kini kontra sa constipation. Ang super fiber, sir kayo nga damon, kung lang ka gusto ka baso nga tubig, kunya imong i-mix dito ang tibok yun nga sachet sa super fiber. Pwede kang mainuman, kung naris buntag before ka mamahaw, kung naris gabi, before pod ka nga matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa super fiber, dugana nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, lakit daw sa Dina sa Life Extension Clinic. At ang ikay, musulod na po ng ato drama, kini ang akong suliran. Ako ang inyong Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At ang oras karon, alauna, 17 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak Arimen.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Kini ang akong sulirat. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Zed Health Report. Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
9: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
12: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
14: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsules.
15: Sasagin akong mintin aning Paragis Bilabila. Bilaning bitaha gid akong debate sa kong UTI sa una kada gabi halos ko di patulogon sakit akong hawak ko kabarog dayon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton pagpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta
14: sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
16: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kidilets.
18: Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
20: United Home. Unilab yan.
21: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Zed Celebrity Beauty Soap.
26: Zed Celebrity Beauty Soap.
27: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
28: Mm-hmm.
27: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang mupay mga melasma sa face.
28: Mm-hmm.
27: More dark spots siya, anak.
28: Mm-hmm.
27: Tapos nag-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
25: Zed Celebrity Beauty Soap.
26: Zed Celebrity Beauty Soap.
29: Ahoy!
0: kidney care time.
1: Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bio-Drom Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bio-Drom Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bio-Drom Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bio-Drom Herbal Capsule.
1: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
6: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Mara.
1: Mama, ini dagmaku.
2: Kenapa sa ngayon yung dagang? Yan na nabaya tika hanga dili magpalabiki at niya karon. Nanaw sa, nanasad kay saman. Hilom na, hugasan ta na. Unya, atong tambalan.

0: at an awa burot ako sa mud.
1: Uy, tuta? Ano ni burot mo na, day?
0: Ambot lang. Sakit man.
1: Unsa?

0: ka iwan ang samad ni Mugaw.
1: Naki?
0: Ano ni Burot man na?
1: Ambot lang ang kukatawagod. Dali tama na siya Burot. Pago na umok pa man to siya. Una ka rin kay Nikahi.
0: Pikapago na ko.
1: Tapaong. Naya lang ako sakit pa yato.
0: Wala. Kahit bitaw gaw no? Mura lagi ni bukog ni Mugaw.
1: Malapit daw.

0: Unsanak, muban ka na mo sa uma? Punti mang inita.
1: Okay na pa, uy. Mumpukilingaw din his ato, kuy. Muban na lang ko ni mo aron makatabang ko.
0: Alala, sige. Ikaw ang bahala.

0: Ara, pagi ni dia, ha? Dah ke batu dia?
1: Apa? Aray! Ay!
0: Oh, no sama ka?
1: Wala pa, oi. Naikot akong abaga sa batu.
0: Paghinay lagi.

0: masakit kag kaayo.
1: Naon sa man di ay na mara?
0: Kato maning negos ba tugod katong ni kuya ko ni papa sa uma? Unya karon mong lagdili na na ako malihok akong mga bukton. Sakit kaayo, ma.
1: Unsa?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw!

0: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Tas bang imo blood sugar?
13: Ato na kaway diabetes?
12: Mag DTX 500 ka!
13: Ang DTX 500
12: ato na kini anti-diabetic properties.
13: Sama sa
12: charantine,
13: nga kapamubo sa glucose,
12: visine,
13: controls blood sugar,
12: polypeptide,
13: nga parehong epekto sa insulin.
12: DTX 500
13: highly recommended
12: sa mga eksperto.
13: Sa pinakadulga pati sa yung gut.
12: DTX 500!
14: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 ka-capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
12: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
15: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Said. Health Report.
19: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
0: So, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagay bukid duro ay gani ay sat nga nga nagmintin ko ana ay tatin niya ha
4: pwede na mamakas bilay mo
3: ito so anak ko no binta na ko
2: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken yung mga hipon grabe yung katawan ko tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Sagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
6: Rest Time to the rescue!
7: Unilab quality yan!
5: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tungod sa kisakit, midesisyon na lang ako mama nga dadon ko sa ospital aron ipacheck ang akong kahimtang kaya di naman ginakubalihok ang akong wanga pukton. Human sa daghang laboratory test, nadiskubrihan na mo nga naagyuday ko'y sakit. Unya?
1: Imposible man eh.
0: Nga naman, Doc.
1: O sa kini katalagsaon kay nga sakit? Nagitawag Stoneman disease. Ang kaunuran, tendons. Connective tissue sa lawas, hinihini nga mahimong bukog.
0: Unsa, Doc?
1: Mahimong murag bato imong tibok kalawasan tungod sa kagahi.
2: Doktor, wabay tambal ani?
1: Sad to say, way tambal para ani. Way operasyon nga makapahunong ani. O ang pinaka-worse, kung masamad o maoperahan ang lawas, daghan pang bukog ang mutubo.
2: Unsa, Doc?

0: Marana, kao na.
1: Dali ko, ma. Maglisa na ba kuklihok, ma? Permanente na ba ganyan kung dali makalihok, ani, ma?
0: Anak, kung may tabo gani na nga dili na gid ka makalihok, ni ami nga imo pamilya, dili ka na mo pasagdan.
1: Ano nga ingon mong uhani? Ano nga ko buman, ma?
0: Mara.

0: ako makagawa sa bay. Di na na ako malingi akong liogo niya. Di na saan ako matuko.
1: Mara.
0: Masuya na lang ko sa uban akong kaduwa sa una. Na sila makagawas-gawas sa niya ako. Inaara ko permi sa bahay.
1: Anak, kung pwede palang unta nga ibalhin na imong sakit dinhin ako. Ako nang buhaton. Aron dili ka magantos.
0: Ma.
1: Mara.
0: Hindi ko kaginhawa.
1: Mara! Unsa!

0: Sakit tawatan nga maon inahitabo na ako. Gani, nanugod ako pasuwat ani, aro lang makapadako ninyo. Kay ultimo pagsuwat, lisod na para na ako. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, Dok, unsa man gyud hinungdan aning akong sakit? Nataw ba ko ani? O nakuha lang nina ko pagdako na ako? Posible ka nga kaliwat ning maong klase sa sakit? Ikaduhang pangutana, unsa may mga butang nga makatrigger sa pagsamot aning akong sakit? O nga naman kung mabangga o mahug lang ko, mahimo mang bukog ang dapit sa akong lawas nga maiko? Nabay tambal nga makapahunong sa pagtubo sa extra bones? Ikatulong pangutana, nganong dili man recommended ang operasyon sa akong sakit? Unsa may mahitabo sa akong lawas, iniglabay na pod sa laing mga tuig. Posible pa nga dili na gyud ko makalihok puhon? Ikaw pa to katapos ang pangutana, kung kaluyan sa Kinoo ug naay tawo nga gusto makigminyo nako ug dawat ang akong sitwasyon, dili ba delikado para nako nga makabaton og anak? Kung posible man, posible sab ka ha, nga maparihas nako ang akong anak sa akong kahimtang, palihog, tabangi ug tambaki ko. Kini ang akong suliran, Mara.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasab ako? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adawa. Ako mutambag, mga psychological, drug-related, emotional, behavioral, o mga medical mga problema, kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Dagang pamahagi, klase-klaseng pamahagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini nga akong suliran official writer's page o diba sa mong button sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, kini nga, you have to respect each other, no? And any group nga you are a member, you have to respect each other. Bullying is a no-no in whatever form of bullying, verbal, psychological, physical, daily gina siya pwede. Because this cannot be just tolerated is because you are one of the most senior member of the group. That is a no-no. You must set as an example nga dili ka mang bully, ha? Dili. Ano mga name calling, bitong biskay tawgon kag Dr. Rene Obra, tawgon ni nung kog Dr. Guapo, au dili na bullying. Timitaw, kaya kaya ka, kaya imong pananglitan imong ngan June or whatever Peter, di ka tawgon og June or Peter, tawgon kag something mga negative. That is bullying. O pag tawgon kag Guapo, dili na. Okay ra si, okay ra. Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si Mura or Mara, 19 years old, taga Tuburan, Cebu. May makailan ako, Tuburan. Mga tabu-tabu family, no? Tuburan. Mga apelido ni Rina, oy. Armamento. Armamento family, no? Regards mo dyan sa Tuburan. Diya sa Asturias, no? Mga Rivera family. Musta naman diya sa Bairan. Nakana ko ng inyo. Hinaot nga nahuman ang daan niyo dyan. Nindot kayong lugar ninyo. Og, mga, si Kapitan. Apelido ni mo, Jane. Nalimot, sorry. Aguanta. Diya sa Asturias, no? Okay, so, mga taga, diya, tuyok na mga to sa Bugo. Bugo, Bantayan, bago lang yun dito sa Bantayan. Okay? So, unang pangutana ni Mara. Isura sa ningay mong problema, Mara. Tagaan sa gipugong ni mo, glabad sa oon, Mara, na? sige lang, ato lang na yung paningkamuta, no? According to Mara, sakit ko nung dawaton nga natao na, nga naay ni nahitabo niya ko, no? Gani, nanugo siya og pagsuwat ani kay pero lang mapadala din sa atong kininga kong suliran. Lisod bagod para nako nga mangutana kining mga problema ha. So lain nang nagsuwat ani para ni Mara kay maglisod lagi pod siya og ano suwat. Unang pangutana, Dok, Unsa man gyud di ay hinungdan aning akong sakit? Nataw ba ko ani o nakuha lang ni nako pagdako? O posible nga na mawala ni nako ning klasiha sa sakit. Ang iyang sakit gidiagnose ni siya og sa to stone man disease. May siguro nig mag una ka niya ng sakit ano magboxer ka? Di bitaw. Ang kining sakit ha, ang hinungdan niya ni is genetic gapon. Ang may tabaw ko daan ni Mara, no? For some reasons, ngatong lawas, nga na yung sakita, ang body mass tissues, like ang mga muscles, tendon, ligaments, muhinay-hinay ni siya kapurma o bukog. Kibulun nga nga. So, nakay mo rin secondary skeleton sa imong lawas. So, mauna nga, lisod kayo. Maglihok-lihok ka. Ligo kay ka komportable kay state ba ya gahi ba ya no mo gitawag ni mga orthopedic surgeon kun mga expert ani no extremely rare ni siya no fitting certain tingali po ka kay gitagaan kas ginuway ng nani nagutoy ra sun tingali kay sumaasa mong pagtuon rare ni siya nga usa sa kada 2 ka milyon ka tawo ang nanani. So, usa ka sa 2 ka milyon. You can imagine, 2 ka milyon. Paigo naman na kanig usa ka malita kung kwarta pa nito. So, nani siya may nani. Akong balikon, ang imong mga muscles, ligaments, tendons, mahinay-hinay o kapurma into bones, bukog, kibulungan. So, progressive ba? Ha? So, murag mo ossification na mga term na mo sa among orthopedic surgery sa una ha si Doktora Chiki Obra Roses Mayo proud bit ako mo announce on the air nga akong magwangan nga anak usa ka orthopedic surgeon expert nga lisena ni life threatening ni siya kundi madali bukuan niya dili basta ang doktor mo biopsy mo pira dia kay this can enhance mo good nga mupaspas na hinoon og inunta puli ang inunta bagong bukog sa inyong mga muscles ug ligaments kay bulod nga pero nahitabo na yun ani ang mahimo anes doktor matagaan na lang kag anang tambal for pain nga di magka kwan maybe non-steroidal anti-infection no or bibig corticosteroid pwede rasad. Sunod nga pangutan ha. Dok, kanang unsa may butang nga naka-trigger sa pagsamot aning akong sakit? O nga naman kung bangga o mahulog lang ko, mahimo mang bukog ang dapit sa akong lawas nga naigo. Naabay tambal nga makapahunong sa pagtubo sa mga extra bones. O lagi naman, murag makapanglimbawat sa balhibo na imong problema, Mara. No? Kaya matrauma, o lagi na. For some reasons, naay new bone formation. Murag secondary nga bukog nimo nga mutubo, puli sa imong mga muscles, tendon, ligaments. Unya, kumauntog ka, mana. So, extremely rare ni siya, no? Ang tambal ani supportive regard, no? Supportive. No? Extra careful lang ka, hindi ka mauntog. Kaya ang katong part sa imong lawas nga matrauma, posible to muhinahinay og form into bones. Nya ligon ba yung kaning atong bones, no? Sa akong nabasahan dito sa pagsuroy-suroy, nako. Ang kinikon ng atong bukog is 4 times harder than a cement. Ha? So, di ni siya basta-basta. Ligon kayo ni. Genetic ang explanation ay di ko maka-explicar ni mo. Basta kayo naay, just like any other congenital malformation, naay mga pangitabo yung nani, nga gino-organ na itabo, may ba o, nga nung naapod yan yung nani yung mga sakita, no? Sunod nga pangutan na, nga nung dili man recommend ang operasyon ng sakong sakit. Unsa may tabo sa lawas, inig labay na po sa laing mga tuig. Posible ba nga dili na yun ko makalihok pohon? Dili mo recommend og operasyon ng mga doktor, mga orthopedic surgeon or surgeon in general because akong balikon, kung maghiwa-hiwa diha, this can trigger or this can increase ng medyo paspas ang pagkaporma sa bagong mga bukog ng dapita. So the more hinoon kay makuan man to ang surgery, ang surgical wound, that could be a source of another bukog formation or bone formation. So mo nang di mo recommend ang treatment ani is supportive management, anti-pain or prevent trauma, yun ani lang yun, no? Sunod nga pangutana, kung kaluyan sa Ginoo ug naay tawo nga gustong makigminyo nako ug dawat akong sitwasyon, dili ba delikado para nako nga makabaton ug anak? Kung posible man, posible sad kaha nga maparehas nako ang akong anak nga nasa akong kahimtang. We cannot easily roll out the possibility nga this can pass on to your offspring kung pananglitan, pero rare man akong balikon gining ko ana. Huwag itay igong mga kasayuran o unsa magay mahitabo, no? Kung naay mo, mulab ni mo as a wife, mas maira mo. It's not because na kanyan yung problema, ha? Nga stone man disease man tawago ni. Nga madawat niya kung unsa man ka, no? So, pananglitan, no? Mubuntis ka. Closely monitor lang ang yung ang progress sa mong pregnancy by an ubigay ni. Para nga, ma-aware ta or ma-monitor closely ang pagtubo sa bata panindag maabot ng mga panahona, no? Supportive management, avoid dili gud ni siya angay ng operahan kay musamot o kadaghan ang bone formation kung naay operative bone na mahitabo. Hinaw ta kasabot ka marasa kung speaker nimo da sa tuburan sa tinudlan nagdisod gud ko ni yung problema kay di mo gud siya parang pag-TB, pag-titanos, common kayo. Kiningi mong problema, stone man disease, one in a million. Muramin akong minumdom sa kong kantahon, piming one in a million you. So, maana na. So, hinaw, takasabot ka sa kong speaker ni Mumara, o nga sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Once again, mo sign off na ko si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Bathan. Thank you very much sa pagkanunayon yung pagpaminaw. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nakuyo sa Block 2 Lot 7 Villasulana sa Division Consolacion Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw-tiga po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gipay Boss of Philo Health nga mga membro ni ining na nakonfine wala pa 24 oras, eligible alang sa Osaka Benefit Package. Sigon sa Philo Health nga Osaka 2023 Policy Review. Naglatid sa particular ng mga benepisyo alang sa mga stroke patients nga mamatay ato sa pagpabilin sa hospital bisan wala pa makaabot og 24 oras. Kinumduman nga nag-viral sa social media ang post sa usa ka asawa diha na sagmuyo kini human wala makapahimos og benepisyo sa PhilHealth. Human namatay ang iyang bana samtang na-confine kini sa usa ka hospital sa kauluhan tungod kay wala pa kini makaabot og 24 oras sa pagka-admit sa tambalanan. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Crime and Drama presents Hanjumanan Soso Ka Awit. Ano ba dahil sa iyong kaagi karon? Mokining sa kababay nga taga-hingoog misamis oriental. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Apple.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
5: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
6: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Grabe ka ng pagbirit? Murag buhok ng lisod patason?
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TJX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na TJX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TJX 500.
3: TJX 500. Mabalik sa mga butika.
5: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi, Apple.
8: Uy, hala, nakailalagay ka na ako. Eh, ngano nakailama ka na ako?
7: Nangutan na lang ko sumupangan.
8: Ah, alkansi ko, inida. Nakaila ka na ako, niya ako, ang makailani mo.
7: Tawagan ko LL.
9: LL?
8: Oh, Day.
9: Nakaila ko, ano? Gwapo na ba na?
8: Gwapo bitaw siya, Day. Ganahan gani ko niya.
9: Unsa?

0: Gwapahagin mo pala eh.
1: Inawa yun ay.
0: Inorbita nga gwapa ka. Ganahamganay ko ni mo.
1: Pag sure, uy.
0: Lagi. Paul, pwede kong umiyami mo.
1: Ha?
2: Padililili sa kuno ka. Bisag ang tinuod na crush ka niya.
1: Maayo ka nga ako sa insugton, Lay.
2: Lamian mo itong parusun, uy. Na-crush mo ka kaniya, edi sugta, uy.
0: Tinood, Paul. Uyab na ta.
1: OLL. Ako na kang isugot.
0: Salamat, Paul, ha. Lipay yukay ko nga, imo na kong isugot.
1: Naon sa di ka, El? Nga nang guol mang kaayo ka.
0: Munda na kong skwela, Paul.
1: Ha? Uy, nga naman.
0: Isun mo ko kay me. Kinahanan ko nga malarbaho.
1: Ano ko na sad, uy?
0: Lagi. Liso ba sa kayo kung mupadayan kong skwila? Niya, wala may makaon.
1: Eh, mausap. Kung mauna, dili na dita magkita, ini?
0: Magkita lang gapon, eh. Ako lang kang anion din sa skwilahan kung bakante ko.
1: Basta, ha?
0: O lagi, promise. Promise na lang ko ni mo.

0: This Time Check is brought to you by United Home Kidalets, chewable paracetamol and candy flavors.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, kinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko. Smart 2 pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahid.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Tagad na kaon ng oily food, maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
6: United Home Supra-Sid, sodium bicarbonate aon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
9: Unilabyan.
10: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
12: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na. New Alaxan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaxan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaxan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This Time Check is brought to you by Ang nailan imong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
16: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be extraordinary with MX3.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
20: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
20: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
22: Sir, health testimonies.
23: Health testimonies.
22: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
24: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one year, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one.

0: Pila naman rong kaadlaw nga, uwa na mo chat si LL na ako. Ugwa na susiya magpakita na ako sa eskwelahan. Ngayon naman ka, no?
1: Day Apple, naku isulti ni mo pa. Ayaw kalain ha.
0: Unsa man na, Day?
1: Naano mo na day laing uyab sa il-il.
0: Unsa? Day, mahi mo ba? Ayaw ko binuang ni.
1: Wintong ko magbinuang ni mo, Day, uy. Akong amiga ang nagsulti na ko nga may lain ng uyab si il-il sa iyang gitrabahuan.
0: Unsa? Mawaday nga wala sa magpakita pa na ko. Kaya may lain na din siyang uyab. Salbahis ka, LL. Salbahis ka!

0: Kumusta naman ka, Day?
1: Okay na ko, Day. Dali, maayaw nga magpadako sa akong gibati kay maapektuhan nga akong pag-eskwela.
0: Saktugid ka. Ayaw pag-ulguul, uy. Makakita ka pa og laing lalaki nga mas labaw pa dong LL.

0: Mao gini problema sa among tapit oi. Kay kun malangay kag uli din eh. Di gyud ka makasakay. Isa mo kasi motora oi. Padakpi naman unta ko. Sige magbusin na.
1: Sakay lang ni Paul.
0: Oh. LL?
2: Salamat ha. Nga nag-istorya pa kanako.
0: At sabay mong tuyo na ako. Ngawa naman ta. Milain naman kang uyap.
2: Buwag na mi. Gusto na ko mga ipasahilo sa kong ibuhat ni mo. Ang tinood, huwag po'y gusto itong bayhana. Napugos lang ko kay magsigim gugunaw na.
0: Mao ba?
2: Pwede ba na magbalik ta?
0: Ha?
3: Unya, masugot sa ka makibalik siya ni mo.
0: Ay, naglipog ko dahi, uy.
3: Wala, unsa mong nalibkan?
0: Love pa man ko na ako si LL.
3: Unsa?

0: Tinood ka, Paul? Makigbalik na ka na ko?
1: Oh, LL. Makigbalik ko ni mo. Basta, isaad lang gina ko, ha? Nga dili na ka magbinuang na ako.
0: Oh, Paul. Ako lang isaad ni mo.

0: Dali aras panahon, sa. Walang ibawi. Nga, usan na dito katuig.
1: Maugyod. Mura lang yung gwa.
0: Paul, nade ko isulti ni mo.
1: Ansa mina?
0: Manang hindi ko ni mo nga mularga ko Manila.
1: E mo kong biyaan din eh.
0: Pasensya na ka, pula. Sa amangon nga, namugay trabaho nga nagpaabot na ko dito. O arang-arangsan ang sweldo.
1: Niya ako. Mag-unsa naman lang ko.
0: Anong kagul? Magkunta kayo muna, Pirmie.

0: Kumusta naman ka, DHL?
1: Okay na ko, Dribble. Di mo kayo kapoy ng akong trabaho, Dri.
0: Maayuhin noon.
1: Ayaw pag-itaglain, ha? Pabutabi ako.
0: Dalagi na mahitabo kung magbinuang ko, Dri.
1: Salamat, Paul. I love you.
0: I love you too, LL.

0: Kumusta na ka sa lalo mo? Limingaw naman yung noon ko niya. Kunwa ko'y klase, ako sing tawagan. Oh, uy. Ang sa mini? Ang anong ka-infriend mo ko ni LL? O, oh, sabay ako sa ni?
1: Huwag kayo sa niya. Siya ang nakasa ni mo.
0: Ha?
1: May amiga ko nga to sa Manila, day. Siya nagpahibaw na ako nga may lain ang uyab si LL dito nga taga dinis ato.
0: Unsa?

Igo na ako sa paghilak sa kunibawaan nga may lain ng uyab si LL dito sa Manila. Kanimo, LL, kung namati ka man karun, manghinaot kong malipayon kasi mong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koy Herbal Capsule.
1: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Para nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol, ibuprofen is the

0: generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: May

Among kagi kibuhatan nito sa radyo ni Ricky Persu, hello Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganaz. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: pa ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN. Eskwadro!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Seth, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudla nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kukawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudla. Amon isaisin. Tanakapin.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
5: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: GFiberPrepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Dr. Liberal Espiritual, Tumit Reyes, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical optical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong itry, genitilo sa satiyan, dilish acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya ang makakang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Zed Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: og garong sa isumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Uwa mo gunang?
2: Tubag akong tarong. Unsay imong nasayran sa kidangatan sa akong anak. Tugan sa tinuod, Sarge.
1: Waligin ng dibi. Uwa! Uwa! Uwa!
2: Sarge. Oh, hinuon. Suod gid kay mong managikala sa akong anak. Mga di kyo kumutuo nga may kalabutan ka sa nahitabo niya.
1: Nang dibi.
2: Huwag yung poangod ang nagbuhat niya sa imon.
1: Nang dibi, di lang ko, di may mong makikistorya ko na magdugay nang kay nakuiportante nga kaw. Aris ako na nga.
2: Huwag yung kumasayop sa kong pagduda. Ang iyang mga higala, maurasap ang hudas.

0: salama sa Diyos, kay gilikay pa yun niya sa kamatayon ang butang Misael.
1: Wa niya itugot nga maalaot si Misael. Tungod sa usagadakong misyon, magnubugto.
0: Mubangon unya siya, ug manimaw sa tao, o mga tao nga mao'y responsable sa iyang ginangatan karon.
1: Hipuson gyud unya niya sila. Kay mga sagbot man sila nga angayong silhigon.
0: Husto ka. Husto ka, General.
1: Ang subo lang huna-hunaon nga naangin in taon ang inosenteng dako in taon kayog na himo aron maluwas si Misael.
0: O sebo o tibong ipasibot, General Mart Ugnes.
1: Gipatay sab nila ang mag-uuma nga mao'y nakaluwas ni ini.
0: O siya.
1: Mao ka na tinuod, Magno. Gipatay sa mga kagaw si Puldo nga mag-uuma.
0: Magbayad o niya sila sa mga kamot ni Misael. Ang armas sa vigilante, nagitunol ko kanimo, niya doon katapusan na itong presunti. Itong gano'y ang kanto palihog ni Misael. Kay sumpay kanto sa iyong pagkatao.
1: Oh, Magno. Gihipusan ko yun ang maong armas.
0: Kwadrado ang hustisya. Ang katarungan o ang kangayan. Ug si Misael unya, mao ang mamahimong promotor niini. Pinaagi sa putsa o nga kabut. Alang sa dinalian ng hustisya.
1: Vigilante. Mo'y laktod nga pagkasulti.
0: Bunog na tingali kayo ang termino nga vigilante. Maayo tingali nga atong tawgon siya og eskwadro.
1: Eskwadro?
0: Unta. Mao ka na yako sugyot.
1: Nindot. Tulukibon og makahuluganon.
0: Kung ang hustisya sa yuta, dugay ang prosiso o mapalit. Ang mga kamot sa eskwadro, tulin o paspas ang paghukom batok sa mga abusado. Tulin o paspas ng hustisya alang sa mga dinaw-daog o mga linupigan.
1: Salamat niya ng maong ideya, Magno Bugto. Ang eskwadro, mao'y pong unya nga kaintapan sa mga dautang sagbot sa katilingban ug mga kagaw nga opisyal.

0: Nakita kinako sa reaksyon ni Sarge nga guilty siya inday aliya.
1: Kun mauk na nang, giluipan ka tingali niya yung suod nga hikala.
0: Salpahis nga, Sarge. Huda siya magkahikala ni Misael.
1: May kaba rao niya nga muabot sa tao nga titor nang. Mahimong dili pa karon pero muabot rin po niya ka nang.
0: Dilalim ang nahiaguman sa akong anak. Busa isip inahan, mangitakit ko ani o justisya.
1: Nagkasabot kay ko si Mungki Pati ng Depi.
0: Salamat, Inday Aliya. Dakukit kaayo ag akong pasalamat sa Ginoo. Kay naa mo si General Mark nga maayo kaayo na mo. Ilabi na gyud ka to sa akong anak nga si Misael.
1: Ay, kinakunaon na anang. Magtinapangay lang kita ninyo.
0: Pagkabuotan mo, gyud. Sama ka gyud sa imong amahan. Mubati ka mo og tabang nga wa gyud bisag jutay ang lama sa pagpakaaron ingnon.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, niangay man ko. Kung ano, maninda ko diha, niasaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Karang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Set Health Testimonies. Health
8: Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kinas maayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
8: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Nakailan na yung kanako, my Sarge. Musa, ayaw yung kong palaguta. Kung dili ka gustong walwagon ko ng bangag sa imong ilong, sa sumbuhan ining akong pistola, ug anha ko kinipabuta.
11: Major.
12: My Sarge, huna-huna ang anindot ng imong kinabuhi karon. Wala ta mapagtong sa kainit sa pagpamaligya sa kadanan og tubig. Utang nato ni sa buutang si Boss Major Gaspar nato.
11: Sukad masukad. Wagi ko madapati ni Bay Misael. Bisan kusi man lang.
10: Pero lahi ko ni Misael. Kaya mo yung naunaan yung pag-ayo. Busa pagmatngon yun ka mo.
12: Sakto si Boss Major Bay Sarge.
11: Bay Jam.
10: Kung ang Misael nga matod pa ni mo sukad masukad, wag yun makadapat ni mo. Karo naghambi nagtayo goot. Huwag labing siguro maningil gid unya siya ninyo. Manimaos gid unya siya ninyong iyang mga higala.
11: Major Gaspar.
10: Apil gid unya mo sa iyang panimaslan. Kay apil man mo sa nakaingon sa iyang ginanatan.

0: Nalipay ko nga. Gibalihin ka na yun in yung private room in yung hospital, Misael.
1: Pagpakaayo, ha?
2: Si Mama Libby. Kain siya.
1: Tapos sa gawas, may gipalit. Mga resita sa tambal alang ni mo nga wa sa pharmacy ni ining hospital.
2: Aliya, Sheram Hart.
0: Oh.
2: Dagang gisalamat sa inyong kayo.
0: Ayaw ka naghuna-huna, Amisael. Pagpakaayo, aron ni pakanaog mo niya ang paghukom. Batok sa kagaw nga buot untang mo patay kanimo.
1: Excuse me, Dad. Di lang ko ganahan nga maminaw bahin ni anak.
0: Sige, padayon lang iha, Aliya.
2: Sir. Gusto samta na akong pasalamatan ang nagaluwas na ako.
0: Misael. Di ko lang una siya sultihan nga gipatay sa mga kagaw ang mag-uuma nga mo'y nagkaluwas niya dito sa bukit.

0: Aha. No, mayroong man kinini, Madam Ching, din sa Pilipinas. Ni anaka ang dragon nga insek. Oh. Hello, Madam Ching?
1: Hello, Madjogat.
0: Ni akra ba di ay sa Pilipinas, Madam?
1: Ako ni anak Pilipinas, Madjogat. Ako balik na. Ako balakot kayo, lakot ayo dagan ni Pihunon ba?
0: Kung sa'y buhat mong ipasabot, Madam Chi?
1: Nadagan talay, Dol. Samtang wala ang Madam Chin pa. Mao nga ako lagot. Mula sila stagbot ako, kinahanglan ka na silikon pa. Mangliyumpyo si ako, Mitchell.
0: Nagkasabot ko, sabot mong ipasabot, Madam.
1: Ako gusto ka na tanaw ila patay sa ilaha pa. Na at kasiklito pa nagpigo. Apil na sila mga talay dol sa talayan.
0: Okay. Andam kong mupatay na lang gingon mong traidor sa tayad, Madam.
1: Kana, kana. Okay, sige. Ikaw na andam sa imo ka na kaugaling.
0: Kinsa sila. Nga atong hukman.
1: Kanakaliwat bukal sa mga dalagon. Insek na kulakot. Siya ka na, Chinoy. Negosyan. Dugay na kayo kinipinas pa. Kana siya pa si Mr. Dino Giovan.
0: Uy! Usa sa mga board of directors sa Chamber of Commerce. Daning surat. Mao ka na. Dili ba? Kanang maong Filipino-Chinese gaginganlan mo, Madam Cheng?
1: Siya in child's collection sa Chinese chapel. Pero siya ugong daghan collection pa. Kanagagal man yun siya mga batay. Kanaganahan siya mga batanon pa. Mao ka na siya kulakot. Kung ako gusto ng buktak sa utok bugo. Siya nga po ay nga insip.
0: Okay. Sige, Madam.
1: Kana ikaw dali, ha? At doon ka na yun, safe house, numero dos. Kato, ihawanan ba, ha?
0: Okay, Madam.
1: Oh, sige, sige. Kaya ko gusto kong makita siya. Ting abuman igog mga palagikan imo almas pa.
0: Dili ka ba di ay makaako nga mutipi o kaliwat ni mong insik, Madam?
1: Ako suko na. Suko na. Kadagan na hukman ka matayon mga talay dol sa talayan. Pero dagan paghihapon mga dalagon ang buhaya o talay dol paghihapon. O sana ka na dila ka na Mr. Tino Guyuan. Maupuno na pailob ka na, Madam Chimba. Ako lagot na ba? Okay. Bye.
0: Bye, Madam. Ni anari ay ang insik nga dragon. Si Madam Ching. Bangag sa ilong kwarta rasab.

0: Oyaran ako si kasuhon ng akong kagalingon ng problema. Bahin kang misail. Ug sa misteryosong cooler nga nagpaila nga si Glina. Mo'y akong unahon ang pangwarta. Ug ang akong katungdanan isip membro sa Markang Dragon. Bisan ug dakong buhi paday ka, Misael. Apan piso ra kay ka. Gabakig kontra ra ko. Bangag sa ilong.
1: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gianonsyo sa Pag-ibig Fund ang pagtanyag niini og Special Assistance for Financial Emergencies kung safe loan, ano makaabag og dinalian nga cash nga to sa mga membro ni ini taliwa sa barayong nasinati nga epekto sa krisis sa lana o sa Middle East. Sigon sa Pag-ibig nga ubos sa Safe Loan Program, ang mga qualified members mahimong muhuam o mulon og hangtod sa 10,000 pesos o hangtod sa 90% sa ilang total Pag-ibig regular savings kung unsa lang ang ubos nga kantidad. Dugang sa Pag-ibig Fund, ang mga membro ni ini nga adunay kasamtangang Pag-ibig multi-purpose loan o calamity loan, mahimong gyapon makadawat og safe loan assistance apan magdepende sa kantidad nga ilang madawat. Sanglit basihan kung pila ang mahimo nilang mahuam gikan sa ilang regular savings, basta nasod kini sa gitugot nga 90% limit. Katong mga malita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione ayon nga ilang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangis Gary, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Janay, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong June 17 to June 26, 2026.
7: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
16: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Zed Health Report.
20: Health Report.
21: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Sing-sing nga dili gyud hubuon ni Doña Cleofe Alquera.
2: Wa may sing-sing dito pa?
1: Kung bao ka na, may laing mikawat sa sing-sing!
2: Papa, kinsa man ka sa imong pagtuo ang mikawat sa mong sing-sing, ha, pa?
1: Ang unang naglungkap sa mausoleo sa mga Alquera.
2: Mo ba? O si kinsa man ka ang unang milungkap sa mausoleo, pa?
1: Ang ungo, si Pilo Altruso.
2: Oh, unsa? Ang lolo ni Johnny ang mikawat sa sing-sing? Sigurado ka na ba?
1: Dendo, dito ka magpundo sa syudad. Huwag ka maibaw sa mga pangitabo din sa atong dapit. Labaw na sa minteryo.
3: Oh. Sir.
1: Sud na sa mong kwarto, Melche. May istoryahan pa mi ining akong anak.
3: Okay. Dindo, good night.
2: Oh. Pa. Huwag sa may mong pakisultihan ako, ha?
1: Palayo una sa minteryo.
2: Ha? Nga naman ba?
1: Tungod kay kuwang pagka o paminsa, dili ka makamaong mo plano.
2: Pa?
1: Sigurado ka ba? Gaway nakakita ninyo sa inyong gibuhat sa minteryo.
2: Way nakakita na mo ba?
1: Dindo. Kinahanglang mahadlok mo sa minteryo.
2: Ha? Oh, wala kayo na nahadlok nito, mi pa. Kay nagsigi uwang ang mga iro dito.
1: Ibutan ni sa imong otok. Dili ka musuhon sa menteryo, kung dili at kung sugo.
2: Oh, opa.
1: Lagaw, katuog na.
2: Opa. Unsa man to, papa? Dili manungkon niya pasudlon sa minteryo.

0: Abay, sa pang may buhato na to din eh.
1: Nagunaon na ba ko, abay? Kunong sa'y buhato na to anong sako nga gisood sa mga tao diha sa bakanting pansyon?
0: Dili na nato mahimong hilaptan, bay.
1: Hmm? Ganun di man.
0: Kay kung kitang mo report bahin, ana, daga nagpangutana. Kuyo pa kayo kung kita na yun ang mapasangilan nga nagbutang, ana.
1: Gusto ka, abay. Ha, sige. Pasagda na nato nga lain ang makadiskubre kung unsa ng sako sa ilaw. Sige, mamaya na ta din eh. Ato na may hibawa ng ugma.

0: Oo, sir, itong materyo ay nabayaan na maling mga patay. Sir, ay!
1: Sa iyo ba niyo din, his materyo? Kung saan naman sa inyong buta, ha? Ang sali!
0: Naipatay, sir.
2: Ay, di uungo na sa na. Minatay. Minatay.
1: Kinsa naman, sir, hindi patay, ha? Inyo man ang gihilabdan. Uy, baya mga priso na yun mo, kung inyong gihikap ang paday.
2: Wakap, hikap ko taon. Naapamana sa sudong ang bakantinitso. Ay, may gimaw lang ang kamot, gikan sa sako.
1: Ay! Kung siya, inyong gidiang gilili.
2: Ay, gamay lang. Gamay. Bilili lang, di gamay.
3: Oh, Kap, ngano naman sa ni? Nagpista naman sa mga tao din ni Sminteryo.
1: Hey! Wapaday ka, mahibaw. Kung naunsa sa sabi ni Sminteryo nga, imong getiman.
3: Kuan, Kap? Kay, ka naman?
4: Kap, Kap!
1: Ah.
4: Nga naman di, Kap? Unsa naman sa balita, Kap?
1: Hey! May patay na sab. Nagilabay si Sminteryo. Gisod og sako. Unya, gisod sa nitso.

0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay hindi kan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
3: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS.
9: Set health testimonies.
10: Health testimonies.
9: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
9: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
12: Ang lamig!
13: Teka, yakapin kita.
12: Sarap ng feeling.
14: Everest Air Conditioner.
12: Han, ano ever best place mo in the world?
13: Siyempre, right here with you.
12: Aww.
14: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
15: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o banon sa pag-inom mang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: May lain asang gipatay di eh, Kap. Kiunsa man ipagpatay?
4: Hey! Maguwat lang ta sa reports mga pulis. O niya, ay, adto ta sa inyo magsulte. Kay, buhin naman siya kong topic dito.
5: Oh, sige kap. Diyos, ganahan ka?
4: Ay! Mm. Ako, okay, sab ng Diyos.

0: siya. Kuan lang, daghang nahitabo ba sa minteryo?
1: Unsa naman, Sab?
0: Ah, kuan siya, may patay na sab magilabay? Batang babae?
1: Oh, unsa?
0: Mauna, nahadlok na nga itong mga silingan sa minteryo.
1: Kung mauna, mamiya na ta din eh. Pangitain na og bayar kinimbay, og ang akong yuta. Dili na maayo nga magdugay pa ta din eh. Doon na yun ay mga killer ining dapita. Mamiya na ta!
0: Ako ingon si Sir Dindo. Basig mo palit ang iyong papa.

0: Ya.
1: Ay, naunsa naman ka, Poldo. Wala naman kay uli-uli din, he?
0: Diya, busy ko sa kontrabaho sa mga patir.
1: O niya, kalimta na lang ni mo nga itong ikasabutan.
0: Huwag mo kumalim.

0: Karon pa man ko makadol yon ining payag sa imong lolo pilo dyan eh.
1: Uy, mo ba kap?
0: Hey! Oh, dugay-dugay na may din eh, pero wajit ko kaan eh.
2: Unya kap, unsa may hon ako na ninyo sa laing patay na sa mga gilabay ron kap.
0: Hey! Paminaw mo ha? Kay ako naminaw man ko. Paminaw na ko. Kinahang ng butanga na gwardya kining maong menteryo.
1: Ha?
0: Hey! O ikaw ang ako nahuna-hunaan ngay maugi mo bantay panahos kagabihon dyan eh.
1: Hala, ito ka na di kong papili ni Kap. Si Pulturero na, unya, gwardya pa yun?
2: Kaming duwas abay dyan yung mubantay Kap. Okay ra ha?
1: Oo, oh, okay ka ayo bay.
2: Hey! Si Kap.
0: Pero, dyan eh. Ikaw ha, sundog-sundog sa ka. Mik-mik ha. Ay, kaning ngutan ako dyan eh. Din, manggin mo gabi.
1: Ah, ha? Aw, din niya naman mi, Kap.
0: Hey! Matod pa sa mga nagpuyo sa gawa sa minteryo. Nasaba mong kuno kayo ang mga ero sa suod minteryo. Nagsigi kuno ni Guwan.
1: Aw, base nakakita sila sa patayng lawas ni Lulu Pilo nga mibalik Kap.
0: Hey!
1: Guwan, di ko na.
2: Ako nakapangandam, nagit ko ng ni mo Kap.
0: Pero natural Kap, natural.
2: Wa ko makasabot sa nahitabuan ng minteryo ha Kap ba? Gihimo siyang labayanan o patay nga bata. Unya, di kawatan sab siya og minatay.
0: Ay! Importante tingali sa nagkawat ang patayng lawas sa imong lolo dyan eh.
1: Ah, ha? Saan ang gano'n niya, Kap?
0: Ay! Ang kawatan rin yun ang nahibawa na.
2: Dako'y nadunggan sa ona, Kap ba? Nga doon ay mga eskwilahan nga mupalit og patay para sa mga estudyanteng doktor.
1: Unsa? No, listo na ganda yung panahon karon. Kontinuo nang imong gisulti bay Mikmik. Pwede na ganda yung inegosyo ang mga patay.
0: Ay! Dani! Usa may nahuna-hunaan ni mo, ha? Usa may hunahunaan ni mo akong plano nga ikaw ang magwardya sa minteryo.
1: Kap, kuan? Aw, basta sagaan gamay ang akong madawat. Okay na kuan na, Kap.
0: Ay! Sige, sige. Ipaayo to na ko ang gates minteryo.
1: Kami nalang ayaw, Kap. Bayri lang ni.
2: Kana.
0: Ay! Panday, sabdihay ka.
1: Aw, nasunod ba ganit na ko ang pag-aungo ni Lolo, Kap? Apil na ang iyang pagkapanday, nga.
0: Ay! Nahala, nahala. Ay, sige, gunit si mong dughan. Ay, sa mga takipan ka rin, ha? Na, ato ay kus barangay hall, ha? Ato ta magtiwas yung istorya dito.
2: Imlas na imong juice, Kap.
0: Ay! Ay, o sa may gisagol ni mo ini.
2: Kaan na, Kap? Tanguragos minatay?
0: Ay! Uy! Mawaman siyang kauhaw na kuha ng imong joke, Mikmik. Ay!
2: Joke lang, Kap.

0: Onsa? Dili na musugot ang imong papa nga musugot ka sementeryo?
1: Ulagi. Ambot ang amahanaw eh.
0: Oh, gali kayo lang tingali ka niya sa problema. Oh, sige. Ako na lima ni sementeryo.
1: Ay. Boss. Oh, tuman. Mura mo kutusan ka.
2: Nabalik ako, boss. Unya, daot ang balita, boss.
1: Ha?
0: Sa may daot ang balita?
1: O, sino ang balita, ha?
2: Kuan, may lain na sang patay nga gilabay sa minteryo.
1: Oh?
2: Oh, karon, wa na ilabay. Gisod na nagsako niya. Gipasok sa nitso sa minteryo.
0: Oh. Daoy, kakuyaw na ba din puyan inyong dapit, oy?
2: Mabitaw nga, ganahan ang amubiya din ang akong tiya kay nahadlog na siya inyong dapita. Pero, di lang siya makabiya.
1: Nga naman, ha? Nganong dili mo sa makabiya din eh?
2: Wa pa man mahalin ang iyong yuta. Oh, nga nasunod niya sa iyong amahan.
1: Uy!
0: Dindo.
1: Oh.
0: Ganahan ko magsusi ang naglaing patay ka ron.
1: Oh.
0: Poldo, ikapila naman ha.
2: Ikatulo naman ang bata ang ipatay. O gilabay na sementeryo.

0: Oh, top.
1: Na, niya na, ang budget kay mong gipangayo para ipalit ang materyale sa kural dyan eh.
0: Ah, salamat, Kap. Amo na yung himuon ng kural, Kap.
1: Ay! Ah, doon ay, doon ay nagka-report na ko nga mitungas mo sa bukid gahapon sa buntag.
0: Ah.
1: Ah, asaman mo ato?
0: Among gato si Noy Berting Ruiz, Kap.
1: Ay! Oh! Musa! Nganong inyo man ang gibuhat, ha? Nganong inyo ning gibuhat, kawa man ang hit na ko!

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa gamit sa atong kape?
2: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kaya mo. Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doro. Ganyan. Nag...
1: Ha, sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing. Oo. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
1: Baka ka sa bukid, hindi ko kasaka.
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iha.
1: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
2: Makakatkat to ba? Tanong mo yung sa mga ngayon. Magrapag ito atang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ika nang tiguang ng mga ika. Salamat.
1: Hindi pa kanan mo na
2: ito. Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo ito.
2: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglan alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsig og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
5: Tofu sisig!
6: With mayo?
5: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning Sugilano.
3: Karon, paboton gihapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nganong ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Mauniya, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Spader Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: O karon sa sumpay ni naglapost ang sugilanon, anino sa kagahapon.
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Ay, bahala ka. Sigurado ka man paan.
3: O, Laking! Aging ka na ba dito si Geraldine? O, i-process na yung among papeles sa akong amiga. When masugot ka, o sultan sa silintang sa iyong mama, mangita na lang niyo. O, sa... Aron, mo yung ikauban ko
4: dito. Ako! Sorry namin ako sa inyong istorya, pero may mo bang ako na lang ang imo ikauban nga mularga pa ingon sa laing nasod? Please, ako na si Emmy. Taga din hira ko sa baryo tayong. May passport naman ko, miss. Isaad na ako. Dili ka magmahay kung imo kong tabangan. Please!

0: Elaine! Ali una pi! Singot ka na imong buko-buko, oh! Pahiran o na nakunak, bi! Li! Bi! Ali, bi! Singot na ni mo, oy! Nanimahaw na kang sunshine, oh!
1: Ingon, tatay, humot ko sunshine.
0: Humot na lang. Bi ang ilok, bi.
1: Ayaw.
0: Nak, mag-amping ka kanunay, ha? Dili ka magpapadlong ni tatay o ni lola ni mo. Unya, dili ni mo pasagdan ang imong buko-buko, ha? Nga maughan sa singwit. Kaya mauman ay magkapaupo ni mo. Muinom sa kakanunay o vitamins. Dili na si lola o si tatay ang mapainom ni mo. Dumdum na lang og imo, aron nga dili ka masakit. Og dili ka sipunon. Labi pa kung init ka ayo, nya, mukalit sa pag-uwan.
1: Daman ko payong!
0: O nya, bikon mo laag ka, huwag makaidang payong. Baho naman ganing suka kang bataa ka! Mahal ta ka, Elaine. I love you, anak. Bisan malayo pa ko ni mo. Inumdumi ka nun ay, ha? Nga dili na mausap ang akong pagpahali mo. Huwag ka dili ka na mawasa kung una-una, anak.

0: bai, bai, gariotza, gariotza. Gibos, gelizota, gariotza, bai. Tuman, ditau dunga kulirun, ha? Gai, gai. Tuman.
1: Gamitan lang usaka sa kinain ni Pauli ni mo. May lakaw pa ko.
0: Uy, pasari ka. Ban ko ni mo, bai.
1: Sunod na lang.
0: Sana mura na tag din amigo. Ano mura na tag din amigo tunay ni?
1: Sabi di, ay?
0: Tuman, di pa tako ganaan ng Pauli. Pura ito si bai, ay. Sino, pasari ka?
1: Basta may atuon pa ko.
0: Kung pangitaon ka ni Min ako, sa may itubang ako.
1: Ay, pahala na ka.
0: Ha? Uy, bay! No. Inimisikin lang tayo. Makalakaw kita, bisan unsang urasa, kung ganahan itong lakaw. Pero, lahigid kasaya ang tagway ni Abay sa una, eh, sa dinipas Jenny. Sa itigis siya kanon ay kung maabot ang hapon. Okay, kuha din siyang Jimmy. Pero karon, naunanta si Amy, nabalik na, tau-taon na ba yun? Pero, ang kalipay sa dagway ni Abay, pura naglubi pang kupras, tinangayaa. Pura sa gilayasag balik noon.

0: Kaon og mayo ha. Higup og sabaw ni ining manok. Gidaghan yun na akong kamunggay. Nya may gabi pa og kapayas.
1: Thank you.
0: Welcome. Kaon na.
2: Pagkaon na lang, sab.
0: Paabuto lang ako si Dave nay. Aron may kadungan siya kaon unya. Ay, tuod ay nay. Sayo kong mula ka ugma. Ikaw lang unay bahala ni Inday ha.
2: Kanunay kang naglakaw ni miagi mga simana.
0: May giswayan ko sa pag-apply og trabaho nay. Ay, dinhiray ko sa ato.
2: Maoba. Nahibawa na ba inis, Dave?
0: Wapa na ako siya sultihin ay. Onya na lang tingali ko yung madawat na ko.
2: Mas maigin na ang sa tanan ninyong himoong desisyon. Inyo o nang sabutan arong paglikay sarili pag sinaptanay.
0: Onay. Sultihan ko lang unya si Dave. Unya ko na lang pahibawon si Dave. Kung maabot ang akong visa, arong makalarga na ko sa laing nasod. Gamay na lang, Dave. Gamay na lang. O gawas nun ka na unya pag-usapan.

Kaganina pa ko nga nagpaabot din sa parkingan sa ospital. Gayang gitrabahoan. Kalayao naman kanining buwak na akong gidapara niya. Yado bang mura makugmitakak? Ganong mahadlok na may naong ko nga makigatupang niya. Ingon og sa may bati na hinoon ko kauaw. Pila katuig may nahimong suod. Karoon pa hinoon ko mauaw nga makigatubang niya. Biduaw lang ko niya. Kana lang. Og kining buhak. Ganahan siya nini. Iya kini paborito. Puti ka rosas. Mao nga gidad anak ko siya. Bahala na. Mugawas ako din eh. At nganak ko siya.

Almeno qua. Bahala na di. Gusto na kayo kumakakita ni Mujin.

0: Nga na si Josh yung nakuha na ko. Hi! Sorry nga nalang ay kukawas.
1: Oh, it's okay. Shall we?
0: Sige ah. Asa? Oh.

0: Bon, disulti ka?
1: Kadiyot lang. Di ako na, ha?
0: Oh. Oh.
1: Dave? Dave! Kadali na yan nawa. Ay, naman siya, paingoy na. Dili ko mahimong masayo. Sikit ka itong ako nakita dito sa entrance sa ospital na nagbalok. Nagdagpong pa nga mong mga mata. Pero kalit lang sinita likod niya, nakita ko niya nga naglakaw gigan sa suod. Magkaupan si Josh. O karun, what na sa'yo? Akong tawagan.
2: Wala si masayod ka nakita na ako siya gikan din sa akong sakalan. Nagsigisig panlingi. Sayop kini ko pagani. Ana si Diyos. Malipayon ka na dyan. Deserve na din po. Gano'n bang kaswerte mani mo Diyos? Gano'ng kanulay ka na malang piliun sa mga babae nga mahinungdaan o lako?

0: So, nakita mo rin imong ipangita kay ganina?
1: Ha?
0: Midagan ka kay ganina. Ingon ug sumay dapas ka.
1: Wa. Tana, gikutom na ko.
0: Okay. Dadunti ka sa mga fancy restaurants. May mga pila na lang ka-adlaw. Gani, kapas sa Pinas. May na lang. Dili ka malimot na ako. Whenever you're hungry, you'll think of me.
1: Ano ka mo minito pag kang akong tawag?
0: Hey! Nilupad na sa bangi mo muna akong
1: sorry.
0: Question.
1: Unsa na?
0: Nakasiguro ka na ba yun? Nigin mong desisyon?
1: Sigurado na.
0: Well, you going abroad caught me off guard.
1: Taod-taod ko na ning plano. Walang gitmay na yun sa oina.
0: Tungod ni Dave? Oh, well, maybe. Mausap kini ang gangin mong buhaton. Kung buot kagit nga, malimot niya. Huwag magkabubuan. As for me, dapat na ako nga wala kayo kay chance nila. Higala na kayo kukuto.
1: Thank you, Joshua. Salamat nga na ang kakanunay alang na ako. Salamat kayo sa pagsapot.
0: Ingon yun, tingali, Ana. Accept defeat, aron less ang sakit.
1: Ako lagi, gidawat na ako pero... Sakit lagi kihapon.

higala mi. Pero galong ingon naman lang ini kasakit ang akong gibati. Ganong karon man kong gibati o sobrang pangabubukan, Diyos. Ganong kong mas gusto mo sumbag niya kaysa din nasayin ko. Kasi hindi ay ang lalaking nagipuli ni Imi na ako kanya ito. Nabuwang naman siguro ni pagbati. Ah! Mura na ko! Oh, sakalan! Ah!

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagol ini. Mong paspasang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Medical salicylic menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayog hapon ako sa Radyo Man, Joseph Os, J.Q. Ganos, Tugan Diyos, break na karong kapula, katulad sa DataX sa 500, pinibang mamatanong, ang naanay edad, mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 ay mas superior, ang DataX dance, nga mao'y graputikta sa mga silyula, apelmas kinsolos, batok sa nanabas ng free radicals, o ipagrabi sa polusyon, yung veris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagparwako. Sa itong balita, tungkol lang sa sila sa isa ka gigog 53 anyos nga lalaki ang binunggab sa Osaka State 1 anyos nga kargador dito sa may Purok Buongon, Barangay Antipolo, lungsod sa Medellin, malas 12:40 o'clock na kagadilang tugag gabi. Ang biktima na ilhan sa pagalang Rini Ariglados, 43 anyos sa Gapodigon, o sa nikakargador o nagkuyo sa may daang lungsod sa Maugal, Balungsod. Samtang ang suspek na ilhan sa pagalang Vicente Talangting Rondina, sa 61 anyos, o sa katosikol driver o lumulupurgapon sa naisgutag lugar. Sigun sa imbisikasyon sa kabisan sa Binigyan na Police Station na nitambong sa ka-birthday party kining biktima o kining suspect, samtang naginuminom kini nagkalalisay kining biktima o sa iyang kalibin partner kining gingong nagsilos ang hantong nga ni sangko kini sa panagminito nga paglalis sa kalibin partner sa hindi nga maog biktima nyo sila maog nagkalis sa suspek o hantong nga ni sampot na nung kini sa pagpanunggab ang biktima na yung kini sa iyang lawas o dala kini gina sa tambalan ng samtang ng suspek na dakong sa binis sa kapulisan human sa maog incident. Batong news break karong hapuna, rug na to sa DataX sa 500. Ang DataX sa 500 kampiyon, nga prediction ay 1.3 million orak unit sa antioxidants, efektibo kanyang kontra sa mga free radicals og oxidation. Sa DataX sa 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayon. Ang DataX sa 500, isbalas na datos, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagkagawa po.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
8: Tosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Bakit Rightmed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Rightmed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Rightmed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
18: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

Kay galaan, dapitong kamaramo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Nagrepustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Puhanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurna, dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing. Bye.

0: pack, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
8: Tusiran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500.
14: Adura kini mo Mordica Charantia Compound.
13: Gikan sa palya.
14: Nga nagahatag og proteksyon
13: patok sa liver failure.
14: Ang pingyang imuatay.
13: Mag DTX 500.
14: Adlaw-adlaw.
13: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
13: DTX 500.
15: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
16: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
15: Ako dayon gibanata nung inong duwa sa bunta,
16: duwa sa gabi.
15: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
15: Pag 1 month ka pin,
16: naayo na ako.
13: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
21: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
23: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
24: Rest time to the rescue!
9: Unilab quality yan!
21: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
26: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
25: Wow.
26: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
25: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
11: ACS! Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
12: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Dagag na kaon ng oily food, maka-acid na.
16: Pag may acid, Supra-Sid.
17: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
18: United Home.
19: Unilab yan.
20: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
24: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow
27: my budget.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Kuan, ready na siya nga mahimong inahan.
2: Husto ka. Ready na siya nga mamahimong inahan. Nangandam na siya sumaabot nilang anak ni Kent.
1: Ha? Pero...
2: Masa'y pero?
1: Mabdos na din siya. Kadali, sad. Ngayon, usang adlaw pa gani sila mga...
2: Dili ka gusto magunahon na nga mamabdos si Claire sa anak ni Kent?
1: Sure kung dili pa na siya mabdos, oy. Ang ano na puspos man siya, ana?
2: Nasuko ka ni Claire?
1: Ha? Ngayon masuko man ko? Wa ko masuko, oy. Wa mo ko ilabot anak nila. Bahala na kung maunsan na na sila din, ha?
2: Buti pa sabot nga. Oyon ra ka nga sila si Kent o Claire ang magkadayon?
1: Okay na kayo, oy. Wa mo ko'y katungod nga mubabag kung mahitabo man.
2: Mayo.
1: May lain kang isugo na ko, Sir Hans?
2: Doon na pa.
1: Ano sa mina?
2: Best friend magkani mo si Kent. Mamanay mo gisulti, di ba?
1: Oh, kay best friend ni Tommy, BFF.
2: Tambagi siya nga dili na pasakitan og sulti si Claire.
1: Ha? Sige. Ako na sing sultihan.
2: Og nga kun mo ani si Claire sabay, dili niya insulto kon. Babae ka usab, dili ba?
1: Oo. Klaro matingali sa kong dagway nga babahe ko.
2: Kung bauna, mubati ka yun kung doon ay babae na pasakitan.
1: Oh, siyempre, mubati isa doon. Labi na kung kailasan ako ang ipasakitan. Pareho sa enemy ko, Claire.
2: Mayo. Sige. Makalakaw ka na.
1: Sige. Ano sa mga inakaon ni Mika Claire? Niguro magit siya nga mumabdos siya. Ang upan na ba? May pahilipay na nilang duha ni Kent.

0: to baka ko, Claire. To baga.
1: Pagi ako, Kent. Ayaw pag-ali din hospitahan.
0: Ayos, ah. O sumayit uyo ni Kuya Hans, di mo?
1: Hindi, pakita lang ko niya sa post ni Mika, Claire. Sure naman dahil siya ang mumabdo siya.
0: Niyabag na bayana.
1: Okay naman din na. Aron, makapangandam ka.
0: Ayos, ah. Ayaw pagtuo siyang ipost.
1: So may labot na ako kung mag-post siya. Nga naman dahil kung matuo ko, Kent.
0: Ayos, ah. Lalain na sib ka.
1: O gano'ng malain man ko. O ako malain, uy. Una-huna, ranat ni mo, nalain ko. O mo ko'y labot ko, doon may tabo ninyo.
0: Ayos, ah.
1: Excuse, una, kayo na pa ko'y buhaton.
0: Nalain na sa siya, ayos, ah. Claire, tubag ako. Claire!
2: Saba ba na yung cellphone, gaway? Saan mo na nanawag mo? Hindi mo na yung tubag doon, ha?
3: Eh, walang. Di pa lang ko ganahan nga mo tubag sa tawag ni Kent.
2: Si Kent na?
3: Hmm?
2: Anong di mo, anong di mo gagagisulti niya, ha?
3: May bawa man ko, awayon ako niya.
2: Ano yung resulta si mo drama? Namit ako nagpuspos ka ng piknyos.
3: Hmm, niya, ganahan man ko magbuot.
2: Ganahan ka nga ikaw regyapon ang mawaw, ha? Hindi pala tinuod.
3: Matinuod lagi ni. Tuulang lang ko, James. Makasal gyud mi si Kent.
2: Ikaw ba? Ikaw mong tibida sa una? Ikaw na hinuog kong trabida na inoon, ane?
3: Ikaw, sad. Huwag yung kayo nahimos akong gisugo ni mo.
2: Maraming madlok kong manguyab ni Aisha.
3: Ano madlok mang kauwi?
2: Gimarkahan na maging daan ni Hans.
1: Matukog sa'yo, ma.
4: Yan ang wa naman sa kuno kamutagan ni Kent.
1: Mahimo na siyang amahan sa umaabot. Dili maayong magpaduol ko niya.
4: Bili ba sa naku adtong, Ma'am Claire? Oy, anong isog bang kaya siyang nagpost na mabdo siya?
1: Oh, sure, nagtingali siya nga mumabdo siya. Sige na, ma, oy, matukog na ako. Kaya mag-decorate pa may ugma sa cottage.

0: kini. Anhin na ko ibutang mga buwak na fake. Ah, wa pa ko mamandiri, Sir Hans.
1: Ano wa man ka musulti na magtrabaho na rin kayo ng cottage?

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede sumakping mesra ang tumaroon. Pag-Kremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di ba nagsabot naman ta? Bakit ang duha ang mo trabaho din sa cottage?
8: Ikaw mo gudin na, Ken. Maikog na kung magpatabang ni mo eh.
7: Naibaw ko. May distansya na sab ka na ko tungod sa gipost ni Claire.
8: Ken, mahimo ba? Dali eto mag-isot ni Claire. Sige na, matabang makakana ko. Tabang na lang diha. E kay buta ng wallpaper nga kakahuyan.
7: Sige. Hi, Miss Kuya.
8: May gipalit. Og ikaw, ay na paglangay-langay diha. Tabangan na lang na tuog tao ng wallpaper.
7: Pakita una ko nga mapahiyom ka na ko.
8: Hey.
7: Di man napahiyom eh. Kana ba? Mm-hmm. Pahiyom, good. Para makugi kong tabang ni mo.
8: Huwag mo siya nagsugot ni mo, tabangan ko.

0: Wie als je kent. Sama kayak Gian yang tahu Hanai.
1: Kadang yang tawa, mari aku ipakita pun malunli ko, Yesa. Lagi.
0: Lagu sama kadin Heiken.
1: Oh. Ah, man, kining mitabang ni Yesa kuya.
0: O kinsa naghatag nimo pagtugot nga tabangan nimo sa Yesa sa iyang trabaho?
1: Kung gusto ra mo tabang kuya, dili na kinahanglan nga manangit pa ta.
0: Kung magsige magdoldol ni Yesa.
1: Birahan ko.
2: Kent. Sige na, lakaw na lang. Ayaw na lang ko tabangin din eh.
0: Nakawati ka sa gisulti nga Yesa, Kent? Makalakaw ka na.
1: Unsa magyo plano nimo ni Yesa, kuya?
2: Tempa bi, Ginoo ko, ayaw lagi ang tao mo pag-away, tuhod na ako. Mauaw lagi ko.
1: Dili, Isa, dili. Gusto lang kong mahibaw kung asa kutob ang iyang pag-ulipon ni mo. Kung unsa pa'y pangayuon niyang bayad ni mo tungod sa kamatayo ni Kara.
2: Agoy, Kent, gusto na ba?
1: Masagdi ko nga masulti, Isa. May katungod kang mahibaw kung unsa pa'y iyang ipabuhat ni mo.
0: Wa kay labot kung unsa pa'y akong ipabuhat ni Isa, Kent.
1: May labot ko tungod kay suod ko siyang igala.
2: In town, ayaw lagi mo paglalis.
1: Sige, kuya. Unsa man kuya? Nagplano ka nga si Ayesa na yun ang imong ipuli kang Kara? Ha? Kung mao man ang naa sa imong nahuna, nagpakita ka na yun sa imong kalog.
2: Uy! Sir Hans! Basta makayo pa na magoy!
0: Ayaw ko nga nagloog, ha?
2: Kent! Tanawa! Nasubaganin na kasi mong magkuwang! Imamagod siya gigan nagloog!
1: Tungod kang mauna siya! Nahimo siyang loog tungod siya ang gugma ni Kara.
2: Kent, at sa bahusto na lagi. Tingnan natin ka nga, ayaw na pagsukol ni Hans. Pauli na lang, Bi.
1: Dili.
2: At si Dili.
1: Kinahanglan mahumandayon ang imong trabaho in cottage. Busa, tabangan ta ka sa musugot siyang Dili.

0: unsa? Nasumbagan na sab ni Sir Hans si Sir Kent? Ano man?
1: Da, nasuko sa Sir Hans nga gitabangan ko ni Kent ma.
0: Ay, pasila na unsa naman taon ng duha, eh. Kahumok ba taon na nila mag-away?
1: Lain na ba kayo kay ako gidilang giawayan? Sus, magkitugon sa kong kagupaha nga kagumtan o mga gwapo, eh.
0: Agwapa man ka ay sa buangon lang ka.
1: Ay, mama, sad, eh.
0: Oh, kadili de kaya bago nagotok. Pero ayaw nag-surrender, ha?
1: Sa unsa man?
0: Sa itong trabaho ko din, eh.
1: Dili mo, eh.
0: Ayaw kalimot nga duha ang atong tumong sa atong pagtrabaho din, eh. Ha? Una, makatago kita gikan sa insik. Ikaduha, makakwarta sabta.
1: Nakasabot ko, Maoy. Maluoy masay ko mabiyas managsuon. Pero, onsagit kaya akong buhaton man, no? Aron, dili na sila mag-away, no?
0: Magpakasal ka sa usa nila.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrops Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrops Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Igala, nakakape na ka?
14: Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
18: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: Tas pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
21: Sa pinatulong ang butika sa yung lugar.
20: DTX 500.
22: Ako days, Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, bunta. Sa gabi, after 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Efektibo, jud kayong DTX 500.
20: DTX 500!
23: Pumali sa mga butika.
24: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
25: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
26: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
23: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulog, sa pangon ng Charm.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong kumaka bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
28: Oras tatak! 13 minutos na pasado las 5 sa kahaponon.
29: Headlines. Karon. Headlines.
28: Ano ito mga headlines sa itong kapagabalita? Dili sa news update. Balitang lokal sa Guniang Kabataan, kung SK chairperson sa Barangay Pasir sa siyudad sa Sugbo, dismayado sa SK Federation President sa Dakbayan. Mingadilya, Mio Rajib Inad, himakak sa mga pasagil o kutubirsyag gipasaka Batu Kaniya. Samtang sa kabulisan sa siyudad sa Sugbo, mupalambo pa silang paghatag sa seguridad sa mga publiko o pribado nga tugaan aron paglikay sa retabog mass shooting incident sa saka eskulahan sa Dakbayan sa Tacloban nga mikalas na og mga kinabuhi. Laing insidente sa paghuga-hugaw o vandalism da plen sa karsara sa Dakbayan sa Mandawi. Nakuhaan sa CCTV camera. Samtang DepEd Secretary Sunny Angara dibisita sa mga naangol ug haya sa mga tinanan nga nabiktima sa shooting incident sa sagkatugaan dito sa Tacloban City.

Ali Payong Adlong Marte, Sugbo, Kabisirog Mindanao. Pinsa Bite Tresta sa buwan sa Honyo. Tuig do small bite size. Pagalan sa Kribok Aga Persa sa News Department din sa DYHP RM in Cebu. Sa Gan, si Gregor Angkuman kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako si Radyoman Josepho sa JQ Kiano. May makikuban niyo sa itong tulabanon sa mga balita. Ang News Update!

0: O garo di tabaglagan sa itong mga balita sa mga detalye na ini sato sa guniang kabataan kung na iske chairperson sa nabarangay pasal sa siyudad sa Sugbo dismayado sa SK Federation President sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man L. Bulonos.
1: RMN TYHP Traffic Report. TYHP RMN Report.
2: Kining maong balita, hato kina to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Dismayado ang sangguniang kabataan kung SK chairperson sa barangay Pasay Sulat Sugbo ng to sa SK Federation President Dakbayan. Sinito ko sa gingong administrative incompetence og mismanagement ni Ria May Hakosalim sa ilang kapunungan. Dugang nini, kapanayag ni Dave Ostolano Ilaya nga nagpabaya usab si Hakosalim sa katungdanan gawas sa kakuwang sa accountability og transparency. Subay sa maong kalambuan, ni resign na si Ilaya sa tanang komitiba nga giapela nini sa SK Federation.
3: Design to all of my committee membership with social inclusion and committee on governance. I am very worried and I am very scared of what will happen next. I would also like to inform the August body that I am withdrawing my resolution that I passed last General Assembly, the bids and awards committee. Honestly, so what I've mentioned, hadlong nagit ko, madamay taani ba, harap-harapan na kaayong panghitabo sa federation. Tungkol sa iya
2: sa samang kalamuan, doon ay ginimanda usap si Ilaya Gato kang Hakosalem sa pagdumaan ini sa SK Federation's Dakbayan.
3: Submit a formal and comprehensive report to the Federation detailing the administrative and financial standing of our current projects, offering full transparency to the body. Second, the cease unilateral decision making and immediate engagement and collaborative consultation with the Federation members to rectify ongoing operational failures. Third, demonstrate an immediate and measurable shift toward competent leadership or honorably step aside the demands and responsibilities of the presidency can no longer be effectively fulfilled.
2: Si Pasil SK Chairperson Dave Ostolano Ilaya, nasaran usab gikan sa ubang SK Chairperson sa syudad, kalisod makitaan si Hakosalim sa City Hall, tungod kay kinigigong panagsarang mga tuan sa iyang buhatan. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN, Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Alas 5:19 na sa kapulong lugar mga balitag lokal. Mingdanilya, Mayor Rajib Inad, bimakak sa mga pasagil o gudubersiya gagipasaka bato ka niya. Kasama mo sa balita, Radyo Man RV Biloso.
1: DYHP RMN Report.
4: Human sa itong dugoon nga mass shooting incident.
5: Gi-insister ni Mingdanilya Mayor Rajib Inad nga limpyo ang iyang konsensya taliwa sa gipasaka nga kasong graft batok kaniya og mga miyembro sa konseho sa lungsod. Kinihuman permal nga gikasuhan og graft sa ombudsman dito sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Naga. Tungod kay nakakaplag og igong basihan ng ombudsman, aron nga kasuhan sila tungod sa paglapas sa Section 3E sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act subay sa kadudahang pagbalibad sa rehabilitation action plan alang sa usa ka dapit sa sitio na po barangay gidaruhan sa maong lungsod. Gihimakak ni Inad ang mga pasangil sa korupsyon o giingong sayop ang paggamit sa pundo sa lungsod o ang giingong pagpangawat ni ini hinungdan sa gipaubos na suspension order batok sa mga opisyal. Gipasabot ni Inad nga ang kontrobersiya batok kanila giingong nahimo tungod sa kagustuhan ni ini nga maprotehian ang kalikupan o ang komunidad. Giangko ni Inad nga nasakitan siya o naghatag niya o kaguol ang mga panghitabo apan iyang gipasalig sa mga residente nga andam niya kining atubangon sa insaktong legal nga proseso. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman, RV Velocity WHP, Tatak, Armen. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag-Vitamin D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide.
0: Oras na lang 5:22, mabalik itong mga balita humalabang sa mga bulawanong pahinulom.
6: Mga kasama, istorya tagtinuod, inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal mantanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, nakoy good news, dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes, yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imnani with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
7: Welcome to our reunion.
8: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber.
8: Unsa?
9: Super Fiber.
10: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oras sa tagalang 5:26 na sa kabunon. Dugang ka mga balita-balita ng lugar sa kabulisan. Kabulisan sa siyudad sa Sugbo, mupalambo pa sa ilang paghatag sa siguridad sa mga publiko ng primado ng tugaan. Aron paglikay sa nitabong mass shooting incident sa saka eskulahan sa Nakbayan sa Tacloban, ng mikalas na og mga kinabuhi. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Arnold Bustamante.
8: DDDYHP, Tata, RMN Report.
9: Human sa nitong dugoon nga mass shooting incident sa usa ka tungaan sa Nakbayan sa Tacloban nga mikalas na og mga kinabuhi, ang kapulisan sa sulod sa Sugbo mupalambo pagkaron sila gapaghatag sa hugot nga siguridad sa mga eskwelahan sa Dakbayan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga mihimo na sila og school security hardening measures pinagi sa pagdugang sa deployment sa mga personnel sa mga eskwelahan. May pasabot si Oriol nga sukat pagsugod sa klase wala pa rin lawag tanga ang mga pulis nga gidestino sa mga Police Assistance Desk o ang ilang himuon na lang mo ang pagpalambo sa ilang deployment sama sa paglambigit sa mga personnel sa Mobile Patrol Unit, Tactical Motorcycle Riding Unit, lagip na nini ang mga barangay Tanod o ang Cebu City Transportation Office.
10: Pero sa pagkakaroon, kung sa panghitabo, mas ato pang gi-intensify karon ang ato ang deployment. Aside from the pads, ato ang mga security personnel, atong ginungagan karon sa ato ang mga Mobile Patrol sa motorcycle patrol na to o ginabagan po sa to mga kaubanan sa barangay o sa CTTO to manage the traffic.
9: Lakip sa langihimo sa pagkakaroon mo ang pag-review sa kahuyangon sa siguridad o ang control sa pagsulod sa mga tinunaan din ang gitahasan nila nga muhimo sa assessment mo ang intelligence unit sa CCPO. Tingmuhan nila nga mapugngan ang pagsulod sa mga hinagiban sama sa kutsilyo o nagkadiyang matang sa armas nga magamit sa usa ka krimen sama sa netobus sa Tacloban.
10: I-tighten nyo na to ang access sa mga kabataan o ang outsiders, labi na ka ng pagdala o mga bladed weapons. No? Apil po na ang kanang mga glass bottles sa mga schools which is amo po nang gihisgutan na sa ito mga meetings with the parents and school authorities, bladed weapons, labi na ka ng mga firearms na dili yun makasulod sa eskulahan.
9: Dugang ni Oriol, nag-iapil na nila silang programa sa Oplan Pakingsandurot,

0: og seminars sa mga tinunaan magtutudlo ginikanan kadagkuan sa eskwelahan, barangay og ang kapulisan. Tumong niini aron maedukar ang tanan dili lang aga mga estudyante. Kamalikayan ang susamang hitabo dito sa Tacloban, dindaghang kinabuhi ang nakalas tungkol sa nitong mass shooting.
1: Ang pakigsanduro na to nagipahimtang na to sa Cebu City, dili lang ato sa kabarangay, kundi apil na kanon sa itong mga schools wherein ang ato mga station commanders uban sa ilang mga police community relation magpahigayan o mga dialogue, seminars, discussions. Apil na ang estudyante, involving estudyante, ang mga ginikanan, school authorities, o gang kapulisan, o gang barangay.
0: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol nahibawan hinoon sa CCPO ang kasagaran sa mga publikong tunghaan sa Dakpesa Sugbo, doon na mga gwardya apang kinahanglan pakiling nga ipaubos sa security assessment kunon sa sila kaluwas. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbol sa Mantiriway HP. Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
3: Alas 5, imidya na sa kabulon doga mga balitag lokal. Laing insidente sa paghugaw-hugaw o vandalism da plin sa karsada sa Dakbayan sa Mandawi, nakuhaan sa CCTV camera. Kasama mo sa balita Radyo Man, Ken Galinia.
2: DYHP RMN Report.
4: Human sa saka insidente sa vandalism ang narisod bar sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi na tumiaging si Mana. Laing insidente na usab kasusama ni ini ang nakuhaan sa CCTV camera sa Mandawi City Command Center. Alas 12:31 sa tulang gabi ini atong Hunyo 21, tulo ka mga individual ang nakuhaan sa CCTV nga ni vandalize ug nagsuwat-suwat sa konkreto nga kural sa Kolehiyo de la Immaculada Concepcion sa Maydalan City Center sa Baong Syudad. Sa mga sekiran nga nakuha sa CCTV camera, usa lang ni ini ang nailhan nga usa ka scooter type nga motorcycle ug nakuha usab ang plaka ni ini. Subay nini ang Mandawi City Hall, Mandawi City Command Center ug Mandawi City Police Office nanawagan ngadto sa publiko nga moduol ug mapibaw ngadto sa ilang buwatan kun dunay mga kasayuran nga makatabang pag-ila sa mga vandals. Awhag sa lokal kagamhanan sa syudad nga suportahan ang mga programa ni ini paglimpyo sa palibot pinagi sa pag-report usab kun dunay masakpan nga maghugaw-hugaw diha sa kadalanan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ni Radyo Man Ken Galinea, Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Dugang mga balita o gitali sa mga balita, madugog ninyo human lamang sa mga bulawanong pahinomdom. Oras na takala 5:32 na sa kabanon.
5: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
8: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauka niya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na muabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay!
5: Mami, makahilomdom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nag-

0: matagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog nako sa radyo naay TTX 500 ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
1: TTX 500 mapalis sa mga butika.
3: The original Koi herbal capsule.
4: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayo sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
1: Sure.

0: Gato sa kisabli sa communication, no, ni Remart Pugoy. 22 minutos di babagalasay sa sayong kagabion. Magkapagta na magpaminaw ni Billy the Kid Luage. Hey, Ma'am Jovit Arisgado, magpaminaw pagtanaw sa live ground. Og ni Ma'am Chacha Boyles Ochia. Ni Maestro Nestor Lofranco, Maestro Kubate, Buonale, ang taga Sandingan Island, Loon Bohol. Agika Nestor Lofranco, no? Og may pagtanaw paminaw. O ba yung nagtanaw sa kong anday? Kaya't ba eh? Kinsa ni mga... Levi, na? John Levi Kenyo! Levi is Kenyo! Levi! May pagtanaw pagpaminaw, no? Ma'am Chacha... G.R. Amoja, Mylene Dancers, Martigag G.V. Mamanalin Amodya. Mayat publikan si Kasabang Rajuban Rimad, labutin ko sa Department of Education Secretary Sunny Agara, nibisita sa mga daangol o gaya sa matinunan nga nabiktima sa shooting incident sa sakatugan dito sa Tacloban City. Kasama mo sa mga Rajuban Rimad Pugoy. YHP.
1: Ottoman Report. Yes, kasama ang Rajuman JQ, ni paabot sa iyang pasubo si Department of Education Condep and Secretary Sunny Angara ngadto sa mga pamilyang adunay nakalas nga miyembro sa nahitabong shooting incident sa San Jose National High School, San Jose, Tacloban City kagahapon. Personal nga nibisita si Angara kauban ang uban pang mga opisyal sa DepEd sa mga haya sa mga biktima sa nahisgutang insidente o sa mga naangol kasamang JQ nga kasamtangan pa silang nagpaalim sa Leyte Provincial Hospital. Gawas ni ini nakigmeeting sab si Angara sa mga magtutudlo og personnel sa maong tunghaan, ingon man sa mga representatives sa Local Government Unit kun LGU, Philippine National Police kung PNP o sa field offices sa DepEd aron masiguro ang kahimtang sa mga tinunan empleyado magtutudlog ang kinatibuk ang sitwasyon. Dugang sa mga ahensya nga gipaniguro nila nga padayon silang muhatag og tabang og suporta alang sa dugang ang mga panginahanglan sa mga kabanay o pamilya sa mga biktima. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak Aramen.
2: Kadtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 ubakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Radyo mo nationwide.
0: This is Shot Minuto si Papagalasay sa sayog ang kagabion. Duga mga balita-balitag nasyonal. Nawagan si Senador Robin Padilla ang ato sa mga kaubanan sa minority nga musupak sa pagpili. Ni Senador Francis Escudero nga mahimong presiding officer sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ato ni Padilla ang ilang magsupak wala magpasabot. O nakigbangi sila sa ubang mga senador apan iko lang nitamod sa ilang gimbuhaton na mao ang paghimo og check and balance sa Senado. Itubog ni Padilla na Latin sa konstitusyon ang Senate President mao ang mahimong presiding officer sa impeachment trial. Dunay apan dunay gisugyot nga Senate Resolution number 430 na mag-amendar sa lagda nga magtugot sa pagpili og usa ka senador nga mahimong presiding officer pinagi sa majority vote sa mga miyembro sa senador nga present atol silang deliberasyon. Katapusag balita sa Dasdal, ni Pasdaan si Sador Erwin Tolfo, gayag imando aga pagaristo sa mga Sador gamu pahigayon, o gasinit Blue Ribbon ga committee hearing gawa sa iya ga panguluhan nga hearing, isip bag o ga chairperson sa maong komitiba. Isister ni Tolfo ga siya ang lehitimo nga chairman sa komitiba o ga bugtog nga adunay otoridad, alang sa pagpatawag o ga legislative inquiry ubos sa iyang komitiba. Mayag ini si Tolfo Human ang grupo nga kalyado ni Senador Alan Peter Cayetano. Di pa yun sila ga Blue Ribbon Committee hearing nga gipangluhan sa iyang isood nga si Pia Cayetano o ga Senador Rodante Marcoleta. Atol sa hearing ni Antong Huebes, ni Tambong ang 18 ka-ex-barens, nagingong nagtrabaho alang ni Kani Kongresista Saldico diin ilang giakusahan. Ang pilang kabaga magbabalaon apel na si Tolfo sa ilang gidiliviran o kwarta subay sa mando ni ko. Oras atak, 16 minuto sa Dili Pabagalasays.
3: RMNTYHP Traffic Report.
0: Sa itong natan sa trafiko baygala, basa sa itong communication o pagkutak sa Cebu City Transportation Office, ang daan Mango Avenue, Carbora, sa gikan sa Fuente Osmeña, nakasinatikinig slow moving, no? Masakinan. Padong rin sa may iskina Gordo Avenue o Gajiral Maxiloma Avenue. Samtang rin sa may uptown area, ang gikan sa may Fuente Osmeña nga mga motorista. Subay sa Osmeña Boulevard, gikan na padong rin sa may Cebu Provincial Capital o sa may Iscario. Slow moving karo ba sa kanan, padong rin sa may Iscario Extension o sa may iskina Gordo Avenue. Ang Governor Quinco ang Bantal Road, ang Baliland ug Talaman Road, nagkasinati sa Blikaots Daga sa Masakaran. Kadong din sa may Foodland o sa may S. Fortuna, din na sa may Habig sa may Kalubihan Talamban. Samtang ang North Reclamation Area, gikan din sa may S. Osmeña. Ibo din sa may Habig na sa Mandawi, sa may District Hospital o sa may Cebu City Sports Complex sa Mandawi. Nagkasinati sa Blikaots Daga sa Masakaran. Kadong din sa may Bagong Daan o din sa may Iskina Easy Cortez Avenue. Din sa may South Gabayan. Ang Inbacal sa Karabang Rasa, nakasilat sa Gods Daga sa Basakag, ikan rin sa may South Bus Terminal, padong rin sa may Inbacal sa Basak Pardo Highway. Ang SRP, Karabang Rasa, both side, mutuloy traandagan sa Masakanan, samtang ang Infeliz, Ugbe Rodriguez, nakasilat sa mga Gods Daga sa Masakanan, Karabang Rasa, sa kahapunon. Oras, 14 minuto sa Di Pa Magalasay sa Sayoga Kagabion.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ado karon sa taon may gala ang uwahing pagbanabanas kaimtang sa panahon, gikan sa Tugumagubanan, gikan sa Pag-asa Bactan. Atong sa taon karon kay Dinis Dakbay Subo, bisan udto nagtutalisik dagumdag-o musay mo init mo dag-o mo tutalisik kinuno ang magbunog kaguan so kay gagapon ni kusuguan mga alas 3 pasado sa hour pero karon nagtutalisik lang no hinay lang nya dunay mga bagagdag-o nga atong na sigpatan no dihang sa gawas patag kanina ay dunto ko ba maguan-uan garong ga panahon no man atong sa taon may gala atong gauban. Ang isa sa mga weather forecast sa Pag-asa Bactan, Mark Calle. Sir Mark, mayong hapon!
1: Mayong hapon, Sir GQ, sa itong masugin ni Kaminar, itong latest update bahin sa kahintang sa itong panahon o sa itong ginabantayan nga si Typhoon Francisco. As of 4 p.m, ang sentro sa mata ni Typhoon Francisco na masang around 330 kilometers east or silangan sa may Kalayan, Cagayan. Dito lang hangin mabot sa 175 kilometers per hour doon sa sentro. And gustiness sa mga kusukuso mukabat na ito na sa 215 kilometers per hour. Gayro ginigaroon pa amin ang kasadban o northwestward sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Base sa yung latest track and intensity forecast, ang mabagyo mga kapalayan mag-airog pa amin ang ito na sa paamin ng silangan padung diha sa mga isla sa habagatang bahin sa Japan. Expected maka-exit sa ito ang Philippine Area of Responsibility diri sa kagabion sa Webes o kaya sa sayo sa Kabuntagon sa Biyernes. In terms sa yang nakusgon, matabilit siyang typhoon, ito mag-alam siya magkahinay sa diyang magabaybay ni diha
4: sa silangang bahin sa Taiwan. And sa landfall scenario, nagkabihit niya pong dili kalandfall ang mga bagyo tungkol kay Lapad Gini. Direktan niyang mapektuat paghihapon ang mga lugar diha sa may extreme northern Luzon. Dili sa kabisayaan, layo rin yung bagyo ha. Pero patayon niya po niyang mapa-enhance o mapakusog ang southwest monsoon o habagat din mo gini. Magdalag mga pagwanuan o mga paghuros sa hangin sa takong bahin sa kabisayaan karon gabi una ito na ugmang adlawa. And para karong gabi una, diri sa mga central Visayas, masugod na karang ito ang panahon. Doon natin masaya natin na medyo mapanganuro na ito na kusahay mga nag-uungo na kalangitan na naalam ang mga lumalabay na mga pag-uwan gumikan sa habagat. In terms sa hangin o sa kadagatan, diri sa kabisayaan, anapagin po tayo masinati nga kasarangan ito na sa usahay kusog na bukuros sa hangin. Di na ito ang kadagatan at doon na pa po'y kasarangan ito na sa baluron na kahintang. Diri sa Cebu ito ang kadagatan, doon ay taob, ganyan nga 5-12 sa hapon. Muhunas unyang alas 11:20 sa gabi. Temperatura na ang kasukod di kan 26 sa tanah sa 33 sentigrado. Haring adlaw mo sa loob ng alas 6:08 sa gabi mo silang ugmang alas 5:25 sa buntag. Philippine Standard Time minus 30 minutos na lang para alas 6 ug mao na to ang latest weather update. Ikan diri sa buhatan sa DOST Pagkasamaktan, kini si Mark Gales, maayong hapon ug daghang salamat.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Salamat gini Sir Mark Gales, usa sa mga weather forecast sa Pag-asa Magtan. Oras, 10 minutos di papagalasay sa Sayuga Kagabhion. Ano itong pangutahan na Sir Mark ba kung doon ang bayad na nakadungo kung doon ay low pressure, no? Human sa bagyo. No? Itong bagyo, layo naman nun to, no? Layo na itong bagyo niya. Doon rin ba natikyaob kagahapon sa hapon nga motorbangka dali sa may doon sa may Olango Island. Nakuto ka mga pasahero pero so far luwas naman, no? Ang napo ka mga pasahero apil ang mga tripulante. Nakadungo nun itong kasal nga kuan, motorbangka, pambot, no? Tungos ka dagkos baod kaya na Beria magod napagang kunog makina Beria o niya dagko kayong baod kaya bati yung panahon ko rin panahon na na may bagyo pero layo na itong bagyo picto tayo sa bagyo ba matong doon ay natikyao bintawag na motorbangka no somewhere in sa itong island gani o doon rin sa Olango Island sakop sa Lapu-Lapu. May paminaw ni Sir Arnold Umbaw Castro Dios Madridio Cebu sa ni ka public teacher by gala no. Og si Boss Benz Estologa diya sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, kagunan sa Baminao. Boss Benz, Benzel Estologa, may Estologa family, diya sa may Barangay Tejero, Cebu City. Shoutout rin mga nagtanaw. Sir Jinjin Alasola, thank you so much for watching. Ma'am Jinjin, thank you. Pobring Vlogs, gaw, kumusta gaw? Mga Kiano family diya sa Magasawit, Tuburan, Cebu, mga sarlatan. Goera Serlatan, no? Goera Kiano Serlatan, Sueco. Shout out, gaw, na kong agwapo. Kumusta nito, tiyan natin? Huwag akong magigagaw, salamat. Ano ko yung gatong pag-anto nila sa pagkamatay sa itong iyaan, gaw, no? Sa Maridios, ni, ito, ayan, ni, kuwan. Kalita, ni, na yung mga, kalit, ni, na, pao magkalita ko, akong live. Kaya, ito na ni Pag-gaw na, ito na ko sa page sa USB, kay, pero, ginagbada, ano tayo, 7 minutos na niya, no? Napawag kalit akong live, sorry kayo ha. At sa pinsan sa Twitch, itong shoutout ni, kaya waman tayo answer to, kwanto, answer to win promo, kwan, Harald, wala no? At yun, kwan, wain, at sa Twitch, pinga page, kaya ito nang i-shoutout sa mga nagtanaw sa akong kwan, sa akong kagawin, sa akong kagwapo. Okay, diyo talaga, okay? Ay, wag tayo mo din itong kagwapo rin, Hanner. Hindi mo mao. Okay. Kung mao ni, di ni mao. Uy, nihinig ng nitgid yung kare. Okay. Okay, Mike Pabaminaw, Dennis Cabrera, good noon. Sir GQ, always listeners na ni, always listen. Learners mo ni. Sa DSB Dennis, ni nga taga Pinayagan Norte, Tubigon, Bohol. Dennis Cabrera, hapon si JQ, Babes Bacos, hi DYSP staff, pa-shout out nila ni Manang Elsa, Atis Ugalicia, Atis Diasa, Lantawan, Balamban, Cebu. Og from Bining Escribano Bacos, watching here, Misamis Oriental. Grace Amodia Aison, mayang hapon si JQ, watching and listening from Danao City.
5: Mana ni atong kanya sa ikalit lag hinay atong need diri mahigala. Pastor Miguel Zayma.

0: Bueno, doon tayo 6 minutos, no, sa itong kapanagubal, sa itong katulumanon, news update, tulumanon sa mga balita. Niya ang sumbunganan, murag watay sumbunganan, tayo aliro, no? Watay sumbunganan, sila si kasamang radyuman, ay daman mo kuna na, mo dumaog si kasamang radyuman, Benji Tangian. Watay ang sirtuin promo oral. Wala ra? Ana, natay kuan? Aw sa Gcash, no? Sa itong kuan, sa uplantabang na to. Sa linog dito sa kuan. Pila itong kuan? 1.3 something na to, no? Kung exact kuan yun, no? Pila ita na ng total sa amount pagigala nga mong dawat, no? O gikan sa mga mulumog kasing-kasing, matinabangon ng mga tigpaminawan, ang DIY experiments mo maura'y gihimong tulay, no? Alang sa ilang mga tabang nitong napiktuhan sa 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao, sa southern part sa Mindanao Baguio, no? Dito sa may Sarangani province, apil na sabi ang uban pa mga bahay dito sa may south nga bahay sa Mindanao. Amot na og 1.3 something, 1.3 million. Dako, naghahanag din yung mga morning mga kwan sa mga Cebuano, mga Igala, no? Doon na yung mga malumog kasing-kasing, itong nag-awas-awas nila ng mga grasya, no? Ilang ginang ipaambit, ilang ishare sa itong mga igsoon nga hindi nila din mapiktuhan ng trahedya o katalagbar mahigala kay mas arang-arang pa maigot na sa bagyo kontra sa linog. Kang linog, di man pa ibao. O may mo forecast sa linog, kalit na nag-kurog, kirig-kirig atong lawas o kuan, nakuha na itong yuta, ah, sa linog. May moingon dahil ko nga si Kwan, panalitan si forecaster General Albius Mingon nga, ugma, linog. May moingon na, may pangbagyo. Kaya na yung mga forecaster, mga weather forecaster nga mo, Kwan na ito, mga pahibaw, makaandam ta. Pero kining linog, may gala, wagi mayo ane. Hindi tamutuan na mga tagna-tagna niya nga na, wagi masayo da na, no? Ato lang yung himuon yun na, ampun lang kita, no? May numero uno na itong himuon, ampu ta, amping ta, ining mga nanggawas nga mga trahedya, no? Dili ni mayor ron ang katong kalibutan ron kahit anawagon niyo. Patakasabot. Mga panalito, may no, nakarong adlaw, masarang-arang kay doon ay rollback. Matong ikuan, palakpakan na to. Abay ka na may? Arang-arang doon ay rollback. Ang gasolina is 3 centavos o kuan na ito? 3 pesos o 9 centavos? Yang kuan kang kurulo is 9 pesos na ito o pinato ka centavos. No? Wala ko kakuan sa yung exact na kuan number, no? Kanya, mora, gasolina. Ay na, doon ay 3 pesos in taon o 9 centavos. Arang-arang na, at least wa mo taas, wa mo uminto. Manang itaga Martes may gala, magpaabol kita. Ika-Lunes, magampo na tadaan, oy. No, Sabado, Domingo, Lunes, magampo na tanga. Di lang unta mo taas, di lang unta mo minto ang presyo sa gasolina. Mo rollback lang unta, mo us-us lang unta. Ika-Martes, may bawa man na to. Karano, Martes man no. At least, doon ay rollback. Ha? At least, doon ay rollback. Manang pak-pak! Pak-pak, yun. Nagka-pak-pak nga. Rollback man. Okay. Karon, disod kita ako may motor man ko, magmotor-motor man gani ko na lang. Wala nga ako mag mga kuan, 4x4 wheels da kay ang imong kinintos mura nagkilat, mura nagbuwa nga kalat nagkahanaw ba? Pasti na. Nagingon nga lang, hala, kumbate! Biasa tag diris ko, napamatay 2 minutos, no? Amig Labaran, may ngapon kasama Babes Bacos, good babes sir, loud and clear, ang DWS Federation sa Misamis Oriental from Bining Escribano Bacos. Jevrael Alin Montesillo, good afternoon sir GQ, watching and listening there sa Barangay Guadalupe. Grace Amodia Aison, balik ka ni ito, balik ni. So, atong mga kuan, usbo na to, doon ay mga malumog kasing-kasing, no? Pinoon, dako-dako na niya mong nadawad karon maning nagpakita ni May Mahigala nga maugi numero unong si Biana, ang tanawago na mong mga kuan, no? Ang ihatag, mga donations, Mahigala, kining para sa linog, sa mga napiktuhan sa linog dito sa Mindanao. 1.3 na, million, naliman mo, ana. Daghang mga maayong tao, mga mahintagon, matinabangon, maluluyon nga mga Bisaya, mga Cebuano, makigala, ha? Ato pagpakatong kagalingon, no? Una pa mo igagmeda, katong pakapaminaw, ana po yung mga nagawas-awas niya, mga kuan, grasya, hala, ipaambit na ninyo kay kinigong mas nindot pa nga muhata kontra ka mga ayo, na? Mas nindot pa nga kung mga muhatag ka, mas pilon-pilon pinakapila kalibo, pila ka kuan, no? Maunay, biblik ka lamana. No? Kaya pagka mahinatago ni mo, nga muhatag ka si mong sigataw, biblik ka na. Kaya kumuhatag ka, bawasag ka kapilo, kapila-kapilo nga kuan. Maunay, nindot yun, no? Biblik ka na, matumang yun na. Kaya naman na sa pulong sa Diyos sa Biblia, mga higala ka nang mahinatagon ka, nga muhatag ka si mong sigataw. Pinabangon ka, maluluyon ka niya. Kato si Jesus Christ, maluluyon man to. Pinabangon man to. Manang mo na itinuog nga Kristuhanon. Hindi lang tayo ng mga Kristuhanon nga magpakristo-Kristo, Kristuhanon lang, pero ang mga batasan, wa dito, wa dito, eh. Kristuhanon gani, maluluyon na tinabangon, no? Pagkabuutan, pagka, tatanan God, no? Jesus Christ, kung mo na itinuog nga Kristuhanon, no? Mo si Jesus Christ, matinabangon, maluluyon. Kung mo na mga Bisaya, mga Cebuano, o, oh, diba, tanawagon ang donations na mo, 1.3 million something na? Mao na ang pagka-generous o pagka-maluloyon, no? Sa atong mga igsoong mga Bisaya o mga Cebuano. Ito ba yun, no? Itigong oras, no? Sa itong kapanagoba, sa itong labanon, sa mga balita, ang news update, dinigyan po sa overall number one nga Cebuanans, Cebuano o Mindanao, DYHP RMN Cebu. Ako mga party na rin sa Kailidako nga bahin, the Matsuman with 160 pounds from the red corner. Rajuman Gerald Albios. Samtang diri sa kutubangan, the Trepenter, the Tolisman. Ah, the Trepenter, Tolisman, kundigod. Si Rajuman Nestor Homicelio. Sangan, skinibukag persa sa news department, din sa DYHP RMN Cebu. Sangan, sing regular uncle man, kasamang Rajuman Aida de la Cruz Tampos, among program director. Sangan, sa itong station, among station managers, kasamang Rajuman attorney, Rafael Fernandez Banyok. Ako si Rajuman Josephus JQ. Ganun, nagkasalamat sa iyong pagpaminaw. Dalay ko ng Diyos, Tatak RMN.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. To si Rajuman.

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil Rai kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa mga ayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini o Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape o kapsula. Secret 2 sa mga ayong panglawas.
0: Secret 2 sa mga ayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrops Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako believe.
1: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
16: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
14: DTX 500!
17: Mabalik sa mga butika.

0: mo tanan, o ini akita sa akong aso ninyo, balbal ang asoy nga giasoy. Apat sa dili pa mga bata, ako sa nimpa salamatan ha. Kining ato ang drama sa Pizza by Chais diha sa Ilaya, o sa may Ilaya, Ilaya Cordoba, sa ilahang Kapitan Arthur Digamo, mao ni atong barangay captain diha, si Attorney Arthur Digamo ang atong kapitan niya, si Honorable Marvin Bintazal, o si Honorable Junbert Bintulan, si Honorable Cecil Kalimbo, Honorable Janice Ochia, og Honorable Lando Rolando Lamis, Honorable Joseph Mejia, og si Honorable Osley Kent Reyes Eski Chairperson, og si TC Kabahog, atong Barangay Treasurer, og labi na gyud sa atong mga working staff, si Ivan Cabilso Larry Amistuso, Rooney Ochia, Ramshel Ando, Nurami Vidal, og ingon man Cindy Guria, og si Sir George po. Salamat kay nimo, Sir George. Salamat sa tanan nga pagtawag nimo sa atong drama diha sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Salamat kayo, George Dinoy. Thank you kayo nimo diha. Ato ang treasurer sa Ibabaw, Ilaya, Ibabaw, Cordoba. Okay, mga bata! Hindi na lang kita magresulti, mga bata. Andi kita sa sumpay sa akong asoy ninyo ni sumunaunang nga laguluhan. Balbal ang asoy, ngagi asoy.
1: Ay, pastilan. Labihang gahi agirugo sa nakilang kati og huming nga si Buni.
2: Lami ang doklong Buni. Uy, asa may nalapita ba? Nilagyan po sa kakita na siya. Gidagit sa balbala yung kaduha niya. Nakita patay na. Lagot na.
3: Paluoy ni ng kati, no? May tagtili siya on sa balbal nga iyang nakita, no?
2: Majud, majud. Majud, saan magitong Buni ba?
3: Okay.
2: Nang saman to. Naon siya naman dito siya ng kati, Luluponso.
3: Maminaw, mi, sa sumpay lulu, sa iyang giasoy na to. Uy, maminaw ta, pindot magod paminaw nkod.
1: Nahala, sige. Paminaw ka mo. Sa ako ng giasoy kaninyo, nga usa kagabi ni Ana, samtang naglakaw, si Kati nga nangita sa iyang anak nga badlungon nga si Buni. Nagpakita kaniya ang balbal. Nakasyagit siya sa kahadlok.
4: Tabag mo! Tabag mo! Tabag!
5: Doon na ba? Doon na ba? Hey! Kung sa kalakalaan na siya!
4: Tabag!
6: Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag! Tabag!

0: ngayon at lugay ko sa ko nakita.
1: Gusto na. Ikaw na siya mong pagtiyabaw.
2: Ay, Mama Kati, Yuri, ilaan ko bisa nung gabi ilan. Abi tenon ko, ibalba.
0: Mamatay ko kuya ni Mubuni. Di ko sabahin na dyan ka mausap at naaka, ha?
2: Mama Kati, Mama.
1: Ayaw na ang bata.
0: Muna ni Garo nagsamot ang bata, ah. Kay giingon na to, ada sa pagka. Nagdako na hinong may batasan tungkol sa sumarot ng pagpangka niya.
1: Dekati.
2: Hindi na lang kikamon sa ma.

0: Alo, ikus bata. Human og panihapon. Natuog taon nga nagbako. Nagluhain taon ang mga mata ni Dudong Boni.
1: Nagkinahanglan na gina siya og kinugtanay nga pagdisiplina, huming?
0: Day.
1: Una pa kong mamatay. Tungod sa kabadlungon ng bataa.
0: Kahi asad bitag o bataa eh. Istoryahan ni mo, ikaw lang ang masanong pero... Di gid buhaton.
1: Maugani nga kita may ginikanan atong disiplinahon.

0: Mayong gabi, Kapitan!
1: Kumusta ang pagkukode nyo sa Balbarugo?
0: Wagay na himokat! Ni soot sa labong kang kakahuyan niya! Huwag na dyan ang makit eh! Behe, sagion sa namang iwag!
1: Asa kang napita taguoy ang kaputol sa lawas sa mong Balbar?
0: Kalong totoon, Kap! Mabalik mo sa paglunda! Andi na gin mo ka pamiktima ang manananggal!
1: Salamat, Hugo!
0: Kap! Nga lang kita huwag manag balbal nga mananggal mo to siya, Kapitan!
1: Sumapan ni Anhing Manoy Butyong, usa ka ilanong tamalan ni atong ilang panahon.
0: Oo.
1: Nga bisan usa kunong linalang sa kangit-ngit nga may kalambigitan sa mga ungo, abat o mananggal. Basta mamalbal ang tao, makonsiderar sila nga balbal.
0: Mao ba na yung Kapitan?
1: Oo ka na. Ang pagdaka mong abo o magkaasin, aron kon mapalgan ninyo ang kaputol sa lawas niya itong mananggal. Buli-buri kini ninyo, aron dili na gid masumpay pa hangtod nga mamatay.
2: Sa dili pa kong padayon mga bata, painumdum sa ta.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance, kumpleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
7: It's a Melee Friends

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Yun nila byan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaan lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!

0: ang supay sa kung asoy ninyo.
1: Okay, sigap. Ako lang balik ko itong ako mga talod.
2: Okay, sige, Hugo.
1: Ano man natin ito silang pangapioy? Balik may grunda. Hangtod na kadlaw.
2: Ang pinggin mo pa kayo, ha, Hugo?
1: Oh, kapitan!

O sige! Balik ka sa barangay! Hapit ng kabuntagon! Dahil ito magpakita bang balbal! Wala! Nilaylo na to! O sige! O! Sige! Ipadayo na to ang paglunda! Unyang gabi na podpohon!

0: Timan ibaya kit haboni. Hapit ko mamatay sa kahadlok gabi sa dihang giabat ko tungod sa pagpinangita nimo og hain ka na.
1: Aw lagi, Mama Gati.
0: Ikaw ra ba? Paraw kay kang pagkabata.
1: Paraw?
0: Kanang pagsanong nimo. Kuto bra gid sa sulti pero wagyos buhat.
1: Ako lagi nang timanan, Mama Gati.
0: Pagmatngon sad, uy kay dako na baya ka. Unsa anyos ta ka? Paingon na kang mudusi. Tingog nimo ay aksyon na kadako. Hapit ka na maulitaw. Pagkat-on in town sa saktong kabuot, Buni.
1: Kabantay ka na, Ma.
0: Kabantay ko tamparuson, tika.
1: Nibila naman, good ko, Ma. Sa akong amigo nga, gibalbal, Ma.
0: Nga, wag ka mahadlok. Wag ka mahibong. Nga ikaw na nagnusarang bata dito. Kayang uban, hipos naman sa natagsalila ka pa ni May. Kaya nga hadloks balbal. Nga ikaw tuwa ka.

0: kami magutong ko ba nagduwa sa may sapa, ma? Mang niatagi ko sa ila.
1: Nga, ikaw, wakam hadlok di ay.
0: Hadlok, manggut.
1: Oh, naaraman din eh. Dito, dito ka.

0: Gabi ipamangkan ang sige mo pangasaba kang buni. Wa pa gidi ka mahuman ana, dekati?
1: Sa ako nang giingon ni mo huming, kinahangla na gid og hugot ka disiplina nas buni.
0: Maman gani, pero ay sa palabi eh. Kaya ka nang pagpangasaba ka po, iba isa ng pamatiyong bayan.
1: Day, yabag ka man sa di ay huming.
0: Day.
1: Sa di gusto ni mo, ha? Kung mo disiplina ko sa atong anak, maghilom ra day ko. Aron may saba, ha? Mo na gusto mo?
0: Ay, dili man sa ingon, ana.
1: Ay, hilom oy, kapoy ni mo. Nagparihas lang mo sa imong anak da. Maoday, hindi siya ka makadisiplina kay maura man na imong utok ka.

naman silang mamagpapatungod na ako. Silbakuta. Sabot man ko sa ilang gisultigod. Kalimot lang ko. Hindi man ko kabantay usay. Batihagid ng ito ka, oy. Bugo agid lagi na ako, oy.

0: Eileen! Anak!
1: Amahan ko, Haring Ong.
0: Wag ay makalabaw sa kaanyag mo. Akong prinsesa sa mga balbal.
1: Tuwa sa labas nga dugo og fresco kayo nga dugo sa mga bata. Amahan ko.
0: Mupatay og mupatay kagayon for survival. Aron mabuhi og mapabiling presko og maanyag gaway sama ning atong dapit sa agan.
1: Oo, oh, amahan kong oo. Oh. Ang balbal mamalbalgit, takdulman o himatayon ang buwan. Og alaot ang mabiktima. Dili kita sama sa ordinaryong mga ungo, nga mutukar lang sa matag takdol ang buwan.

0: kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas fast o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: sumpay sa kung asoy ninyo ning sibanaw nang arguluhan. Balbal ang asoy nga giasoy dili lang sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Indot kayo, ang asoy nga giasoy dili lang sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Indot kayo sa dalit ka dato sa Arime Drama.
1: Nenolay na buwa.
2: Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kininyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka natin sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, posibleng maalkansi o hangto 12 bilyones peso sa mga lokal nga mag-uuma o mais, subay sa pagkonsideras gobyerno pagpalapad sa import quota alang sa maong produkto. Sigon sa Federation of Free Farmers kon FFF ang sugyot sa Department of Agriculture kundi DA pagtakda og minimum access volume alang sa mais nga moabot ngadto sa 500,000 ka metrikong tonelada posibleng mapakunhod sa farm gate prices sa mais og balik pisog 70 centavos matag kilo. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagin.
6: Nabagi ko na rin, ma'am. Pahit kayo kayong pagdari.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naano'y tinigong lab?
7: Sure ka?
6: Magpasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tiri Robles.
13: 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Pero ni naog man sa gagalit sa stage. Oh my God!
1: Oo, ako makasabot sa kong kibati.
0: Normal na naoy, kay magupa ka. Pero...
1: Oo, ako makasabot sa kong kibati pagkakitaan ako sa kong papa, madam.
0: Tini, naibaw ka ba siya nga niya ka mag-rebos bar?
1: Oo, madam. Bisa ko sa way nahibaw sa kong pamilya.
0: Sa ato pa. Dili ka makakumpronta sa mong amahan nga imo siyang nakita ni Miss Bar.
1: Nga naman?
0: Kamaybo man siyang anong niapuga ni Miss Bar. Ngayon sa man, andam na ba ka nga mutog ang nilas tinuod? Nga niya ka magtrabaho din eh.
1: Madam,

0: Ma, na ako'y gustong isulti ni mo.
1: Ako, sadnak. May isulti ko ni mo bahin sa imong amahan.
0: Gano man, ma?
1: Mulayas na si Papa ni mo.
0: Oh. Gano man?
1: Nitugan siya na ako nga dili na siya malipayon sa atong pamilya. Ug may lain na siyang babae.
0: Unsa? Hain man siya ron, ma?
1: Tuwa sa kwarto. Nanghipos sa iyang mga butang.
0: O si pagtuon ni mo ni Mama? Duwaan? Ngayon mo nang biyaan kung dili na ka malingaw? Kumapulaan na ka?
2: Anak, gisultihan na siguro ka ni Mama ni mo.
0: Bisan pagwa sa busultin ako pa! Nahibaw ko nga nagbinuang ka! Maung dugay kang bauli! Kisa man ang imo babae? Nakailaban ni mo sa bar?
2: Oh, nga kung naabot ka man og bar?
0: Ayaw na napaglimod pa! Kaya ako mismo nakakita ni mo dito!
2: Anak, huwag ka makasabot!
0: Huwag yun ko makasabot! Ganun kaya minimum biyaan para lang sa laing babae ni mo! Pero sige lang pa! Kaya naman sa damong uwa ka! O gayon ang pag-expect ngayon pa ka namong amahan!

0: Ang akong pag-eskwelat eh.
1: Ako ay bahalag mangitag paagi, anak.
0: Mundang lang kagot eh.
1: Ayaw dong. Ikaw na lang ganyan doon ay paglaom nga makahuman ang eskwela. Mundang pagkid ka.
0: Ate.
1: Kaya kabala kasi ang pag-eskwela. Buhaton ako ang tanan. Makahuman lang ka.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kas ayaw akong tiyan nga grabe ka po tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Ang katingot sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
14: Drink responsibly.
13: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
14: Drink responsibly.
15: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
16: Same nutrition, half the price.
15: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
17: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
16: Same nutrition, half the price.
15: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
18: Protect Chan?
19: Yaku!
18: With 8 billion live LCS?
19: Yaku!
18: That may reach the intestines alive!
19: Yaku!
18: Helps improve digestion and boost immunity!
19: Yaku!
18: With proper diet and exercise?
19: Yaku!
18: Kaya panalo ka Chan!

0: Ay, ningawaran mo eh. Lagi, mura gamay rin kita kitaan ni da. Ay, karun pag yun nga nakinahang na nakayo kong kwarta. Kung gusto ka og extra kwarta, na ako'y trabaho nga pasudlan ni mo. Unsa man, magtrabaho ka sa usa ka fast food chain. Nag-hiring man nga akong kaila. Pero maulag ka eh. Wala sa kay paway, kay mo duty para baka din igabi eh.
1: Okay ra ko, ana. Sige, pasudla ko, ana, pi.
0: Sige, ako'y na nga akong kaila, ha?

Arang-arang nilang kay gamay nilang tao. Ah, kasakit sa kalawas. Lamin na kayong ihita, pero dili pwede. Ah, majuti pa ko sa bargi kan din eh.

0: Nak, okay ra ka? Tibuk adlaw na lagi kang wa din hisabay. Ah, puro naman lang katrabaho, nak. Wa naman ko makakita din mo nga ni pahuway ka.
1: Okay na, ma. Ayaw ka bala ka na ako.
0: Basig masakit ka na simba ko, ha? Pahuway sad taon.
1: Kinahalan ko mo kayod og maayo, ma. Wa na si papa. Mo kinahalan man yung kamot ko.
0: Unsa ka kung mutrabaho ko, nak?
1: Ma, dili pwede. Doon na biyak yung sakit sa kasing-kasing. Dali kay kang kutasan. Simba ko kung si mahitabo ni mo.
0: Pero nak.
1: Ma, ayaw pag ginahig o. Ayaw ka bala ka. Okay ra lagi ko.

0: Jimmy? Oh, Jimmy.
1: Ano sa madam?
0: Ginaw sa mangka. Kanina pa magkangal si Ginuktok. Sina pangandam na?
1: Sige, madam.
0: Oy, Jimmy, naman sa ka, uy. Ano ko itong bibarag, mangka?
1: Nalipong man ko.
0: Ay, Jimmy!

0: Ay, salamat. Kinimata na gyud ka.
1: Sorry, madam. Mubangon ako.
0: Pahuway una, pahuway. Noon sa magkaoy. Sa mo, wala mo na kay pahuway kay mutrabaho mo na kay galawan. Kunya, mutrabaho pag yung ka din sa bar magabi eh.
1: Lagi, madam. Kinahanglan mang kod.
0: Kaya binin mo? Bilip kay kunin mo. Kay kugihan ka kayo. May kasi mong trabaho.
1: Madam.
0: Pero din sa Pilipinas, anugon kayo imong kahago. Kay dili worth it ang bayad. Dili yapon ka paigo ang kita. Bisan pa og patay-patayin pa na mo imong lawas pagtrabaho.
1: Mauliki, madam.
0: Pero kung sa laing naso din imo buhaton nga dubli ang imong trabaho og mukugi kag maayo, aw, babayaran dyan kag dako.
1: Laing nasod?
0: Oo. O saman, interesado ka? Kitabangan ta ka.

0: is my choice!
1: Bygone, 100% knockdown.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige ka, Gawp, imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
6: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, Andin, barato ng kaayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Nindot kayo plano nga gi-offer sa among mama San Priscilla. Og suwerte kayo ko kay naa siya nga andam nga mutabang kanako. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Jenny din hining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inag giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa naman atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog-uka!
4: Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka-Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergwensa!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
6: tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Kargato!
16: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
17: Kargado!
18: MaxVit Kargado!
8: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Goodbye!

lailisan na ako ang karaang kandado. Safety ng karaang lawak, kundi nasa zone ni si Dr. Marcelo og Darwin. Ang mga linalang may kasing-kasing nga iya na sa demonyo.

0: sayang. Pagkista, Miss Grisha.
1: Bagong kilistan og dakong kandado ang karang putani ining kwartuha.
0: Mamiya dayon tagi ka din, Miss.
1: Oh, sige, Bran. Dali. Kaano ko na?
0: Pasensya kita. Abi mo guna ko og mauna gitong yawiya.
1: Ibalik tayo na dito sa imong gikuhaan. Aron dili siya magduda nga imong gihilaptan.
0: Oh, Miss Grisha.

0: Di pa ko magbalik dayon niya. Untar sila, ha?
1: Mm-hmm. Mabas, Senyor Maynard?
0: Huwag ko niya. Pusa, ayaw yun luwag-luwag ang pagbantay sa mga sensitibong mga dapit niya sa garang bahay sa mga Buenavidas.
1: Oh, Senyor Supremo.
0: Sala si Joe Mario Grecia. Focus sa pagbantay kanila. Kay hulga sila sa itong kapatiran, Tarsila.
1: Matuwa ng gusto ni mong mahitabo, Supremo. Fokosa na ko sila o dili na ko luag-luaga na pagbantay kanila.
0: Kung panalito na ay butumaw nga problema. Kung takarain ko, aron masolusyonan. Klaro ba?
1: O, Supremo.
0: Bye.
1: Bye, Senyor Supremo. Ato na sana siya lumlum sa abukada. Reset. Makalagot.

0: Wa paghihapon tingali mawa ang gugma ni Marcelo. Ngato kang mamrulay da, sir.
1: Mahimong kuhaon ni Marcelo ang tanan gikan kang Rolayda. Mas kahimutan ko pa.
0: Ang mahinong danon, Sir Maynard, nga ikaw nagkitkaroon mo o'y gipili ni Ma'am Rolayda.
1: Ingrasya, karoon nga anam-anam munang nasairan ang pipila ka mga sikreto. Inawag pa unta, nga takum lang yun kanunay ng ba-ba mo.
0: Makalaom ka, sir. Ipasalig ko ka na nimo. Taod-taod na good ko nga nag-alagat ka nimo. Og sukad-masukad, ni bisan makausa. Wa gayud ako mulapas sa imo mga gipaod kanako.

0: Nakontak na nako ang leader sa Big Tree nga sinaligan ni Amahang Varsino. Kadugay ba mi tubag? Tanahon ta kun asa gud ko to bang imong lahutay, Minard Buenavides. Tanahon ta lang.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Sir, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na yung kalusan Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa sinta nakapin.
4: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong sigunda, dinutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Makabuhay! Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
11: Rest time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
14: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bilang kilos karne?
17: 500.
16: Hulo!
17: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
0: Hello. Paminaw sa isulti ko karon kanimo bigwan. Mao kini ang mando ni Amahang Varsino.

0: Ah, sa mag si Joe Marie, uy. Dili magit makontak ang iyang number. Ang na-save na kong number ni Maki. Hello, Maki.
1: Miss Krisha, may pahibaw na ko ni mo.
0: Ha?
1: Medyo dili maayong balita.
0: Maki?
1: Di pa lang gidugay. Nibiya mi sa kumbinto kami si Dong Jumari. Nagubot lagi ang mga tao din si Skina kay ang sakinan ba na mo pagibabagan man, uy? Nagipugos pagpakanaog si Dong Jumari sa sakyanan.
0: Unsa? Ginoo ko!
1: Ay, ayaw na kayo kabalaka.
0: Kidagit si Jumari!

0: talaga kayo ko ni Chumari, friend.
1: Relax lang, good. May mong hanap pa niyong bahina sa pagkakaroon. Apan masayaran na lagi unya na nato, Miss Gracia.
0: Brenna!
1: Ayaw kalimut. Nadugo siya sa mga Benavides. Anak siya ni Supreme Master Minard Benavides. Busa, naagay tao o mga tao nga magtinguha o daota niya. Walang ginunta siya mo kumpiyansa.
0: Tingali ko sila na itubo niya roon.
2: Dako ang akong pagtuo nga way mahitabo ka niyang daotan, Miss Gracia.
0: Manantar sila.
2: Dili basta-basta ang abilidad sa batanong Benavides. Dagdako siyang makamaong manalipod sa iyang kaugalingon. Hain ang maghigalan mo, Brenna.
1: Busy kayo panguntak sa ilang mga kailama aron sa pagpangayo og tabang.
2: Binuhatan na sabnis mga antagonista. Dili nila basta-basta mahilabtan ang anak sa Senior Supremo. Dili, Brenna.
1: Mamatar sila.

0: Sinvergüenza. Unsa kini itabua, ha?
1: Blanco pa ang kapulisan din ni sa Latiera. Why na itabua si Yerso Primo?
0: Dili ko katugutan nga dunay. May tabong dautan sa kong uri ko, iho.
1: Wa na ilain. Nasayod ko may ideya ka na sa 15 posibleng mga responsable ini.
0: Mo'y una dyan dayon sa kong huna-huna. Ang pagduda, kabuhat na sa kini sa piskot ng mga antagonista. Oh, pattern kini nila. Anad sila nining buhata. Musa dili na bistil pa. Ngay pangutara. Kung si Kinsay nagpaluyo nini, tara sila.
1: Senyor Minor.
0: Simbergwenza. Nagsalig lang yung kini sa Marcino. Ngawa si pamilya. Kung aduna pa, wa yun untay sukod sa baos.

0: Un sacaroy imong plano.
1: Wa pa sa pagkakaroon.
0: Design pattern. O kabisado na nato ang mataglihok sa mga antagonista nga gipangamahanan ni Marceno.
1: May adlaw rin unya nga mag-anduhay kami ni Anang Tawhana.
0: Menard.
1: Pahunatun ko hangtod asa kutob ka ng iyang binutikol ng mga diskarte. Hangtod nga mabuot na unya kaniya ang iyang final destination.
0: Ayaw pagsultig patapos. Kay gipatay na bitaw ni Musiya, apan huwag yun ni Musiguruha.
1: Swerte pa siya itong tungura rulay dalangga. Wa na ko maputol sa hingpit ang hugong-hugong sa iyang ubol-ubol sa diyang ako kining gigol-gol sa hait kayong punyal.
0: Dili na basta-basta karon si Varseno. Sama ni mo may gahom usab siya. Aron kontrolahon ang ekonomiya sa Pilipinas. Ukuptan sa ilang mga liog ang mga elitista.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Ako si Teresita Mondihar, 75 years

0: trabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante pagatiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong abisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pagatiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Remel S tablet, the best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Remel S knows best. You need a bian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Oi, que guapo que Elias. Oi, ma front view, ma side view. O glabon lang mag back view. Ay, nakaka-in love. Itago ko yung picture ni Elias. Oi, dinilaw sa kong untlan. Diha lang ka, Elias. Ha, diha lang ka.
1: Kaya na!
2: Ablehe ko, Jake.
1: Ah, kalit lang, ma.
0: Pati ba ka si mama diyang kilig ko? Shudi lang kung magbabashing.
1: Ngano, ma?
2: Pag-ilis kay paobador kang papa ni mo.
1: Masuman?
2: Sa buwangan.
0: MG!

Hindi na rin kasi kasaba. Uy! Ito pa nagkayong ilang pamati. Hindi ko ma-enjoy na napita, John. No way, way ayaw. Si Father Ailing, ayaw kayo kay... Kaya doon naman ka...

0: Mama Oli na ta ba?
1: Ha? Si Mama Oli, di ba?
0: Ano sa mama dito?
1: Ngita tag larangan, higop tag init nga wabas.
2: Larangan?
1: Ha?
2: Eww!
1: Dali na! Kagadaan yung usak manok ka atong bihag, oh. Kay ang kusay bit-bit aning usak ka manok. Huwag ka rin buhi pa.
2: Eww, dugo, yaks!
1: Ay, dong-dong, hapirmi na kang mukuyog na kusubuang nansing, ha? Kay swerte, on ko na. Luha ka manok na to, nakabunog yun. O ni abatay katulo, pero atabla, okay ra, at least, kabihang tagduha! Kuya, hapirmi!

0: pangira na di ka karan ka?
1: Sudigit ko mo man sunod ni Papa July ka. Oy! Kisa ba kay suits buwangan? Murag, doon ay nag-awa eh.
0: Ang kasagaran dito mga lalaki man.
1: In fairness girl, no? Doon na ba kayo dahil makita nga gwapo dito, no? Nagani ko yung nadungan sa siya nga langihi ko.
0: Ay!
1: O kaduyaak na yung batuta!
0: Uy, kitanaw ni mo?
1: Siyempre, like ay magpiyong kumangihi. Tupad naman, Mikot. Gitanaw na kong pinakalit aron dili kahalata ang bayot ko.

0: Cing, dudung.
1: Nak ba?
0: Sono jimana, berde na ni mo dong. Mag 30 anyos na ka.
1: Lagi pa?
0: 30 anyos na ka, Cing. Pero wag yung kamadag babae dito sa tuwa. Ngayon mong ipaila. Ngayon mong uyab.
2: Maugyod.
1: Si Julay ka dahi ma.
0: Julay ka?
2: Ha? O si Julay ka?
0: Uyab mo Julay ka?
1: Upa.
2: Aw kun maon na pakasli na si Julay ka aron makakita na mis inyong liwat.
0: Ano ka ha? Maugyod. Makakita rin yun sa mong iipo.
3: Mayo!
1: Si Ipo!
2: Apo! Apo! Nagbinayo ito naman ng Ipo-Ipo!
0: Nainagahin mo ayo!
2: Kinsa man... Kinsa Ron!
0: Kinsa na!
2: Tingog! Di ka mo tingog!
0: Uy! Si Pedro!
2: Uy! Kapag ka Pedro, kita ka?
0: Nabayang mo service mo ko niya taon.
2: Aw!
0: Patato ko! Aka Pedro, Ching! Patato, Bing!
1: Oh!
2: Tato!
1: Tato pa?
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins, mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
7: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
4: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika.
8: This Time Check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin!
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: ganya ng Pinoy.
1: Ang Pilipino, magiliw sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ulto mo, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y gibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa mas buhi ug lagsik nga lawas. Paragis Pila-Pila. Paragis Pila-Pila.
9: Maraming salamat po.
8: Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni sir nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta mag-logid ang inyong skin kung muga.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
12: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ilong Ranger?
15: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
14: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
15: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
14: Sipon dayon?
15: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
19: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
20: Maayo na lang na ay Kinilet.
21: Chewable paracetamol and candy flavors.
22: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
23: United Home. Unilab yan.
24: Paracetamol is the generic name of Kinilet. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Oh, humana ka, Noy.
28: Okay, salamat, bro. Ching, ching! Ikaw na sa iba'y mutal, dog. Dupatato, dog. Ay, lamig ka pa matiho ni mo. Sakit-sakit, gilok-gilok. Imo na, dog. Imo na, dog.
27: Lingkod na, dog. Ang dita malangan kay doon na pag-ilaing servisan. Lingkod na.
28: Lingkod, ching.
27: Susbiya ni mo, ay kadro ko eh. Sakitan ka kay Pimiro paman ni mo. Pero kadugayan, ah, magpangita ka na sa kasakit sa dagom.
0: Ma! Ma!
1: Oy! Nga ano ka ba mura ka magbaka na sige, ma? Nga ano man?
0: Apungi ko diri mi?
1: Ay, sus, ay kahadlok. Tiwasol sa dako akong gibuhat, kay humani mo ako nasad.
0: Ha? Magpatato sa gama?
1: Patato! Diyasa ka.
0: Oy.
28: Sama. Oy. Drew, papi, pili ah, sa design.
27: Hi, man design na ni dong. Ceng, asa ni may? Pili.
0: Makini. Okini.
28: Uy, kana?
0: Kani.
28: Babae yung salindanaw? Pati gamay pagyo kayo? Ay, mas maayo, patato lang ang kagaw di hangkadhana ka.
0: Kagaw?
28: Kagaw, baka na di makita, James! Gamay ka, inang imuhang ipatato ni mo. Kanang bitin, anak kunda, mauna ni Dot.
0: Ah, kadakuha na ba?
28: Dito ta siya, Ceng. Dodo, ibalik ko sa bukto ni Ceng kanang anakunda. Unya butangi kulor nga nito puwa green kanang anakunda nga green puwa kanang puwa nga anakunda ano pa? Nindot ka biting kanang kulor pul.
27: Okay ha?
28: Hage.
27: Okay kanoy?
28: Usay okay kanoy. Si Ceng maoy kwan ni. Ceng okay ka Ceng?
27: Mangod man ako Ceng no?
28: Mangod bang?
27: Di na ko magmanoy no mo. Ipurma na to imong bukton. Og anakunda.
28: Okay.
27: Aron madali Ceng ha?
28: Sige, purma daadong, Ceng. Kada.
27: Ay, dangasing, ayaw, dangasing.
28: Day! Tabangi ko diri, day! Si Ceng, day!

0: touch.
1: Sakit pa di, ay? May kiwa ka mga adlocks, ha?
0: Wa, kuya pan ko, girl. Ay, natatuwa na ginunoon ko. Sandi, ha? Ay, kalimot birthday na ko, ha?

0: Haladakan di mong bisita sa mong birthday?
1: Da, gitumanan lang ako sila eh. Nga dadun ka. Mau natotong drama, ha? Lalaki ko. Ikaw ang akong uyab. Unya, dadun ko na dainti ka sa akong kwarto. Atos lang patuhuan ko nung hinga. Mag-torjak ta. Bakit pali mo ay? Yan din lain di ha. Kay, dito kay labdan kay... Doon kong babae, kay laki ako.

0: Hai, Mas Cheng, ha? Hai, kay, doon na po yung bisita. Nagpaabot na ba ito niya?
1: Ay, tuan na sila si Cheng o July Kasuds kwarto.
0: Bo.
1: Magbuhat na sila sa atong apo! Diba?
0: Paminawa.
1: Ang saran?
0: Paminawa.
1: Nagkabati na ka, ha? Hala, kalami. Gitulujak na ni Cheng si July ka!
0: Ay, nasi bati na ko eh. Aribi, iisa na yung tiilbi.
1: Agay, ngano man ni oy?
0: Magbunala sa taga to.
1: Mauba.
0: Kadyak ko na magbunala ni Cheng. Ako, di gamay na lang ni
1: Purupay. Agay!
2: Ayaw pa gunang pag-aguay. Ayaw ba?
1: Magkatawa man ko na to.
2: Nindot na gininay si nga imong bintiyan ako, girl. Niya, oo. Nawa, nagisulot. Oo. Saan tiba? Nice. Sige na, uy. Aguulog na ayaw ba? Shuffle lang, teka.
1: Sige. Ay! Wala na may saba. Nangaluya na hasta tangduha.
0: Excited ako makakita at maugyod. Katong-atong ibuhat din ang mga ito, mataw.
1: Di na.
0: Wala na,
1: giyod.
0: Wala na. Ako, Andropos, purita.

0: Ibon talbang ka. Dahil bangun sa day, ato tong papamahaon tao sulay kang si Ching taon. Dahil.
1: Okay.
0: Sige, dali.

0: hinalo ko sila duha day. Pila ka karaw tao din ang ibuha ti Cheng Julay. Kan, oh, porbina. Abli yung pulgan, pakaliti.
1: Adi yun, kayo, pakaliti. Uy.
0: Okay, hindi na to.
1: Uy. Si Cheng, hala.
0: Nagsumabulay sa unya si... Napatay tayo ba? Kung tama na!
2: Good morning, ma! Pa!
0: Ginoo ko, ibton ko, inoo, nag-imong dako, kayo ka na, nagambayo, kating!
2: Papa!
0: Papa!
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
4: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin!
5: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
6: Ang nailan nimong Alaxan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
11: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
12: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.

0: Wana si mama papa. Ibisig mo saon akong tago ka bayot ko? Nasakpan namang yut ko. Matupang papa ay bayot nga tatuan ko nuk ko.
1: Magkutumang kasama ang kaagi ni Ching, dinining tulumanon. What's the style? Bayot nga tatuan e style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Danius Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa
4: naayo na ako.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex with generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
10: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yang blood sugar.
10: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
10: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
16: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie 81 anyos na natabangan sa Paragis Pilabila Herbal Coffee.
17: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako magdugo niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan na akong kabuhi.
16: Sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pilabila Herbal Oil.
18: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pilabila Herbal Oil?
19: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
16: Sa Paragis Pilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
20: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayan. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
21: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
20: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
21: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
20: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
21: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
22: Oo.
20: Oh, kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
21: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
20: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
16: Unsa, sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
24: Dili.
23: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
25: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun eh. Nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
23: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong magtibway ni tanan.
26: Paidigo. No. Banda.
23: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masakang sa tadi mo.
26: Isamot ka bati mo na umuhilak. Kamihilak ka ba jigaw?
23: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
26: Dugo! Dugo!
23: Silang ko.
27: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
23: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
27: Unsa?
23: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
1: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
23: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot
1: og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og Bibingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kik inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pugko 3 times ini kapi jud ko na Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello! Mga ikala, kumusta? May ingat lang ko natungtunan. Yan sa inyong higalas, Kanginan, Ray Arillano, mabansa kong guwapo, partner, wala, si Lloyd Gambiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Tumarjuta kada adlaw aning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ug palaapan nato sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Ya, yeah, isa galindi mga igala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsig na pampaghanap ha. All right. Bueno, shout out time. Shout out nga to ni Joel Olivar, Sanjo Limpangog, si Jovinto Sumipo, Ernie Cabaltera, pare Judito and Flor Samong Desdanao, si Manang Agustina sa Valencia Negros Oriental, Gloria Panday sa Valencia Negros Oriental, Nining Tubil and family diya sa Negros Oriental, Consejal Corazon Rodrigo diya sa Santa Fe Cebu, unya si Sir Richard Lopez diya sa Cahil Bourbon Cebu. O ginguman sa atong manager si Nilo Taddeo. Alright, gikan kini sa atong BSI founder, bangag sa ilong walang kuning atong writer, director, OG Kumpok Rakasa. Laing shout out ya sa Anislag Pinamungahan, si Inting Raffles, Panot Bisinta, si Paquito, Paquito na si Pacquiao Pamili, si Ray Arenas, Kun Aranias, si Gudo Aranias, gika ni Pedro Pungasi. O ngayon, diya si Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, diya sa Dila Rosa, Calatrava, Negros Occidental. O ni Virgie Abuda, diya sa Lower Yati, Kiyot, Cebu City. Gikan din ni Ricky Pangiskaring. Alright! Uy, na may gala dito, maglangan na ito din, hinumduman ang nangagi. Nga, padayon sa pagpakikaway si Raina Tara, bisan pa man, nung lalupig na sila. Nga, sa lain bahay, usab, dool na sila si Jigo sa bahay ni Takla, apan maagian ang bahay nila ni Gian, mahadluko din tao ng bata. Sa lain bahay, usab, dito sa baybayon, nabalikan sa panimuot sila si Bugart ug Lalat, apan wana ang yati nga awgang nila mga bulawan nga brilliantis. Ay, wana, naskab sila. Balik dito sa limutangan nila ni Reyna Tara, ingon ini ang naitabo ni Adel Sumpaning atong sugitanon, Bodbodog Bibingka!

0: Bye.
1: Bye.
2: Un saludo.

0: Uite. Hai cuca, ia că li bai.
1: Da, nu mă.
0: Uite. Domnul Keiwa, li la macua și bai na tara.
1: Om sa. Ma pur na de na sa ba ma cum pa carai na nim kinari. Ah!
0: Uite. Ma pur na de giot. Domnul Kei sa cum pa to. Ia că pala eu na sab. Og ne kai skapo si rai na tara.
1: Om sa.
0: Wait. Busa. Maglako taog na ko.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangit og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takuig ipang bati tanan naghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisuwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Karang siya, oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
5: Ha, bukid sa kulian?
6: O kato kaneng ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
6: Kaneng.
5: Sundan.
6: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
5: Baka ka sa bukid, hindi ko kasaka.
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pas ko nga iha.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
6: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga ngayon. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
5: Pili pa kanan mo na?
6: Sean.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Pili mo
6: ito? Ah, ito anak ko, 90 na ko.
3: Usa sa unsamang

0: suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
1: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: O ingon ana Paragis Bilabila.
1: O Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Diha ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Wa ko masayod nga may sekreto ba di ang agianan din eh.
5: Pipinalang kaming sinaligan ni kaming haring PRDDDD na nasayot ini diin ubos sa imong trono may sekreto kining lutsanan.
4: O kaasa kini paingon kadako o kataas man di ay ini
5: doon na ka tabangi ko mga patindo windis abrihan ta kini.
4: Oh, hardin kini
5: niya kita lasot sa gawas ining palasyo sa dakong hardin.
6: Mauyod, mauyod,
7: mauyod, mauyod.
5: Wa,

0: Uite, uite, uite.
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ito mong pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kamo sa maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
5: Agri na, palingki.
4: Oo, maligya ko diha.
5: Ano ang palingki, ano mo na?
4: Mais.
5: Sikol. Yung ba ako nung sa panay, sa naminaw ka rin, sa inyong testimonya sa inyong bati na nawala inyong matapin sa panawas din sa itong doktor.
4: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
3: Busa sa unsamang badatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon, kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
11: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
10: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, ug ilang bina ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
12: Correct.
10: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless ug walay problema ang ila nga pagpupo.
11: Unsa man ang normal nga pupo? Ang color doc should be medium to dark brown.
10: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Ug kinahanglan dili sakit ang pagpupo ug dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas.
11: Almoranas.
10: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
11: Correct. Unya ding pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
10: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
11: Correct.
9: DTX 500!
13: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yung kayong DTX 500.
9: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika. Adonay pito ka type sa imong hugaw sir GP. Ang type 1 o type 2, indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
11: Oy.
10: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
11: Mao
10: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
11: Brown.
10: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding. Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
9: DTX 500!
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
15: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon giba na tanong inom duwa sa bunta duwa sa gabi 2 weeks pa lang may alivyo na pag 1 month kape na ayaw na ako
9: DTX 500 pumali sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak ma pagtumar good aning Mighty C ma simana lang balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
9: Mighty C pumali sa mga butika kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
10: Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. yan.
11: Mm. Atong pagisgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
10: Mm. Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
11: Oo.
10: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa uno dini.
11: Mm.
10: So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
11: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
10: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, mm. di jug kumukaw na ni. Kay una, mm-hmm. o bata pa ko, vegetarian,
11: o vegetarian
10: ako. O wala jug kagakaog karni.
11: Uh-huh.
10: Ako rang masulti, Sir JP,
11: oh,
10: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon,
11: okay, unya
10: mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
11: Correct.
10: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas.
11: Mm.
10: Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
11: Mauna.
10: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
11: Tama jud, Doc.
10: Mm.
11: Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
10: Mm. Kung naman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karni.
11: Mm.
10: Aron, matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C
11: mm-hmm.
10: nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
11: Correct.
9: DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabali sa mga butika.
11: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
10: Mm. Ang mga processed red meats delikado,
11: mm.
10: sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, mm. chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP.
11: Mm.
10: Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12,
11: uh-huh.
10: iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
11: Oh, pwede ra.
10: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement.
11: Food supplement.
10: Nga may mga B-complex. Importante
11: mm-hmm.
10: gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
11: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
10: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
11: Pwede rin di ay utan, ano?
10: Og mga nuts, naanay zinc,
11: mm.
10: ang iron, makuha po rin nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon mag DTX 500 o mag Mighty C, Sir JP.
18: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako Salim Street, Cebu City at Banglang sa Freeman. Kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawa sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Mag-text Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong June 17 to June 26, 2026.
21: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
19: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Mm. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
11: Mm-hmm.
10: Tuwali, Sir GP, guaranteed dyan nga hangtod tulo kaadlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok.
11: Mm.
10: Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa nan toxic.
10: Yes. So sa mga gapanimahog ilok dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok.
11: Mm-hmm.
10: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, circulation.
11: Mm.
10: Kung naa kay good circulation indot jud. Oras nga ay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect.
10: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
11: Mm.
10: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
10: Hello? Tay, pwede ka na.
11: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
10: Mm.
11: Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
10: Mm-hmm.
11: Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hello? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
11: Aha.
10: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan dyan ko, ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
10: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauba na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
11: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra dyan kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa.
10: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
11: Mm.
10: Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Mo na'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya immunolaw rin, Sir GP.
11: Oo.
10: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into immunolaw rin. Niya kanang immunolaw rin, wadto na siya sa tanan ni mong mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
11: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr.
10: Tungod sa monolaurin, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas?
11: Dagan kayo, uy!
10: Gipanindot niya ang imong metabolism.
11: Correct.
10: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mojutay ang imong tambok.
11: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
10: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
10: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
2: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
10: Dire jud nako nakita Sir JP nga mo inom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
2: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
2: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
10: Naay pangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
2: Mo di ay na.
0: D3 Bio.
2: Ang brain.
10: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
2: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
10: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
2: Wala.
10: Naarajod na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
0: D3 Bio!
10: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa yun ka-importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, piliya jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 o naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
2: Correct.
0: D3 Bio!
23: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pagtain, hinihin ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong June 17 to June 26, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna yung giingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika di Ofresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
2: Unya, all natural ba dyan, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubita. daw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
2: Oh,
10: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
10: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon.
3: DTX Coffee Mix.
2: Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds. Nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
2: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: Of course.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako, si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapit
5: ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Pero Doc, huwag naman siya ay extra nga kwarta. Lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kaya kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
2: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
10: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
2: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
10: Naapay monolaurin.
2: Mga medium chain triglycerides.
10: Check. Plain D3 ikis.
2: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
10: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
2: Kung kainom kag D3 Bio.
10: Check. Ordinary D3, walay MCT.
2: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
10: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talangkagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
2: Ah, wala.
10: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
2: Unya, ang D3 Bio, makapromote og ketones. Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
10: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugang isa, Sir GP.
2: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa ito ang brain. O, sa ito ba?
10: Magkataas ang imong metabolism.
2: Correct.
10: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
2: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright, pero kay plain D3, wala, Jod. Ikis na po.
3: D3 Bio!
22: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawa na dunggan nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
2: Gusto.
10: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
2: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
10: Nya gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
2: Oo, na si Visio. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
10: Paranglitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
2: wala
10: na pod.
2: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
10: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
2: Correct.
10: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
2: So,
10: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
2: Supporting actor ah. Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
10: Yes.
2: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
10: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
2: Correct.
10: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia og pulis.
2: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tay oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
10: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
18: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong June 17 to June 26, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: Lab, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Check!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkaw sa pa, welcome. Welcome ang welcome ning atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 23, 2026. Naiswatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Hana. Bueno, stand by Hana, alas sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Hana, alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

na-promote ko ate. Walo ka tuig ko sa among kumpanya. Sulod, sa walo ka tuig ihatag na ko ang tanan sa among company. Busa sa dihang na-propose ka na ko si Gilbert Wa na ko magduha-duha pariho na pudminga na ana sa saktong edad. Nasay dadaan si Gilbert sa nature sa kong trabaho ate. Na mga higayon nga, wa ko kay kinahanglan akong ma-attend og monthly meeting sa main office sa among kumpanya. Usahay mo attend pag kong mga seminars or trainings. Usahay na ako yung mga business travels. Nasabdan kini ni Gilbert ate. Gani full support siya kanako. Healthy ang among relasyon. Why selos? Why away? Ako ang babae nga, nagtuo nga ang pagpagighilawas buhaton lang human ang kasal. Ang ako pagkababae, gireserve lang nako para sa mamahimo kong bana ate. Ako kining giklaro da ang kang Gilbert. Sukad ato mag-uyab mi, nalipay sad ko kay nasabdan ko niya. Dili na ko malimtan ang iyang isultin ako nga andam ko na siya maghulat. Sa among relasyon, gihatag ni Gilbert ang iyang dakong respeto. Kanako usa ko pagkababae. Buta nga ako gikalipay pag-ayo. Bisan kanusa wa siya misupak, wa siya mireklamo. Matod niya iyang girespeto ang akong desisyon. Naging maayo ang dagan sa mong relasyon ni Gilbert. O sa diyang gikasal mi, gibati na ko nga kompleto na ang akong kinabuhi.

Ate R. Plano namo ni Gilbert nga magkaanak. Kay dili na pud mi mga bata noon, kumbaga gaapas na ni. 30 anyos na pud ko. Malinawon og malipayon ang among pagpanag-uban. Wa ko magdahom nga panandalian ra di ay ang tanan ate. Unom ka bulan pa lang ang among pagpanag-uban. Sadyang usa ka gabi ni ana. May pauli siya nakainom. Gikan siya Bohol. Mihapit ko na siya sa iyang barkada samtang ako gikan ko sa tulo ka adlawng seminar. Once in a while ate, ginatugtan ako siya nga mag-night out kauban ang yahang mga higala. Kay for the boys lagi ko no. Sa tinood lang dili ko higpit nga pagkaasawa kang Gilbert. Buo ang akong pagsaling nga to kiniya. Ang importante lang nga makabalo ko kung asa siya, kung kinsa ang iyang makauban. Atong gabi yun, nagikan siya sa Bohol, ni-attend o kasal sa iyong igagaw. Duha on tami nga mo attend, galing lang nagkataon nga na ako'y atinan nga seminar. Nakinahanglan akong atinan gyud ate. Mawala akong tulog kaadlaw, busa nanawag na lang ko sa iyang igagaw, nag-explain ko nga dili ko maka-attend sa iyang kasal. Sa laktod pariho ming kapoy, gikas biyahe na di gabi una. Busa nakatulog dayon si Gilbert. Lagi nakainuman siya. Samtang ako nag-arrange pa sa akong mga gamit. Akong ipangbutang ang akong mga bulingon sa laundry basket, ate. Giapil na lang po na ako ang iyahang mga bulingon. Sa akong pag-utingkay sa iyahang mga gamit na ako'y nakita nga usa ka cellphone. Ako na una uiduhan na dayang cellphone sa kumbana. Apan wagid ko magunahon na ate. Nga na siya gibuhat. Nga makaduda ka na ako. Unom kabulan pabaya sukad mi nga nagpakasal. Gipadaplin lang nako ang cellphone. Og padayon ko sa pagpanghabwa sa uban ng mga gamit gikan sa luggage. Apan kalit nga nagpusot-pusot ang mga mensahe sa cellphone. Wa ko intention unta nga mabasa apan naagni ko ate. Ang pangalan nga migawas. Pangit. Basahon. Baby girl. Nakurat ko ate. Grabe ang kabog sa kong dughan. Nakahukom ko nga, basahon, kubian ko iyang cellphone. Wa bang po'y safety measure nga nakabutang sa cellphone. Siguro wagad siya mag-expect nga akong madiskubre. Siguro ginabutang niya kini sa safe nga lugar nga dili na ako makita. Unfortunately, ate, nihigayon na naging careless si Gilbert. Nangurog ang ako mga kamot, murag adunay tingog sa sulod sa akong ulo ng ingon, ayaw na lang hilabti. Apa na akong kasing-kasing, ate. Gusto mo ba sa ugnay unsa sa maong cellphone? Ate, grabe kaluod. Halos mabuto akong dughans kalagot. Ate, doon ay mga pictures sa babay. Nagakos, naghalok. Og dili pa ka naigo ate, doon ay nakasave ng mga videos. Naka-folder. Pag-abli ko ilahang sex video ate sa mga babay. Nangurog ko sa akong nakita. Dili lang ordinaryong relasyon ang naanila. Mingit-ngit ang akong pananaw. Murag dun ay kusog nga nagdugmok sa akong kasing-kasing. Feeling na ako naisahan ko sa kumbana. Nagtuo ko nga nailahan na ako siya pag-ayo. Ate, naging bastos ko nito higayon na nag-wild ko ate. Kutob sa kumakaptan, akong ilabay kang Gilbert. Nakamata siya, natingala nga no nag-wild ko. Di pakita na ko ilahang sex video. O gilabay ko sa iyong atubangan ang cellphone. Nawasan siyang kalit ate, nawa iyang kahubog. Gusto ko niya ipakalma, apan mas gusto na akong maglasong ate. Gusto ko mabalo siya na ako.
Gusto ko ipagawas ang akong gibating kasuko ngadto kaniya. Ate, grabe na kong hilak. Matod niya. Ang mga babae dugay na niyang karelasyon. Sa tulo ka tuig na mong relasyon, ate. Tulupod sila ka tuig na nagkarelasyon. Samtang kami, sila pod. Matod niya. Girespeto niya. Ang akong hangyo nga dili hilabtan, ang ako pagkababae samtang wa pa kami nakasal. O ang maong babae ang mihatag ni ini nga to kaniya. Tulo ka tuig pod sila, ate. Gipangutana ko siya ngano. Nga hangtod garon. Wa pa man niya putla ang ilang relasyon nga kasal naman ni. Di ko na niya tuyuan. Kumubiyahi ko. Manginahanglan siya babaeng kauban. Grabe na akong laguta, ate. Murabag ako pa'y sadaan. Nambipatol siya sa mga babae. Nangayog pa sa ilo kanako si Gilbert. Mahal ko niya. Ako giprangkahan, ate. Mas malipayon siya sa sex sa mga babae. Naglagot ko, ate. Ang kunon ko, hilasan ko sa mga butang nga gusto mahitabo sa kumbana. Huwag mo kinihinungdan nga, tingali, dito siya malipayon. Apan matod niya kanako. Andam niyang putlon ang tanan, tali kanila sa mga babae. Kay mahal ko niya. Mahinungdan nga ko iyang ipili. Bisan. Ug doon na po siya pagtanaw sa mga babae. Nangayo siya second chance, ate. Apanambot ba din ako mawala sa una-una? Ang iyang giingon nga mas happy siya kung ang mga babae ay makauban sa kama. Ang ayan pa ba nga magpadayon mi ate? Ang kunan ko, dili ako ang babae ngayang gipangita o gusto makauban sa kama. Sensitive ko pag-abot ang butanga. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Hannah.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tihano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo Hana sa imong pabalang ating maswatan po ni atong tuluman noon sa Sensor Lee Ate Arlene. Unsay angay buhato ni Hana? 6 months pa lang human sa lagi kasal ni Gilbert nga ihang bana boyfriend for 3 years. 3 years nga way nahitabo nila kay ang giingon gusto niya nga magpakasal sila nga birhin pa siya. Apan si Gilbert dunay laing girlfriend nga mo iyang nahimong kada bang sabi tawag anak kana di mabud matawag nga kay 3 years po sila hindi po matawag niya nga baby girl lang basta kay tulo po sila katuig now karon nga nasakpan niya may prangka si Gilbert na higugma siya niya pero happy po siya sa mga babae ko mag-uban sila sa kama nagiguli ba siya kalimta na lang niya sa dayon kay di manggid siya murag kini nga klase si Hana ang sensitivo nga klase nga pagkababay. Anyway, kauban nato DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Junos tanan nato mga suking tigso bye-bye.
0: And of course, ang atong URP professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Of course, kauna gid ako pangutan on DJ Nova. Ikaw DJ Novs, kung ikaw si Hana, willing ka pa bang mudawat sa imong bana?
1: Kung ako si Hana, dili, ma'am. Kay dako maguning factor sa kami niyon ang
0: sex,
1: intimacy.
0: Yes.
1: Diba? So kung di prangka na ang iyang bana, nga dili siya, iyang kalipay sa kama is katong isa kababayi. So, mura bag masakitan ra si Hana gihapon. Kay posible ra gihapon nga magtago-tago ra gihapon iyang bana. Kay lahi mo yung lalaki, ma'am. No? Dako ganing factor sa ilaha ang kuan, intimacy. More than sa women. Mutuo ko nga mas, mura dako ang impact sa usa ka lalaki when it comes to kanang kuan.
2: Magkaya ra mag-guda mo nga wala.
1: Istorya!
2: Ako, kaya rin 10 years ba nga wala?
1: Hi! Bao lang yan! Kurang, dakong baka kina, no? So, talag saan sa nisi Hana, ma'am, no? Kanyang mga babae nga mga demure ba? So, mura sila nag-mismatch sa iyang bana.
0: Kaya mana, may pagka-agresibo.
1: Diba? Agresibo niya. Si Hana, mura na ipagka-demure. So, kana palang daan nga kuan factor. Mura, sayop kailang pagka-match. Kay si Hana, dapat iyang iya pong parison. Kato pong demure nga lalaki nga. Dilipon, ingana ka kuan ba? Kanabitang,
0: agresibo,
1: no? Kay nagi mga lalaki ba yan nga gusto gino mga helicopter? Gusto gina ng mga performance level nga kuan nga. Mura na ka mag-acrobat guban pa.
0: So,
1: di man nakaya boto ni Hana. So, dili gina mag-workout ang ilang marriage. So, ayaw na lang
0: Hana. Pero nangay na magpasaylo yung bana. Mura bag, willing niya i-give up ang katong mga babae kasi siya biyagi pakasla.
1: Na, imposible. Para na kung mamurag, dala konsensya na lang po to sa laki. Kaya lagi kaning laki, may rin istorya yun. Nga, pasaylo ako. Tingali kay tungod maayo nga pagkatawag yun si Hana. Nang in love to sa iyang bana. But again, maapektuhan.
0: Kumbaga wife material.
1: Yes, wife material. Pero unsaon lagi na nga, kung unsa ka, bisan unsaon pagkaka wife material, kung dili ikaw ang makahatag o satisfaction sa iyaha, kung aragi hapon na siya bili. So,
0: pero para na ako, dapat kung wife material, dapat kumpleto kay
1: dapat appeal po ng mga ingana, no?
0: So, kaya ingon sila, basta kung minyo na mo ha, kung minyo na mo, dapat ikaw, babae, ikaw asawa, mura magpakita sa ka nga, mura kag kana ba taong...
1: Ganasad ka. Yes. Nagit kay submission po sa imong bana.
0: Correct. So, kaning kang Hana siguro, mura kuan lang iyaha, mura sabay tawagan ng mura obligation lang, o sa ba? Tingali.
1: Mura maglain sad kung kanang mapugos sa rasya ba niya. Iguro siguro ni siya muhayang di masatisfy yung bana.
0: Nya
1: katong isa kababay, malay mong...
0: And it hurts ha, kami yes. Pangka sa iyaha yung bana
1: yes, niya. Yes, diba?
0: Malipayan siya kabag-uban sila, yes. Pagmahal ti ka. Asa man ka
1: pero unsaon lagi ng pagmahal niya, dili gyapon ikaw ang makahatag nga, masatisfy siya ba? Okay, wag gyapon. Posible magod gyapon nga magluin,
0: pero
1: gyapon na
0: mo,
1: siya.
0: Pero abin mo, did you know, sa pagmahal ka, uban magod ang sex?
1: Yes, that's diba? Why. So, importante kayo.
2: Pwede naman ko na nga wala na. So, ipuban mo ganyan, pwede man nga nahigugma ko na yung mga Y6.
1: Ingot lang ka ha.
2: Yeah, mga lalaki, kaya naman na sa mga laki karong panahon na. Kahago, diba? Rapunan na.
1: Di natin sure. Pero Lois had actually ang isa kababay, ma'am. Nga murag, nahulog ra siya nga kanang.
0: Oo, para usan.
1: Diba? Para usan nga. Dato, sa ingana lang siya nga butang.
0: Abi mo, ang babae, dapat kabalo siya aon sa iyang worth. Dili pwede nga, bisag minyo na ning tawhanan eh, magpagamit lang gihapon ka nga, wakay future diha. Lagi yes. Good friend ka ba? di nagikuno siya sa iyang uyab kay what's your future wake og maon what for mm. diba so that na point kana ipadayon nimo sa karelasyon nga kay future
1: true
0: diba
1: agree
0: so kaning bayhana kun amino manggaling ni karon siya ayaw na ipadayon kay what's your future ana sayang lang.
1: Pero ginagamit trabitaw ang iyahang kuwan niya. Basin po siguro ka ng bayhan na kay mo perform po kay para mura bag makikontest siya ba? Aware ba si katong babae nga ni Hannah?
0: Of course, aware. Diba? Kay, nangota na si Hannah nga nung nagpadayon pa man mo nga minyo naman ta. Ingon siya, kadadayin mo biyahe ka.
1: Patay.
0: Abasilan.
1: Ay, naku, nahi mo pang sala ni Hannah nga gabiyahe siya, no?
0: Kaya siya pa, siguro, kung wala yung si Hannah, yung bana mo, ato sa pikas babae, kaya mas kontento siya din. To, inana, siguro, to me, may ako nakita. Diba?
1: So, kung wala contentment ang lalaki sa imuha, dili na ako magpadayon, no? Mangita kag lalaki nga, same ni mo og level sa kanalita.
0: Di arataman,
1: nga nira kung kaya, ha? So, nga nira ta. Nandili na ka, di na kinahanglan nga, grabe pa nga mga performance sa guban pa.
0: Pero nga nun, niabot pa man sila, niabot diba, sa point na nagpakasal.
1: Oh.
0: 3 years silang gauyab, yung unong rakabulan sila nagminyo. Sa ba na ikaw? Anyway, sige, ito sa paminahon, si Cap Junjun, di aso sa ito, retired playboy. Kung sa iboy ka, salty, Cap Jun.
1: Inuktok si Cap.
0: Inuktok lang ikaw, Cap. Di ni mo ma-imagine.
2: Naluoy ko, anong Gilbert.
0: Si Gilbert ang luoy?
2: Imagine na ba ko? Unsa si Gilbert atong panahuna nga nasa Ponce ba?
1: Uh-huh.
2: Pero ting luoyas tao.
1: Oh, wow, siya pa'y luoy.
2: Nagtina nga. Manggod.
1: Pero nga nung i-video, manggod? Nga nung yung mga
0: yes.
1: lalaki yung i-video?
0: Dapat, di i-video. Purpose. Ano, bito, ba? Ba? Ba? Unsay logic?
1: Unsay
2: na? Hindi ko na ako masabdan ko kung unsay logic ni Gilbert. Kaya, ako ate, personally. Kung mo kita, straight mo kita nga pagkalalaki. Pero amo ni nga, kini si Balong bitaw, ako na si Kiki Sabaan. Balong o si, isan ni?
0: Si Adan.
2: Adan. Eh, muli ko yun ba? Nga, siyempre, ilang trabaho, usahay mo overtime. Isa ko na tayo overtime, ingon sa mga asawa na overtime. Maluoy bitaw ko, maluoy ko sila mga partner, di Chinova. Amo na nga,
0: di, laglagan.
2: Kasakit yun akong dugan aning mga lalaki nga
0: pero naluoy ka ni Gilbert.
2: Luoy kayo si Gilbert. Kaya di bitaw ka balo mo kwan, sapon ang cellphone. Tanga, wapagay sa tawag ka na, security measure ang cellphone.
1: Oh, nangyano nagbili ng gabidin siya. Oh,
0: dapat face con kita to ba? Lock sa face lock.
2: Kompleto kika evidence siya. Kompleto kika ka ng security measure unta Gilbert. Para ka na ako po, nag-promise naman si Gilbert Hannah nga kanang magbag-o na siya.
1: Mm-hmm.
2: Anda man niya bitawan tong babae para sa imuha.
1: Mm-hmm.
2: Ang point na ko is, unsaon niyo pagkabaluhan na kung
0: magbag-o
2: siya. Kung dili mo tagag-chance.
0: Uh-huh.
2: Ang tao masayop bang yun.
1: Ah,
2: nasad. Masayop, wala ba? Pakutanong tayo, babe, kinsa ka lalaki na ilan ninyong ka-perfecto, be?
1: Mm-hmm.
0: Si perfecto?
2: Oh, si perfecto. Sukad... Sukad si Jimar, bota na magiging tawa na ate. Musimba, manglaba, mukuan. Pero, nana uyab nga, nana si uyab, pero, katong ex niya, balik-balik ko, mag-iapon lang yun. Ito na hatod man niya.
1: Mga bulabog, hindi mo
2: nga
1: si nga, ito din
2: eh. Ana, ako ni mo, nangayon naman nagpasaylo.
1: Mm-hmm.
2: Ang tao, takay chance, another chance kay, kanang, bigi ka kabalos.
1: So mutolugar ka
2: Kap. Kung dili mo tagag chance
1: si Gilbert. Kung mutolugar ka si Kap, mutolugar ka Kap, kung si Gilbert hatagan og chance ni Hannah nga, masatisfy ka na basin, maabot ra ang time nga masatisfy si Gilbert kang Hannah, nga naanad man siya atong babae nga agresibo.
0: Oh, correct.
2: Dili naman, human.
0: Dili man ma-match.
1: Oh, dili man ma-match ang performance. Lain rin yung mga laki nga agresibo.
2: Gilbert, tudluan ni mo yung mga asawa. Dili ni mo Ikaw ang drive sa Manubila. Ikaw ang mo-guide ba? Pag-skwila sa URP, itudluan ta.
1: Tudluan dahil matudluan pa dahil nakap.
2: Tudluan ta ka, Gilbert. Ang ako manggod ko, Hana, kung dili manggod mo pa sa ilo, luoy kayo si Gilbert. Naluoy ko ang Gilbert yun. Na 1+1 equal 0.
1: Si Gilbert, may luoy hanga. Siya'y nagluoy. Siya'y nang loko.
2: Luoy mo kayo siya. Itong nasapon siya. May imagine mo sa itsura ni Gilbert.
1: Deserve.
2: Gihaboy og cellphone. Nangurog ang tao.
1: Deserve niya ang labayon.
2: Baka ni luoy gani. Kinasapon.
1: Mo na. Kung wala pa nasapon, di yung taluoy.
2: Kapito. ikaw na nga nagtinanga man, nagpasapon man. Boy, sa aga sa mga tigpalamati
0: karon. Ayaw gid mo pasapon.
2: Ayaw gid pasapon.
0: Bisag patong nawa gihapon.
2: Ay pasapon kining ebidensya, ebidensya. Dapat ko na ibawan na ebidensya ana. Palpakin na siya maghimo kag ebidensya nang itara kag kuan. Batoy pukpok sa imong ulo.
0: Nagikoy ka ila nga nasakpan dito sa CDO kauban niya iyang chicks. Suko kay asawa siya, kinsa ka? Wako ka ila nimo. Basig pareha limig nong.
1: Patay.
2: Grabe drama ng asawa. Naguna-una.
1: Grabe drama.
2: Idara na giday ko ba na
1: sa, lipat.
0: Nalipat. Murag mauma-uma tag nong. Una bisag nasakpan ng wa.
2: Pero kato mong god ati, cellphone mong god. Pwede mong gusto sa mga niya, AI mong grabing
1: si. Wow. Narag yung mga reason AI ha.
2: Ay.
1: Bright yung kini si Gab.
2: Nahatag akong messenger.
0: Nahak? Yan naka-folder ang AI ha, naka-folder.
1: Wow, ha,
2: naka-folder. Kitsa ka din ba? Kitsa ka din nag-himog kwan sa atong relasyon ba? Nag-himog?
1: Papuang short, mapabuang-buang na lang yun ka.
2: Pero sumatotala na, perting loya ni Gilbert. Tagay chance, kay loya kayong tao. Maluoy gikuha na kang Gilbert yun.
1: Kay for sure si Gilbert maboard ra siguro na siya. Dili man, kuhan mo kay si Hannah nga.
2: Di, nagsaad naman, no? Nga, nga, nagsaad na siya, nga biyaan to iyang baby girl, niya focus sa kang Hannah. Ang akong advice po ni mo, Hannah, kung mag-seminar ka, uban na po na. Kamu po mga babae.
0: Ay, sugot niya ka mo, ikaw na yung mulakaw.
2: Ay, sugot. Uban na po na. Kung sabang ka noon niya, lakaw-lakaw, umpun ka, kabalo ba na si Gilbert doon sa imong gibuhat ito?
0: Sa ato pa.
2: Kamu mga babae, mayo na mo mag...
1: Muna siya hadlock sa kami niyo on mamba. Nga kung mga asawa nga
2: paminaw
1: karon.
2: Seminar ka 1 week, 3 days. Kamalo ba na yung mga laki unsa yung nagkunsa mo dito?
1: Sa mga asawa nga paminaw karon nga na feel na ninyo nga murkulang inyong performance. No, inyo na gini-reminder nga mag-perform rin. Magtuon yung helicopter din. Kay kuyaw ni mga bana ron nga. Kanang dadtugin mo prefer sa mga nagay mga wild performance.
2: Ako ba, mayro ni si Hannah kina sa puno yung bana. Pero basic si Hannah po, napon na iyang milagro ginabuhat. Kaya nga mag-seminar sa nga, dili ba nun iyang bana?
1: Mupahit yun
2: ayun. Sulat tayo sa dirig. Guys, advice ko. Ay, na diya, girls.
1: Mawag yun isakit sa mga laki mo. Ipahit ang ilang mga...
2: Lakaw-lakaw mo niya. Anong bana, wag ka ba loko sa iyong
1: ginabuhat? Hinala. Mga tamang hinala.
0: Ay, ano si Wato ni Hannah? Dawatan ba na yung bana? Bisa nasayod siya, nga doon ay laing babay. Nga nagustuhan ni ini? Balik taman lamang sa Pika sa Wax. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong dibati doon ko ng usahay, ang akong bibi mo, saka doon, hindi ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa iblad nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkay o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng cerebral capsule o UAID akong gitari. So, muna kiniyang dinintin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelano set at kayo ko dili sa Purok Dos Lis Poblacion Tibawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Siyempre ato sa Timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Shout out to Alberto Birong of Santa Cruz, Kaputian District, Island Garden City of Samal.
1: Hi from Esther Diaz. Good afternoon ninyong tulo ate Arlene. Paborito good na ko inyong programa. Makalingaw good mo from Kalilangan.
0: Hi to Juanita Muel Akdal Singkol from Malikato, Las Nieves.
1: Hi ate Arlene. Kanunay good ko maminaw sa imong programa kay Makalingaw kaayog daghan pod kung makatunan sa inyong mga tambag. Diligid kompleto akong adlaw kung dili ko makadungog sa inyong tingo. God bless ninyo kanunay. Ipadayin sa paghatag og kalipay sa inyong mga listeners from Rodelia Santos.
0: Shout out to Cleofe Cos Rojas watching from Kalasungay, Malaybalay City.
1: Hi from Trixie Chris Carpe Lukulan. Hello Ate Arlene. Usa ko sa imong tig paminaw sa imong programa. Daghan kog nakatunan yung eleksyon. Tapos makalingaw pa dyan kayo from Cebu Gay Province.
0: From Rose Ambi Arnold. Hi, Ate Arlene. Always jig kong naminaw sa imong sugilanan from Bantayan, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon.
1: Shout out ko, Ate Arlene, sa mga musaking laboratory girls sa Purok Makopa, Visayan Village, Tagum City. Kanunay naminaw, usahay ganahan mi kang Kap June, usahay sa puton minya. Si Ate Aida na lang daw puli ni Mukap. Joke Rakap, God bless and more power po sa inyong program from Joe Bacarizas.
0: Shout out to James Baco Sr. watching from Talisay City.
1: Hi from Gloria Duran, maayong hapon sa inyong tulo makawala mo gamingaw kung maminaw ko sa inyong programa taga Malinaw Banisilan Diayco.
0: From Julita Karumayan Lagumbay, hello ma'am Ate Arlene, maayong hapon gapaminaw mi permis sa imong sugilanon matag alaw from Barangay Lipat on Calatrava.
1: Maayong hapon Ate Arlene, DJ Nova of Cap June, mutingong nagani si Cap June maglagot ko nga makatawa. From Luna Solihon watching from Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Ayan, shout out from Negros Oriental Ate Arlene, naminaw ko sa radio kay No Load ko from Wilma P. Amper Piokento.
1: Solid viewers o listeners ninyo midri sa balay, kada hapon jud ni dito mi sa live stream kay ganahan kay mi makakita sa inyong tulo from Cheryl Ann of Tagum City.
0: From Gaspar Fernandez, hello Ate Arlino sa kauban namo. Nimo DJ Nova o Cap June. Kung magbasa ka sulat makahinuklog ta paminaw gibuhatan nimo kinabuhi pagbasa nimo og mga tambag ninyo ni DJ Nova, pero anta mo ni Cap June makakatawa ta pero undanon watching from Villa Hermosa Tabuelan Cebu. Ayan. Okay, DJ Nova, for final para kang Hana.
1: Hana, sa ako pang yung kaganina, importante kaayo sa relasyon ang intimacy. Mm-hmm. So, obvious manggid kaayong murag kulang mo ani nga part. Siguro, it's either di lang gid satisfied ang imuhang bana or ikaw ang kulang og effort para masatisfy imong bana. So, it's a, kuan biya, kana it takes two to tango. Di lang magud pwede nga, kana bang, tungod kay anak ka din na lang po ka mag-effort kay lagi ang kami niyo on kinalam gina i-workout kanunay dapat magtagbo magin musto nga kanunay so kung dili gini mo kaya nga mo effort pa sa ing anak nga mga aspeto siguro mo gina imuhang kuan ba nga imuhang cue nga dili gid mo bagay sa imong bana ambot lang kaha og nganong naabot mo sa punto nga magpakasal mo nga kuan man day kay ka kanang do dili na to i-kuano kanang i-discriminate ng mga demure nga mga tao kay namang gi mga babae gid nga
0: and talagsa na lang babae
1: yes,
0: para kay Hana
1: yes talagsa na lagi kay ni nagi mga babae nga dili
0: berhin pa sila kasal
1: dili kay sila into kuan ba sex ba so nagi mga babae nga ani so para nako no kana bang ayaw na lang na asahin nga si Gilbert murag mo settle pod sa ing anak kay again nasugda na mo guna ni Gilbert once ang taong agresibo agresibo gid na so miskan pag moingon ta nga ko ano nga mag-usab siya di iha na tumbulagan wa ta kabalo kay again iagay na buhat sulod sa tulo ka tuig imagine nga kanang ikaw iyang uyab napod siya uyab sa pikas nga iyang paungawanan so kana pa lang daan
0: iyang gikip si Hana kay kani mining behana ni kay
1: kay wife material kay mo
0: na siya permanente pong gikalingawan
1: grabe no nagi mga lalaki nga na ba nga
2: may pud mo
1: dari ko sa akong pahong dari ko magpahungaw sa akong mga kuan dari
2: oh, na hinunda, ano
1: no? So mo na siya Hana isa pa kana pa lang na nagi kani mga tao bitaw nga buhat og mga kanang video during sex. But na gini say something, psychological
0: ikaw,
1: something.
0: I mean,
1: no, kay weird kay ni mga yung ani nga mga fetish ba nga. Ano kinala mo mag-video nga?
2: Tukuduko si Adan niya.
1: So para na ako, na gini something ni mga lalaki nga mag-video.
2: Pag delete na niya Adan, siya
1: lang yun. Very wrong kayo para sa kuha. Ambot, ambot lang kung re-normalize mo ni sa ubayan. Basta
0: dilig
1: para na ako,
0: nagid
1: day something addiction eh, siguro iyahang bana when it comes to sex. So, ayaw weird kayo ang laki nga gabot sex video. Kana palang daan ana ay Hana, kanang murag muna nagid na siya. Murag,
0: unless yes. Ang babae nag-video.
1: Yeah, noon po, pero naka-folder, ma'am, isa cellphone. So,
0: o basi gisel, ganito.
2: Kamu mga girls, pasubangin lagi mong lalaki. Kadangara ba kayo babae gisel nag-video po? Kamu po kaya ako sa mag-video.
1: Pero mo lagi, kanang mismo.
0: Pero sa sex, pero dili ang babae ga video.
1: Dili kay, uy, murag ang lucky yun. Pero na yung mga lalaki nga nga nag-fantasy.
2: Kuya Victor, ay mong cellphone pa, si Basipiat, madala ka eh. Nagkakampal sa isyong balabis.
1: Nangandoy may mong porn star, no?
2: Siguro ako nag-billing sa...
1: So Hana, ayaw na kay nga na agresibo kay siya, ikaw dili. So dili gid mo magkauyon maskin pag moingot nga naigugma siya nimo, pero murag sa nga na nga party when it comes to intimacy, murag wala siya respeto sa imuha, og ikaw pon murag nga na murag dili mo same og wavelength in short. So ayaw na ipugos, no? Yes. Kanang pangita na lagaki nga kuan kanang vibes ra mo nga okay ra mo mag-uban balag way mahitabo. Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marindang Bayan.
0: Okay, nga to, URP Professor Cap Jun-Jun de Asi.
2: Yes, ati, before, shout out kang Sir Bots, taga si Kihor. Siyang nag-guide dato dito.
0: Yeah, Sir Bots,
2: Sir Bots, shout
0: see
2: out.
0: See you on July 18.
2: July 18. Kini nga sulatan po ati, isa na po ni kaleksyon sa mga babay, o sa mga lalaki, vice versa, nga dapat dili lagi manghilabot og cellphone.
1: Ay, nanasan.
2: Kaya kung wala niya, kung wala niya nag-ilabtan ang cellphone di Genova,
0: di niya masakpan.
2: Tuloy-tuloy ang ligaya nila. Seminar ka dito, limpyo ang kasing-kasing, huwag ka masakitan.
1: Ay, mo lagi.
2: Diba? Si Gilbert po, tuloy ang ligaya.
0: Wala gid na ngubi. No?
2: Wala gid na ngubi.
1: Sa laginis na ngubi ba?
2: Sa tanang tigpalamati karong adlawa, akong advice ninyo ni Kuya Cap, ngadili gid mo mag-ubi og cellphone.
0: Ngadili inyo.
2: Ngadili inyo. Ha? Privacy manggod na ate.
1: Mao lagi.
2: Privacy manggod na.
0: Kanin yung cellphone mag hinungdan ba?
1: Makagubag relasyon.
2: Ikadua, isa na po ni ka leksyon sa to nga kining kubag binyo manggani ta, siguruhon yun ato. Kaya kining ka binyo on manggod.
0: Siguruhon nga.
2: Nga, mao na ginang tawa na di na, kadang kailan na katarong ba?
0: Di, gid na ni mamasulti.
2: Kaya nga naman ate, klaro manggod kayo, nga before, ikaw kapila ka balik-balik sa pare pangutana. Sigurado na bigid ka ani no ba? Ingon. Brother, dili nimo patiwason ang pare pag istorya kay gusto rin kag mutambo. Mao na yung mga sipyat inyo girls kay panahon sa kasal ka kiri-kiri na mo nga murag.
0: Ya pagkahuman.
2: Ya pagkahuman, sumbong-sumbong mo ingani ingana. Kay ang
0: sabi niyo. Sabi pasabot din na lang mo sumbong bisan ni nasakpan.
2: Ang kami niyo
1: on na lang lugar ba pag nasapnan.
2: Ang kami niyo on manggod pinagiusa manggod sa kahitasan. Dili pwede pagabulagon sa tawo.
0: Nya. Ato pa bisan nakasala okay lang.
2: Mao ni gitawag nga kining pagsulay sa kinabuhi ba?
0: Sa pagsulay na nila.
2: Pagsulay na, Hana.
0: Nanalingaw yung bana, si Gilbert.
2: Oh, pagsulay magunita. Nang gisulayan mo sa kahigayunan.
0: Asus kalami po na nga pagsulay.
2: Gisulayan mo kung unsa magin mo ka...
0: Kaligon.
2: Kaligon ba ang inyong relasyon?
1: Ay, kaya, ako.
2: Kining malampasan man siguro ninyo ng adwa, pag malampasan ninyo ni, di wala na, okay na kayo ang inyong relasyon nga magtiayon.
0: So, dawatan yun.
2: Ang ako is, dawatan, ikin nga yun pasay, luoy na kayo si Gilbert.
1: Wow.
2: Did you know ba, na-feel na wow. Ang luoy ni Gilbert yun. Sa'yo na ito na masaknan ka niya,
0: Luoy ni kanyang masakpan ba?
1: Luoy ang masapnan ang luoy.
2: Luoy din si Gilbert yun. Niya, nangayon nagpasaylo, nagpromise na nga, bulagan ba yan niya? Dili ba yan sa yun, bulagan ni Gilbert ang usa ka babae pod. Bulagan ba yan niya, Hana, para lang sa ibuha. Niya, karun nagduha-duha pa ka?
1: Sa istorya ra na ang bulag ka. Bulag yun.
2: Usaw ni mo pagkabalo, Hana, nga bulagan nga tinudol yun niya yung saad sa imuha, ugduli mo tagal chance. Tagay chance kay minyo na manggod mo. Kadang ingon niya kuan pag siguro unsa na Kuya Jimar premium no? Premium siguro ka kuan. Na may mga apps sa cellphone pag premium pod
0: 360 ang kuan karon, 360 oh. Monitoring.
2: Oh, wala manggod na. Obligasyon magud na iisip usa ka asawa nga kanang magtuon pod ka langga ba? Pag tuon pod, dama ko ng diferensya sa imo, ha? Biya, ano yung bana? O sa kasimana ka nga wala, tulo ka adlaw.
0: Asawa pa rin sa daan.
2: Nasa'y kwan ati, lapses pod ba?
1: Sala ba na nasa babae kung di ka masatisfy? Kay agresibo ka?
2: Giyan ko na gani, nangayon nagpasaylo ang tao gani. Kwan manggod, kanang wala ba'y perfecto nga tao na ining kalibutan? Siguro ako, siguro baka ingon ko sa akong kaugalingon kay gamaton magid ko mo ganing anak ko din ni karon nga
0: perfecto ka.
2: Mutambag sa inyo ha nga sa mga tigpalamati. Kabalo bang ko nga dili ninyo makaya no ang akong pagkaako nga dito
0: kay ikaw?
2: Kay ako gyud.
0: Masagot og 10 years.
1: Sugod og 10 years oh, may tabo okay ra kay Cap.
2: Actually, karang inyong istorya nga ang lalaki kwan dili oy. ang babae ang sa sorbi ate.
1: Wow!
0: Ang babae hindi kagwanta.
2: Ang babae hindi kakaya.
1: Wow!
0: kakaya ang lalaki pwede.
2: Ang lalaki kaya ra gyud na kahago mga tabaw.
0: Tell it to the Marines.
2: Girls, nigawas na ang survey from URP College. Nagpa-survey
1: dito na.
2: Sustainable studies. Nga, napabatudan dito nga
0: ang mga babae hindi kagwanta.
2: Kadalasan gyud sa karelasyon, ang babae hindi kagwanta o walay kuan.
1: Mayroon na profila rin kusog sa laki mo. Ano din na siya ron?
2: Klaro na kayo, Hana, ha? Klaro na kayo. Akong advice ni mo nga, tagaan ni mo dyan si Gilbert tungod kay looy kayo si Gilbert. Para at least
1: sana
2: ma-recover ni Gilbert ang iyang mga kakulangon diha sa imuha. Og ma-prove ni Gilbert nga kadang tinud na gyud iyang pagpangayo pa sa ilo sa imuha. Sa gihapon kini si Kuya Kap ingon, dili ko gwapo, dili pud ko paget, pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
8: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
8: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
10: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
11: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyong NANS Coffee ang mga gamiton. Pitbus din nyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
10: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Salamat galing mo, Genova and Cap June. Thank you so much, Hana. Sa imo pa padang ating maswatang po na atong tulungan sa sensor li Ate Arlene. Well, ang ako lang masulting anak kanimo. Ipadayo na imong pagkaikaw. Parong nga asawa na isakto nga baruganan nga pagkaasawa. Pwede tagaan ni mong chance. Kay musutag sa dili, magtiayo na yung manggid mo. Tagaig chance, katapusang chance. Kay dun ay panultihon, ang unang sayop, butang ta. Sige lang, pumiro pa man. Pero kung ikaduha, tinuyuan na the moment nga magbuhat siya usab, that's the time nga muingon ko ni mo nga, ayaw nagdawata. And ayaw nagbaliki. But this time, since kaisa pa siya nakasala o gamisaad ni mo, tagaisag chance nga magkauban mo pagbalik. Mali na to. Tinood ang iyong mga i-promise na kanimo nga. Biyaan niya o andam siya mag-usab para kanimo. Hana. Thank you very much. Manginaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
12: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
14: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supra Seed, United Home Supra Seed. That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:26 na sa gabi.

0: Naha nga cellphone.
1: Straight to the point.
0: So niya tagag pagtagad karon dire sa tuwa nga pagkulo kabildo. O niya tungod ni ini gibana sa cybercrime and investigation and the coordinating council ang maong dula ha. Gibana karon, gibana temporarily gibaban ha kasamang ni store kining ni ang maundua. Ha giban karon sa kaning cybercrime investigation and coordinating council kining ni ang maong dua ha. So, mao na nga kanang na ang kaning taga cybercrime sa investigation and coordinating council kahibalo man day mga kanan dula kuyaw na sa mga bata nganumang wa man yo nagiban ni adtong sa una pa nga wa pay nakaimpluwensahan karon usapan nyo giban nga daghan nang namatay.
1: Straight to the point.
0: Daghan nang namatay, usapan ninyo giban pastilan bay mo lagi na kining gobyerno sa dosahay usa ra mo lihok og do na nay mahitabo mga sukin dig paminaw nga dili maayo.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin ang chad ni pakanaog karon og sukos order batok sa Ateneo de Manila University tungod sa pagkamatay sa duha ka mga tinun-an nga basketbolista.
1: Straight to the point.
0: So do na gipatubag karon mga sukin dig paminaw sa chad ang Ateneo de Manila University sa kamatayon ni adtong duha ka mga basketbolista nga si Rene Butterbunia mga sukin dig paminaw og si Divine Adili. Kasamang ni store patubagon og unsay klaro ba nga doon nagyo lapses og unsa sa ilahang klaro ana. pero posible sad nga kaning ni ang coach nila unsa man ang coach wala di ay mo kuha nila kanang naa nga wala di ay mo hatag og abiso ngadto sa tunghaan nga mao ni buhaton sa tuang mga bata wala di ay kana di unsa man in charge sa wala di faculty wala di kanang faculty member or kanang naang nagikan gyud sa Ateneo de Manila University mga sukin dig paminaw ang nikuyog or nigiya nila didto ang coaches ang coach regyo di ay kay kaning coach kuno ingumang asawa nga kaning coach duna ni the Princess Otok. Kana bang kuan ba kanang isog ni nga pagkaamahan kining maong coach o niya delikado kayos mga bata. Niingon na daan ang asawa ni kanang naan ining coach mga sukin dig paminaw, kani si Baldwin, kaning ilang coach, niingon na dang asawa niya nga kapila na niya warning ang Ateneo de Manila University nga kuyaw ng tawhana. Basta mga bata ang handle na kuyaw na ngano man na kaning Ateneo de Manila University nganong wa mangyud mangginano. So angay ba nga patubagon ang Ateneo de Manila University angay matarong. Ha? Ngano man pabungol-bungol man sila nga kini ra bang asawa o labi na og dugay na mog pagpuyo mga sukin dig paminaw, ha? Dugay na mo diha sa salags kaminyoon ang asawa makahibalog yung kag unsay tara sa bana. Ang bana makahibalo pagyog kag unsa imong asawa. Hinuon dili man kuno tanan ipang sugid ka sa mangnisdor. Ana amagyo kunoy kanang na ang magbilin-bilin man kuno gamay itago ka sa mangnisdor. pero mo na nga daan namang ningong asawa nga ayaw mo kumpiyansa niya nang tawhana kay kuyaw na kun mo nay mudalas mga bata. Ha? Apan ang maong tunghaan nagpabungol-bungol lang yun. Ha? Nagpabungol-bungol ang tungaan karon mabalik babaka ha? Ha? ang kinabuhi ninduha ka mga batanon in town nga mga tinunan nga mga basketbolista mga sukin dig paminaw dili na ha muna nga kanang na ang pasagad ba ha pasagad mga sukin dig paminaw ni nga danghag lang sa ning taga Ateneo. Sige. Anya samtang sa laing bahin na itong hatagag pagtagad sa kapulisan, dako karong uyon. Ang kadagkuan sa kapulisan mga sukindig paminaw, dako nga uyon sa nga ipaubo sa 12 anyos ang criminal liability sa mga bata nga makahimo og krimen. Tungod kini sa nahitabo nga insidente dito sa Tacloban.
1: Straight to the point.
0: Dito mga sukindig paminaw sa Tacloban City, manabalik ang balaod nun ni Senador Rubin Padilla. Ni adtong Agosto sa miaging tuig, si Senador Rubin Padilla ni pasar og balaod nun. Nga kinahanglan nga ipa-lower ang edad sa mga bata nga kinahanglan na nga gukdos balaod, 10 anyos ang giingon ni Senador Robin Padilla. Kinahanglan nga 10 anyos, pwede nang prisuhon kasamang nisod. Basta nakahimo og heinous crime. Kana bang linuog nga krimen? Ha? Kanang linuog nga krimen, pareha aning ni ang pag namusil nga mga estudyante nga mga batanon pakonsidera sa heinous crime kasamang nisod. O niya, kana dapat kinahanglan nga pwede na siya nga makaatubang sa criminal liability. Ha? Kaya karon god sa tuwang existing nga balaod, kanang nanggihimo ni Kiko Pangilinan, ha? Dong Kiko, irisulta na gyud dong Kiko. Ha, kana si Kiko Pangilinan, mga sukindig paminaw, ambot, o gunsay na sulod sa yung huna-huna, ana sa una, pero ang uban nga mga senador, nga no, ni Uyon Mansad, ha? Kanang naang uban nga mga senador, ha, ni Kuan Man, ang principal author ni ining maong balaod, mga sukindig paminaw, kaning sa tuang juvenile justice law, ha, monis ang gitawag og Republic Act number 9344, og naila usab nga Juvenile Justice and Welfare Act of the 2006, no? Kasaman, pero na-amend na siya pagka 2013, ha? Na-amend na siya nga kanang na ang 15 anyos nga 18 anyos or 18 anyos, ha? O kanang na ang 15 anyos, 16, 17, ha? Nga kanang mga idara kasamang nistor, pwede na siya nga maimbestigaran, pwede na siya makasuhan, pananglitan kung ang bata or kanang gaedad o 16 anyos o 17 anyos nakahibalo siya nga kanang niyang gibuhat o sa kakrimen. Ha? Unya kay karon ang mga bata karon kasamang ni Sir dili man parehas mga bata sa una. Ha? Di man parehas nga karon fast learner sa mani ato makabataan karon daghan ng mga bata og edad pero taas na kaayo sab ang ilang pangkuan ba? Ha? Tungod sa ka-high-tech na sa panahon. At tungod sa kahitik sa panahon kasamang ni Storso, ano ba na nga panahon na ba? Nga kaning, kay karunog, katunto ang ka Senador Robin Padilla nga proposal or kaning ni ang balaod nun, nga gusto niya nga pamab-an ang edad mga sukindig paminaw, kaning duha, priso yun eh. Priso yun yung duha sprisuhan, kining ni ang duha ka mga batanon nga namusil. Pero karon tong 14 anyos man, 15 anyos, gitanggong lang usa sila para sa intervention, ha, ngadto sa DSWD. Ha, pero ingon nga, magatubang sila criminal liability, dili. Ha, dili sila magatubang. Tungod mga sukindig paminaw ni Kiko Pangilinan na nakauna-huna aning balaura. Pamita na maginikanan karon, ha, tanaw ka maginikanan, mahadlok na mo pitol silang anak, pinaagi sa pagbunal, ha, pagpaluhod og asin. Ha, katunang corporal punishment sa una kasamang nistor. Ha, nga mo ito na andan sa una nga pa, latiguhon taglipak, latiguhon tagbinugha. Ha, paludon tag asin, paludon tag munggos, ibitayon ta sako. Kana karwa na, mismo ang mga teachers gani. Ha, mismo ang mga maestra gibawala na magdalag stick kasamang nistor. Ha, sa una, doon naman ito yung mga stick na mga maestra, pwede makahapak og eraser, pwede makahapak og kanang naanga chok. Ha? Karon wa na. Tungod mga sukindig paminaw, tungod sa kaluag sa balaod karon. So ang bata, nakahibalo ang bata nga, ay, nakasala ko, dili raman di ko latiguhon, dili raman di ko bunalan, dili raman di ko pasakitan. Ha? Muna nga karon ang bata, nagsalig sad anang balaura. Pero hindi man tanan na may uban nga maginikanan nga ang mga bata dili sa dingon anak nga na may uban nga mga bata bisan karon mo nang ingon ang uban nga kwan gihapon mo matter gihapon ang pag kana bitang pagdisiplinas ginikanan ba ha pagdisiplinas mga ginikanan naa gihapon so muna ang importante kaayo nga ang maginikanan naa gihapon nato ang responsibilidad ha ninyo maginikanan ang gihapon responsibilidad kay mo balik man gihapon. Ha? Kung sa'yo naman, mayroon naginikanan. Muna nakatunan niyo sa maestra. Muna nagitudlo sa maestra, ha? Ang ginikanan, nagkinto in tawag maayo. Nga dili makapasakit sa bata kay basig ang bata mo sumbong dito sa DSWD. Ha? So muna nga pero, pwede rago na makapitik o gamay, basta importante, dili lang mabunog ang bata. Ha? Pwede nga pong ka pero, nang kong ibang bata, kasama ni Sor nga maymayan, gaya mo yawyawan ni mo, layas layas mo dayon. Ha? Na yung mga bata, ingon na, layas lahala, layas layas dayon. O niya ka nang mabaog sa kwan lang, karong panahon na mabaog tolerance. Ang ato ang mga bata, dali bang ka nang mahiubos, di mahiubos gani, magkuan layas layas dayon. Siyempre sa una nga mulayas sa bukid, sa una kasamang nistor, ha, mulayas sa bukid, asa man ta paingon nga, ha, o mulayas punta dito, alang ato sa sapa, ako raw punta dito. Ato ni hatagag pagtagad ha, kay unsa man ni panahon na bagyot, ha, panahon na ba mga sukin digpaminaw nga kaning ni ang maong balaod, iamindar na kining ni ang maong balaod ni Kiko Pangilinan. Karon na Kiko Pangilinan, unsaon na ito ni, ha, kining 14 anyos o 15 anyos nga nang nakapatay, ha, karon ni saka na rabang nga 20 ka mga individual ang mga naangol, ha. 20 ka mga individual ang naangol, unya tulo ang patay. Ha, Kiko, Pangilinan, biunsaon pa nato ni Ko, ha?

0: Samtang sa laing bahin at watagan sa doga pagtagad mga sukindig paminaw kay dito sa Negros Occidental at dito sa San Carlos City mga sukindig paminaw doon na po'y usa ka tinun-an nga nanunggab og usa ka tinun-an sa baning kalakihan nagtubag man kasamang nistor dito sa Cavite doon na po'y nanunggab ha? Doon ay gipangdunggab dito nga mga estudyante po sulod sa classrooms kasamang nistor dito sa kauluhan dito sa Cavite pagkangiluhan tanaw na nanunggab po may estudyante kaganiha diri po'y nahitabo San Carlos sa Negros Occidental nga usa ka estudyante matod pa nanunggab po og usa ka estudyante or ato nang tanaw na kasi initial nga report usa ra man ko ni dunggaban ha pero manghinaot nga wa ni maka dunggab puglain kanin diri sa Negros Occidental nasa diri mga sukindig paminaw sa eskwelahan sa San Carlos City Negros Occidental kasamang nistor ha to ni hatagag pagtagad don mga sukindig paminaw ha kay naunsa ba intaw nagtubag-tubag man oi ha nagtubag-tubag man ni ang kalakiha ron ha ni tubag man diri sa Negros Occidental mga sukindig paminaw o niya kanang na ang kuan ra ba ani tubag diri sa Negros Occidental nya dito sa Cavite po dito po doon na po'y nagdinunggabay dito mga estudyante mauna nga makuyawan sad no ato maginika na makadungog ba ning niang straight to the point aong nga mga taho mga sukindig paminaw kay imong anak in town dito malipay ka kay safety in town malipay ka imong anak kana nasulod sa eskwelahan malipay ka kay na nasulod sa eskwelahan nya unsa man di ay nga ha ang kuyaw nga kuan man di ay kanang na ang doon naman ay posibleng mahitabo nga dili mayo dito sa eskwelahan. Unang atuang mga eskwelahan karon manghinaota nga inyuhang ipatuman ang hugot nga seguridad. Bisag mga bata na, dili din na ito kumpensaan ha. Di na ito kumpensaan. Mubitaw nga dito sa amo sa gihulngan mga sukindig paminaw. Doon na eskwelahan dito nga inigsulod sa mga bata. Doon na gyoy mutsek sa bag. Doon na mutsek sa hawak sa mga lalaki. Wabay hinigiban nga gidala. Straight to the point. Sakto na no nga kanang na ang mao pero kinahanglan nga ang mutsek ana i-training yung maayo kay unya ang babae po'y patsikon ana ha kay basi og babae unya laki po'y mutsek unya ania delikado na pod og ha maisyo na po na or mahikapan nang dili mao ha ania gani bay nasad magkasama tud ganato ha sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ang Paragis Bilabila Herbal Capsule maayo kayo alang sa makisun mga pinanggantig paminaw kun dinay mga sakit og balatian kag gihambin sa kalawasan ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama mayo usab sa makisunan nga adunay hubak dali nga makutasan dali nga kapuyon ligono na to kanunay nga tuwa nga panglawasa pinagi sa pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama maayo sad ni no kasamang nistor kay makapagana sa kaon unya makapanindot sa tulog ha mo din nakanindot ani so makigsuna to mga pinanggantig paminaw unsa pa inyo ang gipaabot di aron kanunay nga himsog ang ato ang panglawas aron kanunay nga basko ang ato ang kalawasan maginom tas Paragis Bilabila Herbal Capsule onya anak nindot sad kay puno sa mga vitamina mineral at nutrients ang may kinahanglan sa tuang lawas ang vitamin C makasama nga nasa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule makapabaskog sa itong immune system. Kung basko gani itong immune system o ligo na itong panglawas, makasiguro tanga dilita dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Dilings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy o guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon sa taon. Baka sa mahuman lamang sa importante kayo sa pagbalik. Dugang ang mga pa-shoutout o mga hisgotanan. Alas 10:50 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. This newscast is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Tusaran Forte.
2: Ubong makulit?
1: Just Stop It. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo na mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadoadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi, nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
5: Balik-balik na lang ang sudan.
6: Pongshi!
7: Angeline!
6: Sulayi!
7: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
6: Grabe!

0: magandang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, generic vanular, if symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang vanular.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping.
19: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bakit RightMed ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
24: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan right medicines, kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
27: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
28: Kargado!
29: MaxFit Kargado!
30: Unilab quality yan.
31: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
32: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
30: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
33: Mal, kita mo bang nakikita ko?
34: Oo nga, kitang

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Bit din si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-25238-4 Series of 2026.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Protection?
14: Yaku!
13: With 8 billion live LCS?
14: Yaku!
13: That may reach the intestines alive!
14: Yaku!
13: Helps improve digestion and boost immunity!
14: Yaku!
13: With proper diet and exercise?
14: Yaku!
13: Kaya panalo ka chan!
15: Ato ang attack na alas 11:07 na sa kagabihon. Balik na makasama dere sa tumbag kulo kabildo karong gabihon na. Oni sa di ba nato sa tuwang duga no nga mga pa shout out ha ato sang i-check si Radyo Man Josephus Gihano ay nakasanbay na sa pikas linya magkasama ha sa iyahang report usap. Yes, kasama nga GQ, kumusta di ha?
16: DDDYHP Ottoman Report.
17: Yes, salamat sa mga radyo man na binisito ng pagkakit rin sa gawas na bahay ni Karamag-Urasa sa naglabag at gabiod. Malinaon na agadakbay sa Subo Karamag-Urasa mga ginagmalaga mag-aaral magkaroon. Agasagad niya grispulihan sa ito na mga tinigayan sa Balawad mga ginagmalaga may isaray karoon niya grispulihan sa itong kabulisan din sa dakbay sa Subo ga Metro Cebu area. Samtag sa report ga ito ga nakuha ay mag-uya-guya kung mga plumber na mag-inis sa ibog anti-drug operation sa Kaprisan yeah, sa may dito sa may dakpan sa Torino sa maglahi ng mga napita o na nagdakpan na ginigduha ka mag-uya na gingong takwa-hibra sa saktak na gagabi dito sa barangay Dunlog, Toledo City o sila si Jean Macupumbre ba di City Adios ang ginag-uya-guya ka si Amor Gilva, lisod sa anyo, sub-polos na kuyos ko talagang lugar. Doon na kapag sa ibog ba sa operation na laing nanakpan, ining yung mga plumber na nakapag mga sunsitak na kagabi dito sa may nasigutan nga siyudad sila si James Lee Fajardo ba City Anyos o kiniusaka Eduardo Alfante de Saiz Anyos. Pus nagpagyapon sa nisgutad nga lugar aga 2. Nagpagyapon din sa kabay bus operation dito sa nisgutad nga lugar. Nagpagyapon sa 2 aga mga pinakita ginudahang isimu na mo balor kapin sa 3,000 pesos. Samtaga sa tukas nga bahin ay isa ka 61 anyos aga gi adunggap kini sa sekretaris tungkol sa panag silos
14: Ito rin ang natalo sa Bahia Burok Buongon, Barangay Antipolo, Lungsod sa Mililienda. Ang biktima na ilhan sa pangalang Ridi Arigalado, 53 anyos ang Parigono sa Nika Cargador, o nagpuyo sa may barangay daan lungsod sa Mililienda. Sa mga suspect nilahan sa pangalag Vicente Talengting Rondina sa 61 anyos sa katrasikol driver o nagpuyo gapon sa nisbutad niya lugar. Sigun sa investigasyon sa kawisan sa Mililienda Police Station na nag-inom kininggo, ako yung salamat pala mga silingan tungkol sa sanglit na birthday man sa silang mga silingan ito sa sigutad niya lugar. Hindi yung naglalis kining biktima og sa iyang kapuyo makinig yung nagsilos ni apel kini aga o kini suspek yung nagiging sila na naglalis o gantong yung isang kapot na kini sa pagpanunggab na nagida sa tamang kini nga biktima sa Bugo Provincial Hospital sa tagang suspek na dakpang kini man sa baog incident. On board sa patrol ang yung radyuman Joseph Oscano DYSP Tatak RNN.
15: Okay, salamat Radio Man Joseph Osgano sa imuhang report. Ani arita sa dugang report sa mga kasama. At tungod kay matod pa kapulisan sudad sa Sugbo, nagabangutan sa kamatayon sa usa sa ilahang mga personnel nga nakabsan sa kinabuhi human sa gingon nga checkpoint na unsa maning kalakiha ka ha. Ato asang i-check ang detalye sa report de Radio Man Arnold Bustamante.
16: DYHP RMN Report.
18: Nasubog karon ang kapulisan sa Dakbay sa Sugbo sa kanit nga pagtaliwan sa ilang usa sa mga personnel nga nag-checkpoint kagahapon sa kadlawon sa dalan MG Cuenco Barangay Tiparilya sa sudet sa Sugbo. Tungod nini nakahap mask karon ang bandila sa kampo sa Cebu City Police Office, timaan silang pagbangutan. Giila ang maoga pulis nga si patrolman na Christian J. Palon, 28 anyos, sakop sa Parian Police Station 1 sa CCPO nga lumad nga taga Siato, Negros Oriental. Mato ni Police Director ng Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga nagpahiga ng motor stop ang mga personal sa Parian Police Station. Apanatol sa break, naglingkod si Palon sa bangko sa sulod sa police station o kalit ng kiningan ni reklamo sa pagpanakit siyang dughan. Naglisod sa bniginhawa, gamihinong dahil nagpainom ng tubig. Apan kalit ng kiningan na kuyapan o gidali pagtabang sa mga kauban ng polis. Nakahukom sila ng dalhon kinis sa Cebu City Medical Center. Apan giniklara siya nga dead on arrival. Gituhoan nga giatake sa kasing-kasing among polis kamay nakaingon sa iyang hinanali ng kamatayon. Tulo kaadlaw ang nakalabay sigun ni Oriol nga nagmulo nasa sakit sa dughan si Palon ug Luya kini timailhan nga nag-cardiac arrest kini.
19: Mintas nagpahuway sila pagabot nila sa istasyon, milingkod lang kini kalit ang atong pulis o dito ni collapse. Unya sa subay-subay na to karon pinaagi sa ato ang interview sa iyang amahan, nagtuo pud sila nga naguni gihambing sakit sa kan kasing-kasing. And in fact mao po nakita sa kan medical legal na cardiac arrest ang namatyan sa maong pulis.
18: Ang CCPO may pagawa silang pahasubo sa nagpangutan nga pamilya ni Palon nga ilang gihulagway nga usa ka buutan nga pulis personnel og dedicated sa trabaho. Misaan ang CCPO nga moabag sa pamilya ilibina sa pinansyal nga aspeto sa nahabilin ini nga pamilya. Nihatag na siyang pasiunang tabang nga kagamanan sa sulit sa Sugbo nga gidawat usab sa amahan na niini nga naa sa dakbayan aron mao imudala niini paingon sa lungsod sa Siaton.
19: So pagkakaroon sir atong gibuhat ang tanan to assistance no na mga benefits from the PNP, from the Napolcom siguro, mga tabong, and in fact from the LGU, no, nagpaabot na po sa ilang unang kwan na ang kwan coordination. Karon sa police station commander o sa LGU, kay naasla ipaabot na kwan tanan.
18: Tama. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, gipasabot ni Oriol nga ang CCPO wala magkuwang sa pagpahimangno sa ilang mga personnel nga magmatkon sa pagkaon o kinahanglan nga mag-exercise aron pabilin sila nga physically fit sa trabaho. Apan lahi ang sitwasyon ni Palon sang litnaan na sa history sa ilang pamilya nga dunay problema sa kasing-kasing nga mao'y gitug-an sa amahan ni ini. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyoman Arnold Bustamante DYHP, Tata Carmen.
15: Okay, salamat Radio Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Inibay na sad magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang kape makasama 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutan o nagisagol sa ato ang kape. Anakanindot makasama ha kay dunay sa rose hip. Sa dunay taedjing properties at dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makigsunan nga mahiligon kay mo inom og kape. Kanindot aning kape ha. Kay dunay sagol nga luya kasamang nistor. Aduna pagyo turmeric or kaninduaw. Adunay kamunggay dunay mangustin. Adunay tapol nga bisaya nga mais. Adunay bayabas. Aduna pagid siya'y kanang naang insulin plant. Adunay barley, adunay arabica, ug adunay stevia. Nga mo'y gapalami sa tuang kape. O niya aduna pagyo'y ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang EXL Makabuhay Coffee Mix. Nindot ni kasamang nistor ha kay makapaabdik manisto ang panglawasa. Busa, kon mo inom tas to ang kape, makalahutay yun na matag-adlong panikay-sikay, ha? Ato makikso ng mga pinanggandig paminaw, porting nindutan ng kape, ha? Kay 17 ka mga prutas o gutanon, ang gisagol yun ni ini mo na makasiguro ta na dunay maayong benepisyo nga mahatag sa to ang panglawas, ha? EXL Makabuhay Coffee Mix, alang sumakigsunan nga mahigugmaon nga mo inom o kape. Onya, katong nga nangita sa haplas, ha? Ayaw o kabalaka kay di anatay haplas nga maayong gamiton sa tuang panglawas, ha? Ang EXL Makabuhay Oil Pod, no? Ang tuang EXL Makabuhay Oil mga kasama, all-in-one kinipasabot na dalatan niya skincare oil pagyod kasamang listor. Muna na kanindot aning ato ang haplas makasama. So makiksuunan na to ha. Katong nga kanunay makasinatig panakit sa kalawasan, panglaylay sa mga lutahan, dali nga supon sa mga panuhot, panakit sa buko-buko, alip-ip ha. Paniya pang panglaylay sa makaunuran, oy, kaning haplasan na ato ang ihaplas. EXL Makabuhay Oil. Ang atuang EXL Makabuhay Oil sad mga kasama og manghaplas gani kasamang nistor dili ka pa akon og lamok busa makasiguro ka nga malik malayo ka sa sakit nga dengue ha mo na nga alang sa mga naminaw nato karon nga labi na yung balay diha nga daghang lamok labi na kasamang nistor nga kana bang 101 o niya video bugnaw palibot dunay mga lamok kaning ni ama oy saliga nato EXL Makabuhay Oil manghaplas ka ani dala na lang pod sa pawagtang panuhot andi ka sa pug panuhot onya na dili pagyug ka paakon og lamok pastang nindota onya lahi isa sa uban nga haplas ha masumot ni say kumpara sa ubang haplas mo nang kampanti ka kon bisan asa ka maglakaw-lakaw dili ka man mahong haplas ha minus katol-katol sab sa panit kadto mga dunay mga pinaakan sa gagmayng mga mananap, pwede kayo ani kasamang nisor. Ito medyo doon ay kagid ha, kagid-kagid o kanangkuan. Ah, pwede ni ihaplas na to ang atuang EXL Makabuhay Oil. Mapalit sabi ng atuang kape o ang atuang haplas sa EXL Makabuhay mga kasama. Mapalit sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy o uban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Pangutana lang yun ha. Pangutana lang mo diha mga kasama. Takanindot ane kay pwede na magdili mo atos mga butika o farmasya kasamang nisor. Nga naman, ma-order na sa Shopee o sa Lazada. Pagkanindot, anaana sa Shopee o Lazada ha. Ang atua makasama nga EXL Makabuhay Oil o atuang EXL Makabuhay Coffee Mix ha. Okay, o niya itong hatagag pagtagad sa diba kasama ha kay kanang nang ato ang isgutan sa garon ha. Atong hatagag pagtagad ang kaneng ni ang panghitabo na turon. Mura o natabunan ang ato ang isyo sa kaneng ni ang leadership sa Senado kasamang listor. Ha? Parang natabunan mga sukintig paminaw tungod aning nahitabo aning ni ang mga iskwilahan o mga tunghaan. Nga adunay kana bitawng nahitabo ba nga dunay kinabuhi nga nakalas adunay makinabuhi nga nakalas ha onya si kwan ito naminaw to Jima Harantelia Madura naminaw sa dato isog naman kaayo ang makabatanunan oy wala na may kahadlok sa Ginoo si Roberto Tabulong sao na ang pagsukod sa kaatbang sa politika man good ang priority oh. Anas Martinez Neil, na shout out ni Nanay Karina Pirozzo. Ana minaw sa dato di ay. Og si Mirna Civiliano kanunay nga na minaw sa dato. Mga ginikanan i-check gyud sad ang bag sila mga anak una muadto sa school kasama. Follow up sila sa teacher kun dagan sa ni kung dagan ilang anak sa room kasama. Na sama dagan danagan sa. Okay, so muna nga kanang na ang dito mga sukin dig paminaw sa Cavite sa dito sa Cavite duha ka mga managlahi nga eskwelahan kasamang Nestor. Ang doon na po'y nahitabo din pagpanunggap. Ha? Mining dito sa Cavite kay wala may noo'y gikataho nga nangamatay pero doon ay dagang samdan. Ha? Dito sa Cavite, duha ka mga eskwelahan ang nahitabo sad niya itong miaging adlaw. Oh. So kani, gahapon, kanin diri sa takloban. Ang kanin sa takloban, mo'y grabe-grabe. Mo'y grabe, yun, dili grabe-grabe. Grabe, yun. Tungod kay ni abot na og 20 kabok ang angol onya tulo ang patay. Ha? Doon na kunoy makritikal ang gidalas tambalan ang manghinaota nga maka survive in town to, manghinaota makasama nga naana in town sa maayong kondisyon lawas. Onya dire sa Negros Occidental ganiha. Ha? Doon na po inaitabo ka ganiha nga gidunggab mga sukin digpaminaw. Unsa ba ni tubag-tubag man ni kasamang listo? Ha? Tubag-tubag man ni hitabua taon? Oh. So, dire sa Negros Occidental, sa San Carlos City, kasamang listo, at bang Ernesto Lido, ha? Kanana ang San Carlos. At to po dito kay kanagidunggab, gidala dayos tambalanan. Ha? Muna mo, kuha tag-update karos kapulisan o unsa na status aning biktima. Ha? Kay gidunggab kasamang Nestor. Oh. So dito sa kanang naang Cavite, kuni kanang naang grabiha, no? Ha? Grabiha nga panghitabo in town. Makakuanta ba nga? Sa man eh? Ha? Ano man eh nagsunod-sunod naman hinuuni? Ha? Sunod-sunod naman nuuni panghitabo in town. Hinauta ha nga wanay laing mahitabuan eh. Ha? Manghinauta kasamang Nestor kay Jesus. Ha, kakuyaw ba in taong palandungon aning ingon ani nga dunay mga mahitabo ba nga ingon ani bitaw niya mga bata ba ha puti luuya in town. Oh, so dito sa kuan dito sa usa ka private school di ini dito sa General Trias sa Cavite ha kasamang Nestor private school ang usang eskwelahan ang usa public. Onya dunay usa ka grade 8 nga estudyante ang nanunggab mga sukin digpaminaw onya pito ka buok in town ang mga nadunggaban. Sus. Ha? Pito ka buok nadunggaban pod. Sus pagkaluya tos mga bata nagsininggitay oy kay sunan ka nga ang gipandunggab grade 5. Ha? Grade 5 ang mga bata nga gipandunggab. Gagmay pa in taon na kay kasamang nisto. Ha? Grade 5. Ang mga bata ang ipandunggab aning ni ang grade 8 nga estudyante. Ha? Kani grade 5 nga mga pupil taon, wagid in taon yung mga kwan pa ni kasamang nisto. Sus, pagkaluuya, no? Pitur magyug kabuo. Ha? Ato ning kuno ato ni hatagag pagtagad sa no niya standby lang sa ha standby lang sa kasamang Nestor kay tumbalikan ni karon tud taon ha kay ni sinias kasamang Nestor nga mo kwan sa tapay hinumdum sa tagamay ha alas 11:24 na sa gabi.
1: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot kailangan yung hiyang kailangan Right Medicines kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Semeticone Rest Time to the Rescue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed. This Time Check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
20: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Kung moingon si mama nga,
24: sige ka, gawp, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
23: Ang iyang buot ipasabot.
24: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
25: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawang
26: Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home First Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dagag na kaon o oily food, maka-acid na.
8: Pag may acid, Supra-Cid.
9: United Home Supra-Cid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
10: United Home.
11: Unilab yan.
12: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Cid. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
17: Happy
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
22: Kargado!
23: MaxFit Kargado!
14: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
25: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
26: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
27: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
28: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
29: Ilong Ranger?
30: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
29: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
30: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
29: Sip-on dayon?
30: Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na-IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
31: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Neocef Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
32: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
33: Maayo na lang na ay Kidilets.
34: Chewable paracetamol and candy flavors.
35: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
10: United Home.
11: Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Happy Fiesta!
37: Kinahanglan, extra ang anda.
36: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
37: Naana mga bisita? Kadyot lang!
38: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
37: Wow! Mas maayo pa?
38: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
37: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
36: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
38: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
31: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
39: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran. Tosiran.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusanan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Ato ang attack na alas 11.35 na sa kagabihon. Balik na makasama dire sa Bakulo Kabildo karong gabihon na. Onya sa tuang mga naminaw, no? Ito mga sukin dig paminaw, nga naminaw karon ha. Island sa mong doka-doka, di island sa mong tulog-tulog ha. Onya doka-doka lagi nagmay ha. Doka-doka lagi nagmay, ayaw lang pong katulog ha. Kay, ha, da, wa pata mahuman dire sa itong programa. Onya kanibahin nasad makasamatod ka na to sa DTX 500. Ang ato nga DTX 500 champion nga protection ka doon ay 1.3 million orak units nga antioxidants. Piktibo kining panguntra sa mga free radicals og oxidation. Tuang-tuang nga DTX 500 mga kasama, may kini sa tuang makaigsunan sa bga dunay high blood, dunay taas og cholesterol, taas og blood sugar, ani ato makaigsunan nga adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, oy ayaw na ninyo pasagdi ha. Sabi na katong adunay kidney disease mga kasama, ayaw na ninyo og problemahan ha. Nakatanto na yung problema sa kidney, sama sa kidney disease. Inomta kanunay sa DTX 500. Nga to ang DTX 500, mga kasama makatabang na ni ana. May sab na sa makiksunan nga adunay gallstone sa formation, hyperacidity o insomnia. Ato may sunan nga adunay insomnia, ayaw kabalaka. Agat to nga dili makatulog o tarong makatulog, manggaling apan binanok ang pagkatulog. Mas maayo nga mo inom ta makasama sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, apalit sa ilang nga clinic nga mo ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hako Salim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisano Main, baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Onya ang DTX 500 mga kasama, mapalit usab di ay sa uban ng mga butika og farmasya duol sa inyong mga lugar. Ha, pangutana lang mo diya ha. Basta ang ngalan na DTX 500. Shout out ko ni Hope kasamang Benji kay na minaw sa karon. Oy, may pagpaminaw day Hope ha. Gikan ni kasamang Glenda Masong Lagos. Anya si Lorna Margarita na minaw sa nato. Kasamang Benji, shout out ko sa ako Brad ha, sa Hilaitan. Ha? Gihulngan City og si Achilles sa Bulok-Bulok. Og si Brad Tommy Amaro. Og si Inday Gian, salamat kani kasamang Mario Amaro. Ani si kaning Lucy Ilevera. Ana minaw na to gikan sa Argao, Cebu. Okay, to tagpagtagad no sab ni makasama kay dito sa kananaang Cavite, dunay video kay maloko nga ang uban nakakita na ni ining maong video, ha? Pang ubansad, wa pa makakita or nakakita na atuan ng tanawon o balik makasama ha kay kaning ni aba, ikaw inahan, bisan gani o dili ka ginikanan kasamang nistor, ha? Magtanaw ka na ning video mo rag magpanghadlok na sagkang ha? Sa may tabo in town si mong anak to skwilahan. Ha? Sunan ka ni nga, mula gina nga maginikanan, lipay na or kanang gaan na ang buot kung ang mga bata makaabot na sa sulod sa eskwilahan. Ha? Sulod sa eskwilahan, labi nagdana sa classrooms, labi nagting klase. Nganuman, naadiha ang maestra. Ha? Naadiha ang maestra kasamang nisto. O niya, gawa sa mga maestra nga naadiha, doon na pag yung mga officers, classroom officers, nga gibutang ang matag classrooms para nga dili lang ang mga maestra, mga sukinding paminaw, ang maka bantay po ba sa ilang mga classmates or kanan sa mga pupil, sa mga estudyante. Ha? Pero muna nga karon tungod aning sunod-sunod nga panghitabo, ang uban nga mga ginikanan, medyo, doon na sila kahadlok kasamang nisturtaw. Ilang mga anak kay mo, lagi na nga, ang uban biya, ihatod sa eskwilahan, pag naan na eskwilahan, ang mga ginikanan, mutanaw giyog maayo nga nakasulod, bagyod ilang anak sa gate eskwilahan, nisulod bigyod sa classroom, usa mo uli. Kunya mo ingon nga, dili mo gawa sa gate nakha, basa dili may maabot. Kuhaon, hatod kuha. Muna ikaw ang ginikanan, malipay, kaya abutin mo dito sa eskwilahan na nga, na ng bata eskwilahan, safety at least, kaya ngon kasi mong kagaling ng safety na, safe na sila dito. Pero kaningon ani noon, ug ingon ka nga, isolated na ninyang hitabo ka sa mang nistor, ha? Manghinaot ha. Pero kanino sunan ka, o diri sa Tacloban. Sa wala pa nahitabo ang Tacloban, mga sukindig paminaw, dito nahitabo sa kanang naang Cavite. Ha? Pagkahuman dito sa Cavite, mga sukindig paminaw, duha ka mga tunghaan sa Cavite. O sa katunghaan sa Tacloban, unya karong adlawa dito na po San Carlos. Ha? Sa San Carlos City sa Negros Occidental. Nag-involve gihapon og mga estudyante. Ha? Tanawar ko din sa Cavite kasama ni Sir itong tanawon, be. Ato nga tanawon kasama ni Gerald Palihog, tabi. Kanindiris Cavite ba? Tanawang mga bata o na alibuag kayo. Ang mga bata in town na asulod sa kanang naanga room na alibuag. Ha? Na alibuag kay gisulod aning Osaka. Kaning ni ang Diyos, grabe, paspasa, kare, kasama ni Sir Rabi. Sige. Okay? Kani, mauni di ay. Ano ba ni audio kasama ni Gerald? Wala. Jesus, grabe ya, siya gitay. Hala! Jesus! Hala, aray ko! Jesus, Ginoo, kangilong tanawon. Ay, Ginoo. Jesus, kaluoy sa mga bata. Jesus, iayag daganay, pero wala na, nangasamad na. Hala, Ginoo, ako ito rin. Agyoy. Sus, grabe, sinagitan mga... So, nang kapino, mga grade 5 pa kun eh. Mga grade 5, nga mga bata, mga sukindig paminaw, ang ipandunggab, no, tanawa o, ang babae, di ay ning ni ang kuan, kaning ni ang nanunggab, oh, sus. Giabanid, giyon, nga nung wa man sila managan dayon nga, nakadunggab, o usa, or duha, nga nung wa man sila nanagan dayon. Pero noon, basig na truma sila, o natulala sila. Wa, nakadagan. Tanawa, sa mga nisura. Sus, grabe ha, ani, uy. Oh, tanawa ha. Oh, nikalitong sulod, hala. Sus, aray ko. Ay, Ginoo, taon kangilo. Ay, pagkangilo, taon paminaon. Ay. Tanawa. Sus, pagkangilo. Pus, kaluoy mga bata in taon, uy. Dito ni Cavite. Sus, kakuan mo ito, kangilong paminaon. Pagkangilong tanawon, no? Sus, singgit kita ang aray ko, oy. Sus, ko Ginoo, tanawa. Sus, kasamang nisuro, tanawa, oh. Usapan na nagan. Dunay ni dagan, unta. Amoy. Duna untay ni dagan nga lalaki ni gawas na absan sa kutsilyo. Ha? Gihansakan may gani kay Sus Ginoo ko in town. Oy, grabe yung pagkahansak ani oy. Oh, tanawa. Dego isa kay estudyante murag kalima niya ana-anaa sa kutsilyo kasamang nisto diri buko-buko. May gani kay wa malusong-lusong nagway ni. Pagkakuyawa aning niyang hitabua oy. Ha? Munang ngilo kay tanawon, pagkangilog yung tanawon. O tanawa ragoning ni ang maong babae ni mga sukindig paminaw o niya matod pas initial investigation sa tong kapulisan nga posible nga dunay depression, dunay gi-suffer nga, dunay kanang naabang gi-antos mga sukindig paminaw nga depression, kining ni ang maong nanunggab in taon nga estudyante, ha? Kay grade 8 naman kanini ang kaning mga yang ipandunggab grade 5 pupil kasamang nistor. Ha? Tanawa, be? Kuno, itong kuanon, be? Sus! Kabihaan niya, be? Kuno, be? Oh. Pagkangiluhan ta na tanawa. Kanang pagsulod niya. Pagsulod niya, skwilahan, ditsog panunggab. Oh, tanawa. Oh, tanawa. Sa dutulo pat. Oh. Kaniyo sa oh, sus. Sus, Ginoo ko sobras lima. Uy, sa dutulo pat. Lima, unom. Uy, kuy. O, napag yun, oh. Huwag yun nakakuan nga itukmo nila or kuan, ana. Hala ko Ginoo taon oy. Taunsa maning hitabuak sa mga nisor no. Pag ikuan ko no ipiplay ko no kuan dong itong sounds dong Rald eh. Sus grabiha ani oy. Ha? Pagkangiluha. May kuan ko no kuan asa mang sounds ani. Ikuan ko nung sounds ko no. Ha? Kuyawa ani kuana oy. Kaluoy sa mga bata ba oy? Tanawa o. Sus! Hala o, grabiha o. Nga naman tao ni, oy! Purtig yung pagka, kuha na yung taon. Ha? Hinilakay o mayo kay sunaka na o. Babae o niya, na naglingkod in taon ng mga pupils, mga sukindig paminaw, sa ilahangal mga lingkuranan kay, ha? Nagkuhan ba? Usaba ka nang naang break time ba ni o snacks? Muna ka niya mga naminaw to mga maestra ha or kato mga doon na mo yung mga kwan nga mga maestra kinahanglan giyod nga doon na mo yung close monitoring sa inyong hanga mga kwan giyod bata o niya bisan o ka nang resist na siya doon ay break time kinahanglan giyod nga mo kwan giyod ha mo inyong gimantayan eh tanawa o sus ginuotang ko eh. Ang kaning mga bata nga naglingkod sa atubangan, maoy unang nangaigo sa dunggab. Ha? So, nang kapito kabuk ang nangaangol? Pero, ningon to sila, nga basig mo sobra pa. Ha? Kay doon naman tayo ni Dagan nga lalaki, o niya, doon naman tayo lalaki ni Dagan, gigukod na absan, sus, naigos buku-buku, nalupog in town, oy. Ha? Nalupog, wagi nakaulang. Ha? Way nakaulang. Tanawa ragod ni Kenneth sa CCTV kasamang ni Storo. Way nakauwang. Agrabiha ginoon. Pakaluuyan tanawon, oy. Ha? Tanawa ang katugong usang nga estudyante taon na kwan ng tawag aray. Ha? Kwantog agay. Kat sakit kayo in taon to nga. Sus, naunsa man yung kuana, oy. Ikuno, kana na ibalik ko to kasamang Gerald Baconovic. Oh, kani, tanawa, oh. Sus, Ginoo, taon ay kangilo. O, oh, tanawahan, akuan na yun. Sus, sasakitan yung taon. So, naka nga, kutsilyo ang gigamit. Ha, kaning hunting kasamang nisor. Asa man ni sa kakuhaan eh. Ha, posible ba dito sa kantin or ha, nakasood sa gate nga doon ay kutsilyo ng bata? Ha? Una ka na to mga gwardya dagway sa mga eskwilahan, kinahangla na yun. Nga tagsa-tagsao na to ng mga bata o kanang na ang check nila mga bag. Tawata kay balog doon ay dumota na pero sa una kasamang nistor. Yung sa muang eskwilahan sa una, doon na may magrupo-grupo gyapon. Pero sinumbagay ra noon, tuwa may nakauna-una ning dalag kutsilyo nga dinunggabay, wa man. Ha, sinumbagay ra, kana na ang pananglitan o mag-abot, magsinumbagay, sinumbagay ra man, ha? Ang mga babae sa dugmo report, ha, dinugmo ay, larotan na isbuhok. Pero kaning mga batanong karuwa naman, ha, dinunggabay, pinusilay naman. Ha? Pastila ning kuan na hitabua taon, oy. Ha? Kangilon taon ning hitabua. Ha? Kangiluha, no? Naunsa naman taon ni, oy, ha, mga eskwilahan naman ning naay mga krimen in taon. Matod pagkasamang Sylvia Reformado Phil, na? O niya, hoy, Ginoo ko, kaluoy ba ito sa mga bata, oy? Matod pa ni kasamang ging mausisa. O niya, kwan, ani, kaning kutsilyo daw gidala, ana, na sak uban, ni wala kaliho kasama, na influenza tingali sa cellphone. O kaha na ay sakit sa utok na kasama. Matod ni kasamang Glinda Masong Lagos mo lagi taon. Suran ingon ani oy. Sanbay lang sa kadali mga kasama. Sanbay lang sa kadali ha. Ato ang oras alas 11:42 binas gabi.
0: Bakit Right Med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
4: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ato ang takna alas 11:53 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa tong pagkulo kabildo karong gabion na. Ala sige, sayaw lang sabi, pawala sa duka. Toyok-toyok kasamang Nestor. Sayaw sa Sir Romel, be. Anya kining bahina sa magkasama hatod kanato ha sa Life Extension Vitamin D3. Ato makigsunan mga pinanggantig paminaw nga adunay type 2 nga diabetes or aduna moy diabetes diha ha. Ayaw mo og kabalaka na. Aduna tay maayo kayo nga gamiton para makatabang nga alibyuhan ang diabetes amao ang Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mga kasama, inom ka og tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Ani akong dili kay dako ang budget, pwede rag tulo. Usa humag pamahaw, duwa humag panihapon. Ani akadto nga mga walay diabetes pang maintenance lang aron makalikay sa sakit og sa diabetes. Pwede rag duha, usa humag pamahaw, usa sad humag panihapon. Anya sa tuang mga kaigsoon, mga pinanggantig paminaw na kanindot aning ni ang Life Extension Vitamin D3 kasamang Nestor, kaya gisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality pagyod niya potent formulation gikan sa USA. Certified ilisil, aromalikayan ang pagkapiki. Anining ato ang produkto mga kasama. Anya na kanindot sa dani ha, kay Diris Dak Bayan sa Sugbo. Mapalit ni sa ilahang clinic na maawang ilang clinic nga Life Extension Clinic nga namimutang sa Cebu Dock Building Boyon sa Esminia Boulevard, Cebu City. Onya, alas sa magigsunan, kung good mo, pwede mo muana Cebu Dock, onya, mangutana mo sgwardya asa ng clinic sa Life Extension. Pag-abot ninyo diha, mangutana dayon mo, onya, ingna nga nakadungog mo sa DYHP, aron nga doon na mo'y diskwento, ha? Dito sa Konsolasyon, alang sa mga taga-norte, na diha sa Atbang's Jollibee's Konsolasyon, padong kasod sa merkado. Ano ito makiksunan diri sa Negros Oriental na as Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, na diha makasama ang ilahang klinik. Ang Life Extension Clinic mga kasama nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Bisitahang ilahang lugar ha, nya duna sa ni sila ay blood sugar test no diha sa Life Extension Clinic. Okay.

Akin niya na minaw sa day na to karon si Luya Town aning kuana, no? Ah, niya may gabi eh, kasamang Benze na minaw mi sa Ginakot, Danao City. Si Mira Luna Batukan. Asa man ang sulting Junvic Rimulya nga mas safe na ang Pilipinas ngayon. Murag natulog yun is Junvic, ha? Or tua sa ilawm sa dagat ni siya ng puyo. Matod pa ni kasamang Mark Linel Padisio. Mo lagi kanini ang naunsa mahinoon ni nga... daghan naman, di ano mas eskwilahan ni nahitabo mga sukin di paminaw. Kaning ni ang maong mga... Ingon ani bang bayulinte nga mga buhat? Sumuning, kanang karon gi kwanan ang atuang kapulisan, ang atuang kapulisan mga sukin di paminaw, ni suporta sila aning ni ang balaod nun nga tungod ni ini, ni mga panghitabo karon unya, daghan ng mga krimen nga nag-involve mga sukindig paminaw og mga minors. Daghan nga makrimen kasamang nistor. So ni support sila nga okay lang og dili nato mapatuma ng 10 anyos nga mag-atubang og criminal liability, okay lang og 12 anyos. Kay karon naman sa 15 anyos. Pero kanang 15 anyos paubos, muna'y walay criminal liability. Ang 16 o 17, mo'y adunay kanang na ang, pero muna nga, ang korte mga sukindig paminaw, kinahanglan pamatudan sa ditos korte nga, doon na siya'y kanabitong kasayuran na kanang niyang gihimo, usa ka dakong sayop. So pananglitan, ato amot lang, ang mga naminaw sa nato, kay doon na may uban nga, dili po sila uyon ani, labi na katong mga grupo, mga sukindig paminaw nga, doon na sa'y mga grupo nga, di po oyon anilagi kay ang kanang mga bata, dili pa stable ang kanang naang mga huna-huna sa bata. No, dili pa stable, o niyang uban nga mga bata lagi, di pa kuno makahibalo nga kanang ilang gibuat sayop kuno. Pero ang bata baya o kanang naang makaingon sila nga, uy, napriso ra ba to si Kuan kay Monay Mauna? Dili na ta muhimo, anak. So, doon na yung mga advantage. Doon na po yung mga disadvantages. Aning ni ang maong Kuan, pero kinahanglan nga, doon na yung mga eksperto, yun, ani. Doon na yung mga expert, o niya, doon na yung mga scientific, or scientific naman. Doon na yung mga specific, yun, mga sukintig paminaw nga pag tuon aning ni ang maong sitwasyon, bitaw. Onya kanang na ang ilahang pagtuon ani magtuon sila mo kandak sila gyud dito sa ubos o dire sa ubos og pagtuon kun angay bang ipasar ni onya pananglitan og kaning mga minors pananglitag dayuno ni balaod bang 12 anyos kanang na ang 12 anyos 13 pwede na mapriso magbutang lang tingali pug mga prisuhan nga kanang para sa mga bata. Di lang po isagol tingal ato mga priso nga mga tiguang na.

0: Okay, kuan man. Ah, onya kuan lang pun tingali. Or, pero muna, importante kayo, mientras wala pa ng balaura, ito maginikanan, og badala pagani nato og guyod ang ato ang anak. Paingon dito simbahan, tingali, kasamang nistor, kasamang kimas maayo. Ha? Kaya na may uban nga, manimba, bulag-bulag ang panimba, musimbang mama, di madili makuyog ang papa. Musimbara ang mama, di makuyog ang mga anak. Ang mga anak to agadua, tos barkada. Kaning barkada, usagin ang makadaot sa bata. Ha? Kaya dako na og factor mga sukin digpaminaw, kanang na ang pag, kanabitong barkada-barkada, na doon ay impluensya dito sa mga barkada, o sana nga dakong epekto. Sumuna nga kanang na ang ato mga kaigsuunan, labi na ito maginikanan na itong giyahan ng mga anak, bisag unsa man ka nga sikta, unsa man ka nga relihiyon, unsa may sikta imong gisudlan, mura importante tingali kaayo nga panahon na gyud nga ato mga bata, ayaw mog simba nga inyong bata, dili makuyog kung naaras inyo ha. Ayag pasagdi nga kamo, nagpiyong-piyong dito na inyong mga bata, naglulambiyong sa barkada. niya, kanang na ang, kuan na, kanang atang agakon. No, agakon na to, kay aron nga dili sila matumpawak, mga sukindig paminaw sa kalautan. Kay doon ay uban na ba ni kanan nga mga tarong, doon na po yung mga anak nga hiwi, yun. Doon ay mga hiwi, niya, kanang musupakira, yun, musupak, yun. Muna nga, naagi padul nga, no, sa mga anak na supakira. Supakiro, doon na gyo'y kananaan padul nga. Okay, onia, wa naman tayo igong oras makasama. Dali aras ito ang kwanoy, dali aras sa oras, pas-pas kayo. Alas 12:02 naman sa kadlaon. Ugmapuhon na lang sa datuan ng ipadayon mga kasama, ha? Okay, salamat kayo ninyo. O antanantod, ugma po na lang sad, ha? Sa ngalan na lang, skinat kang pwersa sa DYHP Remensibo. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banio. Ang kawadres master control, si kasamang Nestor Humesilio, ni Apa sa Dayos, kasamang Kisos Minia. Anya kasamang Gerald Albio sa Picas Lawak. Og si kasamang Oliver Atis. Og si Chief Rubil Boiser, ato ang Chief Technician. Dala niyo boss galagad sa kahanginan yung radio man Benji Ulpos Tanghian ang manamilit kay pinagis pag-ingon ang Dios magauban ka na tuntanan sa tanan dapit daw sa nang panahon tatak RMN
1: straight to the point.

0: Radio Man. Benji Ulpos Tanghian ang manamilit kay pinangis pag-ingon ang Dios magauban ka na tuntanan sa tanan dapit daw sa nang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong

nananatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamgitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtityaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sorry, but keeping bread fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa yun eh.
0: Max Alaga. Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
4: Philippines on the dime, alas 4:34 na.
5: Headlines karon.
4: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Hustisya mo'y panawagan karon sa pamilya sa mga biktima sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City.
6: Kapulisan nagtuong atawtawad ng giplano sa doon ka mga minor sa ilang pagpamusilsod sa eskwelahan nga mikalasog tulog ka mga tao samtang ubay-ubay ang nangaangol.
4: Sa balitang na lokal, Kapitolyo ni Mando og masugot ka siguradan sa mga tunghaan sa probinsya o man sa nitabong sa Tacloban City.
6: Samtang sa guling kabataan ko na SK Chairperson's Barangay Pasil sa syudad is mayado sa SK Federation President sa Dakbayan.
4: Balita ka ba sa nasod US President Donald Trump doon na isa'y hulga sa Iran kung kinidili mo sunod sa nakabot nga kasabutan.
6: Samtang sa negosyo mga gagmay nga negosyante o informal sectors tingo sa Central Bank ang budawat o digital payment.
5: Headlines karon.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
5: DYHP,
7: Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
6: Mabuhay Pilipinas.
4: Kung mga mahinong danon,
6: magkinaw na radyo. Unang balita.
7: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Hato na mga impormasyon ngang inyong masayran.
6: Ang ayanin mo manunggay, una sa radyo, una sa balita.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one.
5: Number one.
7: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
6: Number one.
7: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
5: Nationwide. Nationwide.
7: DYHP, unang radyo, unang balita.
8: Ising na,
7: bango na sa unang radyo, unang balita.
4: Adlaw ra may kanang Miyerkules, pitsa 24 na may gala sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Sangan sa kanito mukhang parasyon sa DYHP, aramin sa bukami ang inyong mga tigbalita.
6: Kailangan yung Radio Man, Ken Galilea.
4: Ako sabi ni Radio Man, Arnold Bustamante. Anton tabi ka na sa Resay, santak na sa buntag, pagkatod ka rin sa mga lampas, nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao, na napod gadla, may kala sa tungkol tulumanon unang radyo ng balita. Wednesday edition. May buntag. Kumusta? Hanging out kami nga nakamos kapiskay kamayan. At daw ka na may ganang Miyerkules. Pizza 24 na mga higala. Sa buwan sa Hunyo. Hapit na po matapos may ganang buwan sa Hunyo. Kaliara may gala sa panahon. Sunod semana may gala Hulyo na. July. Human sa July mga higala. Agosto na. Pagkadaliara may gala sa panahon. Una nga atong pasalamatan ang atong Ginoo nga gihatagan ta may galag laing adlaw, laing kinabuhi ning laing tuig.
9: Correct ka dyan.
4: Atong nga pasalamatan oy, kada kamatapa ta may galag sa buntang. Ang uban may galag wa na gyud no. Subo na may galag nga mga balita. Kadang di nakamata. May buntag sa mga nanay. Galing orasa, may kalaliminaw. Namati na, may galas tulungan ng unang radyo ng balita. Dari kay Sikay na, dihanan sa ilang tagstag sa kamaga kusina. Kado na mga bata, may galing ang mga eskwila, kanong buntag. May buntag, lapukawa na inyong mga bata. Aron nga di, malait sa eskwilahan. O niya, kanay.

0: Yung mga bata ha, monitora pag maayo kung unsay ilahang gipang tanaw, unsay ilang gipang duwa dihas inya ilahang cellphone. Kay gituhuan may gala katong netabo dito sa Tacloban. Ha? Ito netabo sa Tacloban ang estudyante tigduwa og kanang si tawag ana. So, di sa Droblox, no? Kay ato di aday, kanang banner sa Super Balita, unsa na day? Gorbox. Sama ng Gorbox sa kasamang kay, murag ikaw may sweet-to-sweet-to sa kuan, kanang mga online gaming. Kanang inyong ginagawa, unsa na siya inyong ginagawa diha? Kanang usuron. O video game na. Kini. Ang video game ni siya nga mo-allow sa mga players nga mo-experiment to gamit sa lain-laing matang sa armas. Lain-laing matang sa weapons. Muna nakakita, kuwan na, unya, kuwan na ba kayo? Brutal kayo, eh. Brutal kayo. Napatoy online game diha, may kalang, money siya. Money nga matang, may kala sa kuwan, kanang online game. Video game, mga higala. Sus, oo. Brutal kayo ni mga higsoon, eh. Money ang gi-duwa ko no aning maong bata. Kung saan ito? Atong papinawan ko no names ni? Kung saan audio aning... naman ni sa audio. Mabdunga ni mo ba? Grabihaan ni oi. Di tama ko anani sa Facebook. Naman ni sa audio names? Maramag... inanaw no? Na bata nga natumba. Patiran pa mga higala. Aning... nagduwa. Inanak ka brutal may gala kining video game. Mga kasama niya murag daghan mo ani magduwa. Murag online kani kanang bailinti kay ba. Mo ani ang gikabuangan ko na may gala sa maong estudyante katong 14 years old. Apil na tong 15 years old mga kasama. Online video game. Murag daghan mo magduwa ani murag team mo nga magduwa ani. Onya napaki murag kuan ani mga high tech kasamang names nga murag jug tao ba ang ilang kuanon ang ilang kontra murag tao niya ilang hapakon sa atsa ilang pusilon nay kutsilyo luglugan sa liog grabe ka brutal mana mga igalay gikabuangan aning mataa mga igsoon anak ni siya og pag umang ko, murag kuang ko no ang papa ani ang mama murag OFW kasamang ken. May ako na ibawan ha. Dili pa ni sure kay ang mayor dito may gala sa Tacloban. Ingon man siya nga money ang bantayanan sa mga ginikanan nga mga OFW. Ang ilang mga anak na din he unya wa masayon unsay kabuangan diha online. Tan-aw may galaga buduwa anang online game. Video game, mga galang brutal kayo. Wala nga man tayo ninyo, yung mga anak, mga kasama, mga ginang, mga ginikanan, ha? Kay, wata masayod. Ngangilang inyong mga anak, wala na, nagbuang na nga duwa, mga igsoon, niya ilan naman ang i-apply. Sa kami sa una? High school pa, tanaw ka ng salida sa sini, kasama ang Kisos Minya, tanaw ka salida, no? Kanang action movie. Gira-gira, o kang kwan baga, kanang kang Lito Lapid. Inigawas, anak, mag-ana-ana din ang tuspusti. Ana-ana din dito. Murag kang detective. Ana-ana din kanito sa posti ba? Ana-ana dito. Sini man to. Kini maka-impluensya gini. Ma-impluensya ni mong utok. Sa una mga igala, mga kuan pa may, mga teenager pa. So sa una, oy, mga tanawag sini, inigawas, buro na kang silito lapin. Wala kang si Bung Rebilia, wala kang si Ruben Padilla. O sa'yo, muta na kang James Bond ka na ito. Mura na siya kang James Bond ng gawas. Nakaraan ka mga salida ka na ito ba? Nahala. Alit na may gala sa ito ang Answer to Win promo. Nakadungog mo at itong istorya. Unsa nga game ang gikabuangan atong 14 anyos. Unsa nga game? Unsa nga online game? Ang ikabuangan atong 14 anyo sa mga higala dito sa Tacloban nga min namusil o mga tinunan. Box ang katapusan. Ang box ang kwan ha? Ang Roblox ha? Ang Roblox, kwan ba to? Maghimo-himo magkagbalay. Ano? Maghimo kag building, maghimo kag tulay. Dili lagi Roblox. Ay, dili Roblox, dili Roblox. Sayop na, sayop. Adik mo, one mo. Demo ka daw gana. Basta box ang katumoy. Box ang katapusan. Dari blocks. Unsa may kanang term sa tiguang? Unsa may terms sa kanang gores? Gore? Dari roll blocks. Dari kanang uban ba kay roll Roblox. Box man ang katapusan. Gino po nila lang. Roblox. Roblox. Roblox. Rollbox. Ang sa naman taon mo eh. Wagin pa mamina ba? Kana, nanay nakat pa. Nakatubag ko sakto. Dili, rollbox lagi. Ora man roll box petrolio. Unsa may like terms ni Guang? Gores na magores. Kini si Ruth Jean Diaz de Lima no. Wa kaka. Di lagi na mao. Ito ka pa na Box ang katapusan. Box. O niya, tiguang ang naasa ko. First word.
1: Nasa rito bang dari kasama ang Arnold? Roll block. Roll
0: box. Roll box lagi. Lagi ito bang. Di lagi na ba?
1: Four. Ano ba nga? Gore naman taon ta. Gore naman taon ta.
0: Gore naman taon. Ay, nako. Paminaw. Dili magpatakang tubag. Sayang ang 200.
1: Nasa gibali nire kasama ang Arnold. Gibali nire. Roblox man ang ilang sikat-sikat. Maguna karon. Blocks roll. Wala lang yung ginisa. Di wapang bugay ni siya maila. Dahil kasama ang Arnold.
0: Kailang gore box, no?
1: Kani mong gustong ipatagaan nila ba? Ipatumbago. Wapakay mo sikat. Mas sikat magutong Roblox.
0: Tinoon. Ang mga bata ron ka mga grade 1, makawalo na si Roblox. Roblox, eh.
1: Kay kuhan pa man sa lagu dahil ni siya. 2023. So magubago pa dahil ning duwaan, no?
0: Kano sa?
1: 2023. Yawa, diwa kay sa dua apods mga bata ba? Kaya
0: ay, kwan man. Murag brutal man kaayagod kung imo nang duaon ka sa mangken.
1: Kwan magali di ay, R18 plus. So meaning, recommended ni siya para nagit sa adult. Hindi mga bata, no? Money, R18. International Age Rating Coalition. Tungod sa violence. Papakita ko ng violence. Pag show o blood, dugo. Kanang mga putol, dismemberment, mga putol ang laos ka sa mga Arnold, no? Mga inaanak, diba? Pero ang Android version, matod pa na ako ni option di ay nga i-tone down ang violence. Pero, yun, pero di ko ka mao, makita ito makita ni mo pagka-violente yun.
0: Nakita ko na itong mga bata dito sa amo, dito sa apas, mabuhin ginawa ka sa mga kids.
1: Kaning gores?
0: Gores. Gorebak. Warak. Gorebak. Ana, yan ko. Lay ang style ko ng kutsilyo yung gabiton.
1: Mo lagi.
0: Unya ang iyang button, yang nanaog mo yung ano, ang iyang subject.
1: Ang iyang ko anong
0: ganahan siya magtanaw. Ganahan siya magtanaw na kung ayaw na nagbaduwa dong kay
1: depende na na nakasama Arnold dai mo nai uban sa na mo gamit sa tiyag armas kay lahat ning weapons mura kag mag-experiment ba o say gamito nimo karibang knife, karibang kuan, pusil? Mo na violente tinod ka ayo.
0: See. Yeah, grabe ba iyang kuan kanang makita nimo sa expressions naong ba. Nga bala na gyud mo ana mo magpamaak, magpamaak siya ba.
1: Sakit sila.
0: Dili. Murag siya ang magtanaw nga nasakitan.
1: Murag umura siya bada, no? Murag bada siya sa...
0: Siya may nagdunggab-dunggab o siya may nag-anana dito.
1: Mga ni Kuyaw ka sa mga Arnold. Kaya di ba na ito makaralain. Lahay may tagpangutok, no? Dahil dali kaayo bitaw nga ma-influence. Ignan talang. Murag kag mag-imagine ba? Ako ning buhaton.
0: Kasagaran na-influence ka sa bangkig. Kaya kanilang tang matanatag. Matanaw pa taba? Matanaw sini. Inigawas na ito. Murag na punta si Kuan lagi. Kanang murag na punta o si Jean-Claude Banda. Wala na tag si Arnold Schwarzenegger. Magana-ana na punta rito. Magana-ana na punta sa positive. Magana-ana rito. Magana-ana rito. Sus.
1: Mura bag ka na bitaw sa kadugay ng mong doon. Mura ma-immerse yung mong kagaling.
0: Mura nag-ikaw.
1: Mura mag-imagine na ka nga. Ako ni. Ato ko rito. Ana. Sus pastilan.
0: Nanagin na ka to mag-usak to. Sundanin nyo niyo. Kaya nga mga ipang chatter yun. Nila ni. Ay, nako. Galing kang demand arm. Sunda. Okay, mga tabi ka na ito. Kapagunta na unsang video game online ang nagi kabuangan. Aning 14 anyos. Apil na tingalipon ning 15 anyos. Oy, kay classmate pa na sila. Pero kita na ko sa kining ilahang conversation ba? Aning duha ka mga suspect? Matawag ya po ni mga suspect. Uy, bahalag ba yung sila nga kuan? Kanang CICL? Sa magtawag ka nila? Mga kuan? Minor offender? mga suspect lang yun eh. Kaya mga kuan, mga tawhana, mga bataan eh. Mga kriminal. Nana silang utok bagilang pagkakriminal. Limang kakabalo na sila si Mahitabo. Ilang i-studyuhan ang juvenile justice ni Senator Kiko Pangilinan. Nana silang conversation. Nga okay na kuno. Ang grabe ka-agresibo ato katong 14 anyos. Gipasabot bang kasamang ken ni Ruboy kasamang ken, no? Atong unsa conversation ato nga mga kay. Mga waray-waray man to. Kamala man ka unsay gipasabot ato. Sa ilahang conversation mura og gani kay ko sabot atong uban nga mga term nito pero masabta na ko ang ihang thought ba.
1: Kahit na sa mga Arnold, ato'y mga punto dito niya ako kay kani si Sir Roboy atong Chief Tech.
0: Okay, waray man
1: eh. Iya kong ipasabot atong mga terminong ipanggamit dito nga medyo na kayo na po sa sabte. Naray ko na ito kanang asa naman ka.
0: Bro, God is here.
1: Wala na ba?
0: Madayon kita. Ang nag-chat, aning kining blue ba ni? Kining blue. Ang katuning 15 years old.
1: Kaning gun is here. Mauni ka tong 14 years anyos. Old. Kay mo man to ihang giukoy-ukoy tong iyang iya ang police kung taros ang mabiyaan ang armas.
0: Mauni siya. Mauni din ang mga conversation nila mga higala. Kaning 15 years old, nangutana pa siya, madayon ta? Madayon ta sa itong plano?
1: Kung mo yung kagbuliing ka sa mga Arnold, kaya nabitaw naman ko iya mga ha-ha-ha-ha. Di naman ang mga ikon. Murag, lipay ka siya siyang gibuhat ba?
0: Correct. Kung buliing mga kasamang Ken, target imuhang kuan. Kinsa tong nagbuli
1: nimo, mo to imong i-target niya. Uban na lang tingali, makulateral. Pero kani ko siya random. Nakita ka itong gidescribe kasamang Arnold sa saka reporter nga pagsud gyud sa kanang eskwelahan niya ning niagi adtong in between katong murag kuan ba ni agianan pathway in between sa mga classrooms nga pusil diri pusil dito pusil ana
0: sa kinsa na lagi pusilon makita nila pusilon nila ana napailain diyan nga mga text names tanawa niya murag daghan man to mga napu to kabuok ti kalito nga mga text nila ingon siya nga sige dayon na to ni. O niya, dali ko matuog sa kwarto sa ang auntie nga police. Kay kini iyang armas yaman imbiyaan. Kini kini kini police nga iyang iyan dapat kini siya imbisigaron kay pagpabaya
1: niya. Oh, gi-relieve na siya sa iyang pwesto kasamang Arnold pending sa investigation.
0: Oh.
1: Kay murag negligence.
0: Kay
1: supposed to be service firearms.
0: Ah, service firearms man eh. Kanya service firearms sa police kasamang kin imo nang i-treat as your husband or wife.
1: Pinood, oh. Kung asa ka, tuapod.
0: Tuana. Oh, imo ginang dala-dalahon din na nimo pwede bilin. Daghan na.
1: Sa man to siya na sa ilang armas dala-dalahon. Kaya yung service firearm, iya mag-ibilin sa
0: posible na sa kagalingon nga armas kasamang kin. Nga iyang kagalingon ba? Nga kanang license.
1: Kaya dala-dalahon yun.
0: Oh, ibilin niya ni kay... Mas guwapo to ito iyang sa karmas. Kaya hindi man kung armas gobyerno mga gala, mga ingon nga, ah, okay na siya. Kaya kung ano, kanap itong, why, dili ba, nindot ba? Magpalit kang armas, imo man ang panindoton ba sa imo?
1: Oh, kanang dili ba, why maintenance ba, no?
0: Kung dili ka na imo, di man ang imo pagwapuhon.
1: Imo gani yun, imo pasinaw-sinaw. Imo butangan, imo rag i-customize ni imo.
0: Paggastuan ganyan mo ba? Kaya gibilin niya ni kana usala sa mga tanawonon daghan ba sa mga pulis nga nang dismissed in town o nang kuan ba nang suspenso tungod na pagbilin-bilin og armas atol sa inspection wa diha ilang armas service firearms suspenso ato sa kana ato ni balikan ha ato sa check si kasamang ang atong kuan kining merkado si kasamang Jesus Mampong dugay na ni nagastandby kay Jesus no sorry kay Jesus
2: TYHP tutok presyo sa merkado
0: kasamang Jesus good morning Jesus.
3: Yes, mayong buntag kasamang Arnold og kasamanggan og mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong espasyon DYHP RMNG Book. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga isdaro na nga itong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Ang duo, 240 ang kilo. Tilapia, 220 ang kilo. Angus, 230 ang kilo. Pampano, 450 ang kilo. Bulinaw, 160 ang kilo. Danggit, 220 ang kilo. Lumiagan, 200 ang kilo. Mulmul, 220 ang kilo. Dulupapa, 450 ang kilo. Malasugi, 350 ang kilo. Tangigi, 500 ang kilo. Tamarong, 200 ang kilo. Pasayan, 320 ngadto sa 400 ang kilo. Nukos, 500 ang kilo. Rumpi, 250 ang kilo. Ubod, 250 ang kilo. Mamsa, 250 ang kilo. Tulingang gagmay, 200 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man, GC Sumambong, DYHP, Tatak, RMN.
4: Kining maong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula. I-appel na mga skin cells, patok sa mga nadamis nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, ug ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles ug bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot ug uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
0: Kaya sa labag kasamang Jesse Samampong, natoy statement mga higala sa update sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan dito sa Tacloban. Ang statement may gala sa mayor sa Tacloban City Nga si Romualdez, what's the first name? Aning Romualdez? Si Mayor Alfred. Ah, iksuan ba ni sila ni Martin? Gagaw. Gagaw no? Oh. Kayo di maparehag na. Kasi wapo mo ni si Alfred. Ito si Martin, mura magkuhan. Kanang sabidahon o naong gamay. Kaya ka si Alfred, kuhan man, kanang mistiso. Ah, mo ni asawa din ni kuhan. Kring-kring. Bana din, bana ni kring-kring. Si, kasi na si kring-kring kanina, ito si Gonzales, no? Si... Stasi.
1: Ano mayor po ni siya, Cristina Gonzales Romualdez. Oh. O, katong, nahuman ang term ni Mayor Romualdez, nakapuli po na siya kasama ng Arnold, kana si Kring Kring, guwapangar ba? Guwapangar sa Mayor.
0: Cristina, eh. Cristina Gonzales. Mo ni ang favorite, Kring-Kring favorite sa mga mga nag-idag 50 ron?
1: Ano niya, katong, kung saan man ito ilang kung sa una, ha?
0: Ha?
1: Kung saan ito ilahang show kaya sa unang anak-anak sila kasama ang Arnold?
0: Daghan, o. Oh, mga 1990s, mga 1991,
1: 1997 sa una ba?
0: Di, salida sa sinig.
1: Napalit sila, mga batanan pa kayo, mga Das Entertainment, mga odeya niya, kanang guwapa kayo siya eh.
0: Sus, grabe, kagwapa ni si Cristina Gonzales.
1: O, oh, nabita ito sa una kasama ang Arnold, nahimo ni siya mayor niya, kanang kring-kring, magsuroy-suroy na ikon na sa kluban ba, kanang ordinaryo rin kayo si Nina. Niya, mag-ana-ana, the please done, makita na lang.
0: Guwapa kayo eh. Guwapa kayo na siya.
1: Guwapa kayo.
0: Pari ang pantasya ng mga kalalakin anoon. Nakatamang ko na niya sa pagtubo ni mo kasama ang Julius. Ano sa ikuha? Ano sa poster?
1: Makapataas sa kinabuhi.
0: Ano sa poster sa una? Standway?
1: Oo, oh, okay. Ano sa standway? Calendar girl. Magpunan
0: na sa una.
1: Ito sila mga kabatanunan pa.
0: Sus! Daghang kayo nagfantasya na.
1: Apil,
0: oy, apil. Sa unang panahon, may cellphone ba ya?
1: Ah, lagi.
0: Ang tanatanawan sa una, kasamang Ken, ka na ng mga kalendaryo. Kalendaryo, oy, cellphone, oy. Ay, mas maayo. Ako, oyun ko, kasamang Ken, ang mga minors, bawalan sila mag-cellphone, mag-online ng social media. Eh, kami kanil to sa batanon pa, may social media, buhi ba? Memorable pang kinabuhi. Memorable mong kinabuhi. Basta kanang wa kay cellphone, wa kay social media. Sa una sa bukid, mag-imuhang duwa dito kanya ito. Patintiro ra o kanang mga sumbag-sumbagay. Sa niya na? Bisag unsay uno sa kinabuhi, problema, makasurvive ka. Karon, lahi ang mga batanon ron, makasugat lang problema, wa na. Kanang mudayon na yung kwan. Post. Bupost na yung status nga. Kuhaan ko na sila. Nasumbok ko na sila. I want to end this. Kami ka neto. Ang problema rin ginamo sa una. Kaya kanang di may pag-ausun sa mong mama. Kaya init ka. Hala. Ato, nanay pa mas-mensahe si Kuhaan. Si Alfred Romualdez. Ato papinaon ang ihang pamahayag kasama ang Nimuel. Take it away.
5: Good afternoon. I just like to give everyone an update on what happened yesterday morning. It is confirmed that we have a total of 20 victims, and out of the 20 victims, 3 are well, unfortunately, the fatality is 3 out of the 20, and 17 have been confined. However, as of today, 5 have been discharged, and 12 are still admitted with various injuries and wounds. No, ika-clarify ko lang na tatlo ho ang fatality, hindi po apat, tatlo lang ang fatality. At yung nabalitaan kahapon na serious ay out of danger na out of as of yesterday afternoon.
0: Smile.
5: So, I purposely did not want to give an official statement coming from the Tacloban City government because sa gulong nangyari kahapon, maraming ahensya ay nag-iimbestiga sa nangyari, and it is very hard to speculate, and we precisely were avoiding that, no? That's why right now I can tell you what is factual, what is facts. 20 victims, 3 fatalities, 17 were admitted, and as of now, there are only 12 left that are admitted. And there were 2 perpetrators, suspects, who are currently now in custody sa PNP, no? They're in custody also for their protection because obviously emotions are very high. The communities and families are in shock, but they are also very much angry. And it's better to leave all of this to the authorities and let them do their investigation. So we can actually come up with not only preventive measures, but makita talaga natin paano po nangyari ito. I like to inform the community that all law enforcement are now looking on this issue, and we are doing everything we can to assure the public that I can really say that we are in control of the situation. It's tragic, it's sad, but this is now I have to call upon the teachers and parents to be strong and to act like leaders. And this is a wake-up call to all of us that it's not just a question of moving on. It's also a question of paano ba nangyari ito? Bakit nangyari ito? At paano natin may iwasan ba itong mga ganitong tragedy?
0: Okay. Matamay ka na, pamahayag, tipik lang sa pamahayag ni Mayor Alfred Romualdez, ang Mayor Megala sa Dakbayan sa Tacloban. So sa iyo itong impormasyon kagahapon, ganapunan o usa ka kinabuhi ang nakalas mga higala, tulo pa, tulo lang gihapon. Kay ang katong critical nga na naas tambalanan, pa naman ka nga naana sa luwas nga kahimtang. Pasalamat ta nga wala na yung nadugang. Pero mo lagi na nga kining nahitabo ron may galad to sa Tacloban o sa nika dakong leksyon nato nga mga ginikanan pag monitor sa inyo hanggang mga kabataan. Kung unsa na lang gikabuangan diha may galad social media sa internet kana mga games sa ilang gipang duwa bisan kani kana mga Roblox tanawon ninyo na ha. Basikod niya gagi wala dihag unsay kanang maka brutal nga kuan unsa na wa kay ko kasabutan na pero ang uban ako makitaan nga kanang magtukod-tukod na sila balay kasamang mabala siya kasamang ha mabala siya pag himo-himo kag balay mag design ka o garden ana. Wa bang di mo ko sweet to ana god kay akong naha ang akong kanang gikabuangan nga duwa kadto kanang yung Super Mario. Nabuang kay ko ng Super Mario kanito kay video ko kalapos sa sunod nga stage. Makaon man ko squan kanang bitin sa na kanang may kwan ba? Di mo kaambak na yun eh. O kanang kwan Super Battle ba na siya? Kanang kanang dugdugdugdug magtang kini gira ba? Minecraft daw ang hongi. Minecraft na ito di ay. Pero kanang Roblox kasamang ke. Nung sama na siya? Warga po na. Roblox. Nung sama na siya? Mausad na. Mausad lagi ka na mag-design og baray. Na, di man takay bawa lagi ng iban lagi mga higala, no? Sa, kuan, sa kanang mga online game, mga video games. Wala, monitoran nyo ang mga bata, ha? Nabi na itong mga, mga gadget ng mga bata, so monitora. Ano ito, Megala, sa itong winner, kanong buntaga, ha? Na problema, Meg, wala na, isa mo, Kinsay kinsay budaog. Marias Kanya Zabate Tampos. Maria Kanya Zabate Campos. Tampos. Correct yan to bag ha. Kuan Gorbox. Gore. G-O-R-E-B-O-X. Gore. Tiguang mag-gores. Kung niya nagka-follow siya, may gala sa ito ang Facebook page, ang DYHP Aramen Cebu. Huwag kang Attorney Rafael Fernandez Banyo. Kung niya naka-share pagin siya may gala sa itong programa, ang unang radyo, unang balita. Congratulations! Ni Ma'am Maria Zabate Tampos, ma'am. I-chat lang ang Facebook page sa DYHP. Kung niya isend ito ang imuhang cellphone number para sa ito ang pagpadana sa itong 200 pesos sa GCash. Dihan mo. So, congratulations! Okay, itong oras, may gala! Alas 5 na.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Kodyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agung pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
9: The Original Koy Herbal Capsule.
8: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay. Pwede
13: lang makakas.
12: So ano ka, nobinta na ka.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality.
14: ACS. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
18: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
20: Said Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
20: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
22: Idagan ako siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pag-ipuan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Itong nagpalit yung ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Three times a day, ginako siya. Wala lang niabot o 1 week. Nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
20: Tinuod nga epektibo, diabetes, pwedeng matabangan.
8: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
23: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kadu duha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This newscast is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
3: Life Extension Vitamin D3.
21: Ang Life Extension Vitamin D3 de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
24: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
21: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
25: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
26: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
27: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
28: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
27: Super Fiber.
28: Mabakal sa mga butika.
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
31: Bugas-bugas, ug katul-katul,
32: i-TTX 500 na!
31: TTX 500!
32: Aduna kini antimicrobial properties
31: nga makatabang sa pagkuha
32: ug pag-ayo sa bugas-bugas
31: ug katul-katul.
32: TTX 500!
31: Pabalik sa pinakabulong nga butik sa inyong lugar.
32: TTX 500!
33: Ako sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao, TTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, namat ka
32: sa DTX 500. DTX 500!
31: Pabali sa mga butika.
29: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
34: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
35: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala, Sir Mac?
34: Ah, lagi. Basiglas na ni.
35: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alam sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
34: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
35: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
29: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
36: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
37: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
38: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
39: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
40: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
41: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
42: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
43: Makabuhay. Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
44: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka po yung muhanap na akong mata.
45: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
43: Ayaw ka balaka? Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
44: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
0: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
43: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
0: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ma'am, may buntag kinsa day ni?
3: Ako si Liling Salvida.
2: Taga-asa day ka ma'am ug pilay mong edad?
3: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
2: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
3: Ang akong sakit diabetic ug high blood.
2: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
3: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
2: Nya gyud ako sa diabetes.
3: Oh, nya diabetes.
2: Sakita na high blood diabetes pa.
3: Oh, diabetes sad.
2: So unsa pag imong namatikdan ma'am katong nagdiabetes ka?
3: Akong mata dili kay ko kakita blurred akong pananaw.
2: Nya
3: nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
2: Kamusta na ang imong diabetes ron?
3: Wala na. Niubos na nga akong sugar. O akong high blood wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
2: Yeah, unsa ma'am, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
3: Tulo ka buok.
2: Tulo sa usa ka adlaw?
3: Oh, buntag, udto og hapon.
2: So, nindot na kayo imong paminaw ron?
3: Oh, lami na. Pura buyag. Baskog na kulawas.
2: Ninindot imong paminaw, kag-usapa na ka imong mga maintenance sa una, na less na, wana gana kayo gina-maintenance. Ano sa'yo may maingon ni mo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
3: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit kid aning vitamina kay lami gini sa atong lawas.
2: Oh, mayoy kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wapa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
3: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3 kay lami kay atong pamati sa atong lawas.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Sir, kinsa na imong pangan? Taga-asa ka og pila imong edad?
4: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
2: Unsa na imong sakit day sa una?
4: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngayon kung tungkulan niya akong sakit.
2: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 ug katong wa pa ka kainom og Life Extension Vitamin D3?
4: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
2: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 ug asa day ni mo sir na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
4: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pag hibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
2: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
4: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors the Miracle Vitamin Hormone Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Oras sa mga kasama na 5.22 na.
7: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasunol. Murusa na Commission on Human Rights ang kagalingong investigasyon bahin sa sunod-sunod ng mga insidente sa tunghaan dito sa Cavite o sa Tacloban sa Leyte. Gireploy sa CHR ang mga investigador ni Inisa Region 8 para muhimog ang investigasyon sa natabong pagpamusil sa San Jose National High School samtang nimando kini full o impartial ng investigasyon para pagsiguro sa accountability o pagkuhag hustisya. Apan ipahinomdom usab sa istrikto nga pagpatuman sa mga provision sa Juvenile Justice Act. Nalarma usab ang CHR sa mga insidente sa pagpanunggab sa Cavite National High School o Bethel Academy sa General Tria sa Cavite sa niyaging mga simana na naglambig ito usab o mga tinunan. Alang sa CHR, aga mga tunghaan, giisip ng ikanuhang pinuyuanan sa mga kabataan, hinungdan nga kinahanglan nga masiguro ang kalinaw kaluwasan sa mga tinunaan gawas sa pag-edukar kanila.
8: Samtang sa nungang balita, ustisya mo'y panawagan sa mga pamilya ni itong tulog ka mga tinunan nga namatay sa shooting incident sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Ang tulog ka mga tinunan nga wala makasurvive sa pagpamusil, mo sila si Chris Lawrence Fabiana, Joy Joyansi, si Pera o Ayasa Nicole Naldazo. Ang nagbangutan ng mga pamilya gawas nga nangita ustisya alang sa ilang mga anak. Panawagan usab kini accountability dili lang sa nungang ka mga responsable sa pagpamusil, kung dili apil na usab ang ilang ginikanan o mga guardians tungos pagbato ng arma sa nungang ka mo'y gamit nila sa krimen. Si Fabiano nga nakita sa video nga misira sa putahan para dili makasulod ang gunman, hinungdan nga nasalba ang uban pag ang mga classmates ni ini. Apadiyang namusil ang usa sa duha ka mga gunmen na igo sa likod si Fabian. Ang inahan ni Joyansi nga si Jeneline gusto nga mapapanubag ang ginikanan sa duha ka mga matawag o Children in Conflict with the Law kung CICL. Si Ayesa Nicole mausap katong tinunan nga nakita ang gialsa pagawas sa tunghaan human kini maigo apanakabsan yung kini sa iyang kinabuhi.
6: Samtang nagtuo si Education Secretary Sanay Angara na usa ka planned mission ang gibuhat sa mga minor di edad nga pag-atake ngadto sa ilang mga schoolmates sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kagapon personal nga miduaw si Angara sa eskwelahan aron pagsusi sa insidente ug giduaw usab dinhi ang mga tinun-an nga naapas sa tambalanan ni gunman. Ang haya sa mga nakala sa insidente mato ni Angara usa ka adviser sa usa ka usa sa duha ka mga minor di edad nga namusil ni Hulagway nini nga hilumon og nananghit pa kini nga adunay activity dito sa kaunuhan. Wala na mo eskwela og usa ka semana hangtod nga nahitabo na ang pagpamusil. Samtang si Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma namahayag adunay indikasyon nga giplano sa duha ka mga tinunan ang ilang gibuha tungod kay kung bullying ang hinungdan adunay unta sila target nga kadturang nang bully kanila apan nagpasagad na lang kini sa pagpamusil. Liga masasabang screenshot sa kingong conversation sa duha ka mga minoridad kasama o giplano nila ang hitamo.
8: Samtang sa may susama gihapon nga kalambuan, gipatangtang na sa iyang pwesto ng saka police officer nga may tag-iya sa armas nga gigamit pagpamusil sa saka eskwalahan na samtang gipamuskin sa investigasyon. Matun sa Regional Director sa Eastern Visayas sa Police, Brigadier General Jason Capoy, a woman nga dunay rango nga Police Staff Sergeant na assigned sa PRO 8, gipamuskaron sa restrictive custody human na kumpirmar nga iya ang service firearm nga gigamit sa usa sa mga duha ka minor di edad nga namusil og giausab kini nga paryente. Samtang si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na mahayag ang investigasyon musuta sa accountability sa mga ginikanan o guardians nga sa mga batang nalambigit sa maong insidente.
6: Kining bata ang kasamangken, pinangga nini aning polis. Iyang iyaan man eh. Ang iyahang kini polis kasamangken magsilbing guardian san. Umano-bano niya ni sa mga firing.
8: Asa ting parents gina na kasamang Arnold?
6: Kana mo yung wapa mahibaw eh. Kasamang Ken, no? Kaya na yung mga impormasyon nga naasa ka ba sa nasun? OFW. Wala
8: niya so old guy siya sa iyang iyaan.
6: Yan kini po ko sa maayasan niya siya mo gamit itong armas kini ko sa kasamang Ken. Kini 15 years old. Oh. So, kini mo yung angayan nga hatagan yun o pagtagal. Mas maayit nga rin, no? Kini nanay nga mga edad ba? Dili sa usa. Kaya namin ito nga tunduan sa paggamit itong armas
8: ka
6: sa
8: mga Ken. Di ba mga mga idara ka sa mga Arnold? Dili gin sila maayong i-expose sa mga armas, sinagipan.
6: Kaya wala pa ni sila sa maayong, kuan ba? Dili pahingko ng ilang pangisip. Kaya kung magtinir kag armas ka sa mga kuan pa ganit ka, mo take kag exam sa neuro kung naba ka sa husto nga pangisip.
8: Mga minor po sila.
6: Mga minor, sad. Pastila. Samtang alas 5.27 na, ilusan sa Senado karong adlaw karong Hulyo 1 ang imbestigasyon sa natabong pagpamusil sa Tacloban City sunod sa usa ka tunghaan. Ngayon, kailasong gatulog ka lang at nun, ano gabay-bay ang naangol. Si Senador Risa Junteberos, pag-aw sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. May mag-usa investigasyon nga mututok sa insidente. Ingon man ang nagkadako nga hulga sa online nga makapimpluensya sa behavior sa mga kabataan. Mato ni Junteberos, gusto nilang sutaon. So, ano na ba'y papel ang mga online platforms sa paghataw og violente nga ideya ngadto sa usa ka tawo. Gipasabot ni Junteberos nga ang hearing sa Hulyo 1 magsilbi nga sumpay sa inquiry nitong Abril 14. Dinibot nabutyag nga ang online platforms og gaming apps gigamit kini sa pagmanipular sa mga kabataan aron magtukmod kanila sa paghimog kalapasan.
8: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, imandog temporary nga pag-ban ang cybercrime agency diri sa nasod sa video game nga Gore Box suman sa shooting incident dito sa Tacloban City. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center imandog pag-ban una sa mong duwa diya sa internet luman giingon nga ang 14-anyos nga gunman regular gating duwa sa mong video game. Matod ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso, ang temporary nga pag-ban o sa precautionary measure samtang nagpadayon ng investigasyon sa kapulisan labot sa maong hitabo. Ang video game nga gilusad niyatong 2023 magtugot sa mga players niini nga mag-experiment paggamit og lain-lain nga mga hinagiban, weapon o armas ug pakita usab sa pagka-violent.
41: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: At ito nga papareguman na mga kasama ipresenta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pareha, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay mo hatag may kalagkalagon sa lawas, kalagkalagon sa atong immune system. Aron ganita dali may galang nga matakbuyan sa bisan unsa ka matang sa sakit sa lawas, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, stomach dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy ug ang pagkabagsa ni mga atay. Ang original Koi herbal capsule bubatok sa limigal sa bisan unsa ka matang sa virus, bupadigon sa atong immune system. Aron ganita dali may galang nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw, bata sana ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok sa mga baritian sa masahay blood pressure ug uban pang may galang nga mga sakit. Unya ang nakanindot ani may gala ang original Koi herbal capsule kay sangkap kini may gala sa mga bitamina sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original Koi herbal capsule aprobado kini may gala sa Food and Drug Administration. Inyuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit kami gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysada Metro Pharmacy, Ultramart, San Francisco Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Bato, Leyte. Mahimo sa ninyo may gala mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanam Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanam Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Giro Pharmacy sa Olango, Ogzare Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Escario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
8: Taas bomb presyon si Mundugoy Kabaduna ay hypertension. Basin taas ay may sugar o basin may diabetes kayo o nakabaybaw. Ang taas ng level sa blood sugar. Magkabagay kinis mga arterial wall. Sumupalapot si Mundugoy ang sanakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis sa pagkabuta. Maginaw si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, lipagkais mga samad. Pagkaputulis sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busi ang nagpabuta ng magrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon na kinit charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado po ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog, makapugong pag-is hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Huwag bistaw sa klinika, the Alternativa Medicinal Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin ni may mutang disobedia, call Salim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-8664, cellphone number 0975-079-5133.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang regular ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo natong atong immune system. Kay kontas ng levels of vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function na sa kini maayo, magka-produce kini mga panagang, mapatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended ni sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation of number 1 kini nga tataka, vitamin D3 din niya sa Pilipinas. Kung magkilanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay mohata kini og libre og quality consultation kada adlaw. Ang mga location sa Life Extension Clinic lain-lain. Diri sa Cebu

0: Extension Clinic, kanami butang sa by ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City, may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede pa niyo ma-add po or makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Alam sa inyong dugang pag mga pangutana, huwag ka itong gusto magpa-deliver. Huwag Life Extension Vitamin D3, dinasiyotag sa tag sa kabanga panimalay. Sa pikas gabahin, kanunay ka ba makonstipated or makasinati aning constipation? Pagino mag super fiber kay makatabang kaayo kini. Number one nga pangontra constipation. Ang pag-andam sa super fiber sa inyo pong kaayo. Kung alam ka gusto ka baso nga tubig, imong imix dito ang usagid ka sa shea sa super fiber. Pwede nimo siyang imnon kung nari sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi before pud ka nga matulog. Para mas lindot ang resulta sa pag-inom nimo sa super fiber. Kung nga ni ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3, ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
1: Oy, labi kayo pang-api ka ng buntago. Aron nga, lagsik na ba? Ang kape nga itong nga ganito, may gala ka ng dunay daghang na mga vitamins. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini siya may gala ang perfect coffee for you. Kaya doon na kini spirulina, nga doon ay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos og ang kolesterol, ang triglyceride levels, doon ay anti-cancer properties, makareduce kini sa blood o makareduce kini sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanila bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kayo sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Hoy, may buntag o happy birthday ni Susan Maglasang, ika-68th birthday karong adlaw. Diha sa Tipulo, Mandawi City, gikan ni Kay Sosminya.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Oy! Ang sunod na itong pangutana may gala sa itong Answer to Win na promo karong buntaga mga kasama. Ah, si Senator o si DepEd Secretary Sunny Angara, ningon to naman ka lang na si mga magpagtuos na itabo dito sa San Jose National High School katong shooting mga higala na itabo o mikalas o tulog ka mga kinabuhi o dunay ubay-ubay ang mga naangol. Unsa iyang pagtuo, unsa pagduda niya atong nahitabo mga higala. Plano ba to o wala to maplano? Giplano ba to o wala giplano? Ala, tumag, tumag, tumag, tumag, tumag! Ah, tumag na yun, mga igala, para nga inyong magkuhan, ha? Matumag ninyo rin. O, plano ba to o dili plano? Kamala mo sa kwan, sa muna-una, o pagtuo ni Education Secretary sa Angara. Hala, itumag, itumag, itumag, itumag! Planado ba to o dili planado? Hala, tumag lang mo hangtod mga igala alasay sa kaya ito nang i-check inyo hang mga tumag o naka-follow ba mo, naka-like ba mo sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page o kang Attorney Rofil Fernandez Manyok o niya naka-share ba mo mga igala sa ito ang unang radyo, unang balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Oras sa mga kasama, 5:38.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal

0: Capsules, kay mikunhod na ang akong blood sugar.
1: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules, kay nagkahiyos na ang akong guiter.
2: Biotrof Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
4: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
0: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
1: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
2: Biotrof Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
4: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Pahibar.

0: Mahil tiyo ka, automatic doon na bagay ang palaya. O balunggay, imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan, gasa kini. Sa kahitasan, ang original koy herbal capsule. Makaingon doon ka, o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
3: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan ni kaon. Magpa-check up na ko. Mau na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong si Panyawan Capsule. Di karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zen Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan. Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Zen Cogon Herbal Capsule o Zen Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
5: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
6: O gaano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Mac?
5: Ah, lagi. Basiglas na ni.
6: Maunang taas mo si Ogar. Murang presyus mo gas. May pamagsid Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
6: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Taas nga uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, nakuulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Kita na gyud akong ibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton po kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi e. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
11: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Dun Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyon ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba niya napulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak na namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang. Dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura. "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? at siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sagayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.

0: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school, 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Life extension, vitamin D3.
5: Am I speaking with William Hill?
6: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
5: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
6: I have the D3 right here, life extension.
7: Life extension, vitamin D3 for longer life.
8: Oras sa mga kasama, alas sa 5:54 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Agar gulan nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diya sa itong dugo, makafunction na sa bugmahayo katong mga cells, makaproduce kinig paragang, makapatay sa viruses. Sa di pa kini mo sulod sa itong cell wall. Busa inom ka dadlaw og duha nga tura sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, og number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Maparit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Smeni Bolivar, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, nanay sa EDM Building sa Barangay Kansaka sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito may gana sa Nakmayan sa Dumaguete, mahimog mapalit may gana ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay Utso Dool sa Kamanhag Terminal. Mahimog matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Atong sugatan, atong kabuntagon, pero kayo pag-inom sa lami, anong healthy kayong kape, kining Vita G Plus sa Coffee Mix. Gawas nga matagbaw kas kalami, ingon man kahumot sa aroma sa maong kape. Labing importante ni ini kay, madugangan ang iyong makuha ng mga health sa benefit, gumikan usab sa mga sagol din ng Vita G Plus Coffee Mix. Mawakin yung pinakaunang kape, gano'y sagol ng vitamin D3. Mawakin yung makakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Plus, Rishi Mushroom Extract, gano'y mga powerful, anti-tumor, anti-cancer properties. Nga, gitawag kinig mga polysaccharides, tritterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugagang pagkikin yung mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So, kinindali ka pagdaos sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga piganita sa isbuntag Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, mga pharmacy, ingon madina sa Life Extension Clinic. Dugang balita sa guniang kabataan kon SK Chairperson sa Barangay Pasig sa siyudad sa Sugbo dismayado sa SK Federation President sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
9: CYHP Tatak RMN Report.
11: Dismayado sa guniang kabataan kon SK Chairperson sa Barangay Pasig sa Sugbo ngadto sa SK Federation President sa Dakbayan. Sinito ko sa giingong administrative incompetence ug mismanagement ni Ria May Hakosalim sa ilang kapunungan. Dugang nini, ipriyag ni Dave Ostolano Ilaya nga nagpabaya usab sa Hakosalim sa katungdanan. Gawas sa kakuwang sa accountability o transparency. Subay sa mga kalambuan, ni-resign na si Ilaya sa tanang komitiba ngayon niya pelanini sa SK Federation.
12: I resign to all of my committee membership with social inclusion and Committee on Governance. I am very worried and I am very scared of what will happen next. I would also like to inform the August body that I am withdrawing my resolution that I passed last General Assembly, the Bids and Awards Committee. Honestly, so what I've mentioned, hadlong nagit ko, madamay taani ba, harap-harapan na kaayong mahitabo sa Federation. Tungod sa iyang katanga, kaya-kaya, uban nagtinapulan na.
11: Sa samang kalamuan, doon na ginimanda usap si Ilaya Gato Kakangko Salem sa pagdumaanin ni sa SK Federation's Dakbayan.
12: Submit a formal and comprehensive report to the Federation detailing the administrative and financial standing of our current projects, offering full transparency to the body. Second, the cease unilateral decision making and immediate engagement and collaborative consultation with the Federation members to rectify ongoing operational failures. Third, demonstrate an immediate and measurable shift toward competent leadership or honorably step aside the demands and responsibilities of the presidency can no longer be effectively fulfilled.
11: Si Pasil SK Chairperson Dave Estolano Ilaya na seran usap gikan sa ubang SK Chairperson sa syudad kalisod makitaan si Hakaw Salem sa City Hall o niya kinikigong panagsarang mga tuan sa iyang buhatan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man Eli Bolanos DYHP Tatak RM.
9: Radyo mo nationwide.
8: Samtang kapag abura po ng cash relief assistance sa mga apektadong pamilya sa 7.8 magnitude ng linog gisugdan ang kakapong andawa. Kasama mo sa balik tarot naman Raymar Pugoy.
9: DYHP Tatak RMN Report.
13: Tinga balita, atod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa tong balita, nasugda na kagahapon ang pag-apod-apod sa emergency cash transfer kon ECT payout alang sa mga pamilyang grabing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao. Ang maong inisyatiba, ubos kini sa programa sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Sakop sa maong ECT payout ang mga apektadong komunidad sa Davao Occidental ug Soksardgen. Ilabi na ang mga pamilyang adunay mga balay nga totally ug partially damaged. Tumong sa maong programa nga mahatag ang 799.6 million pesos nga financial assistance ngadto sa 139,906 ka mga target nga benepisyaryong pamilya. Sa laing bahin, miabot na sa 520,722 ka family food packs, 10,364 ka ready-to-eat food boxes ug 13,125 ka non-food items ang nahatag sa maong ahensya ngadto sa mga lugar sa Mindanao nga grabing naapektuhan sa maong kalamidad. Lakip sa mga lugar nga nahatagan og ayuda ang Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soksardgen, ug Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun Barm, isip kabahin usab sa augmentation request gikan sa ilang mga lokal nga kagamhanan. Kasama mo sa DSWD, Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bukod.
9: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-maugtiga punapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo, ang epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
14: I will do what I have to do. Tipik lang kini sa pamayag ni US President Donald Trump kung ang Iran, dili mo sunod sa nakabot nilang kasabutan pagtapos na sa ilang gubat. Kinamduman nga si Trump o si Iranian President Masoud Pezeshkian kyan ilagda na usa ka interim US Iran deal na ito may aging simana sobra sa tulo ka buwan human ang US ug Israel may atake sa Iran ug ang Iran itubag niini pinaagi sa ilang kaugalingong pagpangatake ngadto sa Israel ug Gulf States nga adunay mga base militar sa Amerika. Nagkanayon si Trump nga gamiton unta sa Iran ang pondo nga wala na naka-frozen o wala na gipugan aron makapalit og pagkaon nga exclusive gikan sa Amerika samtang ang semi-official taas ni news agency sa Iran ni Butyag nga ang ilang central bank governor nito gaano sab nga ang tiran walay bisan unsang obligasyon pagpalit og agricultural inputs gikan sa Amerika ubos sa kasamtangang memorandum of understanding. Kasama mo sa abroad ngayon ginyo Radio Man Marisa Abadiez DYHP tataka argument katong mga balita gihatod kanato sa said panyawon herbal capsule plus mangosteen said liniment oil celebrity beauty kojic soap said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawon coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Ang said panyawon herbal capsule plus mangosteen nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said panyawon herbal capsule plus mangosteen. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga said panyawon liniment oil kanato said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawon herbal capsule plus mangosteen mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawon with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Ratcho mo nationwide.
8: Okay, tong nga pagkata na may kanya kada putol at tong Facebook kaganina. Unsay pagduda ni Education Secretary Sang Sunny Anggara sa natabog nga pagpamusil sa mga tinunaan dito sa San Jose National High School. Giplano ba o planado ba o dili planado? Mga kasama ni Gimapungan nga mutaas ang atong edad na mailhan na to ang idaran na ta kay naanatay masinati ang mga sakit sa lawas nga kaniya to sa batanong pataw wala na to mabatsyagi. Musakit na nga itong hawak, sakit ang likod, dili na ligo na itong panuhod, sakit ang tangkugo, ug taas na diay ang atong blood pressure ug blood sugar. Hanap na nga itong pananaw, usahin sakit na itong mga lutahan. Unya mapiktuhan na magyun ang atong mga buluhaton sa balay kay nanamantay gipamati sa lawas. Wanang nakinahalan ta nga ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhor ug pamuy po sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag-adlaw. Ingon ana na judya siguro ang magkaidara na. Labi na kung magka dunay gihambin nga baratian sa masa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko og vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12. Magkatabang protection, may dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maing diet o ehersisyo. Para padayon ang lihok, di ba? Mao na nga ipangutana o ipangutana sa inyong doktor, kamahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samtang sa pikas gabahin, kumusta nga itong mga kaigsuunan nga nagmata na karo mga orasa para mag-andam na sa ilang pagtrabaho na sa karong adlawa? Labi gyud kato nga physical nga kusoboy gigamit, ha? Kay usahay, nagmata na ito, muratag makabati ni ining, murag kapoy ang ato mga kamot, no? Murag panhod niya, dita magkapangusog. Kini nga mga sintoma, apektado kay nining ato mga paglihok-lihok. Labi na gyud kong dili na ito magwanta ang sakit, di na takafocus sa atong gimbuhaton. Maunang sa mga listeners na ito karoon, nagkabati ba mo niya ng pagpaghawoy? Tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana para giantos lang. Tungkol lagi kay dili man sa tamaho, mahimo nga muhunong sa atong pagpaginabuhi. Alang sa atong kaigwalingon o sa atong pamilya. Maung akong advice ninyo mag-Pharix B Complex adlaw-adlaw. Aduna kini igo nga B vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy. Tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 50 pesos ang SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners nato din na, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ratcho mo nationwide.
8: Dugan itali sa mga marita kagamanan sa nakbayan sa sugbong upgrade na sa status sa sudan sa African Swine Fever kuni ESF. Kasama mo sa marita, Rajaman Ilibolonas.
9: DYHP. Tatak!
16: RMN Report.
11: Ipa-upgrade na sa kagamhanan sa Subo ang status nini sa African Swine Fever kon ASF. Kito kung kaya wak kaso sa ASF nga natala sa syudad, sud sa nangaging mga buwan, gikan sa kanamtangang Red O Infected Zone. Tinguan sa city government ni saka ang status nini gato na sa Pink O Buffer Zone. Matod ni City Veterinarian Jessica Maribuhok, kaya posibleng ilan na makomply ang mga rekisito nini sunod buwan.
17: By July, we're trying na ma-upgrade na ta into Pink from Red para pwede na ta maka-transport ang pork products like chicharon, chorizo, siomay from other areas na pink sad. Kaya kung red, manggung ka, red to red la ka. So kani mo expand siya. Dako na tag-coverage ng areas na pwede ma-transport niya na siya.
11: Si Dr. Jessica Maribuhok, gikan sa pink, wagay pandakbayan sa yellow o surveillance zone, light green o protected zone, sa di pa mabot ang green o free zone. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP.
9: Radyo mo nationwide.
8: Magandang, magandang, magandang araw mga kasama. May tanong ako mabilis na mabilis. Mabilis ba kayo nga maniwala sa sinabi ng iba? Natanong ko na lang, natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nabasa sa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinecheck at tinatanong safe ba yan, effective ba yan. Kaya para sa akin, kung may paniwalaan, yung may pruweba dapat na may alaga na sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mahigit sa 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay. At same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality pagdating sa gamot at vitamins. Dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita ninyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
9: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. TYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
15: Hindi nga balita, atod ka sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga pa na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
14: Tingo ka sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP pagatod ngayon sa mas dagang small o informal merchants ngayon sa digital payments ecosystem. Kinipinagi sa pagpasayon sa mga requirements o pagpadangan sa taas ng transfer fees subay sa pagduso sa masalapad ng paggamit sa electronic payments ng Kupnasod. Nagkanayon si BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan na ang masalapad ng tinguhan sa bagong ipagawas ng Circular 1238 mao ang pagpalapad sa network of merchants o digital payment acceptance points, particular na sa mga gagmayng negosyo nga limitado lamang ang access ngadto sa digital payment services. Kasama mo sa negosyo ngayon, ginio Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tata Ka-Armen.
15: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Radyo mo nationwide.
10: Sometimes, ibang si Mayor Nestor Archival, nagtinguhag mo taas pang crime efficiency sa kapulisan din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita na Diman Eli Bolono.
9: CYHP Tatak RMN Report.
11: Kining maong balita, hatog na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gitinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival kung taas pa ang crime efficiency sa kapulisan sa Dakbayan. Kinitungod kayo sa panahon ni kanil Cebu City Police Office kung CCPO Director George Ilanan. Gingong niubos ang index o non-index crime sa syudad. Gani ningon sa Archival, nga Dakbayan mo ilabing ubos o krimen nga natala sa tukatungang kabisayan. Gusto sa mayor na kinimatupngan kundi man malabuan sa CCPO, ubos sa pagduma ni Acting Director Arnel Apod.
19: Akong gihangyo ni Deputy Arnel, mas mayon ta nga the same o di pagani ato pang iyong patasaan ang iyong efficiency.
11: Si Mayor Nestor Archival, nasayang ang mayor, nakitagbo na sa talang station commander uban kang Apod, nga ito kay sa safety priorities o peace and order program sa syudad. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ka 20 pesos lang matag kapsula, maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Human Eli Bolonos DYHP Tatak RM
9: Radyo Mo Nation.
8: Ang ato winner kanabutang kami kala sa atong answer to win promo mo si Fed De La Paz. Congratulations ni mo ma'am Fed De La Paz. Sakto yung mong tuwag planado kanya i-chat lang ang atong Facebook page ma'am ha. Para maturas, may gala sa kana lang sa kanitong kang paro sa Studio HP. Aramin subuk kami ang inyong mga tigbalita.
10: Sinayin yung Radio Man, Candelinea.
8: Ako sa Radio Man, Arun Busamante. Pasaramat sa inyong pagpaminaw at ang kami gala sa kasama Atty. Phil Fernandez Banyok. Kumasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot patagal ang tanan, dahil kang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
9: CYHP, Arimin. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
21: Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 14.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
22: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
0: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
1: This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12.
2: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
23: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
21: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
24: Straight to the point.
21: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
21: Kini na gyud bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Miyerkules. O pizza 24 na, buwan mahigala sa Hunyo tuig 2026.
24: Straight to the point.
21: Sa gihapon, natagang tagpagtagan ng mga isyos na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mahigala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanot.
24: Straight to the point.
21: Naguna sa may skutanan karong nga buntaga makiksunan. Typhoon Francisco padayong ni Huyang samtang naana sa amihanang bahin sa nasod, ibabaw sa kadagatan.
24: Straight to the point.
21: Ibanabana nga makagawas kini sa Pilipinas ugma sa gabi'i o sa sayo sa buntag karong Biyernes.
24: Straight to the point.
21: Padayon usab nga gimonitor sa pag-asa ang tropical storm nga naana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility.
24: Straight to the point.
21: Atarik pagtagad ng buntag sa mahigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
21: Samtang sa laing bahin 14 anyos nga usa sa duha ka minor de edad nga namusil sulod sa eskwelahan sa Tacloban City, nasayran nga tigduwa sa video game nga Gorbax.
24: Straight to the point.
21: Online game kini nga nagpakita og paggamit sa lain-laing hinagiban o armas nga muguba og makamugna og kadaot sa uban.
24: Straight to the point.
21: Tungod nini, temporaryo una kini nga giban dinhi sa nasod.
24: Straight to the point.
21: Kuyaw ni mga higala nga duwa-duwa mahigala sa mga bata. Kini nga computer games mga sukit ng paminaw.
24: Straight to the point.
21: At ining klarohon mga sugit ng paminaw. Ha, unsa man eh. Tungod sa duwa-duwa, mani ang nanggawas nga report nun ha. Gibuli ko no. Katong usa, gibuli sa iyang tupi. Ha? Ngano gibuli kasi mong tupi. Ngano man nga rando man ang pagpamusil. O gibuli sa papanupi. Ngano dili man targeted. Kinsa may nagbuli. Unfair man sa kayo dahil kino. Katong yun nagbuli. O katong nangamatay, mautoy ng buli. Unfair sa kayo. No, unsa man iklaro ani. Gibuli, kinsa ay nagbuli. Ha? Nga kini ni ang gibuli sa iyang tupi. Nga naman rin sa itong tupiha nga. Kanindot itong tupiha, kay? Bisa ako'y patupiho na ito. Kamao mo itong tupiha? Gibuli ka ito o madaba ito buli ito mga bataa?
24: Straight to the point.
21: Naruhon tala ni mga sukit ng paminaw. Tagantanig pagtagad, rubuntagas, tumanuban, usap, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
24: Straight to the
21: point. Manang miingon, mahigala ang kinini ang atong mga pag-imbisigar. Doon ay nigawas, kagibuli, naigingon nga, gumikan sa Gorblax, ang duwa, mga higala. Ang uban, mga kagilan, miingon nga na nadaot ang utok at mga bataan. So daghan ni mga higala, mga angulo, tagantanig, pagtagad, lubutagas, tumanuman, usap, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
21: Anong di man ang iyan tatong gibalik tong iyang barbero ang taki? Karuhon talang ni mga sukit, di paminaw ha? Bully ba ni or butang na lang niya buli-buli kunuhay day aron nga doon nagi kain ang gulo sa nindakin.
4: Straight to the point.
21: Karuhon talang sa ni mahigala. Pero kung bullying maganini, ipaklaro na sana diya. Ha? Nga mawagdang ng bullying sa eskwilahan. Kanang pang bully mahigala, kaniadto pag yunan, naanap ganyan kaniadto ki. Pero di man mo sangpot sa inani nga mupatay gyud mga sukit ng paminaw.
4: Straight to the point.
21: Sa tagantan ng pagtagad, rubutaga sa panuban usap nining atong tulumanon o ginyong tulumanon.
4: Straight to the point.
21: Mayor sa Tacloban City, Alfred Romaldez, niklaro nga tululang ang nakalas pagpamusil dito sa San Jose National High School o Dili Upat. Sukwahi sa nanggawas ng mga report. 17 ang naangol o 5 kanila ang nakagawas na sa hospital.
4: Straight to the point.
21: Pada akong giingon, o panahon gani sa mga inaning balita, station na ginmos DYHP RMN Cebu, sa IFM kay ato gyud mahigalang giklaro ng ato mga balita. Doon ang ibang mahigala maingon nga na upat na kami di mi mosunod ana. Basta amo lang confirmation kay naman tay sister station sa Tacloban City.
4: Straight to the
21: point. So doon ay niingon ako nga na upat na turnin na ulahin na ng inyo. Iko balag ulahin ng amo basta sure ball ha. So among gi-check sa atong sister station tulo ra man gyud ay. No, sumana nga kami sa DYHP among gibarugan, DYHP IFM unsay tinuod gyud, unsay kamatuoran mo na atong gibarugan.
4: Straight to the point.
21: Atarik pagtagad rubutaga sa banuman usab dining atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
21: Si Education Secretary Edgardo Angara nagduda nga planned mission ang ibuhat sa duha ka mga minor de edad nga pagpamusil sa usa ka tunghaan og nikalas og tulo ka mga tinunan.
4: Straight to the point.
21: Ang ginikanan sa mga biktima na nawagan og justisya og accountability, apil na ang mga ginikanan og guardian sa mga minor de edad nga nalambigit sa krimen.
4: Straight to the point.
21: Samtang dinhi sa ato Cebu City Mayor Nestor Archibal o Governor Pamela Baricuatro pulos ni awhag sa kapulisan nga mas hugtan pa ang seguridad sa mga eskwelahan subay sa shooting incident dito sa Tacloban City.
4: Straight to the point.
21: Nagatas ning pagtagad lubutaga mahigala kisa bagay magdahom manang mga eskwela mga sugit ning Pamela bisag ning private school kisa may mo inspection ana mga bag sa mga tinun-an wa mangyo na day. Labi na nga likas public school town, ha? Sa private school, ganim, sud-sud, gawas ka man lang liha. Kaya ka na mga tinunan, ang dadon, ana, kana lamang yung mga libro, kana mga bag, mga higala, notebook, mga ganit, itong dadon. Tuloy na ni magdag, pusil, lahit na po na mga sukit, tigpaminaw.
4: Straight to the point.
21: Atarik pagtagad, rubutagas, tumatuman, usap, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
21: Samtang Philippine flag sa headquarters sa Cebu City Police Office, gi-half-mast karon na, agi mahigalag pagbangutan sa kamatayon sa kapulis nga si Patrolman Christian J. Palon.
4: Straight to the point.
21: Si Palon namatay human nagpahigayon o checkpoints kadalanan sa may barangay Tipadilya ning siyudad sa Subo.
4: Straight to the point.
21: Samtang dugang balita sa kauluhan prosecution team nangayo og extension o pipila kaadlaw sa pre-trial conference aron pagtapos sa marking sa mga ebidensya niini.
4: Straight to the point.
21: Papagyan mahuman ang markings mahigala sa pre-trial conference labot sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
21: Kinikuman pang mga isutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by MX3.
2: Dito ako believe.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili o tambal, dili ta sa nasulaya na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
12: Ohoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kung pangihi bisang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapoyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na la size 31 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to
3: ato sa Dawaton, may gilas dili patamo ari sa Tacloban City ng atong mga isgutanan mga kagilan. Dawaton, to sa ang report gikan sa Kauban on board sa patrol na anak og nisuway og dunggab sa iyang inahan. Gitanggong karon sa Guadalupe Police Station. Sa puning anaka mahigala. To sa paminaw ang kumpletong detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Jane Gallardo.
17: DYHP. RMN Report.
18: Yes, Rajaman Atty. Rufiel, gitadakop sa usa ka inahan ang iyahang kaugalingong anak human kini matud pa nga misuway og dunggab niya suot sa ilang panimalay sa Maydanawa, Barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Subo. Nabalog na karon nga ginhi sa Guadalupe Police Station ang suspeksado nga giilalang sa alias nga lulong 50 anyos ug walay trabaho. Base sa imbestigasyon, nagpakita ba ang 71-year-old nga inahan sa mga otoridad dihang gadala na og hinugiban iyang anak ug giingong mihulga kini nga patiyon siya. Dali nakarespondi ang kapolisan ug nasikop gilayon si Lulong giinasayran nga hubog kini ni atong higayuna kay gikan kini na miyesta. Sa pagpangutan ang atong Lulong atoy ni Rufil misaysay kini nga nasuko lang siya sa iyahang inahan tungod kay kalit nga gipasiga ang suga dihang padong na utas siya matulog nga nakabitan siya kaya pwerteng sulawa mga tarungan kini nga wala jud siya intensyon nga patiyon ang iyang inahan og hulgaon kini sanglit gihigugma og girespeto gihapon kini niya isip iyahang inahan midugang sab kini nga tungod kay natugaw ng iyahang katulog nagbaybaid na lang siya sa iyang putsilyo para anda matugta niya nga ipanguha niya o kahoy at ni Rufil dili para dong gabog o patiyon ang iyahang inahan. Apan tungod sa kalisang sa inahan, di mang nakita niya ang iyahang anak nga gadala o putsilyo, dali kini nga nangayo o babang hinungdan nga nadakpan din ang suspect nga posibleng mag-atubang o gasong attempted parricide. Hindi na lang din ito ni Rufil sa mga Guadalupe Police Station. Ako ang inyong Rajaman Jane Galliardo.
17: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. At balikan mahigala mga panghitabo dito sa Tacloban City, mga sukit di Paminaw. Unya atong analisaron pagmaayo ni Mahigala ang kuan ha. Sugdan-sugdan tanan ni Mahigala og hatag og hisgot-hisgot labot na Mahigala ining mga insidente inani. Og ang imbestigasyon sa kapulisan kay nanggawas mga kahigalaan di ay bullying, di ay nang gurbax, di ay mga higalay mission kuno ni. Lain-lain lang. So ato ning klarohon mga sugitig Paminaw ha. I hope nga ma palawman ni og maayos kapulisan kay ron ma di na mausab ning sama ni ini. Of course, ang mga ginikanan nga mga naminaw na tukalon gusto mga kagalaan nga dunay istrikto nga pag-rekisa sa mga estudyante ng naadiha. Nga musood gawas nga mga estudyante ba dili unta kwan. Pero medyo lisod mangod kayo na mga higala lagi kay bisag private school. Medyo kumpleto na mga gwardiya ng mga private school.

0: ta magdagi na na. So malagmit dunay mga measures nga himuon ang ato mahigalang mga officials eskwelahan at mga officials gobyerno kung saon ni Ron. No? Ugunya atong balikan kadali mahigala kining bata ano? Kining duha ka mga bata? Sa nasud sa utok ani mga sukit di paminaw? Ni arabay ila mga chat-chat mahigala nga aware sila mahigala ining balaod mga sukit di paminaw nga nag depensa pon nila. Mo ni nakaparat ining kalakihan ron. Nas dili pa atong balikan kadali. Kining duha ka mga bata o katong usa ka bata mahigala in taon nga si Chris Lawrence Fabian, sila si Ayesa Dasa o si Joyan si Sisipara na mga nangamatay. Mo ni mga bata taon. Akong gi butang dito sa tong screen mahigala. Ha? Kini mga bata o og moingon ta og bullying, klaruhon ta lang ni ha. Wa man ni mambuli ni mga bata. So I hope palawman ang investigation ani. Kung bullying na, ipaklaro na bullying ba yun? Unfair man sad kisa may nang bully. Nga kini mga bata mahigala dili man ni bully. So random man ang ilang target. Dili man targeted mahigala kinsay nagkuha nila. Unya inana din na kay masuko. Kita kaniadto nga apil tag si 80 Citizens Army Training ROTC White Side Wall man ta mahigala. Unya na iban mga ulo mga kaiksyon bitabitan kung ulo kay sakto-sakto man maupawan madadara man eh. Pero kanang imo kay mo lang maghantakan gamay. Yagi ka lang ka to katawa. Kawan tayo ka to mga classmates na eh. Lapadog. Oh, hamburang hantakan. Dapat na nga pahak. Magsungugay sa unawa. Alaman day. Idakit. Ang muna unsa mo ng kalakihan ron. Utena itong tinuod mga linghanga ang iyang tupi mo igi. Sungog-sungog siyang tupi. Pero kini mga naong nga magod. Tanawa ha, kini mga naong sa mga nangamatay, babae doha kabuok ni. O kini usa nga, heroic ang iyang gihimo mga kagalaan. Dili ni bully nga pagkabata. Tarong ni bata ah. Tanaw ni mo mahigala ni mga kriminal. Medyo doon ay kakulian. So kini si Chris Lawrence Fabian, siya may laki ani. Pangutan o ni mo mahigalang background ini, buutan ng bataa. In fact, nigawas mga higala ang iyang bayanihong buhat atul sa hitabo. Nga iya mga higalang gi lakad ang pultahan, aron nga di makasood, kadtong duha ka mga estudyante nga namusil. Ah, kani o, kani, ha? Talawa, nagkuhan-kuhan ang mga kuhan, nakukurtisi sa tag-iya sa video. Kani o? Oh, katong lalaki nga to sa pultahan, mga si Chris. Chris Lawrence Fabian. Oh. Itindog siya iyang gi lakan ang pultahan. Katong lalaki to sa pultahan, oh. Siya may naigo, tumba siya. Oh. O, mo ni mahigala ang nahitabo.
1: Mama! Ato pa ito sa kaportahan!
0: Higala balik ko ha kining okay gamay sa dong klaruhon ta lang ni ha unsa man ni bullying ni or unsa man klaruhon ta lang nga gibully ko no to stupid tong usa ikaw ta lang ha unsa man ni bullying kinsa man nagbully kining bata mahigala kini si Chris Lawrence Fabian siya lang may laki nga namatay kining uban mga babae man ni buti pasabot siya man ang bully ka unfair ba sa anak mahigala kumaon
2: straight to the point.
0: O istorya na lang na, nga gibuli ko nuhay. Pero ho, ang iyang katarong nga pagka bata, dako lang yung bataan na. Katupong mga namusil, dagoonsan yung mga bata na. Mabita na nga, doon na bitay ko na ni, mabita doon na bitay, na isyo gibitan ng balaura mahigala kay, kini ko mga minors karon 18 years old below, mga dagong tao na eh. O, tao.

0: ka mga magditog, mga naong ni mga gangster kay mga dagway ni mga bata. Anad pa mahigala, kay kita mo, dunay picture kining usa ka 14 years old, gakuyog-kuyog ni sa iyang ante nga pulis, nga nag-firing to kasamang names. Do you think mabuli na yung anak day? Nga nag, anad na sa pusil, nagtakintaki na mga nagpusil, nag-firing-firing na 14 years old, nga doon na sa ante nga pulis, doon na siya mahigala yun. Kanyo? Ako lang nanggiblur mahigala. Na, tanawa, ang iyang hawak. Nag-firing-firing ni bata. As early as 14 years old, nag-firing-firing na. Doon ay pusil sa iyang kilid. Unya, patuhon tang nabuli ni day.
1: Straight to the point.
0: Katong usa, malditohon sa tugdagway itong usa. Katong na, haman itong nagpatupi, kini. Kung sa manin tupi ha, mordili siguro ikaw ng tupi ini ni Silda Kalos. O mga kaubanan nila sa mga barbero nga atong mga volunteers atol mga kigalaan sa atong ipasiugdahan din mga activities DYHPR in Cebu. Para kaingon ko ba, pagtan o buli-buli magalini sa tupi mga kigalaan bida, kita kaniadto, CAT kaniadto, o kinini ang ROTC, white side wall man tawa may, murag natural naman kaayo kasamang kay. Ikaw kay, nakagay ba ka sa CAT? Citizens Army Training, kanang ROTC, purbidat, tupihan man taana mahigalag, kuan yun, white side wall man yun ang mga kagilaan. Wala mahikuan, magsungugay lang, naman dahil kay pahak, kanaghan ba dahil imong pahak ni ay? Ayaw ba niya, lapad ba dahil imong umurag hantakan? Kaya akong ulo, bitahat na ni gamay kay bisang mag white side wall, dili magay wa man kanu pihing no ako ulo na sakto ni pagkatug kapag bata na ko kay kana bitaw pagkabata bitaw nga sa man kana unlanan ang bata mo kuno no unlan mo bitaw nang careful ka sa bata kay maunlan og unsa ba unlanan ba na mo lapad ang mahigala mo hantaka ni kabot sa CET or abot sa ROTC himo ang katawanan an bangil-bangilan na ganang uos bata para dili mapihing. Pero kanina ito mga tawa naman tayo kanina ito. Kana, lagi mo na, nagduda ko kung sa bagay niya. Bullying ba niya o di ba? Ha? Unfair man sa kayo mamasangil tag bullying. Kunya, sa may namuli, katong nang bully, katong nangamatay? Katong gipamusil? Gimotong gipamusil kay, tungkol kay bully itong mga bata? Babae man ito no ha? Ang usa laki, niya tanawin mo mga background ni mga bata? Mga buutan ni mga bata? In fact, kining laki may galang nga si Chris Lawrence Fabian, nigawas man ang iyang pagkabayanihon gani, panahon sa nagbuto-buto na. Wa mahadlok ni silado dito sa pultahan. Kaya pasangin lang mo nagbully day. Now, ikaduha, kung dili na, kung gibuli sila niya, lain niya ang gibuli. Kada kung unfair niya, lain ang gipamusil. Kada ko ang taruhon talanig maayo ha. Standby sa, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Alas 6:43 na.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Silk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
4: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Sirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
5: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
6: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate na likayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay
7: Ko, okay,
6: stories sa customers.
7: Guapa ka. Stress Tabs. Iron is nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Maayong balita mga ka-Pure Gold. May balik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad dili. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Terry Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
17: Ako po'n. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
15: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
15: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
18: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
19: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adto ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2036 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601, Series of 2026.
20: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
21: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
22: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
23: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
24: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
14: Ang nailan nimong Alaxan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na la 50 na. Mahigala sa manuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to the Point.
0: Atong balikan mahigala ha kay ang primero ko ni gawas ani. Karon ang gawas sa mani do na may mga investigations. Nigawas mahigala nga kuno gibuli nga nigawas nga gumikat ni duwa nga gulbax pero ni as ilang chat-chat mahigala nigawas sad nga nagplano ni silang duha nga mohimo mga higala o krimen mo ni klaro gyud nga nahitabo mga sukit ug paminaw ha unsay nasud sa utok ini mga bata ha?
2: Straight to the point. Kay
0: kunahon nato ang bullying mga sukit ug paminaw tinuod gyud ug panalitan bullying na. I hope ang atong investigation maklaro gyud na ang mga teachers dito maklaro gyud ang mga estudyante dito. Unsa man to gibully to mga bata? Unya tungod kay gibully nasuko sila og moto na musil. Nya mo na ni resulta sa bullying. Kung mauhon man ganini mo na bantayanan gyud ning bullying. Pero og dili ni bullying day lahi ni day. Unfair man sa kayo ubi ka bullying. Mura mahinuon man higala unya aw sad antong kuan kay ila mo kong gibully mo nang namusil. Ta, lain basad paminaon. Or tungod ni sa Gulbax, kanang duwa-duwa online, napil pa gani mahigala kining band in the kin nga kwan kay kining na, sinina bang isulot. Nga mamausad mahigala mausang mga sinina atong ipangsulot atong mga kriminal nga namusil sa mga eskwilahan dito sa gawas nasod. So tanahon ang tanang angulo. Kaya so magug kayo mahigala mohimo na tag-conclusion dayon og naunsa. Palakat o istorya. Kaya tanaw na ko, kini mga naong ini mga bataa, di pa siya paghukom, no? Pero kini mga dagwaya, tatawal ko ni mga dagwaya ini mga, o kini, kini mo na yung mga sinina, prayasag sinina, ane. Pero tanaw ko dagway, dong, o gato ikumparat ang mga dagway ini mga kriminal. Di lang kayo na to ipaklaro kayo ng ilang kwan, pero katong, ay itapad, pwede na to matapad, eh, kini mga kriminal, kini, o. Oh. Tanaw, dadaan na mga nagpusil na, ane, niya mabuli ni day. Magkaluhay lang tao, pag-analisa sa isyo, eh.
2: Straight to the point.
0: Tanawa o, ni ay tupi ining bataa mahigala ko ro. Nagdadanag po sila, wak pa ni mga higala magkapusil dahil kin maulning ko. Tanawa. Tanawa o ang mga aura ining mga bataa sa mga nangamatay. Babae tao ning duha ning namatay. Usa ka lalaki nga hiluwik ang iyang ginahimo. Ug atong ipasangil nga bullying. Masabot po sabot, kini na nga matay ato inon nga nambuli ni.
2: Straight to the point.
0: Kanyin ladsan paminaon? Iwasan pa na itong ingon nga nambuli na nga matay? Kay kung dunay bullying, kinsay nang bully, nga nung lando man ang ilang pagpamusil, di man lagi targeted. Unya may ingon, nasuko kay gisungog sa iyang tupi. Di takay ka, kung na nakihakay sa unang, nga namang tupi-tupi. Natula lang ba na sungugong kasi mong tuping nadakpa na bang barbiro nagtupi, ina na. Dili naman ikasuko na ki? Nadakpa na bang barbiro nagtupi ni mo na kuha na ba na, ina na. Ako kasuway sa kong kabang tupi sa una, imong balikon to barbiro nga, mura na kabang mani, blood. Hindi na maayong pagkatupiha. Ang barbiro mo yung balikon dito day. Pala itong pulis ba na patupi? Itong pulis bitaw nga kwan, patupi siya doon sa Guadalupe na kin. Tanaw niya kabang niya ang tupi, gidakop niya ang barbiro. So kinay, og mingon ka, dili ka maka agwantaan ng sungog sa tupi. Nga natural naman na may gala kung sungog magaling tupiha. O sa manang pagkatupiha dahil nga. Yan kisa may nanungog. Ay kung inakin ng mga babayhana, mo'y nanungog sungog. Sa mga buutan ng mga babayhana. Mga babae pa na. So, ipaklaro lang ko ng angle nga, gibuli mga God. Tanawang mga naong ini mga bata, mabuli ba na mga naong nga? Nagtakintakin pa ba, nagpusil, kauban sa iyang anti-mahigala nga. Pulis. Nagtakintakin o pusil, nag-apil-apil, nag-firing. Kana nga kinaiya day, mahilig ng armas daan. Okay na o, tanawag ko ang iyang hawak. Okay. Kini ako lang ang giblur gamay ha. Kaya niya man tayo media man tayo mga sugitig paminaw na man tayo gifollow nga mga rules good, no? Na ay pusil sa iyang kilid. Wa pa ni mahitabo ng krimen ha. Kini bataa mahigala. Nag-firing-firing pa ni mga sugitig paminaw tanawa. Doon ay earphone sa iyang ulo. So, paminaw ko, kini mo ang pulis nga iyang tita matod pa na sa report pinangga man ni bataa dahil kuno sa pulis iyang tita dahil wa siguro, in fairness po ng polis sa mga kailan, wa siguro siya magdahom nga lahig utok na iyang umangkon. Iya siguro ng itrain-train eh, o sa bakang hitabu ah. Ang problema sa under investigation ng mga polis kay nga naman nga iyang manggibiyaan ang iyang pusil issued by the government, naman sa ilang balay.
3: Straight to the point.
0: Basic man ta na mga higala nga dili accessible ng mga bata ng imong armas.
3: Straight to the point.
0: Labi na polis ka na ay issued firearms, so ni duty kang wa ni mo dalhana. Unya, kini mga bata ah, nagsabot-sabot na naman sa ilang messages nga ilang iyang kuhaon ang pusil sa iyang tita. Oh. So morning hitabua mga sugitig paminaw. So tanaw ni mo mabuli ni mga dagwaya. Tanaw ni mo ang mga nabiktima mo tayo mambuli. Dili sa doy. Unsa man niya, doon ay laing ng buli nga mga classmates. Makaako kag buli-buli aniday nga naay anti nga pulis. Naay nagtakintakin magandang pusil. Nga katong usa nga doon ay tupi mahigalang kuan, dakuon man itong bataa gani. So medyo kuan ba, kana na ang lisod kayo ng inani nga sitwasyon mga sugit ni paminaw. Tanawa, unsa ka heroic ang gihimo ni ining Chris Lawrence Fabian. Napakita pagyod ang iyang pagkamaayo mga higala bisan pa man sa katapusang yugto sa kinabuhi. Nga iyang gisladan ang pultahan para masave ang uban. Nga dili makasood tong killer. Pag silado niya sa pultahan, iyang gilakan ang pultahan, siya mahinoy na pusilan. Tanawa ko, balik ka rin ganun, tumba ko siya. Be, asa man tong audio dong, audio dong. Kanay, kanay. Oh? Oh, naigo siya. Oh. So, napakita pa niya ang bayanihon.
4: Mama!
0: Kaya, oh, iyan mang isadaan. Huwag sa magdahong isang ipusil. Sus ang kalisang sa mga bata. Pating grabihang kalisang ang hindi ma... Ang trauma, no? Pero nabulagta gid siya mahigala. Asa man to sa ka-video daw nga pagsuod sa mga pulis. Nabulagta siya. Kuyawa. Ha? Mauna ni siya, oh. Paghuman sa insidente. Kagubot kita ang mga tables hasta mga chairs. Pating ka pagkagubota. Oh.
5: So, kailangan sa makabaan ng resort. Kung ang resort, dahay ka dito mas...
0: Mauna yung sitwasyon, mga kigilaan. Ang pagdakop at tudong, tanawa, katong usa ka fireman, Mo'y nagdakop mga higala. Ni action pag nagdakop kong tao dahi. Itabang ang duha. Ang pagdakop, tanawar gudong. Ah, yan na o. Oh, kangilngig ni mga bata ang mga sugitig paminaw. Madanag imong bulibulihon kay. Gangstil makaig mga dagway ganin eh. Tanawa. At sa katong pagdakop na itong kwanong, naatong pagdakop katong ang fireman mo'y nidakop. Ah, sige, karoon tataod mga higala ha. Atong balikan to. Katotoang na kwandong, katong naka-orange bitaw dong, pagdakop na dong. Sige, gamay lang. Kini-kini. Pero katong pagdakop, kini-kini, oh. Oh. Oh, gitabangan gugdu ha. O, madakpan. Naiud yun eh.
4: Ay,
6: hindi na lang ha. Kalma na, kalma. Huwag ko
4: talaga, Gans. Ay, muntun ako. Ay,
6: kitsa nga daw kapag
4: buwakan.
6: Ay, muntun ako.
4: Sa ating
6: bado,
4: sa ating bado. Pagdalagan.
0: Ay, pagdalagan din na, ha?
4: Ay,
6: sa ating bado, pagdapang. Talikod.
0: Ha? Wasa kumpiyansa, ay.
6: Pumutanan.
4: Ay, ukoy. Ay,
6: wala. Ewan
4: na
6: iya. Paglubas. Pagani. Ulubuan na kitanan. Ubuan tanan. Ubuan tanan.
4: Pagubungan.
6: Ubuan tanan.
0: Hadlok sa sila di mo hubo tanan. Kay base niya na arwas.
4: Ewan
6: na iya. Ewan na iya.
0: Alam mo sin.
6: Kaptibul. Alam mo sin.
4: Kaptibul. Ayaw na iya. Ito sa ada wala. Ewan na iya.
0: Tere pag ubo-ubo atanan. Ubo atanan lagi. E bangin na yaw may dapdara. Bangin basig na ipusil na. Ha? Kasi may daang pusil.
6: Oo, sa ito. Naka ditong picture.
4: Kapusil, tusta.
6: Nakin man ito. Ambot.
4: Adi patos ako na yan natago.
6: Ay.
4: Adi didi.
6: Adi didi.
4: Laban white didi lakan na to per.
0: Kini ho ma. Kani ang usan nakadakop ini katong fireman. Ah, nadakpan tong tupi nga ninduton. Ha?
4: Si bin puro kakaw.
7: Ayo po kini. Ana ito sa
4: kakaw. Si din dakan sa may puro kakaw.
8: Adi no sa guys. Guys, morality adi no sa. Adi na nakitaan. Nakadiamon balay.
0: Diyan na kita na.
8: Nakadiamon balay boys.
0: Ingan he sa mong balay.
8: Nakadiamon balay. Siya aray.
0: Oh, kani ang pagdakop ani usa oh. Ang tabangan duha ka kanay. Bukuan man. Dakong tao man. So nadakpan ang usa diara sa school campus ilegen. Ang usa school campus ra kating usa may nakasibat nakagawas campus. Muna ang mga residente dito po mo ay nagdakop mga sugitig paminaw. Kani-kani o. Oh. Unsa man ni citizens arrest ni? Tanaw o. Oh, sige, balik-balik ko na to.
4: Kana.
6: Asa ating bado.
4: Pagdalagan.
0: Ay pagdalagan ha. Ay pagdalagan.
6: Ay sa ating bari, pagdapang! Talikod!
0: Hadlok sa mga kunay.
6: Pumutanan.
0: Pusulindir nga kwan. Napalay pusil dala.
4: Ay ka na! Ewan na iya. Paglubas.
6: Pagalip. Ulubuan na kitanan. Ubuan tanan. Ubuan tanan.
4: Pagubungan.
6: Ubuan tanan.
0: Ayaw, dool, brad. Ito. So, inanay ka din jealous, ha? Inanay ka din jealous yung mga bata, ha? Gamay lang kay kasamang kay. Unya, mutuo mo, ikaw makatuo ka na yung nabully today. nabuli ni mga bata, kanang mga dagwaya. Ikaduha kung nagbuli ni, kisa may nagbuli. Ganun patakaan sa pamusil. Ato lang ipadayon niyo totoo. Standby launa. Alang sa itong Armin 558 Manila. Nga musunod na kalondayon mga kaigalaan. Alas sa City 4 na. Standby. Alang sa Armin 558 Manila. Musunod na kalondayon.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
10: Balita mga kasama 7:04 ng umaga. Nababahala ang Police Regional Office 8 sa palitan ng chat ng dalawang sospek na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay PRO 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy, bukod kasi sa matagal ng pinagplanuhan ng mga menor de edad ang pananakot sa eskwelahan, pinag-usapan din nila kung paano makakatakas sa pananagutan ng batas.
11: May parang sort of target talaga. But that day, parang nag-negative yung gusto nilang unahin. Kaya nung bumalik, nag-ano na lang sila. Indiscriminately fired na lang na walang talagang direktang at sa tao. Wala po silang susit ma'am na ano, either guru or judge. Basin doon sa regulation ng isang nasangkot po ma'am, allegedly, gusto lang niyang takotin but na-consume sila po yung ano, pananarili.
10: Iniimbestigahan na rin ng mga pulis kung naka-impluwensya nga ba ang online game na Gorebox o isang simulation game kung saan pwedeng mag-eksperimento ng mga armas para gamitin sa karahasan. Tinitignan din kung may kaugnayan ng insidente sa Columbine High School shooting incident sa Amerika noong 1999 matapos mapansing parehas ang disenyo ng t-shirt na may logong KMFBM na suot din ng mga sospek doon at suot nga rin itong mga menor de edad sa Tacloban. Bukod dito, ang gulong violent terrorism naman ang sinisilip ng Department of Justice na posibleng meron daw pong nag-impluwensya sa mga kabataan. Samantala, magkakasa naman ang sariling investigasyon ng Senado at Commission on Human Rights sa insidente.
12: Samantala, 15 anyos na suspect sa Tacloban school shooting kinasuhan ng 3 counts of murder at iba pang kaso. Yung 14 anyos na suspect walang criminal liability. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Justin Traya ng Armen Tacloban.
13: Nagsampa na ang Philippine National Police ng mga kasong kriminal laban sa 15 anyos na suspect na sangkot sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isinagawang inquest proceedings sa bulwagan ng katarungan sa Tacloban City, isinampa laban sa menor de edad ang 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder at multiple counts of serious physical injuries. Sa kasalukuyan, ang mga reklamong kriminal ay sumasailalim pa sa assessment at evaluation ng prosecutor's office upang matukoy kung may sapat na basihan sa korte. Samantala, ang 14 anyos na suspect ay nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development Office at sasailalim sa naangkop na intervention program. Wala itong criminal liability alinsunod sa Republic Act Number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
25: It was as we know under RA 9344 ano na ang 15 years old below ay exempted from criminal liability. So wala pong ipa-file na complaint against him pero siya ay ito, in fact na turn over na sa CSWDO and will undergo the appropriate intervention program.
13: Batay sa resulta ng paraffin test, nagpositibo sa gunpowder nitrates ang kanang kamay ng dalawang menor de edad. Nagpositibo rin ang baril na ginamit sa insidente na nagpapakitang ito ay pinaputok.
25: Positive po ang paraffin test sa right hand ng dalawang CACL and also positive po for gunpowder nitrates yung baril na ginamit.
13: Ayon sa pulisya, wala na silang maibibigay ng karagdagang detalye hingil sa usad ng kaso dahil nasa jurisdiction na ito ng prosecutor's office para sa kaukulang pagproseso at pagresolba. Kasama mo mula sa Armen Tacloban, Rajuman Justin Traya, Tatak Armen.
10: Masakit para sa pamilya ng mga nasawi sa shooting incident sa San Jose National High School, Tacloban City, ang sinapit ng kanilang kaanak. Sa panayam ng RMN News kay Erbea Fabian, ina ng tinaguriang student hero na si Christian Lawrence, hindi niya akalaing ang kabaitan pa nito ang tatapos sa buhay ng kanyang anak. Sa isang viral video, si Christian ang humarang sa mga suspek para hindi makapasok sa loob ng kanilang classroom na pinagtataguan ng kanyang mga kaklase.
15: Hindi ko sinasabing hindi maganda yung ginawa mo, okay? Pero kami naman yung iniwan mo. Bata-bata mo pa, sinakripisyo mo yung buhay mo para sa iba. Kasa choice mo yan. Choice mo tumulong. Kaso nga lang nak, masakit.
10: Bagamat ikinalugod nila ang pagbuhos ng tulong, mas hangad ni Ginang Fabian ang hustisya para sa kanyang anak.
15: Yung mga may nasasabi po dyan na yun nga, maraming opo, may tumulong. Pero hindi po kasagutan talaga yung, hindi po totaling kasagutan yung tulong financial. Hindi ko po sinasabing hindi naging kasagutan o ano. Gusto po talaga namin yung justisya. Kung hindi po mapanagot yung mga bata, yung sinasabi ni hindi sila, mga magulang po dapat ang managot.
10: Ang tinig ni Erbea Fabian sa panayam po ng RMN Tacloban. Labis din ang paghihinagpis ng pamilya ng mga nasawing sina Joyan C. Separa at Ayesha Nicole, kung saan pananagutan sa may-ari ng baril at magulang naman ng mga menor de edad na sospek ang kanilang panawagan. Samantala, inanunsyo ng Malacanang na makatatanggap naman ng tig 150,000 pesos na tulong ang mga naulilang pamilya ng mga nasawing estudyante sa shooting incident. RMN
12: Network News. Ang palasyo ng Malacanang ay ibinalik kay Vice President Sara ang pagbatikos nito sa intelligence gathering ng gobyerno kasunod ng pamamaril nga po dyan sa Tacloban. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Chanel Salazar.
16: Ibinalik ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte ang pagpunan nito sa kakulangan ng intelligence gathering ng gobyerno matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi mga terorista ang mga estudyanteng sangkot sa insidente para isailalim sa intelligence monitoring. Binalikan din ni Castro mga karasang naganap ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kabilang pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Laguna noong 2019 na kinasangkutan din ng isang menor de edad. Tinukoy rin niya mga pag-atake sa Davao City kabilang ang pambobomba noong 2016 na iniuugnay sa Abu Sayyaf pati ang iba pang insidente ng karahasan at pagsabog sa panahon ng kanyang administrasyon. Giit ni Castro, kung mahusay umanong pumuna si VP Sara sa usapin ng seguridad, dapat noon pa niya ito'y naipayo sa kanyang ama upang makatulong na maiwasan ang kaparehong trahedya noong siya pa ang Pangulo.
17: Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or ma-counter ito agad? Eh, meron pa pong isa. November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting the 30th security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigyan. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion at dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent.
16: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
10: Pamamaril ng dalawang estudyante sa loob ng paaralan sa Tacloban, hindi raw po maituturing na isolated incident. Kasama natin sa Balita Rajuman Grace Marian.
18: Para kay House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reneco, hindi maituturing na isolated case ang nangyaring pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City. Diniko ito ay pangatlo na sa mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan kung saan ang dalawang nauna ay mga kaso ng pananaksaka sa dalawang magkahiwalay na eskwelahan sa Cavite. Ayon kay ko, ang mga naitalang school-related violence ay nakaugat sa matagal ng mga problema sa sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Pangunahing tinukoy ni Ko ang matinding pagkukulang ng gobyerno sa paglalaan ng sapat na pondo sa edukasyon, sapat na silid-aralan at mga pasilidad, at sapat na bilang ng mga guro, guidance counselors, mental health practitioners at iba pang kinakailangan para makabuo ng ligtas na kapaligiran para sa ating mga mag-aaral. Bunsod nito'y iginiit ni Ko na hindi makakatugon sa problema na babaan na lamang ang age of criminal liability o papasukin na lamang ang mga pulis at militar sa mga paaralan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
12: Samantala, bukas si Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang minimum age of criminal responsibility kasunod po ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Kasunod yan ang mungkahi ng Philippine National Police na ibaba sa 12 taong gulang ang maaaring papanagutin sa batas mula sa kasalukuyang 15 anyos. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, suportado ng Pangulo ang anumang panukalang makatutulong sa mga kabataan at magpapalakas sa pagpapatupad ng batas.
19: Wala pa po na pag-uusapan tungkol sa edad, pero ang sabi nga natin, kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
12: Una na pong sinabi ng PNP na kailangan ripasuhin ang umiiral na batas dahil sa pagtas ng bilang ng mga children in conflict with the law. Muling nga nabuhay ang usapin kasunod nga ng panukalang amyandahan ng Juvenile Justice and Welfare Act, kabilang na ang hirit ni Senador Robin Hood Padilla na maibaba sa 10 taong gulang ang criminal responsibility.
10: Sa kaugnay na balita, kailangan muna ng masusing pag-aaral sa mungkahi na maibaba ang edad ng pananagutang kriminal ng mga kabataan o mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Para kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, nakalulungkot ang ganitong pangyayari pero mahalagaan niyang tukuyin ang ugat ng ganitong karahasan. Ayon kay Attorney Oco, hindi lang ang mga biktima ang kailangang damayan kundi maging ang mga nakasaksi, lalo na kung kabataan.
20: Part of the solution is knowing the right problem. Dapat yung tingnan natin dito yung drivers of violence. Yan. Bakit ba nagkaroon ng ganitong klaseng pangyayari? Bakit ginawa yun ng mga bata? At usually, base naman sa pag-aaral namin, ang talagang nagpukus sa mga bata na gawin yung mga ginagawa nilang ganito ay hindi lang iisang bagay. Actually, marami siya. Halimbawa, yung komunidad na pinanggagalingan nila, that's yung right. Pamilya na pinanggagalingan nila, yung exposure nila sa violence. Dito mukhang ang isa sa mga naging causes niya, pero hindi lang naman yun ay victim sila ng bullying.
10: Naniniwala rin siya na kailangan muna ng masusing pag-aaral ang isinusulong ngayon na ibaba sa 10 o 12 taong gulang ang pananagutang kriminal ng mga kabataan mula sa 15 anyos. Alinsunod na rin sa RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
20: Ito kasi na-news ito dahil napaka-unusual niya na crime. Yes. Hindi naman ito araw-araw nangyayari. Yes. Pero yes. Pag tiningnan mo yung report ng police, tiningnan namin yung buong 10 years, bumababa talaga yung crime na kung saan sangkot yung mga bata. 10 years po kasi yung tinignan namin from 2016 to 2025, dahil yun na yung pinaka-recent na data. Nag-start tayo mga 20,000+ yung nire-report sa isang taon. Ngayon, nakaabot last year, 2025, 5,000 lang yun na nakaabot ng 8,000. Makikita mo yung trend na pababa siya. Kaya lang, meron pa rin nangyayari na talagang mga serious offense talaga, hinus tulad ng nangyari ngayon. Dapat tinututukan yun at titingnan natin kung paano natin i-handle yun.
10: Si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Claire Oco sa panayam ng RMN.
12: Teka, isa pa, grade 9 student. Sugatan naman matapos suntukin ng may brass knuckles sa labas ng paralan dyan po sa Santa Barbara, Iloilo. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
21: Nahimatay ang isang grade 9 student ng Santa Barbara National High School dito sa lalawigan ng Iloilo matapos sinuntok ng kanyang classmate gamit ang brass knuckles o may local name na pitsikurno sa labas ng paaralan. Kinilalang biktima kay alias Nonoy, 14 anyos, samantalang ang suspect ay si alias Junjun, 17 anyos, pawang mga residente ng nasabing bayan. Ayon kay Police Captain Rafi Senyeres, hepe ng Santa Barbara Municipal Police Station, lumalabas sa kanilang investigasyon na nilapitan ng suspect ang biktima at sinapak ng brass knuckles sa pisngi kung kaya't nahimatay ito. Sa panayam naman ng Armin Iloilo sa biktima, sinabi nito na wala silang away ng suspect. Ngunit nung nagkaharap na sila sa barangay, iginiit ng suspect na inutusan ng siya umano ng kanyang classmate na suntukin si alias Nonoy dahil hindi ito nakaganti ng itinulak ng biktima. Disidido ang pamilya ng 14 anyos na biktima na sampahan ng kaso ang 17 anyos na suspect. Kasama mo sa DYRI, Armin Iloilo, Rajoman Rezi Danyosa Bordon. Tatak, Armin. RMN
10: Network News. Grabe no. O eto pa, dahil po sa away barkada, isang grade 9 student naman ng sugatan nang saksakin ng kapwa estudyante sa labas po ng kanilang eskwelahan sa San Carlos City, Negros Occidental. Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
1: Sugatan ng isang 17 anyos at grade 9 student ng Julio Ledesma National High School sa San Carlos City, Negros Occidental matapos pagsaksakin ng kapwa 17 anyos at grade 10 student ng nasabing paralan. Lumalabas sa imbestigasyon na unang nagsumbong ang biktima sa kanyang class advisor na ito ang tinatakot na may mangyari sa kanya oras na ito ang lumabas sa paralan, kaya inabisuan ito ng kanyang guro na huwag lumabas sa paralan habang tinatawagan ang kanyang mga magulang, pero hindi namalayan na ito ang lumabas pa rin sa paralan. Ayon kay San Carlos City Police Director, Police Colonel Nazar Cana, nangyari ang pananaksak gamit ang kutsilyo habang sakay sa motorsiklong biktima na nagtamo ng sugat sa kanyang tiyan. Dagdag pa ni Cana na bago nangyari ang pananakot at pananaksak, unang hinabol ng grupo o barkada ng biktima ang suspek, pero ito ang lumaban kaya umatras ang grupo. Sa ngayon, patuloy na ginagamot ang biktima sa ospital habang initurn over na ng Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare Development Office ang suspek para sa tamang intervensyon. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN
12: Network News. Ang Philippine Army naman ay iniimbestigahan na yung insidente ng umanib pananakit ng isang training instructor sa ilang graduating trainee sa 2nd Infantry Division. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
2: Iniimbestigahan na ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang insidente ng umano'y pananakit na isang training instructor sa ilang graduating trainee sa Camp Cabinpinta ng Rizal. Kasunod ito ng mga ulat na umano'y pambubugbog na nasabing instructor sa mga trainee sa sagsagan ng isang aktibidad. Sa pahayag na inilabas ng 2ID, layo na nasabing investigasyon na matukoy ang tunay na naganap sa nasabing insidente, nang sa gayon ay mapatawa na nararapat na aksyon na naaayon sa batas, regulasyon at pulisiya ng militar. Kinukondena ng divisyon ang namang uri ng pananakit, pang-aabuso o asal para pahinain ang dignidad at kapakanan ng mga personnel at mga trainees nito. Tiniyakin nito na mapapanagot ang sinumang personnel na malalamang responsable sa nasabing insidente. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Armin.
10: Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa panukalang higpitan ng paggamit ng social media ng mga kabataan. Kasama natin sa balita, Radyoman Chanel Salazar.
14: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukalang higpitan ng akses ng mga kabataan sa social media kasunod ng mga pangamba sa epekto nito sa asal at kaligtasan ng mga menor de edad. Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, pinag-uusapan na sa loob ng pamahalaan ang mga posibleng hakbang upang mabantayan ang paggamit ng social media ng mga kabataan. Lumakas ang panawagang ito matapos lumabas ang ulat na ang mga menor de edad na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay umano'y nahilig sa mararahas na online games.
22: Actually, pag-usapan po yan na na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahian at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukan.
14: Kabilang sa mga pinag-aaralan, ang paghihigpit o pagbabawal sa mga aplikasyon at online content na maaring humikayat o magtulak ng karahasan. Umaasa rin ang Malacanang na makakapagbalangkas ang Kongreso na mga hakbang at batas na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga kabataan laban sa mga panganib sa online platforms. Matatanda ang ilang bansa na rin ang nagpatupad ng mahigpit na regulasyon sa social media access ng mga menor de edad dahil sa mga issues sa mental health, online safety at exposure sa mapaminsalang content. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
10: 7:24 ang oras ngayon.
3: RNN, Toto, Bagyo.
10: Abangan sa aming pagbabalik, Bagyong Francisco patuloy ang paghina habang papalayo ng bansa. Signal number 1 nakataas pa rin sa Batanes at ilang bahagi ng Cagayan.
12: Mga labi ni Rene Baterbonia ililibing ngayong araw sa Talacogon Memorial Park.
10: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
3: Network News.
12: Bundag Pilipinas sa Idupos.
10: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
7: Nadaman kami sa bawat oras ng balita. May mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
12: Apat ang arestado sa paihi mo.
8: Impeachment complaint.
23: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
7: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
3: RMN Toto Bagyo. RMN Weather Report.
10: Patuloy ang paghina ng Bagyong Francisco habang kumikilos sa karagatan ng Pilipinas. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 275 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 155 kilometers per hour at may pagbugsong hanggang 190 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at hilagang bahagi o hilagang silangang bahagi ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands. Ayon sa DOST Pagasa, patuloy pa rin ang paghina ng bagyo, ngunit mananatili sa Philippine Area of Responsibility bilang typhoon category. Inaasahang lalabas ito ng PAR sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Samantala, patuloy namang binabantayan ng State Weather Bureau ang galaw ng isa pang bagyo sa labas naman ng bansa.
24: Para naman dito sa bagyong si Higos na tatawagin nating Gardo once na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay tropical storm category pa rin at huling namataan sa layang 2,285 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong tatawagin nating Gardo, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas at lalabas din naman by Friday.
10: Yan po si DOST Pagasa Weather Specialist Chanel Dominguez.
12: Samantala, kinumpirma po ng lokal na pamahalaan ng San Enrique dyan sa Negros Occidental na apektado ng African Swine Fever o ASF ang kanilang bayan. Ito'y matapos magpositibo sa ASF ang mga sinuring baboy sa lahat ng 10 barangay. Aabot na sa 500 baboy ang pinatay o isinilalim po sa kaling at naghigpit sa mga border upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Una nang nagpatupad ng provincial government ng Negros Occidental ng temporary ban sa buhay na baboy at pork products sa mga lugar na apektado ng African Swine Fever.
10: Sa iba pang mga balita, ngayong 7:28 ng umaga, Rene Baterbonia nakatakdang ilibing ngayong araw sa Talacogon Memorial Park sa Agusan del Sur. Yung June 8 naman, idineklarang Rene Baterbonia Day sa bayan. Kasama natin sa balita, si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan. Yeah.
0: Nakatakdang ilibing ngayong araw ang labi ni Rene Clerc Baterbonya sa Talakugon Memorial Park sa Barangay Labdig, Talakugon, Agusan del Sur. Sa huling lamay kagabi ay patuloy na dumating ang napakaraming mga taga-suporta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Municipal Gymnasium ng Talakugon, Agusan del Sur upang magbigay ng kanilang huling paggalang sa yumaong MVP na si Rene Clerc Baterbonya. Idiniklara na rin ng LGU Talakugon kagabi ang June 8 bilang Rene Clerc Baterbonya Day sa naturang bayan habang masinigpitan naman ngayon ang seguridad ng mga dadalo upang matiyak ang maayos na daloy ng mga bisita at mapanatili ang kapayapaan hanggang sa libingan ng yumaong basketbolista. Kasama mo sa DXBC, Arim Butuan, Radyo Mga Prince de las Marias, Totok, Arimahen.
12: Kumarap na po sa National Bureau of Investigation ang nag-resign na Ateneo Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Kaugnay pa rin niya ng investigasyon ng pagkamatay ng Ateneo athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili habang nasa team building sa Dipakulao, Aurora. Kabilang si Baldwin sa halos 20 individual na pinadalhan ng sabina ng NBI para sa fact-finding investigation sa pagkalunod ng dalawang atleta. Hindi nakadalo si Baldwin sa unang pagpapatawag noong June 16 dahil umano sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Una nang humingi ng pamanhin si Baldwin at inako ang kanyang pagkukulang bilang coach, ngunit iginit ng pamilya ng mga biktima na nais nilang marinig mismo mula sa coach ang paliwanag sa nangyari.
10: Sa kaugnay na balita, kooperasyon hanggang matapos ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang atleta. Sa Aurora, tiniyak po ng mga abogado ni resigned coach Tab Baldwin sa NBI. Kasama natin sa balita, Radyo Man Gerald Ulip.
4: RMN Live Report.
10: Gerald.
6: Siniguro ng kampo ni resigned Ateneo coach Tab Baldwin na magkikipagtulungan ito sa investigasyon kaugnay ng pagkasawi ni Ateneo Blue Eagle basketball team Rene Baterbonya at Divine Adili. Grabe ni Atty. Daniel Tervina, itong legal counsel ni Baldwin, bahagi ng kanilang pagdalo sa hearing ng NBI ay para magbigay linaw tungkol sa nangyaring trahedya sa Dipakulao, Aurora noong June 8. Anya, buo ang kanilang kooperasyon sa pagsisiyasat habang gumugulong ang investigasyon sa insidente. Nagbigay din ng simpatya ang kampo ni Baldwin sa mga naulilang pamilya na malalaro, pero ikom naman ang bibig kung aakuin ba niya ang responsibilidad sa trahedya at kung isa itong kaso ng homicide o hazing. Kapon abogado ang kasama ng dating Ateneo coach ng humarap sa National Bureau of Investigation. Kasama mo sa DZEC sa Armin Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep sa Talk, Armin.
12: Probinsa tayo, away na mag-asawang sundalo sa loob ng kampo dyan po sa Zamboanga City na una uwi sa pamamaril. Yung asawang babae patay at yung asawang lalaki kritikal. Kasama natin sa balita si Rajuman Mirasol Montesa ng Armin Zamboanga.
9: Nasawi ang babaeng sundalo matapos itong barilin ng mismong mister na isa ring sundalo sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo sa loob mismo ng kampo sa Barangay Kabatangan nitong lungsod ng Zamboanga pasado alas 2 ng hapon kahapon Hunyo 23. Batay sa ulat, bago naganap ang insidente, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa na may kinalaman umano sa problemang pinansal. Nagulat na lamang umano ang mga kasamahan ng mga ito sa loob ng kampo nang makarinig ng putok ng baril at kaagad na sinuri. Subalit na abutan umano nilang kapwa na kahandusay at duguan ang mag-asawa na parehong may ragong staff sergeant. Lumalabas sa paunang investigasyon na unang binaril ng mister ang kanyang asawa at pagkatapos ay nagbaril din ito sa sarili. Naitakbo pa ang mag-asawa sa paggamutan, subalit nasawi ang babae habang nasa kritikal umanong kalagayan ang lalaki. Nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Zamboanga City Police Station 7 patungkol sa nasabing incident. Kasama mo sa DXRG RMN Zamboanga, Radyo Man Mirasol Montesa, Tatak, RMN.
4: RMN Police Report.
10: Bangkay ng lalaki na may 20 sugat. Pinaniniwalaan pong mula sa tama ng mga baril ay natagpuan sa Sariaya, Quezon. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
11: Ng lalaki na may mga tattoo sa braso at sa dibdib nito ang natagpuan bangkay sa Sitio Caingin, Dignay 2, Sariaya, Quezon. Batay sa lumabas na pagsusuri ng scene of the crime operatives ay may 20 sugat mula sa tama ng bala ng baril sa dibdib at iyan ang biktima at nakitaan pa ito ng tila saksak sa kanang mata na na-discovery pa sa biktima. Natagpuan ang nasabing bangkay sa tabi ng kalsada sa nabanggit na lugar. Pinaniniwalaang binaril ang lalaki sa ibang lugar at itinapon naman ito para iligaw ang mga otoridad sa pagsagawa ng investigasyon. Ang biktima ay may mga tatupa sa hita at binti, may markang pangalang Dado sa katawan nito. Hanggang sa ngayon ay blanco pa rin ang kapulisan sa pagkakilanla ng biktima. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Baseda, Tatak RMN.
12: Samantala, Binatilio natagpo ang wala na rong buhay sa damuhan sa Talakag, Bukidnon at may tama ng baril sa likod. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
13: Iniwan sa damuhan na wala ng buhay ang isang Binatilio at may tama ng baril sa likod, partikular sa Purok 1, Fort Chaco 4, Barangay Malinaw, sa Bayan ng Kalilangan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay nakilalang si alias JR, 19 na taong gulang at residente ng Purok 5, Barangay Duminurog, sa Bayan ng Talakag dito sa probinsya. Ayon sa report, nakatanggap di umano ng tawag ang pulisya hinggil sa naturang bangkay na natagpuan sa damuhan. Pagdating sa area, doon na napansin na may dalawang tama ng baril sa mataas na bahagi ng likod ang biktima. Na-recover sa crime scene ang isang fired cartridge ng caliber 9mm na baril at apat na live cartridge nito. Sa ngayon, na-turn over na sa kanyang pamilya ang bangkay.

0: Nanakaw ang tinitingnang anggulo ng pulisya sa pagkamatay nito. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Manmar, Mika Balo, Tata, RMN.
1: RMN Network News.
2: 7:35 ng umaga. Pumalag ang Malacañang sa pagtawag ni Vice President Sara Duterte na masamang damo si Pangulong Bongbong Marcos sa isang talumpati sa pagtungo niya sa Sarangani. Inihalintulad ni VP Sara si Pangulong Marcos sa masamang damo na matagal mamatay.
3: Masamang damo, matagal mamatay, BBM.
2: Welta naman ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, mas angkop ang naturang paglalarawan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Castro, ang dating Pangulo mismo ang nagbukas ng usapin tungkol sa mga aligasyon ng pagpatay, katiwalian, pagkakaroon ng assassin at paggamit ng marijuana noong siya ay nasa pwesto pa.
4: So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marihuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, ang vicepresidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo.
2: Dagdag pa ni Castro, hindi dapat inahangad ang pagkamatay ng sinuman at tila may nagmamadaling makapwesto. Kaya ganito ang mga pahayag laban sa kasalukuyang pangulo ng bansa.
4: Ang pangulo naman, nung siya ay nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero sabi ng Pangulo, huwag kayong excited.
2: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
5: Ang defense team naniniwalang hindi pa atrasado ang timeline ng impeachment trial. Alamin naman natin ang balitang ito mula kay Rajman Conde Batak.
6: Hindi pa naman maituturing na atrasado na ang timeline para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sisimulan sa July 6. Ito ay kahit hindi pa natatapos sa ikatlong araw ang pagmamarka ng mga ebidensya. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, sa original schedule ay talagang hanggang June 25 pa naman ang pre-trial conference.
7: So again, the timeline is given by the impeachment court. So it will depend on the impeachment court. I don't want to say delay or something because we are causing, you know, issues na wala naman pa sa ngayon. So let's not do that. Ang sa akin, we're working on expediting everything. Ngayon, kung mag-extend man, then we're happy to adjust. No? Kasi ang gusto lang talaga natin ay matapos ang proseso. Sumusunod lang po tayo sa proseso. But I really hope, mga kaibigan natin sa media, that we do not use the word delay kaagad, lalong-lalo na hindi pa nangyayari.
6: Kung sakali na mapalawig ang schedule ng pre-trial conference hanggang Sabado, ay nakahanda naman ang depensa ni VP Sara na mag-adjust para rito. Gayunman, ang pagtatapos ng pre-trial conference ay depende sa bilis ng pagmamarka ng mga ebidensya, kaya hindi rin masabi kung sa darating na Webes ay matatapos na nila ito. Mula naman sa isang table na marking station ay gagawin na itong dalawa para mapabilis ang proseso ng pagmamarka ng mga exhibits at mga dokumento. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
2: Sa iba pang mga balita, aarangkada na ngayong araw ang pinakamalaking naval exercise sa buong mundo na Rim of the Pacific 2026 na gaganapin sa Hawaii. May tema ang 30th edisyon ng RIMPAC na Partners Integrated and Prepared at magsisilbing host ang US Pacific Fleet. Dadaluhan ito ng 31 bansa, kabilang ang Pilipinas, tinatayang nasa 25,000 na mga tauhan ang sasabak sa pagsasanay. June 21 ang dumating sa Joint Base Pearl Harbor sa Hawaii ang contingent ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, sakay ng BRP Miguel Malvar. Ang PCG ang kauna-unahang Foreign Coast Guard Organization bukod sa Amerika na lalahok sa naturang pagsasanay.
1: RMN

0: Ipinagdiriwang po ngayong araw na to ang kapistahan ni St. John the Baptist o mas kilala bilang San Juan de Bautista. Kilala po ang santo sa pagbinyag kay Hesukristo sa ilog ng Jordan. At ilan sa mga kilalang lugar na itinuturing si St. John the Baptist bilang kanilang patron ay ang lungsod ng San Juan kung saan ginagawa ang Wata Wata Festival. Takot nang dumaan si Kuya Sander kay Biab dahil baka mabasa maya-maya. Naging controversial po ito. Ito na nga, nitong mga nakaraang taon dahil sa pagbabasa ng mga dumaraang motorista sa lungsod. Kaya, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng basaan zones.
1: Para buti hindi naman.
0: Oo, para in designated area lang.
1: Yan.
0: Para hindi ko sa ang babasahin sa kasada. Para hindi po makaabala sa mga dayo, mga manggagawa, at iba pang individual na ayaw mabasa pero walang choice kung hindi dumaan sa lungsod. Bukod po sa San Juan City, inoobserbahan din ang pista ng San Juan sa Maynila at ilang lugar sa Laguna, Bulacan, Batangas, Rizal, Cavite, Southern Leyte at iba pang lugar.
1: Sa ibang mga lalawigan, ibang mga lungsod, okay naman eh yung Basaan Festival. Dito mga nakaraang taon talaga dito sa San Juan ang kumbaga parang nagkaroon ng anarchy, no?
0: Oo, no.
1: Buti na lang nagkaroon ng pagbabago. Oo. Dati ito yung pinakawalang kwentang kapistahan ng Pilipinas eh. Yung F4 daw po, magbibigay ng tulong sa mga Pinoy na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
2: Hindi lang saya at nostalgia ang ibibigay ng iconic Taiwanese boy group na F4 sa kanilang most awaited F4EVER World Tour dito sa Pilipinas. Nagbahagi rin kasi ang grupo ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa post ng isang foundation, kanilang inanunsyo ang pagdodonate ng F4 ng 2.5 million pesos mula sa kita ng kanilang concert para sa mga biktima ng lindol. Ipinapakita lang anila nito na higit pa sa kanilang legendary artistry, ang grupo ay may mabuting puso at pagmamahal sa kanilang Pinoy fans through the years. Gaganapin ang F4EVER concert nina Jerry Yan, Venice Wu, Vic Ju at Ashin sa July 27 sa Philippine Arena sa Bulacan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
1: Mga kasama, katuwang po ang 93.9 IFM News Davao, DXDC 621 RMN at ang RMN Foundation matagumpay po na isinagawa ang repacking ng mga relief goods sa RMN Davao Station noong June 23.
0: Ang relief goods ay pamamahagi sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao kamakailan.
1: Noon pong June 24, kasalukuyan ng ipinamamahagi ang Wave 4 ng Oplantabang Relief Operation sa mga sumusunod na lugar sa Maasim, Sarangani, Malapatan, Sarangani at General Santos City.
0: At syempre, ako ipinaabot po ng RMN Foundation ang pasasalamat sa lahat po ng mga partner nito at syempre sa walang sawang mga nagtitiwalang mga donor.
1: Dahil po sa Oplantabang, sabay-sabay tayong babangon.
3: Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabyab.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headline sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, tinguhang masagup sa mga establishment sa syudad, ang alert app sa kapulisan. Samtang kapulisan disdakbay sa Subo, nagbangutan sa kamatayon nito ko sa ka-personnel ni Ining, nakabsan sa kinabuhi, human naghimo kining checkpoint. Kini ang headline sa itong mga balita.
5: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga Oplantabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra.
3: Ganyan ang Pinoy!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Be MX Extraordinary with MX3.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.

0: dili pa sa detalye sa itong mga balita. Ano na ta sa itong laing hug na sa DYHP Answer to Win promo. Maghatag din ni mag-chance sa magkalawa itong 200 pesos nga GCash. Kung matubag limo, sakto ang atong simple kay nga pangutana. Kaya ito naman yung gikuha niya sa atong mga balita. Plus, maka-follow pag ika sa itong promo mechanics. Maka-like, maka-follow, maka-share sa itong mga Facebook pages. DYHP Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banio. Madunay blue nga mark check niya sa kilid sa ihang pangalan. Kung niya i-share po ninyo ang nag-live ka nga programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Saan ba na sa itong tanaon o niyang taon para muta na ito kinsa ni qualify o makinawat sa itong 200 pesos nga GCash. I-share ha ang programa ni Attorney Rufil Straight to the Point. Kaya naraban na ninyo ibutang po din na sa comment section ng inyohang mahuna-hunaan nga tubang. Ano sa may atong ipadangat karon nga question. Nana lang kasayon. At tagtadaan og question na kasamang names kay para napasalay chance sa taas-taas na makatubag, no? Makapangita sa pinakasakto nga tubag. Ay, tiban ininyo, ha? Saktong tubag sa atong question plus ang pagka-follow, pagkasunod sa atong promo mechanics. Magpaabot ninyo ang 200 pesos nga premyo nga atong ipaagi sa GCash. Okay, ready na mo? Isa man itong taas nga opisyal sa DepEd kagahapon na personal gabiduaw dito sa Tacloban City sa San Jose National High School ang crime scene. Katundi inahitabo ito nga pagpamusil. Nibisita pagyod ni siya sa mga nangaangol ng mga estudyante nga napas sa mga tambalanan. Unya, dito po sa haya ni atong tutu ka mga tinunan nga nakabsas kinabuhi atol sa maong hitabo. Wala, ang tubag ang inyong nahuna-hunaan. Para ninyo mo, nanay pinakasaktog yun. Naibutang, i-comment. Sa nag-live kanon na programa ni Attorney Rufil, ay karon taon-taon, iliyon na ni kasamang nem. Kinsay nakatubag sa ato pagutana plus, nakasunod pag yun sa ato nga promo mechanics. O yan, samtang wapatay ma-announce nga winner, pwede rin yun mo makapadayon din na og butang sa inyong ang tubag ninyo ha, diha sa comment section sa live nga programa karon nga Straight to the Point. So nang balikan karon ron taon-taon, kinsa kay makaraog sa 200 pesos nga GCA. Alas 7:53 na, ariyo na tas detalye sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, higuang masagup sa mga establishments din sa syudad, ang alert app sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Gitinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga sagupon sa mga establishments sa syudad ang alert app sa kapulisan. Di alas sa dali nga pag-respondi sa mga otoridad, panahon sa emerensya o alarma. Ang mayor na plano pag-awag sa konseho sa syudad ng panlay o ordinansa na magmando pag-install sa alert app sa cellphone ilabi na sa mga security guard. Pinaagis na nilutang application, naingon si Archival nga mas dali na lang unya pagpangayo assistance sa kapulisan.
3: Because the moment na imong ipuslok to alert, muadto na yun siya sa pinaka-nearest station asa na ay mga reklamo. Kana usagi na sa kanaw na ito nga guarantee nga kasuganig na ay emergency dali agad kayo mag-response.
2: Si Mayor Nestor Archival ang mayor mo patawag sa mga school principal sa syudad sunod semana. Aron butangan sa naisgutang alert apps ang mga cellphone ini o kininausap ang mo install sa cellphone sa ilang mga magtutudlo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siniang inyong radio man Eli Bolonos DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949 667-8733.
6: ang mga mommies? Simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
7: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adto ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
8: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
9: Ang toxins na kadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
8: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
10: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home ug mas pirmi na pug maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay solid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid mapatangtang sa heavy duty nga sebo. Solid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.